0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ko si Ricky, isa ko ka guard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga kubra, alertogid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C, mabaka nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Yung nagigid ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong chan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: So una,
5: mag-ed ako sa akong body odor.
6: Kabuya na ako mag-atubang sa akong mga customers.
5: Pero subong,
6: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag nag-hamis ka nagputik gid akon nga panit.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics gadalhay ang pag-ariya.
8: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
9: Hey boss Darulando, storya kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon, inikal.
8: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
13: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Cheers sa barkada nating
16: night shift,
15: OT,
16: breadwinner.
15: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
17: Drink responsibly.
15: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
18: Let's go.
19: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
18: go with the flow.
19: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
18: Charmy!
0: Charmy, let's go with the flow.
20: Mal, kita mo bang nakikita ko?
21: Oo nga, kitang

0: pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya. Kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. K5.
4: K5?
3: News FM.
4: 101.5.
3: K5 News
4: FM.
5: Oras sa K-Pub News FM Philippines, nasa 8:12 naman sa aga. Pamatid ka mga K-Pub sa inyo nga panatuntunan. By the way,
6: final stretch.
5: Grabe na sa mong mga istoryahan, politika sa ano, maglibot ka. Standby Red Salgado. Ang galupok ka mga pangalan, Congressman Sergio Marajon,
6: okay.
5: Congressman Jeffrey Ferrer,
6: okay.
5: Mayor Balig Escalante,
6: okay.
5: Javi Benitez, Congressman Javi Benitez ng 3rd District.
6: Okay.
5: Ang daugad lupok ng alan, madlagang Governor, Congressman Sergio Marajon. And ang makontra do gagwa is Congressman Javi Benitez.
6: Ito may survey-survey na ganit kita.
5: Oo. Pero do gagwa sa information, daway gana yan si Congressman Chideng Alvarez, madlagan Vice Governor.
6: Okay.
5: Pero ang tayada, pwede man niya ginapilian, Vice Governor, Mayor Balig Escalante, or galupok bang ganingalan ni Raymond Tungson.
6: Ha?
5: Ha?
6: Sino?
5: Ara ka naman.
6: Hindi ko
5: hindi pagkalipati mo lang. Hindi mo pagkalipati mga amigo ta na nalipat sa imo. Bisa nalipat na siya sang kisa kabalo ka sa kadamo ng mga amigo mo. Nalipat ka na galing may obligasyon ka pa sa spiya. Pero madyagan siya kuno kwan.
6: Okay, dumduman ko na.
5: Dumduman mo?
6: Dumduman ko na.
5: Pila 350?
6: Tama to ah. Tumla. Dumduman ko naman.
5: Dumduman mo naman. Kabudlay gili ko ba yung na, no? Isang malipat. Pero amo ni mga pangalan nga nagato. Ikaw blog yung pamilya. Pero mo nga, ako nag-istorya, tabla tarong.
6: Hindi kinalipat ko mo.
5: Ha? Why hindi, mind ta ka gani, pero hindi ka malipat.
6: Okay, nakuha na. Dati tribayo ko.
5: Okay. So, madlagan abi
6: okay.
5: Governor Tardy Marañon.
6: Tardy. Vice.
5: Vice niya, Rene Gustilo. Ang galupok.
6: Bakod man.
5: So, matabo mo ni. Nga si Rene Gustilo, ang support 1st District, 2nd District, sirado. Question. Ang 3rd District, hindi mo na makakuha kung maglagan ginman si Congressman Javi.
6: Okay.
5: Ang sunog question, ang 4th District, ba po na yan sa grupo ni Congressman Tardy Marañon, tag ni Gustilo?
6: Tiko nara si Congressman Jeffrey Ferrer, amay-amay isang...
5: Yan pa bang, kung sila makumit sila kay Governor Tardy, kay Congressman Tardy Marañon.
6: Ti uniga sila kung di kumit sila.
5: Ang 5th District, Dino Yolo.
6: Dino Yolo.
5: Congressman Dino Yolo. 6th District, si Congresswoman Chideng Alvarez.
6: Di ba malapit niya sa kikwan?
5: Tiyari kisa kabagay. Ang lain kay si Congressman Javi, hindi man siya yunega, hindi man sa labre gros mo.
6: Ano ni siya ya?
5: Ti independent ka maglagan, abi.
6: Okay.
5: Ti ko maglagan siya, ginatanaw nga mga younger generation, ang new breed sa mga butante, daw huyog, abi kabalo ka naman sa mga kabataan, subong. Kagti si Congressman Javi, kabalo ka naman, magtindog na stubangan mo. Dumangihi man sila, duwais na daya. Pero bo, tanong mo na, hindi mo na pwede agawon niya, tiyan mo niya ang tao mo.
6: Oh. No?
5: It's all about resources. Di, may kwarta man abi ang mga Marañon, may kwarta man ang mga Gustilo, mabinuligay, abing Yunega. Versus ang kwarta abi ni, di ko ikaw abis Congressman Alvis Bacolod, bayan mo bata mo madlagan gobernur kung gusto niya?
6: Hindi, kabuli ka ganis barangay kapitan.
5: Bata mo pa gobernur?
6: Bata mo pa, munano na.
5: Ti, ang ato niya gina-raise ta ining awareness. Pero ay pabansang finality, kay man ti masugilanon, pabaliguro sila, istoryahan, kay ginadususubong ni Governor Bong Lacson, ang ginatawag Unified Slate for Labdagros. Ang pabangkot galing
6: unified
5: sa Unified Team, Sino ang mapaumod gobernur? Sino mapaumod yung mga vice gobernur na lang kagipaim ba, Eric? Mapasugot ayan si Congressman Terdi nga mag-vice na lang. Mapasugot ayan si Abby Benitez nga vice gobernur na lang siya.
6: Nga unified daw, kaya tita, dapat yan na niya sa buong sang Uniga.
5: Kay love ni anong Bruce Bukman Balon niya yan na sang Uniga? Paano mo nambal? Because of the gentleman's agreement?
6: May gentleman's agreement. It's an open secret nga nag-isnusuhanay sila nga ipatapos na lang sa Love Negros ang term ni Lacson. After that, iyan naman sa Uniga.
5: Kaya pabangkot din niya masuporta si Governor Lacson. As of now, ay pa siya sa ginendorso mo?
6: Di kung gentleman's agreement, na sa good gentleman, kung disuportahan niya si Uniga, kaya kaya mo man ang istoryanay si Uniga.
5: Tiway takamalo kay Love Negros niya si Governor Bong Marañon.
6: So, bagay, no? Mas may tal-ital siya, no?
5: Di wala kita kabalo. Ang ato lang ginistoryahan ta. Pero what is clear, na daw nagagawa niya subong Congressman Terdi Marañon for governor versus Javi Benitez, Congressman Javi Benitez sa 3rd District. Puro mga anak sa mga kilala ng mga politisyan sa aton sa Negros.
6: Nga daw ginatanaw, kung nga daw ang haligi sa Negros, doon ari permigahamboy sa Norte, oh.
5: Haligi sa Negros?
6: Okay, ang ginaistoryahan nila si Congressman Terdi, si Mayor Bading, si Mayor Gustilo, si Javi Benitez, Congressman. Nga nga daw taga-Norte.
5: Hindi na maglagan niya si, ano, si Vice Governor Juven Alonso?
6: Di ko panagaanon si Juven, siguro maglagan man ni Juven.
5: Galing kay basi ginatanaon nila, winability.
6: Galing kay problema ni Congressman, ani si Juven Alonso, kung mag-inengkwentrohan na, medyo mahina-hina.
5: Ang iya persa.
6: Ang persa.
5: Let's so, admit it. Ang question, sino ang suportara ni Congressman Jules Desma sa 1st District?
6: Tinadako na iya kay kumagamba si Jules.
5: Tigalikod si
6: Gustilo.
5: Mayor Gustilo ang vice governor ni Terdi. Tisigurado, guro, basi-da man sila maupod.
6: Naturality, si Terdi Maran. Yung itong mga...
5: Pero hindi mo mambal kayong 3rd District, si Romayla Nicor. Dumayo man sila ni Congressman Javi Benitez.
6: Oh, para si Romayla, si Romayla Nicor, yamil, okay sila ni Javi, pero mas lapit ni siya kay Kwan, kay Congressman
5: Javi. Kaya dumadlagan, guro, si...
6: Pirer na siya?
5: Do, basi madlagan, si Romayla, may term pa si Congressman Dino Yoloaw. Do last term na?
6: Do bata eh, guro. Last term, bata ya.
5: Okay, do nag-basik blaga pa lipod man to si Mayor Maymay nga madlagan Congressman sa distrito nila eh.
6: Si Mayor Maymay ya is very close to Dino Yulo.
5: Tingin ko na mo si paano matabok kay Congressman Dino mabalik sa mayor?
6: Madaw maswap sila sa bata ya.
5: Mamayor siya sa Isabela.
6: Madaw mo nang tayada.
5: Kang bata ya ma-Congressman. Yulo Yulo. No. Okay.
6: Yulo ho.
5: Yuluho.
6: Yuluho.
5: Ang matabo sini, at least kung sila, why na sang tuwang-tuwangan, yapon makantos dalom.
6: Istoryahan talaga na. Kaya mambal man to, Pastor. Ngayon mo na, amon lang to yan.
5: Hindi. Kasi ni Congressman Yulo, pagpapresko siya, hindi na yan, why man sa nag-instruct sa ila to.
6: Sinukutok-utok ang tao. Tungtuwa kay
5: Pastor. Yan yan.
6: Tumla.
5: Okay, this time, si Kipe Brad, naka-standby. Sa mga polista, let us be very careful. The three separate incidents, Thailand, Tacloban and Zamboanga. Duadri ang nagagwa ng mga armas iya sa mga pulis. Custom ang pinakalatest ng isa pulis sa Tacloban. Gapanawagan subong si Colonel Ribadomia, our city director, dapat halungan sang aton kapulisan ang ila armas ng inimakses sa mga kabataan. Yan ang report ni K5 Red, di barangay captain sang Stepania Barangay, no? Ano na, BS, Barangay Stepania?
6: BS, Barangay Stepania.
5: SG dyan, no?
6: Oh, SG na Stepania.
5: Sa line number one, magaservi sa niya sa expanded term sa 2028.
6: Ang kontra lang.
5: Kapitan Red, bayong aga.
6: Itagob, anay noy, itagob.
4: Good morning, Jackie Famiel, Johnny, kayo Eric, dumadunlan mo
6: itagob, gina.
5: Dumadunlan ko no, si
6: itagob.
5: Kapitan, nakadali na sa kakon bibig. Pero, sige yun, tanihan nga to. Ano nga ba ni Sir Iba Dumunyakap?
4: Yes, good morning, Jackie Famiel, Johnny, kayo Eric. Actually, kaya nga po, nagpatigayon sa press ko na si Police Colonel Eugene Ribadomia. Kamatik, kasunod, ini sa nagluntad, ga-shooting incident, pero iya sa may Zamboanga. Well, sunong si Iyaki Kim El Jari Kim Merig, ilig ka pulisa na itong sa Bakunod, ang ginbatuan niya ginga dapat pag responsable sini sa mga armas lutang, hindi as much as possible, ganay Kim El Jari, pakita iya sa mga kabataan eh. Kung paano, wala nga ti, magtinlo sini, kisa, magkita sa kabataan na paano ginabutang ang bala, paano ginabutang ang magasin, and then upon paano, ini sa palukpon, wala ka Kim El Jari Kim Merig, kibanti sa madugduman natin, ini mga shooting incident, graya sa may Tacloban, kaya diri sa may Zamboanga, kalabanan, dari nga ti service firearm, KKPML dyan, KKPML Eric, ti iyaman sinigin na magdo sa mga kapulisan balik-balik, kaya hindi nga gina pahanungdong KKPML dyan, KKPML Eric, nga dapat taguon gid sa mga lugar, malang hindi makita sa kamataan, kaga dapat ikipensindi man sa mga ginikanan, nga ining paggamit sa ang armas lutang ang hindi gid makatag sang maayong epekto iya sa ila sa mga kaugalingon na KKPML dyan, KKPML Eric. So, ay pamatian taagbayad sa payag ni Police Colonel Yunjin Ribadomia. Yari kami ko dyan.
7: The same incident, at the same ang mga government pa na itong mga lawyer na ito. So, ato ulit ang panawagan no, sa ato niya kasimanwa, fellow men in uniform na ito ni the PNP uniform personnel to include the non-uniform other law enforcement unit. Nga, hindi nga nila other law enforcement unit to include the ang residente sa Bacolod niya, mga responsible gun owners. Mabatay sa responsible gun owners because there, may mga armas ang atong dari mga kasimanwa. Always check kung nakasave keep pala sang tama ang atong niya mga armas. Harap na na-permis sa inyong posisyon or base may access ang atong niya kabataan. Base pala may matapot sa school nila, init ang ulo na accessible ang imo mga armas dano nila sa school. So, ako na ginapanawagan nato no, ulitin ko sa men in uniform, the Philippine National Police here in Bacolod, the uniform and the uniform to include the other law enforcement agencies and to include the responsible gun owners. Nga i-check per me kung nakabond lang inyo armas o kung na-safe keep nyo nga hindi siya accessible sa ato ng mga, probably mga kabataan para hindi siya maging magamit o mausal sa ano man niya krimen o kung may kontra na base will be mabit-bit accessible ang ato ng armas. So, muna ito mapanawagan o i-check na ito per me. It's the very reason why ang sa aton dere sa sa Bacolod City based on instruction sa aton regional director gacheck kita sa firearms kung bit-bit yun karon. Isa na sa so, then nagbalik naman ang aton niya of nato. So we try to monitor all the firearms mga unrenewed nga mga firearms nato. We'll be conducting a series of activities for this one so that we can educate the public. I-educate natin natin kasi manwa kung ano ang mga safety measures na dapat natin
6: tumulong. Okay. That's good. Pero namin yung reminder, ha? Red namin yung reminder.
5: Hindi lang ni para sa mga pulis, ha? Pati sa mga tatay, nga may mga gun holders, ba? Mga gun holders, ta? Try naman ni sila. Ang ipotag rin dito pagpasayang sa yamang armas, da? Kaya tiwag takbalo kung nagsunod sa pabisaron sa kabataan, eh? Basta may contrast lang, hindi lang makontrol emotion lang, ikuha na to sa parador, blah?
6: Kagang first and foremost, ang armas, gina-secure gina na mo.
5: Correct.
6: Taguon mo gina, hindi na iya ginapasayang-sayang, mas hindi lang ibutang.
4: Yes, correct. Kagang insay-say, man sa ato ni Sir Ribadomia, KFML dyan, yung mga polis na ato, di ara laman na iya sa palibot sa tagsaka mga barangay dari sa ato, yung kasyonan, biskan patuon, gati ang ratio sinisubong sa kapulisan natin, kulang gini. Kaga pro galing kay Mante, ang aton sininga 911, ara mandira na ka-standby gid, kaga ang aton sininga mga police visibility, ang rubing, ti hugot yung ginapatuman sa aton sininga BCPO, KFML dyan, apo na po ni kaso, di ba nga may ara sa presidente, gila yun nga makaresponder ang aton sininya kapulisan ni KFML dyan. So sa 911, gali ang pinakadamo, karon nga ginatawag nila sa aton sa Bacolod, according sa kay Sir Ribadomia, kalamanan sumong mga traffic accident sa KFML dyan eh. But regarding sinis sa mga pagpabahog, do laka amol pa nagligad di kimial jar balangati dito sa may barangay paano ko eh but ini gila yon ang respondihan kag karon ni mga kaso nga pagpamahog ya online ang napasaka na sarako kay ginahulat pa nila ining desisyon para matubod kung sino gina mga tag-iya sini sa mga dummy account nga nagapamahog sa mga eskwelahan naton diri kay KKPML jan kay K5 Eric kag regarding
6: naman dito na kay Pebred kay not only in Bacolod da kahapon ato naman to sa isa ka barangay sa Sur di ko pagambal ang lugar di ari lang sa Sur lang dire sa area ko dira dapit sa mga kabanuhanan kay Kasudaranda may nag ato naman sa isa ka National High School nagpagwa naman sang yapan ni Rohon takmo na karon
5: so may ara nga eskwelahan nga nagkaladakpan may armas ang mga bata nagsulod
6: oh, na may mga kabataan may mga armas sila ya so I think this is high time nga siguro ang responsible gun ownership kag ang mga nagatag-iya sa mga paltik pagid nga mga pusel itaguan nyo na na hindi nami
5: hindi nami nga reminder ni Sir Ribadomia kag sa tanan nga mga gun holders ha taguan yung mga armas, yung mga si Kwa, on sa kabataan, kamagamit nila si Di Mayo.
4: Yes, correct. Saga, hindi mga kabataan, bala natin makuhaan sa mga Indian target, mga kutsilyo ni Blacky Femel dyan. Tingin sila ang pagpasyakaan, ginsang kaso sa oras, dapat gati matakpan rin sila, nga ari ini sa ila, sinig ang mga bag, si Femel dyan, nagod mahatagan sa leksyon. Tingin ato, hindi kay LGUT, magluwas sila sa mga handheld natin, nga mga metal detector, ginatuyo man sa Bacolod LGU.
5: Actually, pinakimportante, Guru Kaki, 5 Red, ang focus na magluwas security sa eskwilahan is ang focus na paano ma-revive ang strong foundation sa kabataan sa ilang panimalay. Yes, mabalik ang good manners and right conduct. Kinanglan taguro ng istoryahan gid kay bisa na no pala to nakabutang sa mga security kay ti pwede man sila taklas to silikod kung gusto nila kay Paiba Eric mo.
6: Pero yun din talagang yes, City High de. Istriktohol mo niyang City High School. Tanaan ng kilid pa kanto na kay Pebred.
5: May alagyan mo na gyapon mo.
6: May alagyan.
5: Ang kaya si na kay Pebred, isa na
6: ka-preemptive
5: measure ang pagbutang security, mga metal scanner, mga metal detector. Pero ang pinaka-importante is to address the root cause.
6: Correct.
5: Mental health, strong foundation sang kabataan kag maayong values. Amo nagurong kinanglantang na ibalik sa kabataan. Sumong?
6: Ihaboy mo lang sa pader ang bag na may puselto, pawala ka lang. Pagsulod mo, kundi negative ka. Pag-abot mo, kwao mo to sa higay. Kwan ka naman to, mag-randali
5: ka naman to. Hindi ka naman damo naman karong ilog.
6: Ay, na siya.
5: Ginatudloan tas lang karon. No, kay Paberic, no?
6: Kasi kung unang alagans na, sa kapalagyom na ka mag-iskapo, ka mag-date mo.
5: Pero na-notice mo, kalabanan sa nagahaboy sa bag pagwa.
6: Oo.
5: Pag dagko nila, gahaboy sila lublaks to pakatuspiak.
6: Munang laingin.
5: Kay Timbis ka graduate. Construction worker.
6: Kaya nagsagad ka, ang mo construction worker.
5: Kaya nagsagad ka na haboy-haboy mo.
6: Nga pwede ka lang maka-eskwila.
5: Tanong mo ba sa rin ka mag-inagaboy bag?
6: Lining iyaya?
5: Oo. Ang iyaya permi, ang bagya ginauyatan niya na mo.
6: Oo.
5: Kita mo sa subong ka bag gina siya permi.
6: Kami ginauyatan man siya.
5: Oo, kaya ginauyatan niya dati. Arada ang iyang mga paborito tala ni.
6: Antay iya siyang bag. Antay iya siyang bag. Ang bag.
5: Ang bag niya sa sulod kompleto na. May balon da, may biskit na, may tubig na.
6: May perfume kuno, may perfume.
5: May extend.
6: Oh. May tissue paper.
5: Oh, tapos may kwan ni. May arap pa sa nga. Basta, tanaw na.
6: May perfume siya, may perfume. Nasa nang isang perfume, isang bayeng baho. Pamangkutot niya, arad ang baho mo, isang bayeng. Nga, kungin lang niya. Kunin mo nang nabiyan ko. Mga veterans mo, bulaw. Ah. Hindi
4: mo naman na pagkabuo sa ulan, nalauna sa gagam.
5: Tapos tudloan blaw, tudloan. Ya mo ni, pamanyos ka ni amo ni dayo. Di ka maligo, kay nga. Kung maligo ka, mabot ka. Bilib naging ko sa inyo mo. Sabi mo, Blocky, sabi ko, anay, wala, we are the, ano na, pag-abot galing sa inyo. Ya, wala mo. Wala, ang guwa, isin siya, huwag niya pa imuhin mo. Ya, mahala ka na, ya, pag maupon niya, ato ni. Ang guwa, ya, USB galing, uyab sa banwa. O, sige.
6: Ha?
5: USB.
6: Sino may maglaya naman bukod sin ako sa mga USB. USB
5: na. Nabi ko na istorya niya, hindi, Red. Ang USB is, uyab sa banwa, Red. Okay. Red, thank you, gito nila.
6: Napag-una, mag-upati sila. USB.
5: Kita mo USB?
6: Red!
5: Bisa di mo lang daso ko port, igo!
6: Galing may virus!
5: Oo, delikato. Pero bagay pa mo na scanner. Oh, sige. Red, tumayog na naming advice ni Sir Ibadumya.
4: Kaya siya pati kita panawagan, masang depend na ito, dapat hindi na niya kaya ang mga manunudlok, ang mga kapulisa na itong permit, dapat aragin ang ginikanan. Kimanting sa isa kasimana, mga ni majority na makaupod sa kabataan ang ginikanan na kita yung Eljan, kikipain Eric. So, pagdating naman niya sa mga orientation, ang mga manunodlo na ito niya, halos ka na blaw, winarevine din eh. Kando naging part na ni Sumong sa pag-educate sa kabataan, ining mga disadvantage, ining sign-makes mo na ito ni Kim Eljan, ti ang mga kabataan matudloan man, in case kay Mayara, na sa shooting incident, kabalo sila kung paano magpalagi kung Kim Eljan, ni Kim Eric. Sa mga sinigang balita, kamo dulong sa programa ng Puno de los Pueblos, kinagulong sa ato sa Power Trio, ang atong sinigang DTX 500 Vitae C, kay Klinika D3 Bio, atong sinigang sinigang DTX Beauty Soap, kay DTX Coffee Mix, nakakapika na, nakadetox ka pa. Kaupon si Patron, K5 Vincent Coralde, ako naman si K5 Red Salgado. Para sa kapitan ng balita, servisyo publiko, kung kaligamon sa Negros, K5 News FM.
5: Kalamag K5 Red Salgado, kanaming reminder. Kalamag K5 Red Salgado, kanaming reminder. may mga suggestion sila din nga dapat kuno pasudlan sa religious sa. Sa una di ba may religion nga subject sa eskwelahan?
6: Oo, mera.
5: Dapat kuno pa si kinanglan tani. Kag mismo sa balay.
6: Dali lang kay Febred diyan. Tolo ko ani patay kay Febred di kasulod ya po nang iyang audio.
5: Oo. Basi karon lang niya balik kay Febred delikado. Basi lipat sa blas. Basi abi abla off na siya gambal siya ati ilis na kata.
6: Kata. Ang bata, igalik kita rin sa eskwela.
5: Oh,
6: ilis na da, kaya malakat na dulog.
5: Kinabla malakat ka, alaunas. Alas dos, alaunas ka gawin.
6: Oh, may baha.
5: Pugtaw ka. Pag adritso po, adritso ka lang niya office, di ka pa malate. Si Chuli Culado, sa Vito Saison National High School, ga-campus ministry to sila, no? Okay. Si Ma'am Chuli.
6: Doon namin na.
5: Very critical and problematic na. We only act when things are going worse. Yeah. But ganun sinabi, Sir Kenneth, kuya, I'm a believer. Hindi mo pwede itugyan ang pagdisiplina o pagtudlo mayo nga value sa bata mo sa eskwelahan. Dra mo gidya sugdan sa inyo balay. Kay you cannot blame the teachers. Kay ikaw gani mismo nga ginikanan, you failed to do your part.
6: Strong foundation starts at home.
5: Sa balay gini dapat. Ako gapati ko sa kay bisano ka tunto sa bata kun sa balay nagsugod ang nami nga parimuot.
6: Hindi na siya mag
5: mabalik na saya, mabalik kag mabalik niya. Pero kung dito nga daan na tunan niya ng tigang at tigipuson, may ginaya.
6: Kaya kung sa balay niyo makita, yung gatuon, gabuligay, hindi man to dugi nga planggaan, ay ba't ang pag-cooperate, kag ang relasyon nga mayo, ginapangibabaw, hasta magdako siya madalayan na. Kita mo ni mga kabataan, kay Pebel dyan, nga naanal siyang gagmay sila, ginadadala mo magkamping-kamping, igaw sila magdalalag.
5: Makamping man na?
6: Makamping-kamping man sila.
5: Kagkadasan, di ba ba? Ding man na sila?
6: O, masimba man na sila.
5: Siling ka, isang isa ka taga Bukid, no? Sa taga Manila, no? Yeah. See nga, we don't need a perfect family. All we need is a family that forgives. No, inablang willing mamati. Kabalo magatag second chance.
6: Because in
5: kabalo magpasinsya. No?
6: First and foremost, there is such thing as perfect. Correct. Man na.
5: Hindi may mga, makita.
6: May mga tawag na ito, may mga infirmities. Sir, dyan dahil lang tirahon, ito na ay kadali lang gid ho.
5: Hey, by the way, ano na?
6: Si Maitor Binaplor, ito siya sa Dubai.
5: Taga San Dionisio na,
6: pero
5: Granada.
6: Pero taga San Dionisio, si tatay niya kunulo.
5: Gapamati,
6: Loreto. Kapamati, gitsubong.
5: Good morning.
6: Kilala mo ni siya?
5: Hindi ko siya kilala, pero taga San Dionisio, Granada.
6: May Torbi na Flora.
5: Morning sa tatay niya.
6: Tatay Loreto, kapamati, gitsalamat.
5: Ang K-Pub News FM, Negros Island Region, broadcasting competition. Salamat sa office ni Mayor Baring Escalante of Cady City.
6: Okay.
5: Kay Congressman Thurdy Marañon.
6: Okay.
5: SM City. Amo nang mga nagabulig sa aton, no?
6: Dayo
5: na gid, no? Salamat
6: gid. Sir, kita sunan ni nga adlaw ang audition.
5: May audition sila sa gym daw.
6: Tapos,
5: ama, kung mag-itanaw ko, pulo kay eskwelahan, i-check tani karo ko na ng eskwelahan, lawagon tala K5 Erika. Itanay si K5
6: Lorry the Explorer.
5: Nalipatan tala si Lorry. Ari na ta! Sa ato naman, Lorry the Explorer para sa ato nga 403 via Dulong San Clinica, D3 Bio.
8: Now, ladies and gentlemen, time for Photo Trivia! Photo Trivia!
9: Maayong buntag, mga K-5! Ini ang Photo Trivia kung at yung hibaloon ang mga butang na posibleng makadugang sa atin sa alam! Ang mga lobster, amo ang mayara pulo kabilog ng mga tiil. Ini ang ginatawag na decapod. Halin sa Greek na deka, nga buot sa limon pulo, kag pos, nga buot sa limon foot. Ang una nga duha ka tiil sang lobster amo ang ginatawag na chelipads. Kung sa diin, mas dako ini kumpara sa iban nila nga tiil. Kung sa diin, ginagamit man nila ini agud nga makakuha pagkaon kag para pang depensa. Ang walo ka nabilin nga tiil amo naman ang ginagamit sa mga lobster sa paggiyo kag paglakat sa salugsang dagat. Wala nagadunot sa pagkaon ng mga lobster paagi sa ilababa. Bangod, mayara sila sa gastric meal sa sulod sa ilatsyan. Nga amo ang nagagaling kag nagadunot sa pagkaon na ila ginakaon. Pareho sa octopus ang dugo sa lobster amo ang nagaduag glue bangod sa hemoxynin na dala sini. Ini ang copper-rich protein nga nagabitbit sa oxygen sa ilang alawas. Sunod sa pagtuon, ang mga lobster amo ang omnivore kag scavenger. Nagakaon sila sa isda, worms, algae, kag iban pa nga mga organic matter na makita nila sa salubsang dagat. Inesis sa K5 Lori Gamboa para sa Horotivia!
5: Grabe, ha? Poro Trivia! Alin kay Lori the Explorer.
6: Pulo ko nung kabilog ang TL sang lobster.
5: Galing ka?
6: So, panawag siya na Dikapad.
5: Dikapad?
6: Eh, pulo, deka
5: pulo,
6: mo.
5: Deka.
6: Di ang Dika Homes, pulo balay?
5: Di ha? Pulo kapilo. Pulo mo na. Pulo kapilo.
6: Dika Homes. Pulo na ka balay?
5: Pulo kapilo. Tawa mo na. Pumera man na po. Kung madagdag bla. Di ka pulot ka pa.
6: Na.
5: Isa pa na.
6: Isa pa na.
5: Kaya mabalang di ka patula. Ibigaw mo ito sa lila. Ayo. So, di alamang malumaw. Well, this time sa ito naman yung pagpakalagad. I-check na naman si Wilson, kinaginapit ng Mascara Festival.
6: Dreko.
5: Though, subo ka mo nagadala sa Gugma Foundation. Gugma so, Foundation. Ano ito? Ganing, ano ito?
6: Love Heart something to. No, smile, smile bla.
5: Doon kaya, pero subo mo Gugma Foundation Gugma, naman, oh, no? Oh, oh. Check talain niya sa Negros, dumiaras liya Panaad Foundation, no? Nga mo niya Goyat sa ilang panaad, no? I-check ko si Wilson, na? Abisala number one. Kag daw si Mr. Rodney Iskalunag, po ng head sa Gugma Foundation.
6: Okay. Namin niya, ha? Preparasyon? Mm.
5: So una, balang dumdumant yung kipaberik, no? Kasi ililo ka, kung may maglagko ang event, gatagin na iya coverage pa budget ang mga LGU mo.
6: As no? Nasubong?
5: Gatagin man sila sa mga.
6: Gatag na siya.
5: Saan pa? Oh, aso mo kang gatag, ha? Nagligad si, dumdumang ko gali si Mayor Albie, nagligad. Nagatag sa saton, dumatag sa saton 70 to 80,000, no?
6: 80,000.
5: For the coverage ng maskara.
6: Siya una, mayara kang lagko sa pangatag.
5: Isubong, it's because, nga ginarecognize man lang rules ng local media. No,
6: nabuti ko nun sila. Kahit siyempre, ka-cover, tama, may gasto mo, tas tawa sa reporter mo.
5: Kaya ang pag-cover, abi, is one way of promoting also.
6: Oh,
5: kaya, para at least mas lapad ang imong malabutan. Mayor Greg is tiprano pang preparasyon.
6: Kaya lang ako kita mag-coverage lang, mapadala tas ang aton nga field studio. Pilak may tao, teknisyan, tatatlo
5: may bilog. May production team ta.
6: May production team ka nga apat kabilog. Mm. Digital na sila. Mm. Pito na nga daan. Mm. Butangan mo sang duwa mo ka angkorman.
5: Correct.
6: Oh. Ti ano na alang alang karoon kapag kanto. Ito yung paglaom. Hindi may uwi extra bayan. May bayan gina extra station sa ton.
5: Hindi po namin ko na. Damo na ginatawag na ton nga engagement. No? Kag collaboration na.
6: Collaboration. So,
5: ti isa na kabagay.
6: May expense man mo.
5: Ti si Mayor Greg is a media man. Kahit hindi ginaton plangga mayors bakulon.
6: Gamo no si Mayor Greg niya. Ibudgetin lang to sila. Kaya isip na si Eric.
5: Hindi. O, oh, ikaw gina. Ikaw gina.
6: Programin
5: ko bala. Ti natural man lang na.
6: Natural kay, na iya.
5: Masa mga kasyo ka na, may budget man na para sa talan. Kami na pasalamat, Tante Subong ang mayor is a former member of the 40th state.
6: Kabalo sa siyang pagkabuhay.
5: Kasi hindi na si Mayor Greg. Kag namin, kiti prano, pasubong may MOA na. Sa ano gani? October ni nga to, di ba?
6: October na.
5: Oo. Oh. I-check ta si K5 Wilson na Bilyana sa line number one. Ah, kung bala, ano yung matabo? Ano ang mga aktibidades? Tag sa pagpirma sa MOA, halin sa una ang mga issue pero may liquidation no? Dumluman mo na no? Mga muna no?
6: Isipo no pala kung tapos na
5: i-check ta sa number 1 subong si K5 Wilson kanami kitiprano pang preparasyon sa ato plangga mayor sa Bacolod kay nanotis mong maskara sa nagligad simply pero sa dyan no? Nanotis mo kag doon nabuhi ang mga lugar sa una nga daw ay nabula mabuhi K5 Eric like plaza. Kay bangod nga nami manang ginimo nga pag-spread sa activities sang mayor sa Bacolod nga si Mayor Greg Gazataya.
6: Mga check, hotel eh, mga hotel.
5: Doon ako, mag-iransya nila, no?
6: Nami.
5: I-check tabi sila number one, son. Good morning, kamusta? Sino naman mo uyat? Gugma Foundation, son.
6: Mati kita.
10: Good morning, kaysa sa John, kaysa Veris, sa number one, no? So, kagapon, ang video sa Bacolod City Government Center, formal na nga nagpirmahanay sa memorandum of agreement sa tunga sa Bacolod Gugma Foundation Incorporated. Mga ini sila sa Gapon na foundation nga pagauyat sa nga pupos nga Mascara Festival 2026 sa tunga sa nga Bacolod the local government unit kaysa Aljani kaysa Merik. So kagapon, Mr. Papano, doon na may ara na kita sa kamay nga hip kaysa Aljani kaysa Merik kung ano itala ang posibleng matapo sa Mascara Festival 2026.
5: Wow, doon ka dami, tanawag nga timprano pa, no? Nga preparado ng syudad ta?
10: Preparado kita ito. Actually, ang launching sa Mascara will happen on first week of September.
6: Uy, lapit so, na lang? Na,
10: first week of September, may taluan na ang ano pa ni mga aktividad, yung mga nakalatag na blanket ito dyan, kita ito. Pero, may mga changes lang yun nga mga tapo, especially no, sa street dance and arena dance na competition kita Eljan and kita Eric. So, sa atong sining arena, I mean sa street dance, sa atong stage na sa Japon, dira lang sa sa Japan matapo sa Arena Street mapatulong sa kundiin man ining venue kasi ang arena dance competition kasi sa Secret Eric wala pa ma-announce
6: nagligad sa paglaom eh
10: hindi na sa pagliwaton kasi sa Eric sa paglaom liwat kay delikado na para sa numero sa audience kaya magpatulong dito
6: basi marusdak
10: Marusdak kaysa sa Eric, so that's why.
6: Tidiin subong ibutang ang plano, Wells, di ibutang?
5: Yung gawin nilang maskara kolisiyom.
6: Sa kolisiyom, tang? Layo ba?
10: Kaya na dyan, kaysa sa Eric, po ay din mabalaan, no? Kaya first week of September, tapos man na may baluan sa launch, hindi pati kayo, no? At arena dance competition. Kaya hindi man inis siya, pati kayo, no? Tira sa may plaza. Kaya nagkakahangawa man si Bacolod City Mayor Greg Sataya kay basi kung ano man, I mean, hindi na nadaan makakover sa numero sa volume sa audience na magatanaw.
6: Hindi na bibutang ini? Hindi ini butang?
10: Wala pag-imabalaan kay Sataya kay Kapo.
6: Oh, Ari Wilson, hindi pwede sa paglaom. Okay.
10: Hindi pwede.
6: Hindi man pwede sa Mascara Coliseum kay doon pa man tumtapos.
5: Kasi sa BG, basi sa Bacolod City Government Center?
6: Kung sa Government Center, waay siya sa open space.
5: Di kaya.
6: Di kaya. Kung sa plaza, maskin mahuman pa, hindi pwede kay gamay na kag magkalaguba naman ng mga tanong kag suga.
10: Oo, oh, mga gintang tangkari. O, dablang kita sa Jekyll sa
6: Verde. Oo. Kung sa NGC, hindi man pwede, kay ang fountain da, basi kung maguba naman ng mga suga, nga wala pa masuga. Oo. Oh. Diin ay Han Wilson
5: ibuka. Oh, grabe nga pala makutano, no?
6: Oo, diin ay Han, no? Hindi man pwede sa reclamation.
5: Titinuan lang eh. Sa Cebu, ganun sa reclamation lang.
6: At hindi ito tasakuan. Lapit sa MBIS, no?
5: Ha? Mapa-emission. Hindi, sigurado ko may lugar ganyan na piliyon.
6: Diin man.
5: Ang ulo mo?
6: Oo. Hindi man pwede sa Ayala. Hindi man pwede sa SM. Gutokman. Diin ay Han Wilson.
10: Amo na pala makutan.
6: Panugid ba lasyon?
10: Ang tatlo lang kabilog na sigurado ng mga event na lugar oh. Na sa dyan, area, standard, naging pani. Bacolod City Government Center,
6: okay.
10: Bacolod City Plaza,
6: oh.
10: Sa Lacson Street, normal na lang iniyang amo ni mga festival sa dyan.
6: Di ang arena, din mo ibutang?
10: Ang arena, amo na ang pala makutan, hindi ako na hindi sa pagkipasapat at less ma-launch na ang Mascara Festival. Sa first week of September.
6: Hindi man ni pwede kay Pai Beljan, kay Pai Wilson, ngang Arena Festival, ibutang ta sa tungod sa tunga sa Araneta Street.
10: Oh, hindi man sa pwede.
6: Di ini Wilson man.
10: Pero ang tema, subong ito, it is share the smile, celebrate gugma. So, ang share the smile.
6: Ano to?
10: Share the smile, celebrate the gugma.
6: Celebrate the smile.
10: Share
6: the smile. Celebrate the gugma. Ba.
5: Grabe ah.
6: Hindi do USB man Japan ba?
5: Ha?
6: Do USB man Japan ang puntaya.
5: Ano meaning?
6: We have some manual.

0: back then for the event, iban pa kay Fabrizio kay Sir Eric, and then may highlight pa kay diyan, may highlight event, ambong highlight sa pulo at lobby sa diyan. So amo to pre-match classification aton 1 to 10 tapos ang highlight sa aton yung matapo naman sa October 9 to October
1: ang highlight is
0: October 9 to October 18.
1: 9 to 18.
0: Diri ni matabo ang nanarisari ng mga concert kita sa dyan, mga iba na mga tatlo, mga activity sectoral events, diri ni matabo. So sa BCGC, so far sa aton, sa nga nakuha ng informasyon, may tatlo na ka mga brand ang nagpasiguro na mapapigayon sa concert sa Subang, sa Bacolod City Government Center. Siyempre may mga dalain na ano, mga artist man, and diri sa bahayon sa Lacson Street, dumiara man sa tatlo, tutup apat man, sa mga brands nga nagpakita naman sa ila sining suporta no sa pagpatigayon man sa concert dira sa Lacson Street kay Fergal Dan kay Ferrer. So one thing lang na nga I mean sa renta naman sa mga kiosko kay Fergal Dan kay Ferrer ang nag-raise man sa Sigapon sa 20,000 to 25,000 especially at PCGC kag diri sa may Bacolod City Plaza. Ang kinalain na lang niya so far kiosko is diri sa may Lacson Street kay Tiginto nga naman nila ito to. So may blue zone, may red zone. So ining red zone, amo ini siya kung baga nagapaligya. Alam niya pancake niya, mas pancake niya paligya mo, pero tiyak ka bakat.
1: Tinga pancake niya hao?
0: Hindi, ay sample lang.
1: Oh, ugan niya.
0: Doon kadasig pala magbaklan na ito sa dyan, ito sa Erika. So, dira sa red zone, medyo mahal-mahal na siya.
1: Oh.
0: Ang nasuha na isang renta ng Diyos ko.
1: Diin, inadapit ang red zone na siya, son?
0: Ang red zone, kasi sa atong experience ng ano, diri na sa mahalin sa kwan, sa may seda, papanaog sa
1: okay. Pasaka. So, mga, buti nga nun, mga kwan, daw mga prime zone amun sila, yeah.
0: Oh, yes, prime zone, sakto, amun na siya.
1: Ang daw, hindi tanto kabakal, anong panawags to?
0: Blue zone.
1: Tidra ka lang, abe, medyo may tao man, galabay, produtay, so laban-laban sa panguyab kag panabog lang ngaw kada.
0: Mama mo sa kasabay diri.
1: Ti promayo man, I think it's good nga lain tong rate kay kun ipalariuon mo, unfair man iya sa iban nga ikaw ya didto kag sa bansada, printira, ang isa nga sa likod pareho lak mo bayad. Daw nami nga ideya son, nanamian kus na.
0: Sakto na kayo diri kay sa Amerika nga renta sa mga putyos. 25,000 to 20,000 na sa Gyatong Kisang
2: Adyan. Pero mapatindog sa merkado sa mga vendors kung nasa BGC?
0: Kisang Adyan, ang para sa merkado na Kisang Adyan, si Kisang Eric, so may private company sa Italong sa mga kunsaga na muna silang ma-initiate.
2: So isure mo kaya nga to, ito pala matiga pa bangkot, sige hindi pwede pakot-pakot ang binyo ah.
1: Oo. Sure mo kaya yung
2: ilusyon niya.
1: Kundiin kay malagaw kami mo.
0: Well, mabalata kinakay sa Valdian kay Severic no sa first week of December. So, dira kinayin.
1: Sano? First week of December?
0: September.
2: Andali na lang ah.
1: Sabi ko first week of December. Kay kuha ba na son?
2: No, galang-galang. Sige pa matita, Bison.
0: May ara kita dira sa interview no sa ato sa mga festival director. Director Rodney Escalon, damay lang
2: ang... Ati, karoon na lang yung Rosa, po na. Kay Sir Mo, ano? Kay Sir Mo Rods, kay karoon sa unto, ah. Doon lang alang, natabi chimpo.
1: Protest is good, ah. Amo gali ng opisina ni Mayor Grego.
2: Taong, no?
1: Ikubla kasulod, ah.
2: Taong, no?
1: Mayor Grego, ikubla kasulod sa opisina mo, kaya sila ko permisa sa gwa.
2: O nga yan, si Mayor, kung nag-t-shirt lang siya, no?
1: O, tinami, iyak
2: nga. Doon kahubin lang yan, no?
1: Ha? Sanong preskon da kwan? Sanong preskon da Winston? Matanaw gi ko abi, sulod ko abi.
0: Wala pa sa schedule song preskon ta pabalot ta.
1: Pabal ako bi kay masiding lang ko bala sa ano. May pamahaw.
2: Sa ko di may red zone sila ya. Aton sa kipag ko may will zone man ta ya.
1: Wala pero ka na ba mo.
2: So thank you, Gidson.
0: Kesa sa dyan, kaya Eric, isa lang ang sigurado, ma-activate mangin sa bahay no, sa Masquerade Festival 2023.
2: Very good, very good.
1: Damayo. Damayo yung tirada mo sa mga niya.
0: Pati sa agitan sa Bacolod City Government Center, yung nagulong sa inyo sa Kangwan, sa 5G, D3 Bio, kaya TTX, Government Deputato, sa K5 Vincent Coralde, yun naman sa K5 Wilson Villana para sa kampiyon na balita, Servisyo Publiko, Kalingawa sa Negros, K5 News,
2: Thank you so much sa report, Gika naman kay K5. Well,

0: Son Villena, the Will Zone sa Kipaiba.
1: Ayaw liberal ka lang, no?
0: Ay, by the way, good morning and happy listening lang, Kipaiba, Rick. Ito mga suki, si Luz Biminda Pustol, okay. Chuli Culado, siya itong taong sa office ni Mayor. Pero sa kagwapos, Mayor eh.
1: Isa pa na.
0: Kundi kina, istorya kay Romero Duranto, party sa Kwanta. May istorya mo ito nga ba sinungi sila ni Romar Duran. Sige, Moise, tambal sa sungi ko.
1: Si Herr Chili, alam man ha?
0: Anong ba si Herr Chili ko?
1: Si Herr Chili,
0: si Kulas Cleo, kapamati sa ton. Kulas Santos Eldes, good morning.
1: May isa takali si Nersi mong kapertig, kini pamati yan, yung tala ng mga labo kamot niya.
0: Sino?
1: Malo ka sino?
0: No?
1: Mitong Mitsyap.
0: At yung mga baboy naman to. Yung galing may natin siya post-program ta. But anyway, paliyong ko, spread the word. Spread the word. Ang aton live, ara sa K5 News FM Negros Island, no? So ang iban abi hindi pa na nila matultulan kay Kipaberi kay ti bag-o kita eh, no? So imasib na to ni spread the word ara ta sa K5 News FM Negros Island, ha?
1: Si Migo mo yaga kay na pangpamati ko ay gigoy mabliktan ba?
0: Ano ni?
1: Toto Chito magalaw na.
0: Ay si kaga pamati man sa to pero may si Sir Tatalo.
1: Tatalo. Oh. Ay si Tata may komentar di.
0: Ano ba liya? Wait, so, ginabasa.
1: Komentar ario.
0: Oh.
1: Nga morning kay Five. Before we play sadtong sang una, sang piko to biganay, ang paborito kaya sing una, aswang-aswang panaguay.
0: At
1: yan tatalo ko na yung panaguay.
0: Abi K-pop, ba, yung isang tata, abi pa ba TV ano yung aton being K-pop nga maskara nga music? Abi, tan, pwede na?
1: Sampo na bitan, hindi makami pagbitin natin ay.
0: Pwede pa na tan?
1: Abi?

0: Wow! Pasautan ta ni Guru ay.
1: Maskara na rin ito, guy!
0: Hanot!
1: Binabuhay ang kalagdag yung memory ko.
0: Nami, nami, nami.
1: Uli na ka muna yung maskara to!
0: Yeba!
1: Ay, Ethan! Ikaw ay intrakan yun, ha?

0: pasaot lang hindi mo gamon yun, no?
1: Ayaw, ayaw.
0: Ang immortal taste na Gurubag Close, ikaw muli atong tira, pati sa pagdaya nila ni.
1: Namin ni may kasaot-saot.
0: Si Colin na bala sa Kuryo.
1: Colin, ikaw na bala si Day.
0: Basko ganyan!
1: May parak pa! Pinanakaulot! Pinanakaulot!
0: Oh!
1: Dali lang, itan!
0: Diba sahot ka pa yung kipay? Doon hinapo ka,
1: oh! Agal ko. Ha? Agal ko.
0: Eh, amo na, ang kipay tiprano pag join sa mascara sa Bacolod, Mayor Greg, ha? Amo na ang part niya. Ang kitaya, part sa mascara, always mo.
1: Ang music na medyo paburot portion. Kay naka-MITC kita.
0: Kag naka-DTX 500. Ano ko yung pinag-importante, no? Amo na ginambal, tiya tuto, komposisyon ni Tuto Kevin Bigay, ha?
1: Ato? Kaya ngayon na pa sa utat. Ita, nabigay na TikTok kamo da ni Bomber May. Amo ni Bing Music na gamito
0: niyo. Namo na, no? Si Ma'am Chuna, agapamati sila sa ato, no? Ah, nagbalik tabla ng pa-music, tabi siya pa paano sa kasaka, ay, perfect yun sa Bluetooth ko, speaker. Ano, si Romar Dores, perfect yun sa Bluetooth speaker ko.
1: Ay, isa pa na.
0: Wala na tagaling chimpos program. Thank you for being with us today. Aton nga laygay, amuni. Hindi na pagtugutan ng aton kabataan, permila nagamokmok sa sulod sa kwarto. Nakafocus lang sa ilang gadget, kag wala nang sa panahon, makihalubilo sa pamilya, kag sa ilang mga amigo. Because kung hindi mabantayan, basi sila mabiktima sang mga online cult nga hindi maayo ang ila katuyuan. So let us be very aware sang aton kabataan. Dapat bantayan kagiyan. Another day,
1: another FDLP.
0: Sa pangalan sa amon sa mga technical partners, Rainiel Alcantara, Kaupo Daman kay K58 at James Sarmiento. With our CEO and President Dr. Emil Uy, amon mga station managers, si Colin Cubia, Jean Shatita, and Rods Palma. Ako si K5, Elgin Castani.
1: Ako naman si K5, Eric Tenerife.
0: Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM. K5 News
2: FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso? Hilana, sipon, kagubo. Tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas. Nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo nipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang kitong sa D3 Bio. Nga isa kasahi ng brain food. Kagantin luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Dina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga makabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsag sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alertugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Rosita, Mighty C Maria. Ako, may nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami, gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa ka butika.
6: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
9: So una,
8: pwede, magid ako sa akong body odor.
9: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong,
9: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
8: Kag, naghamis ka na nagputi gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
9: Masakitang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
10: Sa amul lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka one round sa akon. Inikal.
10: Pigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
12: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
13: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw kalas 7, dapat manyaga kalas 12, manyapon ka alas
14: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yapon ang pain.
15: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
16: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
14: Hindi lang gani-carots.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
14: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
13: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
13: Sa lingaw na mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
17: Basta.
13: Ano ba yung interval?
12: Maedukar ka pa.
13: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas.
14: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, ano bala ining ginatawag nga mitochondrial disease? Upod sa nakadiskasyon ng aton CEO, Dr. Ramil Oy. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
18: Sa tanan aton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
14: Subong istoryahan ta kung paano makadamage o nagakadamage ang mitochondria kag ano nga mga balatian ang mahatag sini sa imo. Nga bala nagakadamage ang mitochondria, Dr. Ramil?
18: Sa kabilugan nga human genome, Sir GP, ang DNA nga yara sa sulod sang mitochondria, amo ang pinakasusceptible sa gitawag damage. Kag once nga ang mitochondria ang wala nagatrabaho sang insakto, sa pagkadamo nga klase nga balatian ang posible nga magtuhaw sa lawas mo. All because of malfunctioning of mitochondria. Amo na nga dapat inom gig ka DTX 500, inom ka MITC. Biskan pa ano, ining duha, Sir GP, ang makabuli gid sang dako sa pagtapna sang anuman nga mga damage nga mahimo sang oxidative stress or ining mga tok-tok sa aton lawas sa mga organelle sang cellula.
14: Ano dok ang rason why prone sa damage ang DNA sang mitochondria kung ikumpara sa iban nga mga cells?
18: Ang sabat, Sir GP, free radicals. During ATP synthesis or paghimo sang energy paagi sa pag metabolize ang glucose sa nag-oxygen sa mitochondria. Free radicals ang mangin byproduct. In other words, Sir GP, ang free radicals sa aton lawas ang halin mismo sa mitochondria, ngayara sa sulod sang aton nga selula. Isa pa ka rason, Sir GP, amo nga ang mitochondria ang wala sang gitawag protective mechanism. That's why importante nga tagaan ta ini halin sa aton nga ginakaon nga utan, kinahanglan kaon ta prutas, kag syempre inom ta sang gitawag antioxidant nga suplemento. Hindi lang antioxidant, super antioxidant. Amo ang DTX 500 kombinasyon sa Mighty C kag Pure Sibangod bugana ini sang gitawag nila nga antioxidants.
14: Ano ang mga symptoms, doc, nga mabatyagan angot sa mitochondrial disease?
18: Usually pagpangluya, kisa problema sa mata,
14: ay damo na,
18: pamatinan, mga gastrointestinal problems, neurological problems, kaangay sang gitawag dementia kag madamo pa, Sir GP, bisan gani ang Parkinson kag Alzheimer's disease are all related sa gitawag mitochondrial disease, including na ang pagkabuang sa tao.
14: Ay, do mga balatian na doksang mga tigula nga tao. Wow.
18: Correct, Sir GP. Permita na ginabalik-balik discuss nga ang free radicals kag oxidative stress ang mga gapatigulang sa aton selula kag nagadamage. Siyempre, ang damage ang nagasugod sa gitawag mitochondria kag DNA. Pareho bala, Sir GP, ang salakyan? Kung guba ng makina, syempre, guba na. Pero kisa una pa yung guba ang ano?
14: Lawas.
18: Ang lawas. So, paano ginahalungan ang salakyan? Syempre, permichance oil. Amunahin mo, Sir GP, permichance oil. Ginatagungan sang kampiyon nga klase sang fuel. Same sa lawas ta, dapat ginatugungan ta sang nami nga pagkaon. Kag regular nga pag-inom, sining DTX 500 kag Mighty C or Pure C, kay sila ang mga nag-aamlig sa aton mitochondria bilang makina sang aton mga selula.
14: May madamo man nga mga studies, Dr. Ramil, nga nag-relate sang reactive oxygen species o ning ROS sa mitochondrial dysfunction nga nagiresulta sa aging.
18: May ginatawag, Sir GP, nga mitochondrial free radical theory of aging. Nga ang byproducts ang energy production sa mitochondria amo ang free radicals ang nagaguba sa DNA, fats kag protein molecules. Ang lain pa, kung guba ng mitochondria, mas nagadamo ang ginaproduce ni nga latak or gitag nila ROS. No? Pareho balas ang salakyan, kung guba ng piston kag cylinder head, nagaitom kag nagadamo na ang ginabuga nga aso. Balaan mo na, areo, guba na ni gan, piston ring ni, wala na ni. No? So dapat, overhaul gid permi ang makina. Detox tagid permi ang aton lawas paagi sa pag-inom sang DTX 500 Mighty C adlaw-adlaw. Lain niya kung adlaw-adlaw kaga detox, Sir GP.
14: Daw mintinado nga sa lakyan, no?
18: Yes. So, ang diabetes, Sir GP, bangod sa pagaguba sang pancreas nga wala na nga nagaproduce ang insulin, mitochondrial dysfunction man ang rason. So gani, hindi maghulat nga magbalati anon ka. Adlaw-adlaw agid inom ang DTX 500 Mighty C kag Pure C.
17: My family history bala kamuusang diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas bala ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis wow. DTX 500! DTX 500!
19: Ito masyon sa barangay
20: po. Anong ginabatsag mo sa
19: ako? Kapangalay sa kong tudlo, sa mga kamot din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
20: Tumar ko DTX 500 sa isa kadlaw kapila ka mag-inom.
19: 3 times.
20: Kamusta ang alay sa kamot?
19: Wala na. Try gig kamo sa DTX 500.
17: DTX 500. Informasyon sa ikaayong lawan.
14: Madamo pa nga mga benepisyo nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Isa sa mga problema sa reproductive organ sa mga babayi, amo ni ang pagtubo sang mayoma. Ang mayoma ang isa ka abnormal growth nga usually nagatubo either sa sulod o sa palibot sang uterus. Good thing, ini ang non-cancerous tumors. Kag suno sa Office on Women's Health, 20-80% sa mga babayi ang makadevelop sang fibroids or myoma. Inom gid DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. Protektado sini ang imo tanan nga mga cells, hindi lamang cells ang reproductive organs, kundi tanan nga cells ang imo kalawasan, halin sa punuan sang imo buhok, pakadto sa pinakapunta sang imo kamalagko sa tiil, gani inom gid Mighty C or Pure C kag DTX 500 kag adlaw.
18: So ang problema sa fibroids or myoma, usually wala sang simptomas. Matingala ka na lang nga gadako imo tiyan, sabi mo gabusong. May ara gani nga ang myoma ga prolapse sa vaginal canal or kinatawasang babay, Sir GP. tingala kang gasakit kung mag-contact mo ni Mister. Kaya gali, pagpa-check up, dako na ang ano, mayuma.
1: Mm.
18: Bisan, hindi cancer ang mayuma, pero inyong mga kusang ito, mga significant health issues, kaangay sang ito, ureteral obstruction. Kung kaisa, pwede ka mapatay man eh.
1: Mm.
18: Damo lang, no? Pinakadako agad nga factor sa pagdevelop sa mayuma is ang oxidative stress. Ang sobra-sobra nga level sang free radical. So, mga kababayanan, hindi magsige pa tama kaon mga tamis, kag mga mantikaon, no? Mga added sugar, likawa na. Kag, yung ibang dahing hormonal imbalances, gaka-apekto. Like sa mga kautura na to, nga damo lang mga ginakaon.
1: Mm.
18: Ang iniga trigger sa pagpurbasang mga tumors. Gani, ginabalik-balik ko gid, inom kita dito X500, inom tamay ito sa adlaw. Kung gusto ka nga, ikaw nga babae, hindi kaya magmayuma. Ikaw nga mister, nga may care ka sa imo ano,
1: baklan
18: sa imo nga baklan mo ya DTX.
1: Hmm.
18: Amang,
1: hindi chocolate.
18: Misis, inom ka DTX 500 kag may TC para layo sa mayuma, layo sa tumor. Amo na tani, no? Kaya ang DTX 500, nabalaan na to nga, isa ka super antioxidant nga, mayara siya anti-carcinogen, anti-mutagen, kag anti-inflammatory. Tatlo ka mga vital functions nga masalbar mo sang kabuhi mo kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
21: So isa sa mga problema sa chan Sir GP nga usually nagaresulta sang operasyon amo ang appendicitis o kung paghubag sang appendix bala.
18: Biktima no?
21: Aha. So sunod sa World Health Organization masubra sa 600,000 no ka mga tawo sa bugos sa kalibutan ang nagapaopera bangod sa acute appendicitis, no? So pagtuon gani ang kakulang sang antioxidant. Amo ni kabagdanan sang paghubag sang aton nga appendix, no? Mo na nga himuwa balang daily supplementation ang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Bangod ini ang makabulig sang dako sa pagprevent sang paghubag sang inyong nga appendix.
22: Correct, Doc Sam, no? Ang appendix, according to studies, oxidative stress plays a role in the pathogenesis of appendicitis. Why? Because kung may appendicitis ka, may inflammation ka, it could be viral, bacterial, it be fecal matter blockage of the organ, that will cause oxidation. And infection will cause oxidation. And basically, masulod na ang inflammation. So, kung mahubag ng lining, once the lining of the insides of your appendix becomes inflamed, that would result to appendicitis. Ano ka-importante sang DTX 500? It lowers the oxidation of the tissue sa appendicitis mo. That's why, okay, antioxidant. Antioxidant, kabalo naman ta, nga may anti-inflammatory effects ini. Amuni kakusog sa DTX 500, no? Sa appendicitis niya, kampiyon nga masakit. Kung sakit pa siya, hindi ka makulbaan. Kulbaan ka kung ay nagamasakit ang appendicitis mo.
18: Uy! Naglupok na.
22: Naglupok na. Oh? So dapat, layo, palayo sa appendicitis, mag-DTX 500, mag-Mighty C adlaw-adlaw. Mm.
18: Namigid kung adlaw-adlaw ka ga DTX 500 yag Mighty si Sir Boy. Doga sakay ka lang sa tanki or armored car.
22: O kampiyon.
18: Protektado kaya bisan ano nga balatian. Kung adlaw-adlaw ka ga inom DTX 500 yag Mighty si, pwede kaya makaplano kung ano himuon mo mag 100 ang edad mo. Wala? Kaya sigurado mabuhi kaya saan gitawag malawig. Nga wala saan may ginabatsyag. Ina kun, naga-DTX 500, Mighty C or Pure C ka kada adlaw. Pero kung wala, tapos, wala kapagid ka kaunutan, perte pa ang bisyo, sa isinta ka pa lang, the 100 na yatsura mo. Kay dasig magpatigulang sa lawas, kagtsura ang kulang sa antioxidant. Kung lantahon ka, sa tsura lang, datigulang, pero ang edad bata pa. Ti, manginhubin ta, kung adlaw-adlaw ta, no? Mag-DTX 500, mag-Mighty C. Inablang, sir boy, 100 ka ako 90. Ti, galicture pa ta, di ba sa isil?
22: Correct.
18: No? Nami ya. DTX 500, Mighty C, kag-Pure C.
23: DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
24: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
25: Imo nga blood sugar test.
26: Ila tong score gani?
24: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
25: agad. Ila na lang imo nga blood sugar?
24: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven.
23: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
27: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sakit-sakit kaya katama, tiyang basang tiyo ko, at Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tugong na. Salamat sa Mighty C.
23: Mighty C. Mapalit
0: sa mga butika.
1: Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
3: Informasyon sa ikaayong lawas.
4: Sir Boy, anong may sa mga mabaho nga lawas kag ilok?
5: Kung gulpi lang, nagtigulang ang tupad mo, base hindi siya. Base sa baho sang ilok mo. Maligo ka adlaw-adlaw.
18: Gamit ka sang DTX 500 Beauty Soap.
21: Oy, DTX 500 Beauty Soap.
4: Gin-emphasize ka dyang beauty, do ka?
18: Oo,
4: beauty.
21: Kung pa-beauty.
18: Gindugangan ang ingredients.
5: Ah. Iba ingredients. Nga beauty.
4: Kaya kakulang. Abi kung santon lang, no?
5: Kung natinloan mayo ang imo skin, kung na-detoxify
18: kung
5: mayo
18: imo skin, na beauty yan.
5: Beauty.
18: DTX 500 Beauty Soap. Amo na natong bago nga gamiton. Gin-upgrade. Ang nanligan niya habon nga gina-endorse naton. Kaya siyempre, Sir Boy, pirmi na to na ginabalik-balik. Nga adlaw-adlaw gin-gamiton ang gitawag.
4: Clinica Dio Fresh.
18: Clinica Dio Fresh. Para habon. Preska. Adlaw-adlaw ang ilok.
4: Oha. Fresh na fresh ka for 48 hours kay MBCO kaya tapnaon ang mikrobyo nga gapabaho si mong ilok. That's why ang Clinica Dio Fresh.
18: Hindi ka mahuya ang gabaho ka ilok.
4: And of course, kung aga, kung mga pika man lang, ipatasigon mong imo metabolismo, magkape ka na nga nami sa lawas mo. Hindi lang nami, kampyon kay ang imo kape, DTX Coffee Mix, ang kape nga puno antioxidant nga gapahubin sa imo selula. Abang kapainit ka sa imo lawas, ang selula mo ginaugasan, ha? Gina-refresh sang DTX Coffee Mix.
18: Pero kung damo ka kwarta nga ma-coffee mix ka man, ito kaya da sa DTX Premium, Sir Boy, eh. Kaya nga, sa DTX Premium, ang iya sugar, stevia. So namin eh, sa may mga degenerative stage, may mga diabetes, may mga cancer, kag iban pa kabalitan nga gusto magkapi, DTX Premium, stevia ang kwan mo.
4: Stevia sweetener.
18: Oh, the healthiest coffee in the world.
4: Oh, ambal. Oo nga ah, kidua ang antioxidant, may ergotionin nga nin sa gano mushroom, may DSE nga nin sa DTX 500. Sa mga palapulaw da, mga gobra sa call center, gusto niyo mag-fresh pa kamo pag mata niyo, pagtapos niyo sa inyo chef, mag-DTX Premium Coffee kamo, tilawin niyo.
18: Ang mga nahadlo kalamay, DTX Premium, Sir Boy.
4: Oh, correct, no? Pero kung gusto niyo kompleto ang package niyo kontra kontra free radicals, may pangontra ka sa virus kag bacteria, pugay sa duha ka Clinica D3 Bio ang imo DTX Premium Coffee para kampyon protektado ka na sa duha nga kontra sang selula, free radicals kag virus at bacteria and even fungi.
18: Sa kung mga nabudlayan magtulon ka no D3 Bio ah. Butang mo sa no sa kape mo. Kung gusto ka hindi kaya magtulon kapsula sang DTX 500, butang mo sa DTX Premium.
4: Butang.
18: Sigurado inom na nimo bastante nami panguan ang imo nga batyagon. So wala na sang iban nga kape nga healthiest coffee, DTX Premium and DTX Coffee Mix.
4: Kung may bag-o kita nga abon, gin pa nami pag ginamon ang amon nga oil,
18: bantayan ang bag-o nga magabot, DTX 500 liniment.
4: Pagkakada ka.
18: Amo na to isla na ang amon isa ka Blanyos kay ginakopya mo. Ginalibod. So isla na na mo DTX 500 liniment.
21: Batayan nyo ha kay upgrade nga liniment.
18: So sa mga soki naton, bailo na kita sa ang bag-o nga Balanyos. Ang Balanyos nga nami. Kag, siyempre, ang ginhambal ni engineer, hindi paglipatan ang pag-inom sa Extend Food Supplement.
4: Iba ang ligaya kung naka-extend ka. Healthy circulation.
5: Healthy circulation. Kaya ang Extend, may maca, kag krabawaska, ining mga Peruvian herbs, kaya padalasigon ang imo blood flow. Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sa mga nutrients, minerals, and vitamins, and oxygen, of course, nami man ang paghimos
22: sa mga byproducts ng mga basura like carbon dioxide ngalin si Monsilula. That's why ang imo body feeling young.
18: Ang ginasuyaan nga manoy hindi na napagsuyaan.
0: Ginakadlokan na.
18: Ha?
0: Ginakadlokan o ginapangita.
22: Oh. Kasabat na.
18: Ginapangita ka ginapangita na.
0: Ah, ginapangita.
18: Budlay ng ginakadlokan.
22: Extend food supplement. Oh, kampiyon.
0: No? Monster manoy. Ha? Monster manoy.
22: Oh. Feeling young. Performing young. Oh. Kasi extend.
18: Feeling young. Performing young.
0: Alright.
18: Wow, grabe.
2: Informasyon sa ikaayong.
0: Apo ka naging engineer.
2: Informasyon sa ikaayong lawas.
0: Sige, let's talk about D3 Bayo with Sir Boy Salueta sa Talk ni Doc.
2: Talk ni Doc.
22: Thank you, Sir JP. Sa ininga October, nagpagawa datos ang DOH nga medyo nagtaas na naman ang flu sa Pilipinas. Anong cause? Is because it's rainy season. It's normal. Basi nalipatan, no? Nga wala pang COVID, so na, ya, may flu na. No? May flu na. Nang ininga flu ni, gagawa niya per me, no? During rainy seasons. Lalo na kung gatingob-tingob ka mo, hala ka mo sa maskara, may party ka mo, kay wala na subong restrictions, abi naton okay na. But, pwede ka mo gyapon at takihon sa ginatawag nga ordinary flu virus. Mm. Subong nga adlaw tun-anta, a little review. Paano ka bala putiktahan gini dito'y bayo kung tatangkaso o bosip on kagilanat Dok Ramil?
18: Mm. Te, dugay na nga discussion, Sir Boy mo.
22: Mm-hmm.
18: Nga kung palainom ka dito'y bayo, tungod sa extra virgin coconut oil, puno sang lauric acid, i-convert sa imong lawas into monolaurin, paagi sa aton nga digestive enzymes.
22: Mm-hmm.
18: Pero may namang ginabalik-balik nga ang D3 bio will turn to monolaurin. Once nga ma-change na niya monolaurin ang D3 bio, it is a powerful antiviral specialist. Powerful ha? Sa pangapagtuon, Sir Boy, kung may presence ang monolaurin ang imo nga cell membrane, hindi katapik ang ano? Ang kagaw. So kung hindi katapik ang kagaw, paano siya makareplicate?
22: Hindi siya kapadamo.
18: Amo na ang isa sa pinakanami, kung palainom ka, D3 bio, kaya nga, gadamo ang monolaurin sa imong mga selula. So hindi katapik ang kagaw, hindi makadamo. Di may posibilidad kay sa Sir Boy na makasulod gid ang kagaw.
22: Kung makasulod?
18: Kung makasulod gid man, siguraduhon ni monolaurin nga hindi magmature ang kagaw.
22: Kaya gapo.
18: Halimbawa na ulahis mo nulaurin.
22: Oh, okay, why ka na tumbar
18: dito? O kayo nalipatan mo yo tumbar dito bayo. Ti nakasulod gid siya no si virus, pagwa ni virus, patay man.
22: Patay gapo.
18: So amo na permi na mo balik-balik nga kung gusto ka protektado ang imong lawas against sining mga kagaw, against sa virus, Sir Boy, every 8 hours inom gika D3 bayo. Kag ang nakanami sa D3 bayo, hindi lang ya virus ha. Nga iapat yun. Tanan nga kagaw, Sir Boy.
22: Mm-hmm.
18: Ma-virus man, ma-bacteria man, ma-fungi man, ma-parasites man, kayang-kaya nga patyo ni D3 Bio. Te, biskan, may HIV ka pa. Adlaw-adlaw lang inom. May promising nga research nga inidako mabulig sa may mga HIV, mga tibihon, kag anong klase nga kagaw nga ara sa imo lawas.
22: Kung ikaw, bisyohan, ano nga tabo? Taas ang oxidative stress mo. So, anong katabo kung taas oxidative stress sa lawas? Ganubo ang imusoldado nga glutathione sulod. Ang VCO nga makita mo sa klinika D3 Bio, ginapasaka ang glutathione level mo. Fighting off oxidative stress. Besides that, it gives your body 5 kinds of antioxidants, no? Namely, picomaric acid, ha? Ginatawag nga SODs, ano pagit ginatawag na nga mga other kinds of antioxidant nga makita mo sa ginatawag nga klinika D3 Bio. Ang namigit sa klinika D3 Bio, ginapabakod ang imo atay. Kung bakod ang imo atay, nami ang pag-absorb.
18: Kung bakod imo atay, layo ka mapatay.
22: Layo ka mapatay, kaktugar rhyme. Ang atay, amuni hindi kang matawaran nga ubras ang lawas. 500 functions ang ginaobras ni 250, half of that kaya yung obrahon dungan-dungan. Amuna ka stress ang imo atay. Ang D3 Bio ginapanami ang imo atay. By way, because ginakwa niya mga extra fats, no? Mga adipose fats na nagapatambok si imo atay, ginapagwa niya, ginaturn niya energy. Para mapuslan sang lawas, wala lang ginabasura, ginaimo niya pa enerhiya. So, kung ikaw gusto mo protektahan ang imo lawas, ang imo mga pinalangga, ang mga pamilya, kontra tangkaso o busip on kagilanat, gaklinika D3 Bio ka. Pero, inway mo kakabalo nga amat-amat amat-amat gina-repair, ginapabakod sa Klinika D. Tribayo ang imo lawas from head to foot, even your heart, even your cardiovascular health benefits from the effect of Klinika D. Tribayo.
6: D3 Bio, gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw, D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapag damo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatugas sa madami nga mood. D3 Bio, D3 Bio.
7: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
6: ko. D3 Bio, ang D3 Visio, may D3. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Milagro, may ara ko ulcer, hindi gid ko makakaunt sang sakto pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, tibugit ka tama.
6: Mighty C, mapalit sa mga butika.
9: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel.
15: Iloilo City.
26: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
28: Ruas City.
29: Atubang sa PLDT McKinley Street.
30: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
31: Calibo, Reventor Building,
32: Osmeña Avenue.
33: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
34: San Jose Antique,
35: Wantiong Building,
36: Barangay 8, Bagumbayan,
37: fronting kay Sano Mall.
38: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
39: Kulasi,
40: National Highway,
41: kilid sang LBC.
42: Clinica de Alternativo Medicina,
43: Kabangkalan Branch,
44: located at ACM Building,
45: Texas Street,
46: corner Bread Box,
47: Kabangkalan Public Market.
48: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
49: Sagay City,
50: Radyo Bandera Compound,
51: likod sang Pag-ibig Office.
52: And
53: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
54: Bacolod City,
55: Ernai Street,
56: fronting Paglaum Sports Complex.
0: Dugangan ta sa mga benepisyo nga makuha nyo adlaw-adlaw sa pag-inom sang D3 Bio. Doc?
18: Damo health benefits sa mga ga-practice ang ito ang intermittent fasting. Masiling gani ka intermittent fasting, isa kaduha na lang ka magkaon sa isa kadlaw. Number one, ang benepisyo, wala gasto.
0: Mm-hmm.
18: Masave mo yung kwarta.
0: Gusto. Mm-hmm.
18: Ang isave ni mga kwarta, ibakal mo na D3 Bio. Kaya nga man, during sa intermittent fasting, nami kung may D3 Bio ka. Kaya nga, dako may bulig sa imong alawas, especially sa pag-increase sa ito ang metabolismo. Kag ga-lose weight ka pa, gagaan ka, gagamay buyon mo kung ga-practice ka intermittent fasting with Clinica D3 Bio. Masilingan ka intermittent fasting, sulod sa 14 oras, wala ka kaon. Kisa sa sinangadlaw, 16 ka oras, di ka magkaon. Kisa 18 hours gid, wala ka kaon. Paano? Halimbabi, katapusan mo nga panyapon is alas 6, di dito ka na yung magkaon, alas 10 ag aga. That's 18 hours or 16 hours or even 14 hours. Amo nang intermittent fasting. Updan mo sa gitawag Clinica D3 Bio.
22: Kamu na kakampiyon sa Clinica D3 Bio, no? Ang bagay nila ang MCTs na makita mo sa D3 Bio, ha? Sa Clinica D3 Bio is enough to power you. Abi example, ang kape mo, DTX Premium, gimutangan mo sa duwa ka D3 Bio, hambal sa studies, ha? 6 hours without carbohydrates to 8 hours straight. That's why pwede ka kapamahaw nga DTX Premium lang kagimpugaan mo sa D3 Bio. May isa to ka-quote hindi ko malipatan. If you fast, you're gonna last. Mm-hmm. Ang muna ginahambal nila, fasting is really important.
21: Kapalawig, ah, no? So, ang Clinica D3 Bio, Sir Boy, ang muna ang nagapa-lose weight sa tungod ginamanage ang imong timbang, Sir Boy, no? Kung naka-Clinica D3 Bio kakadadlaw, no? Okay. Ang pagtumar naton sa D3 Bio everyday, no? Makabulig sa aton nga mag-promote sang pag-release ng isang ginatawag appetite controlling hormones kanga isang leptin kag PYY hormone. So ang leptin hormone, Sir JP, amo ni ang nagakuhit sa aton nga utok once nabusok na o nagakontrol.
18: Dumduman ko to, Doc Sam, to lecture na to. Gusto ka nga hindi ka dasig ka mabusog. Butangan mo sang
0: binder
18: mo dyan.
22: Ha? Oo, tungkol na. Because your sensors lapit sa imo tinaing.
18: Oo.
22: Kung ilapit ang kay imo dyan, ang imo abdominal wall, they have these sensors, no? Once ma-reach sa tinaing, uy, busog na ko. That's why, effective na doon.
18: Oo. Sa mga gusto nga, gusto rin magamay yung kaano, bakal mo binder, ah.
21: Oh, pareho lang nila naka-binder ka, Sir JP, kung naka-Clinica D3 Bio ka, tungkol din pa damo niyang leptin.
18: Ay, mo dyan?
0: Hindi ah, para dasig man mabusog, oh. Di mong tulok sa iban.
21: Kagining PYY hormone gali, Sir JP, oh. Damo ini sa mga tao nga obese.
0: Oh.
21: No? Ining hormone nga PYY. Amo na nga, agud nga, hindi kita mangin na obese. No? Basta obese ka, hypertension, diabetes, kag-cancer, amo na ang balatian nga mangkon mo. So malikawan nato ni na, kung nakaklinika D3Bio ka kadadlaw.
0: Ang ginastoryahan na mo di about metabolism, ha? Ang conversion sa ginakaon mga food into energy. Kung metabolism ang istoryahan, ay may super organ nga in charge na. Ang ginatawag naton nga thyroid gland. May reason ang address sa ginbutang sa liog naton. Ang hypothyroidism, hyperthyroidism, amu-amu lang na sa resulta sa imo, magka-problema ka sa imong alawas and metabolism. If you take D3Bio sa so may mga busyoda, may mga problema sa thyroid gland, kadlag ko ang liog, try nyo mula D3Bio. It corrects abnormalities sang imo nga thyroid gland. It promotes thyroid health. Dami ang production sang imo nga hormones from your thyroid gland kung naga D3Bio ka. Bangod loaded ini sang medium chain triglycerides that regulates and assures your thyroid health, Sir Boy.
22: Kampiyon, Sir JP. Oy, sa mga soltero da, no? Kag sa mga medyo teenagers na, and you have pimple problems, you could use Clinica D3Bio topically. Kung dugay na gid ang punggod mo nga gabuslo-buslo gid na, why gid na kwa sa mga kiway kagasanto, why kagahabon nga mga healthy, butangis ang Clinica D3Bio. Number one, it's antibacterial. Kung fungal man ang cause ng acne mo, kaya gyapon. No need to change. Clinica D3Bio will still help you with your acne problems. Bacterial man, fungal man ang kosina or even ginatawag pa ni ginatawag nila mga skin parasites ang kosina, kayang-kaya sang Clinica D3Bio. Pwede ka maging hamis kung adlaw-adlaw ga Clinica D3Bio ka.
1: D3Bio, gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw mag D3Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3Bio kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa manaming mood. D3Bio, D3Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumag ko sa D3Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
1: D3Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3Bio, mabakal sa mga butik.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayogin sa madamo ninyo nga balatian.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
2: What?
1: Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga indi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga isa

0: padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Ate, wala na tatasang may mahibo.
2: Pero boss, kung ikaw ya boss ang mag-promissory note, mapati na sila ya si Imo ya.
1: Hindi gani sila magpati sa Imo. Nga dugay ka na di, kag nakilala kag nakaupod kanila. Kita ba ya nga sa sanulan tayo nagkilalahay?
2: Ti boss, paano na lang ko diya gali ya?
1: Ah, bahala ka na diya. Salbaranay na lang tiniyas ang kaugalingon ta.
2: Hala.
1: Nasalbar ko na ang kaugalingon ko. Salbara naman ang kaugalingon mo.
2: Sadya-sadya eh, no?
1: Wow.

0: Boss Rocket?
1: Yes, Boy Ramon.
0: Speaking of Attorney Quinientoson, boss.
1: Ano man, Boy Ramon?
0: Kay tiyan mo ng abilidad ni Attorney Quinientoson sa diin niyang iyang law office?
1: Sa idalong puno sang akasya.
0: Animal, dumalaing kanto, boss ba?
1: Ano nga daw malaman? Inkanto gito saya.
0: Nga aman, boss?
1: Kay tikon makabaton sa Quinientos, gulpi lang to siya gakadula. Daw mo amo man blasi mo ah.
0: Ay kukuan boss ah. Pabayaan na blasi Attorney Quinientoson ah.
1: Ati depende si mo ah. Abi ko payagan ni kay sige ka man pamangkot daw interesado ka pa parte sa iya eh.
0: Ay wala man boss ah. Hindi lang kuya gusto nga tawgon mo kuya si Attorney Quinientoson.
1: Pero change topic ta Boy Ramon.
0: Okay boss.
1: Ano ang imo observation subong sa lakat sang politika sa ato nasyon?
0: So far, so good. So good, so far.
1: Ano ang boat mo, Silingon? Pabor ka sa nagakatabo, subong?
0: Yes, 100% I am in favor.
1: Ano?
0: Pabor na pabor di kuya, boss. Nanamian ako, subong, sang nagakatabo.
1: Nanamian ka pa sang iniptanay sa politika, subong?
0: Aho, sala na sang ibanda nga wala sila nagupod kay BBM. Maan mga tiga sila bagol. Kag wala sila kapanilag sang nagakatabo eh.
1: Tigali, okay lang gali sa imo nga. Bisan hindi naman nami ang ginahimo sang presidente mo, pod ka lang.
0: Ah, oo, ah. Sang sama priso ako. Boss, dapat sabay ka lang niya sa Agos para safety ka.
1: Ati, sadya, sadya, inaw.

0: abi ko mula Magdalena, nga hindi ka na makahambal pa mong.
1: Ikaw imo ya burog. To gusto mo kay kuya guro kay hindi na lang ko makahambal no.
0: Hindi man sa amo sina pero daw umo amo na na. Ay ang buot ko silingon. Ngayon hindi eh. Natural kita lang diyang gayunop danay. Dapat kita man ang mag-unong ngayon, you know, di ba?
1: Hala.
0: Ang akon man ang ginapinsar, base kon dala na tubla sa mga gaba-gaba bala sa ginapanghimo tadi.
1: Wala gani si Kapitan huga akong ginggabaan sa ginhimo. Yeah, kita pa?
0: Aya ba?
1: Dapat, kung may mag-abot gid man niya nga gaba, ang manahon niya si Kapitan eh.
0: Hmm. Nagabok na naligad ang itlog ya ha. Abi ko gani kung gaba na to.
1: Ay, masakit na ihalin pa yasang bata saya. Nan, amo na gani nga ang ngala niya na si Ugakom. Kaya lang sa bata sa magsakit na konoya, ay ginahugakom niya na.
0: Oo ah, abi ko gani kung gaba na to. Pero ti sobra pagli sa gaba eh, kay lawig-lawig niya nga antos niya no. Basi bala alin pa sang una, alin pa sang bata ya. Kawata na ina siya kag manong palapaw.
1: Hala, sadya-sadya ino.
0: Wah!

0: Mami, kayo?
1: Ano man, Venus?
0: Nasugat ako naman to si Chimarites. Nagaduhunga naman to siya.
1: Ah, ginbira ko naman sa storya mo.
0: Ay, kaluluoy man, Mami.
1: Sos, dugay naman na ang pagkaluoy ko sa iya. Siya, wala na luoy sa akon. Man, kung ipairal ko lang perming kaluoy ko, daw wala gid gihapon hangpon.
0: Pero Mami, basi wala to siya tuod kalanon bala.
1: Kabalo na siya mangita ah. Tigulang na ina.
0: Basi wala to siya pangitaan.
1: Mangita sa Japon para kakaon eh. Ay ah. Hindi pa mana siya bedridden, kaya ya pa mana mga budlay ah.
0: Mami, nga mo na lang ginayang kainit mo sa iyaw.
1: Ay nga, Abi, hindi ako mainit. Kay halinsad to siya ang karibal ko sa mga nobyo ko.
0: Ay, hala. Amo na gali, Mami?
1: Oo. Asta subong nga nagtigulang na kami, pati kay Norbeng di Malunhaw, karibalay kami gihapon.
0: Kabalok ka, Mami. Amo ginayang mahambal nila yung love your enemy dapa.
1: Ah, love your enemy. Hey, bahala na siya. Kay siya man ang rason nga ana ospital si Norbing.
0: Hala?
1: Kay gintago-tago iya. Kagin-lagas-lagas pa.
0: Ay, ti. Hindi na gina magbago paglantaw mo siya, Mami.
1: Ay, hindi na gina. I hate her very, very, very much.
0: Yay! Sadya-sadya, no?

0: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama, tiyang basang tiyo ko, at Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Kit sa
0: ako, tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga.

ang fatigue. Isa ka simptoma nga nagapalangluya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapa

0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
2: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
3: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
2: Ka! I-shoot na ga!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Dry eye, pirmig ang katul, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
7: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
8: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Cheers sa barkada nating
12: night shift,
11: OT,
12: breadwinner.
11: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
13: Drink responsibly.
11: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
14: Let's go. With
15: Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
14: go with the flow.
15: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
14: Charmy,
10: let's go with the flow.
16: Man, kita mo bang nakikita ko?
17: Oo nga, kitang kita.
18: Ganado kaya malusog.
17: Kitang kita.
18: Timbang ay mabigat.
17: Kitang-kita.
19: B-Meg Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
20: May kontrabaho formula pa.
21: Walang amoy.
17: Kitang-kita.
18: Ang pangarap ng pamilya.
19: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.
22: Traffic sa pagbiyahe. Damo ang kapanalakit sa lawas. Maggamit sang salon pass. May direkta nga panalugsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto. Sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan. Tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog kaglikod. Salon pass. Metal salicylate. Menthol. Tocopherol. Acetate. Camphor. Is the generic name of salon pass. If symptoms persist, consult the doctor.
10: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
23: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
24: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

0: sunda pagitin niyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Dan Veronque.
1: Musical score, Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: Daddy, ano nang ginabasa mo sa cellphone mo?
1: Parte sa barangay kag SK eleksyon ah.
0: O te, ano na ho? Madayo na gidad?
1: Ambot ni sa mag-amay nga congressman ah. Kaya daw ginapalibog nilang ulo sa mga tao eh.
0: Oh. Kag dad?
1: Kaya ang amay nga congressman, gambal nga madayon ang eleksyon sa November 2026. Samtang ang bata nga congressman, gambal nga madayon ang eleksyon, pero sa 2028.
0: Daw palingin, how?
1: Palingin, gini. Bisan gani ako daw galingin, ginang ulo ko sa ila eh.
0: Pero anay ka, dad? Sino nang mag-amay nga congressman, man?
1: Mga pamilya Ubaldes bala.
0: Ay gali ka, dad.
1: Hinablang amaya daw ginakutso-kutso nga may karelasyon bala nga gwapang artista na vlogger pa. Ang ngalan bala sang uyab si Ubana bala. Tapos ang anak niya na may uyab man sang una nga artista man. Pero nagbulagay sila.
0: Damo kay dyan na balaan sa mga chismis, dad, no?
1: Ati, oo, sila gani kapalingin sang ulo sa mga tao. Muna gani sila gini nga mag-amay nga congressman ang kapalingin sang ulo sa mga tao mo. Sino gudblang aton patihon? Ang amay nga congressman o kunang bata nga congressman?
0: Sadya-sadya eh, no?

0: May coconut toy? Mayo lang kay nakalusot ang butaw, taba?
1: Gani man, Meg. Kung wala nakalusot, pusoy kita.
0: Hindi lang pusoy, Meg. Tiwas pa kita.
1: So sabi ko, gitbala, Meg. Babaeng napatay. Ano pa nagngangaw, git ko yan, ha? Chay!
0: Lalaki ka lang napatay, Meg. Migo, kada kanto tabla sa patyo, Migo, kulatoy, parot, ganyan pirming lakata.
1: Abi ko man gani, Meg, sigurado na ganyan. Hindi kita yung maparot mo.
0: Next time, Meg, siguraduhon, tagit, Meg, parin, dito mawian, ha?
1: Bala na mawian, Meg. Basta ang importante nga nakuha tato pang balon-balon ta sa Sunday school nga Lunes ang klase, ah.
0: Oh, man, Migo. Pero sa Sunday school, tanga Lunes ang klase, may snacks man siguro si Ma'am Brockday.
1: Wala ka man to siguro, Meg. Kay base na perdito ya si Ma'am Brockday si Madjong. Wala gito siya pambakal. Amunay nga mas mayo magbintaha, Meg, nga may balon taya para hindi tagutumon. Agod nga magtaas pagit ng aton IQ ta samtang kaklase.
0: Okay, kikomega. Para sa sadya tayo, no?

0: toto dako.
1: Ano man, dyan laba-laba.
0: May bulkanizing shop ka guro ay, no?
1: Nga man, dyan now.
0: Kay kadamos ang balon mong hangin.
1: Wah!
0: Kargado, kaya sa hangin, katuto dako.
1: Pero kung huyapan ta ka guro, mabalan mo ay.
0: Nge, nginet?
1: Ikaw yang nanginet. Kay hindi ka makasarang sa istorya, manuya kay muya.
0: Kay imo istorya, totoo dako. Sobra-sobra man, bi.
1: Imo man gani, kisa gani ka palang lapaw man. Wala man ko gani ka reklamo. Naton, hindi ka gidya kasarang sa sugiraita. Next time bala, namion mo imo istorya para ikaw naman ang hawod kagbakod.
0: Sige ah, mabalos ko istorya.
1: Amo na iya. Dapat, hindi ka giman niya magbinengit ya. Mag-amo ka pa na sa dason. Uyapanta na lang ka.
0: Eh sige ah, may istorya na ko ah.
1: Parte sa ano now?
0: Sa mga damgo ah.
1: Na naman? Sulit-sulit. Wala ka natakaan? Kung amon nang istorya, mas mayo pa nga mangita na lang to sang damang. Makakita pataguro, tigrihan kag indi na tagabalay.
0: Hala? Sadya-sadya, ino?
1: Wow!

0: isunda pagid ninyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque.
1: Musical score, Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: It is now 10 o'clock in the morning. This time check is brought to you by Virtual Pagibig. I'm Chill because Virtual Pagibig is here. Download the Virtual Pagibig online app today. K5 News.
1: K3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agbot maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: Sa una,
4: pwede magid ako sa akong body odor.
5: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
6: Pabakas sa mga butika.
7: Ang stone disease. Amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
8: Fritzy Pedreita, Valladolid. 41 anyos. Alay ang akon nga balikawang permi tungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat ka ginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghaganhaga na ang akon nga ginabatsyag.
7: Isa ka kapsula nga may antioxidant property. Agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Dyan kung ikaw nagabatsyag sang amusini nga balatian, i Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!

0: DJ Dance.
1: That song was brought to you by Mighty C, the Alkaline Vitamin C. K5 News. Tier 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit, kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to come. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
8: Oxygen gidang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Ginabatiag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akon nga abaga. Tapos, ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero, may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatiagan ko na lang nga nadula ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akon nga tiil niyo, wala na ngayon.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
11: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
10: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
12: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
13: Mapakal sa malapit na butika.
14: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
15: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
1: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sa glawa para sa mas astig nga performance.
15: Ka! I-shoot na ga!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na itom ang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Cheers sa barkada nating
18: Night Shift!
13: OT!
18: Breadwinner!
13: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
19: Drink responsibly.
13: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
20: Let's go! Go with the flow!
21: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
20: go with the flow!
21: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
20: Charmy!
22: Charmy, let's go with the flow!
23: Man, kita mo bang nakikita ko?
24: Oo nga, kitang-kita!
25: Ganado kaya malusog?
24: Kitang-kita!
25: Timbang ay mabigat!
24: Kitang-kita.
26: B-Meg Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
27: May kontrabaho formula pa.
28: Walang amoy.
24: Kitang-kita.
25: Ang pangarap ng pamilya.
26: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.
29: Traffic. Sa pagbiyahe, damo ang kapanalakit sa lawas. Maggamit sang salunpas. May direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto. Sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan. Tugtog 8 ka oras. Para sa palanakit sang abaga. Liog. Taglikod. Salunpas. Metal salicylate. Menthol. Cocoferol. Acetic camphor. Is the generic name of salunpas. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Salunpas. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
31: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
32: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG-2026-1210.
31: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
33: Online.
34: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
35: Pinakabarato nga data
36: sa Shopee. May 10% off pa para sa tanan.
37: Conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
38: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
39: Red Horse Beer in Newman Wisdom.
40: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
39: Tama. Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
41: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
39: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
42: It's the best part of the day.

That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: News D3 Bio.
1: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vision. Ang Vision. Yung may D3.
2: Subong nga adlaw tunanta kung paano pagidbala makabulig si D3 Bio sa aton lawas besides protecting our body against harmful microorganisms, no? So pag inom mo pa lang sa D3 Bio, dako na ang diferensya. Kung kabalo ka gyud

0: Inom sa dito'y bayo, gin kagat mo, ha? Ginpalibot mo sa baba mo, ba pa lang sa imong babaan mo, sa oral cavity mo, ga-work na wonders ang dito'y bayo. Ginatinloan na ang imo unto, ang imo gums, against overstaying harmful bacterias, no? So kung mouthwash siya, patay man tuod sa tanan, pero ang good bacteria or probiotics imo patay man.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung ang D3 bio yung ginusar mo as mouthwash or for oil pulling, ang bad bacteria lang ang ginapatay sini, no?
1: Gahanda so, pa lang gasakit tutunlan mo, sir boy, daw matonsillitis ka na.
2: Mm-hmm.
1: Pagkagat mo sa D3 bio, ah, layo na ng duha, tub-tub, tatlo kadlaw, hindi madayon ang imong tonsillitis.
0: Mm-hmm. Tatlo, apat na dahin ako niya, kita ko, duga karat-kalhat na.
2: Mm-hmm.
0: No? Tatlo, apat, dahin ka D3 bayo, relieve ka na. It will give you peace of mind nga hindi magdayon sa trangkaso.
1: Okay, siyempre, adamo, apektado mo, obra. Di nakakaano, kasulod, kaya siyempre, nahilanat ka na.
2: Correct, nan mo pa pamilya mo.
0: Pamilya mo. So, sa baba pa lang, go-obra na ang D3 bayo. Kung kabalo ka mag-usasa ang D3 bayo, no?
3: D3 bayo!
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin hulo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painong paninisis ng D3 bayo, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 bayo! Ang D3 bio, yung may VCO, ang VCO, yung may D3. Makakas, magabuti ka.
0: Pagkadto sa Chandok Ramil, anong pagidbala mabulig sa D3 bio sa aton lawas?
1: Pagkadto sa Chan, patay ang tanan nga H. pylori bacteria.
0: Wow!
1: Ti, kung may ulcer ka, ti patay na ang kusang gitawag hyperacidity. Kay mostly kusang hyperacidity is bacterial infection o like H. pylori bacteria, patay na siya. From the stomach, it will go down to your gut, no? Maabsorb na siya. Dira ang pinaka-crucial nga trabaho sang D3 bio, sir boy.
0: Wow!
1: Because of medium chain triglycerides nga ara sa D3 bio, ang intelligent mechanism sining gitawag D3 bio, sir boy, ginaprotektahan ang imong gut or imong tinai sa tanan nga perti kadamo nga kagaw, sir boy.
0: Wow!
1: Ginapatay niya mga bad bacteria kag ginaamligan niya ang imong mga probiotic. Especially kung gainom ka D3 bio plus my probiotics pagit, champion, sir boy. Layo ka sa problema sa gitawag leaky gut, layo ka sa problema sa inflammatory bowel disease, layo ka sa problema sa metabolic disorders, obesity, and type 2 diabetes. Kaya nga man, protektado ang imo nga tinae. After nga maprotektahan sang ang imo nga microbiome, so ining medium chain triglycerides, sir boy, magabulig para mag-absorb manami ang tanan niya mga fat-soluble vitamins.
0: Wow!
1: Like vitamin A, D, E, and K. Hindi lang amulang ng mga vitamins nga kaya niya mabuligan, maabsorb ang mga essential minerals, sir boy. That's why nami kaya mag-inom adlaw-adlaw sang ano, sang D3 bio. Kaya kung gainom ka adlaw-adlaw sang D3 bio, hindi lang nga makabulig mag-absorb sining mga vitamin, fat-soluble vitamins, even essential minerals like calcium, magnesium, potassium, and zinc. So, once nga nami ang pag-absorb sini, nami ang pamatsyagan sa lawas, healthy ang lawas, nami ang function sa imo lawas. So, amo ni ang pinaka-mayugid, no? So, ining MCT, after nga magamit sa imo tinay, makadto pa na si imo atay, sir boy. Pag-abot sa imo atay, amo naman na maamlig para nga mabulig nga mag-energize ka. No? Mahimo na siya ketones mo.
0: Ketones.
1: No, para duga nga energy. Kag, nakanami sa ni sir boy, once nga nakainom ka D3 bio, ga-increase ang gituag imo nga body metabolism. Kaya nga man, i-increase niya ang imong core temperature, nga mo na mag-trigger sa imong stored fats para gamito na imong stored fats to turn to fuel to power the increase in metabolic rate. So, di pa kasi na, ang pag-inom sang D3 bio, halin sa baba, pakadto sa imong atay, pakadto sa imong core temperature.
3: D3 bio!
5: Ako si Maria, basta asbid katama ang akong blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 bio, 1 capsule, 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 bio! Ang D3 bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakas, mga butika! D3 bio! Health news!

0: radyo ko.
1: Kampyo na radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Ang oras sa K5 News FM Bacolod, alas 11 sa aga.
2: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
4: Apisar sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa pagyuhom.
2: 11 Mbps. Kaupod kay ka-K5 Jean Paul Generoso, iniang 11 Mbps.

0: Samon bag-o nga Facebook page nga ginalayban ining K5 News FM Negros Island. O dira kamo subong pangita sa mga wala pa katultol, open nyo ang inyong Facebook and then pangita ang K5 News FM Negros Island. Amo na, para nga maka-live ka mo diri sa aton. Kay ginpahuwayan na may anay namun subong ang K5 News FM Bacolod 101.5 na page. So sa pangalan nga matuosang matuod ng serbisyo publiko, ako si ka K5 News Jean Paul Kanyeting Generoso.
1: Jean Paul Generoso, astig sa komentaryo dahil sa mga ginaabuso.

0: Cósmicos, ¡no! Mga insan!
1: Sino ito?
0: Leonardo Sevilla, ML Balasa, Jonaline Rondes Galila, Merlita Malpas, Leonardo Rilos, Boss Joe, Jean Montesino Arroyo, Leonardo Sevilla, ML Balasa, Gina Purano, Junimay Ruth Retita, Manong Joel and Manang Marilo Subirano, Sang Joel Carten, upod naman si Michael kag si Paul nga mga pugi, guwapohon. Iamon niya na miyan ko sa Joel Carten kay after yan nila sang imong pag-tent sang salakyan. Ang salakyan mo daw pariyo na sa ila, kagwapo.
1: Grabe po.
0: Bisan lauay lang yung kahas ang salakyan mo kung gwapo yung tent.
1: Grabe po.
0: Dibla? Joel Carten. Tiga yung yuhom na si Manong Jewel samtang katakod subong sang tin kaslakyan. Din sila makita. Ah, ara lang ta sa may kuwan, lapit sa ETCS. Oo. Amo na yung pinakauna nga karten di sa Bakulod. Damo-damo na yung nagapa karten sila. Hindi na kinanglan. Yung ini-promote, ginambal ko. Hindi kiti, customer ko na. Ah, customer ko nila, I mean.
1: Grabe po.
0: Janet Yongko, ara na, Rusi Magbanwa, Busjo, John Paul Lacaron, Alma Imbang, Sang Sears, Alejandro Taray, sirado na subong ang Sears ng ng Gemma, sirado ng Sears. Sirado, anay kay mamati, anay. Karon lang na mga customer. Sa Mabinay Public Market, gapaminaw subong ang mga taga Mabinay via Radyo Mascubado, CPSU 100.5. Aka nami, sa tanan ng mga Bisaya da. Mga Bisaya. Bisaya, mabisaya mo niya ako. Bisaya, no? Bisaya. O diya, sa Mabinay Public Market, mayong buntag kaninyong tanan. Ya, unsa man magbinisaya na lang ko?
1: Yeah, grabe po.
0: May dagay alminsyon mayong aga. Sige. Sa mga balita nga aton paghihisgutan subong adlaw. Pero probersi na, remind ta kamo anay kati mag-inom na sang inyong daily supplementation sang DTX 500. Ang aton nga permi inumon. Bangod ang DTX 500 makabuligid amlig sang inyong ikayong lawas. Importante nga healthy ka permi. DTX 500 plus Mighty C, garantisado wala ang diabetes mo. Makainom kaya sang soft drinks, makakaong kaya kanon nga way ka nahadlok na basi, magtaas ang sugar mo.
1: Grabe po.
0: Prevention. Pero hindi gidyo grabe gidyo nga kaon gidyo ha. Kay minano nga inom mo sang DTX kung perti ka man imo ipakaonon tamis, di ba la? Likawan ang tamis, mag DTX 500. Kay nano niya karon para kaon ka nga dan tamis, pla inom ka nga dan soft drinks, wala ka magiga inom DTX 500. Ti ano na lang na?
1: Grabe po.
0: No wonder mataas sugar mo.
1: Ito.
0: DTX 500 gag Mighty C, take it every day. Aba, may tricycle driver nga nanapungol to traffic enforcer. Aha! Di karon ay kay gin papanaugan siya sang show cause order sang LTO na isog nga tricycle driver ha. Sumbag mo ang traffic enforcer sa imamailan ha.
1: Grabe po.
0: Hala mo. Ay, railings gintaban mga railings sa tubang sa Negros Occidental High School pinangawat sang kawatan.
2: Sino
3: to? Ito?
2: Tatay ninyo,
3: si Lucifer.
0: Manahulhan
2: kayo.
0: Istoryahan, takaroon, ining. Pag-propose, may mga nagsuhistyon abing ang mga maalam nga ako nung hindi na lang himuon nga transparent ang bag sa mga estudyante. Iniangot bala sa asod-asod nga pagpaniro sa eskwelahan sa Tacloban and now Zamboanga. May mga proposal nga why not kuno nga ang bag sang estudyante himuon transparent. Ara na naman kamo. Ari na naman ang mga imbinto sang Pinoy. Nagligad to sang nag-uso ang COVID. Bao may ara gidya nga mga Pinoy nga daw nag-inugag kahuluya. Nagilo imbinto sila sang padir sa nagaangkas sa motor. Man kaalam nga para kuno nga makasave nga ang kasanay mabutang sang daw barrier sa likod. Ay, kainugag gidya. Gainit ang ulo ko nga. Kag ang tuyo pa to nila ibaligya. Ipa-implement para ibaligya makamani-mani. Boko mga gunggong gidya. Hamakon mo gamotor kabutangan kay muya sang shield sa tubang. Tikakadlaw gani ko nga ano pag gidya nga naga-face mask ka na, naga-helmet ka na nga full face. Ang angkas mo amuman, may face mask, may helmet nga full face. Hindi na nagani kitaon ang hangin, hindi na kasulod sa kalimutaw mo da. Butangan mo payasang shield sa tunga, kagibaligya, nga isulob sang driver. Nga, sinong ga-drive din nga galalaway, how? Gag ka talalsik sa gaangkas, why man? Nga, kung ga-drive ka, gadiwal gitang baba mo. Gadiwal gitang dila mo nga matalsik gitong laway mo sa gaangkas, eh mo. O, dito na sang una, sang uso pa, ang COVID. Na, namod ko sa kay Antonio Dominic. Ate, subong, ari naman, himuon na naman transparent ang bag. Di kung si Antonio Dominic pa, kung si Vilos pa, ang namiguro nga himuon yung transparent, ang malita, ang himuan yung transparent. Ang malita sang politiko, ang malita sang DPWH. Amun yang imuan yung transparent, hindi kaya ang transparent yung ang imuan yung transparent ang bagya sang pubring estudyante. Amun akron aton diskusyonan, ini bala ang may maayong igadulot. Nakamaayo bala ini nga ang aton nga bag himuon transparent. Dapat malitas ang politiko ang imuan yung transparent. Ang iya lang tayo bala bag ka politiko blang imuan yung transparent bala. Iya kay iya kay estudyante kaway mo naga pinangawat. Namin ay istoryahan pero prabersi na unahon tanay ang mga lokal nga balita. Presensya sang kapulisan sa tagsa ka mga barangay sa Bacolod daw ginpadamo angot ini karon sining Tacloban shooting dito sa eskwelahan. Mayara sang isa ka chief engineer sa isa ka tanker ship nga nabiktima sang gintarget sang missile ang isa ka barko, isa ka tanker sa Strait of Hormuz mao taga Victorias gali. Ari si Ding Taladico karon kay iya nga na istorya ang pamilya. Binites kag Marañón, duwa ka mga apelyido kag mga pangalan nga ginakuno-kuno magapadalagan gobernador sa 2028. Si Gobernador Lacson may pananawan na kuno sa masunod nga magapungko sa nasambit nga pwesto. Anong pananawan mo, Gob? Klaro man.
1: Grabe po,
2: right.
0: Estudyante nga nanapungol pulis sa Bacolod, ginpasakaan na kaso. Nagbukol ang mata sang pulis. Napatay nga bata sa tubuso bangod sa pagpati nga ginhiluan, posible kun tani nga masalbar kun wala lang nagpauli, ginpapauli sa iya lola halin sa sintro. Prime Water sa Cadiz wala na. Hiraya Water Corporation nagbulas. Bacolod Gugma Foundation kag Bacolod LGU nagpirmahanay na sang MOA para sa Maskara Festival
3: 2026.
0: Clearing operation sa Cali River sa Banwasang Ilog ginpatigayon. Mga nipa kag mga naga mga saging o nagasagang sa suba ginpangkakas. Medical mission sa Banwasang Isabela nagin madilagon. Duwa ka persona dakop sa drug bypass operation sa Kabangkalan. High value individual na sikop sa bypass operation sa Sagay City. Ina nga mga balita aton pagistoryahan sa aton padayon nga pagpangalagad sa inyo sa programang 11 Mbps nga naga-live kita karon sa Facebook nga K5 News FM Negros Island. Paki-like, paki-share, paki-follow sining bag-o namon nga Facebook nga ginalayban sang program ang K5 News FM Negros Island. Arina. Unahon taring drive, tricycle driver nga nanapungol, traffic enforcer oh. Ginpanaogan na karon sang show cause order sang Land Transportation Office o kung LTO ining tricycle driver nga nagpanakit sang traffic enforcer dito sa siyudad sang Imamaylan kahapon nga adlaw Agosto 19. Napilas ang baba sang enforcer sang ginsumbag ini sang tricycle driver matapos ginsaway niya nga hindi pwede magpark sa no parking sa bahin sang likod sang bulutuan sa siyudad. Timinano na yung kwan nalalisanan nyo way lang blasa kitanay kitanay gaubram lang niyang pubris ang iyad ang ginapatrabaho siya nga bantayan nga way sang may magpark. Tibaw na no nga manumbag kagiji mo yung enforcer patihan na lang bala kundi ka napaparking on hindi eh. Kay may order na sila, way mislaga matumato da. Ginsugo na yas ang LGU nga hindi na tapapaparkingan. Di karon niya mangakig mo yas enforcer. Bisan sinong enforcer ang ibutang mo da, sa wayon ka man da yagyapon. Kay hindi gani pwede parkingan, mangakig yan. Oh, tiyari pa. Sa mga enforcer, ayuhon nyo man bala magsaway? Ining saway bala nga hindi man mahuyan ang tawo? Kasi bala kung magsaway ka mo, dalaman niya pang insulto. Ang tanan-tanan madala sa istoryahan ay istoryahan sang tsakto, agod hindi maginawa.

0: lang kag-istoryahan sang tadlong ang problema.
1: Grabe po! Right!
0: Kay hindi na maayo nga sagay kamo inawa.

Okay? Ari pagid baong nga mga kawatan, no? Ginpangkawat na Manila man ang mga ginpangbutang nga mga barrier sa kilid, balas ang ano ni NOHS? Ay, ginpanglukit sa mga kawatan to. Ambot na lang ni Itan sa ila, ano ni?

0: year sa eskwilahan ginkuha nyo.
1: Grabe po.
0: Mga tatay ninyo si Lucifer.

0: May ginaproposo bong nga ang mga bags ng estudyante himoon transparent. Ting pamangkot nga dako. Ini bala makabulig. Ah, makabulig. Istoryanta. Mandatory transparent bag policy. Ini bala ang pwede? Ini bala ang pwede? Siling sang Article 3, Section 2 of the Philippine Constitution, ini ang nagaproteher, ang nagaprotekta sa tawo, balay, papeles, kagun ano pa, against unreasonable searches and seizures. Ang word re is unreasonable. Pwede makasearch? Yes. Pwede makaabukay? Yes. Pwede makalili kag makalantaw sa imo dala? Yes. Pero dapat reasonable. Hindi lang yakay basta-basta kalanday ang abukay sang bag sang iban nga wala man sang why man sang insakto balidong rason. Ipakita bala ang ginatuyo nila nga mangin bag sang estudyante tan. Araw na. Nga mangin amo na bala ang bag sang estudyante oh nga kitaon ang sulod, kitaon dang imo make up, kitaon imo notebook, kitaon imo kung ano-ano nga mga karagalan gipang butang mo da. Ti siguro para nga hindi nabudlayan ang security guard nga maglantaw kag mag-usisa kung anong ulod sang bag sa mga estudyante. Tinami lang na kung ang bata mo high school na or college na kay gagmay ang mga dala. Tipro sa amon nga ang bag sang akon nga estudyante ang note ang iyang libro sang kadamakmak nga bisan sako na gani nga pangbugas magisi kaysa pagkadamo gani nga dabo nga libro. Di mo na matabo. Ay, magalawasak na klaseng bag nga muna. Oo. Bagya nga, transparent, para makita na tanan ang mga unod. Now, di rin na kita mag-diskusyon. Ang eskwilahan, magasiling, gusto lang namon i-prevent nga makasulod sa eskwilahan ang pusil, ang pitsikorno, ang tsako, ang kutsilyo, drugs, marijuana, kag iban pa, pati rugby. Di pwede nakahambal ang eskwilahan. Good morning, ma'am, nanilin, Dishinal Shiflet. Kag sa tondo kilala, nga daw na stress na. Daw na pressure sa perfume, ka, grilo.
1: Tinunto ito.
0: Ang kalo ni Kunga Puti, remember mo ni Ma'am Nanilin? Hay, anon, nabla ini ka tuig. Why pagyapon mo islan? Kay bag-o pa, kay bag-o pa.
1: Tinunto ito.
0: Now, ang eskwilahan, pwede maka-justify. Ngati, maoy mo kaming ang mga kabataan, ang mga estudyante, dapat transparent ang bag. Kay gusto lang namo niya binga ma-prevent nga magdala sang pusil, magdala kutsilyo, magdala tsako, pitsikorno, Indian target, pana, sulpak, syabo, marijuana ang mga estudyante. That's why mas nami kon transparent na lang. It's valid. Yes, it's valid. Pero sa mga estudyante naman, pwede man karason ang estudyante nga akon ay personal belongings ang ara sa bag. Kagway na yalabot sa security sang eskwilahan. Kay tandaan naton, kung transparent ang bag sang estudyante, hindi lamang kay security sang eskwilahan ang makakita sina. Pati ang mga kawatan sa sagwa sang eskwilahan, makita yaman unod sang bag mo. Magka-interes na sa karon nga kawaton ang imo sundon-sundon kakagawaton kay kitaon sa bag mo nga may nami kada nga cellphone. Te, amo na. Okay, ang transparent nga bag kung security sa eskwelahan ang aton istoryahan. Kay para kitaon ang tsako, pitsikorno, tanan. Pero ang pamangkot amoni. Sino ang makakita sa transparent sang unod sang transparent nga bag? Indi lamang security. Pagwa mo to sa eskwelahan, may mga tambay to nga kawatan. Gasakay ka sa jeep, may mga kawatan. Makita nila yang ang unod sang bag mo may cellphone. Nga pwede ka to nya do ka paldo, kay do ka dako sang bag, do ka mga nami sang unod. Yung may dumay ara pa sa cellphone, yung may kamera pa sa bag. Abi kawaton tani. Daa mo na da. Ari pa. Ari pa gid. Ang transparent nga bag will allow everyone nga may mata na makita nila nga ang bag mo may unod nga importante nga bagay nga kalawaton. Lain ang security inspection sang sa permanent permanent visibility. Tandaan to na.
1: Grabe po.
0: Ang security inspection will only happen sa gate. Ang ginapangayo nyo ya, permanent visibility. Kikitaon niya, bisan din ka makadto, hindi ka man magkadto sa eskwelahan, kitaon niyang unod sang bag mo. Di karon, mayutani kung paghalin mo sa balay mo, eskwelahan mo na. What if nagasakay ka papila ka jeep sa Ilocilo kag kalambot sa eskwelahan? So tanan nga mga tawo makita ang imo bag, that's a permanent visibility. Lain ang security protocol nga ara lang sa gate sa eskwelahan nga makita sang teacher o sang security kag permanent visibility. What you are asking is permanent visibility. Wala pa man so far order nga amo ning himuon, pero may manangadaga suggest. Advance lang ko mag-isip, ginunahan ta na lang kamo. Nga amo ning manging problema sa ulihi kung ang inyo kun ipursugid nga visible kag transparent ang bag sang estudyante. La? Ang Supreme Court may mga ruling ini no. May mga previous decisions ang Supreme Court that suggests about principles in searches. Siling sang Supreme Court, ang pag search hindi kuno dapat masyado ka intrusive. Oo. Agud ina nga protektahan ang dignidad sang tawo kag unnecessary embarrassment or pakahoyanan. Di ba la? Because kung natawon mo ang bag sang babae, pwede na nga may unod napkin, sanitary napkin kera ang tiyan niya. May period siya. Di ko nang bag sang babae karon may sanitary napkin, mahuya na da saya. Mahuya na siya. May mga makeup kit kada iabi. Kag may mga bagay kada iabi nga hindi gusto makita sang publiko. Di paano na? Kag ari pa. Nga akon may kung transparent ang bag mo, pwede mo mula na masudlan gapon sang bayo towel nga iputos mo da ang pusil. Di ba? Ari pa, butang ta transparent ang bag. Di nga, pwede mo ito gyapon madaho sa kudal ang pusil kung gusto gid pasudlon ang pusil. Nga ang aton mga eskwelahan, di sigurado kita ang integrity sa aton kudal. May mga buslot, blakisa ang mga gate, ang mga padir na di bala. Ari gurong nami nga mga alternative. Okay? Gamit lang kamo gyapon sang baglay nga hindi transparent plus visual inspection lang ya upon entry sa mga ginadudahan. And then nami pagid guro kun may random inspection sang bag unannounced. Nami gid na ang metal detector. Ang paglabay mo, may metal detector lang pero sa mall, okay man na. Or ining ginasuggest ang bakulod, nga butangan sang walkthrough metal detectors ang mga dalagko ng mga eskwilahan. Kay man kakapoy na gamaginutok na nakaroon sa entrance kung tanan ng mga bagda pang usisaon mo. O, nang walkthrough na paglabay mo, mahuni lang sa para sa airport, bala ah. Nami pagid kung ang mga eskwilahan mapataasan nyo ang pader kag ang tanan nga mga alagyan dapat may gwardya. Ang ginatawag na doon, controlled entry and exit. Huh? Kag nami man nga ang mga bisita o si saon man. Kag nami man nga ang mga guards, triningon nyo gid. Triningon sa ano? Triningon sa hindi hinaras-haras nga pamaagi sa pag-check. Dapat courteous. Hindi komong estudyante na sila da kag mga gwardya ka mo mapinagusto na lang ka mo di abukay sa bag nila. Yan. Dapat babayi nga guard ang ma-check sa bag sang babayi, lalaki nga guard ang ma-check sa bag sang lalaki. Di ba lang? Amo na ang pinaka-importante da nga mga himuon. Kay budlay na iyang ito transparent kabag mo kino naman ang nagpadayaw nga nag nga magkuana nga mag ito nakita ko do amo na subong ang trending online. Pero tandaan ta ha, there was no order pa from na for now, there was no order from DepEd or any officers from the school na i-implement ang transparent bag for the students. Wala. So far, ari lang niya ang mga gina-implement subong. Even before August 18, atong pagpaniro, ang Kwangilya, ang DepEd Zamboanga, okay, nag-strengthen na siyang school security measures. Just like in June 22, 2026, may memorandum ang DepEd naging issue nga may dapat may random bag inspection sa mga estudyante. Nan! Kag may ara man July 6 memorandum even ang Schools Division of Zamboanga del Norte nga monthly dapat may ara sang routine random bag inspection across all grade levels. Amo na da. Tinami pagibutangan pagidya CCTV kag ti gusto na. Hindi man bi pwede nga butangan mo daya pulis sa sulod sang eskwilahan. Kaya ang educational institution must remain an institution nga dapat ya hindi ni sila i-expose sa kung ano da nga mga mga do kagamu gidla kun lang tawon mo. Oo. Kaya ti place of learning ya. Yeah. Place of learning. Nami subong kito miara ang sudan sang Bacolod do nagapagwa sila sang resolution. No, ang LGU sang Bacolod do na aprubarahan na to ang resolution nga strengthen ang measure nga dapat sa eskwelahan bawal gid ang guns. Oo, no guns sa schools. Amo na ang naaprubahan subong nga resolution sang Bacolod LGU. Sige, let's help each other. Ang LGU, ang DepEd, ang mga tag-iya or administration sa mga private schools, okay? Plus ang ginikanan, plus ang simbahan, let's work together. Nga ma-address ining nagataas nga problema about school violence. Number one, sa mga ginikanan, gid, hindi tanan nga oras ang mga kabataan mabantayan sang teachers. Ang may number one nga obligation sa kabataan are their parents and their guardians kung wala parents. Amo niya dapat ang importante. Nga ining aton kabataan, paintindihon naton. Nga hindi pwede mang bully. Kag kung ginabully ka man, hindi niya solusyon nga pamatyon mo ang gabully sa imo. Hindi. Hindi pwede nga bangod ginbully ka to sa eskwilahan. Ang imo solusyon, makuha ka pusil ni papa mo kag paniruhon mo tong gabuli sa imo. Hindi na iya mo. Paintindihon tang kabataan nga kung ginabuli sila, ipanugid sa inyo para ma-stop ang bullying. Kag dapat sa eskwelahan, makakita ang mga teacher any form of bullying, dapat ginapastop gid. Gina-address gid na iya. Seriously. Kag dapat sa mga ginikanan ang firearm nga registered, may lisensya or what, be responsible for gun safekeeping. Hindi ginipagpalabot or makuha sang kabataan. In my case, may vault kuya sa balay, firearm vault, na da niya ginabutang ang armas nga hindi niya makuha sa mga bata. Oo, kigadalag ko na blang kabataan ta. Na, ha. So, muna, pulis, makabulig man sang dako, mga schools, no? And even simbahan. And we'll pray, nga mo na itong pinaka-last nga school violence nga natabo sa Pilipinas. Let us all, okay, think of mga pamaagi paano na itong ma-prevent ini. Kagay duhop ang mga kabataan hindi na mag-resort sa violence. Eh, why na pulos? Ano makuha mo sa... Ay, maniro kay mo tao nga way man gabato sa imo. Unfair na iya. Niro kaya imo. Kuwantang pinakauna nga balita. Unang-untang pinakauna nga balita, ining... ining solusyon. Solusyon nga nakita sang BCPO. Angot sining pagpaniro to sa Zamboanga. Ang gusto sang BCPO subong Bacolod City Police Office nga ang mga eskwelahan or mga barangays nga may eskwelahan padamuon ang police presence. Let's check ano ang botsilingon sini with the K5 Brad Salgado at Chief of Reporters. Ready, K5 News mo.
2: K5 News FM Police Report.
0: Red.
3: Yes, Captain JP, maayong aga. Kung siya ito sinin makatagpalamatin sa programa ng 11 MBPS. It is the K5 JP. Angot, it is sige pagwa statement kagapon ganda o di Police Colonel Eugene Ribadobia. Angot, iya sa pagpadamo sa katon sa niga kapulisan sa tagsa ka mga barangay in Dries Bacolod. Angot, tuti ka K5 JP, may ara tayo sa mga responder in kaso na may magluntad iya nga prevent ka K5 JP. Ang formula karon sa katon sa niga kapulisan ang tawag din ka K5 JP 8416.
0: Ano but silingon sang 8416? 84 sila ka oras? Aw ano man?
3: Bale, kung KFMGP ng 84% sa kapulisan sa tagsa ka mga police station aragid sa area.
0: Ay, kanami, actually nami, napapang nami na. Kung 84% sang police ara sa area, nami. Di ang 16% yes, ara na lang niya sa headquarters, sa mga station.
3: Oh, yes,
4: grabe po.
0: But silingon, amo na ning time nga after 1 month, damo na police nga itom. Ha-ha! Mainitan sila, mainitan. Damo na, subong di kita ka police, lalaban sa police, subong puti ang panit. Kaya tulang ka pa aircon sa police station. Tinami ni kay, mabalaan ta ni kon nagagwa gin man sila. Kay after 1 month, ang panit nila, maililitom ni sang tagiti, sang init. Oo, oo. Ti meaning kanami no 84% ara sila ya sa sagwa. Okay, ti mano sila sa sagwa mga pingapi.
3: Ako ay ginig MJP, magkapatigayon sila sa monitoring. Ang good to take MJP, may manuan gin. Ang kwan ba na, ang mga ginahimo sa mga sudyante, kagkod may ara, ginman kit MJP, siya ang timakaduluda, malang maktibidag, galayon sila ang makaresponder. Kaya ginig kit MJP, ginapayag ba ni Police Colonel Ribadomia, na may ara, ni galiya siya, kumbaga pa daw, reporting, malang mga polis natin. Ano ang ginang notice, dira sa nasambit ng barangay, i-report nila sa ilang sining station commander, and then ang station commander naman ang muna mag-report naman sa BCPO, KFMJP. Okay. Doon ka progress reporting.
0: Doon ka nami, doon ka daw ang muna gali ang pamatuon, kami inistoryahan na inagid sila. Constant communication. Oo. Kanami. Di may mabulig na?
3: Oo.
0: Ara, dako.
3: Dako, hindi mabulig.
0: Oo.
3: Kendrick FNGP, ang mga sudyante, hindi ko makakita sa mga polis niya katahap ni sila eh.
0: Natural. Dahil hindi lang estudyante ang nagkakatahap kung may polis, pati na adik. Oo, kanami, teka nami, amugin man na dapat ang pulis pang araya dapat sa sagwa, wala sa kundiin. Teka na address ni Colonel Ribadomia, gin-remind niya mga pulis niya nga dapat ang mga armas niyo i-safe keep niyo gin sa balay, kibasi pangwao naman sa ginablus, yung kidalon sa eskwilahan.
3: Oh yes, actually kina JP kapilagi na gid-revive ni Colonel Ribadomia sa mga kapulisan ang kapulisan ato diri sa Bacolod nga dapat maging responsable gid kag hindi gid pwede nga imutang ang mga issued firearms miskan diin lang ang parte sa balay kay JP kay kung isa wala labay baluan basi bala ka tikwa o dira sa mata kag dalon niya sa eskwelahan kag bagi dako gid niya ka problema kay JP.
0: Nan.
3: Nga mo gid reminder ni Sir Ribadomia. So ari kita JP ang bayan sa payan ni Colonel Ribadomia angot iya sa iya sining operasyon diri sa Bacolod yare
4: same yes at the same ang pan ang apan dari ang mga government pa nato mga employee nato so ato ko din ang panawagan no, sa ato niya kasimanwa fellow men in uniform nato ni tapin pi uniform personnel to include the non-uniform other law enforcement unit nga hindi na nila other law enforcement unit to include the ang residente sa Bacolod yung mga responsible gun owners
0: kapatid
4: sa responsible gun owners because there may mga armas ang atong dari mga kasimbanawa always check
0: yes
4: kung nakasave kayo
0: wow. Balas
4: ang tama ang atong yung mga
0: armas. Sige Red, thank you Red, katakampyon oo.
3: Yes, kita JP, iduga ko talaga kita JP, ako iris ang ikatuan at ginasang aga, ginlaga. Gabi nagbunta, dari nga shooting incident, dari nga sa mga purok active, barang iba dalaga, dalagi mga pasyado, las dosi sa kagahon. Iris ang kita JP, isa ka lupok na batian, dara sa mga pumuluyo, inang biktima ging kilala nga si alias Jaben, 23 anyos, kumadong dumante kita JP, managbunta, dari nga shooting incident lang sa purok active last year, sa Anghete, dari sa Police Station 3, si Police Major,
0: Tapang
3: Rondel Tapang.
0: Oo.
3: O ini kita JP iring biktima witness sa nagluntad iya ka shooting incident but sinigon witness ni siya ginpatay kaya kay 5JP isang kalupok sa informasyon na nakuha nato na sa hepe sa Police Station 3 kaya kay 5JP may pilas ini siya sa ulo. Isagi ni KFMJP, wala lang yung batumod kung hindi siya nag-telekod sa hindi siya ginutang. Pero abugin na ang informasyon na nakuha natin, ginipot kit ulo, iya siya nga pila si KFMJP. Kag dire, dali-dali ini siya gindala sa ospital o galing kaman titukod sa pila sa iya siya nga ulo kay KFMJP, ini siya gilayon ang ginbawian iya siya nga kabuhi. Karoon KFMJP, panayon pang backtracking isa katon siya nga kapulisan, agud matumod ang suspitsado sinisa nagluntad ng insidente apang tugtog sa mong wala pangin sa witness ang inform JP. Kaya karoon kita JP kung pwede man ang gamay man ang ari dari ang lulo sinisang biktima at pangalan mo ganitay si Sir Noel o tay ng anong ang pagkakilala mo ni sa imo sininga apo mo na ni
5: Oo, oh, tingnan niya, kapulit mo siya? Bueno, kung kami nabalaan niya na siya, ikaw, ano man.
3: Huwag mo kapulit niya siya?
5: Huwag, salam siya na gano'n. Huwag pamasyal mo lang na sila.
3: Huwag mo kasugit sa sila?
5: Wala, wala man.
3: Huwag
5: mo siya?
3: Wala na ka man doon. Huwag mo siya sa anay na siya na ito ko man. ulo gid ang igo
0: ulo. Nabala ng suspek wala pa.
3: Wala pa gid kay okay. Sa tinamangkot na
0: so isa sang mga anggulo ang ilantaw sa pulis ubang basi may kaangtanan siya pag witness ni sa natabo nga shooting incident.
3: Yes, among ginaginatanaw karon sa KFMJP, gati naging motibo sa pagpatay si Risa, diba? Apang timalo na ito, nagkaradugang informasyon sa KFMJP, kung malabot na ito, sini ang iya, sini nga live-in partner, kasi among ginaginig kumupod niya, kada adlaw sa KFMJP.
0: Sige.
3: Okay? Abang atas sini berita kami dulu sa programa ga 11 Mbps kita dulu bisa atas sa Power Trio ga atas sini ga DTX 500 by TC ke D3 Bio atas sini ga DTX Beauty Soap sa tingko na nakapanit may aras sa alap-up muna po tiliaktiva gamit lang DTX Beauty Soap na signal resulta maging putish artista ka pa ng DTX Coffee Mix nakakapikanan nakadetox ka pa kao po si Patrol 55 Vincent Curalde ako naman si K5 Red Salgado para sa kapiyon ka balita serbisyo publiko kataliga po si Ragros K5 News FM.
0: Salamat gid Red. Maliso ko kay Ding sa kadali nga panahon. I-check ta sa Abiwik igo pa maning oras ta mga kwanti nga mga 9 minutes Ding ah. Mayo lang ang pagpamati kay Marlon Sikinya Kanyete. Si former K5 Marlon ati sa Subong. Kuha ni kita ka kulo camping camping lo no. Ang balita ni Red Gindulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Ang manami nga kapi inumon, especially Subong nga nagaulan-ulan. Nagakapi ka nga detox kapag i-enjoy ka sang nami nga sabor, nami nga hamot, nami nga kakape, kag makagalanyat gidya kay bagi na pulo pangita, pangita gidya ang DTX Coffee Mix. Maya isa ka

0: Regularmente, taga Victoria City ni Yaka K5 GP, no? Nagahingalan ini kay Alexander Ledesma, 70 years old ang panigarong ini kag tumandok ini sa
1: Sang.
0: GP sa diri sa may barangay championship sa Victoria. So, wala ko pata ano kag GP diyan pati mo.
1: Ara, subong di ka bate?
0: Okay na,
1: Aha.
0: okay.
1: Nang ano ni di, na ano na tabo siya ding dito sa Ilatangkir? Nalokpan missile?
0: Actually, yes, kasi sa GP, actually, ining tumandok sa Victoria niya si Mr. Alexander Ledesma sang pizza GP lang ini nagbalik trabaho bilang si
1: Uy!
0: Sayman na kasi
1: Okay.
0: chief engineer, no?
1: Oo. Ti sa dalom na sila sa makina na ti ding way gid sa ka survive ding.
0: Wala gid kakipay kay
1: Uy.
0: GP apang before sini nga natabo iya
1: Oho.
0: kasi pasaka ang iya nga mga crew bala nga mga Pinoy si Ferrer man kag iba ng mga farmer sa ibabaw nga portion sa barko kay nagambal siya nga siya lang kuno bahala iya sa nga makina kay siya
1: Ay.
0: ang chief engineer mo.
1: Oo, liya, kadto na kamo sa babaw, ako lang di bahala.
0: So, after a few minutes, kasi ginabira ko na sa ano, missile, dito diyan nag-igo sa may lower portion. Bila akong sabihin, ara dito ang makina sa barko. Kasi ara dito siya ay nahamtang kasi pa yung GP. After nang nagahuka ng pag-atake sa missile sa ilang
1: Oh.
0: barko, di pa na og sa sang iya nga mga kwan, mga crew, no? Kagilantaw, pinakita nila ang sunog na bahin sa lawas ni engineer Alex ano ni nang Ledesma kasi 5 by GP no? So wala na si pakita gid ang portion sa iyang ibabaw na bahin kung nanano ato apang nasiguro sa mga kulong upo diyan nga sunugid ang lawas ni
1: Sunugid.
0: Engineer Alex
1: Dinadala na di ding wala pa. Ginaproseso pa ang pagpauli isang bangkay niya ding.
0: Actually, kakipay na GPA, ang iya ko na sa mga bangkay yara sa Uman, no? Kaya gina freeze ini ko, no? So, parang i-process nga mabalik niya siya. Kaya siya subong niya, nag-reside na niya sa may Las Piñas sa Metro Manila, kaya dito na siya.
1: Ah, dito na siya.
0: Yes.
1: Abi mo, Blading, isa ni Ding sa
0: yes.
1: pagpamatuod nga abita hapos lang ang obra sa isa kasiman, hindi biya Ding kay nga, ah. At tanan nga delikado, ara, malupok ang barko, malunod ang barko, tirohon ang barko, may mga pirates padaan subong to sa Africa, sa Cape Horn, no? Kagati, maksidinti,
0: yes.
1: kapag ita sa barko, ma... kagkalayo si mo sa pamilya mo yading ikaw lang isaya sa barko ding tagbinulan ka black isang hindi ka puli tapos ara pag hindi ading mahidlaw ka sa pamilya mo nan amo na gani sa mga may bana nga siman papang dapat hindi magsagiwaldas no oh, supot-supot man kag kun tama na nga dako ng kwarta hindi na pagpabalik ka ang mister sa sakay di blading papawayan na paway na
0: Gani, kapag GP ang istorya sini nga before siya magbalik ka sakay,
1: Oo.
0: Nakachat pa siya sa iya man nga utod.
1: Nga?
0: Dinpakita yun pa ni ang picture sa isa man kakapitan sa barko nga naigo man ang ilang barko sa missile na kung si D.E. napatay gid, no? Pinagamba ng utod niya nga niya kabudlay na kadelikado, hindi na magkwan, hindi na magpasimpalad. Wala niya kasi sa hindi ka burmos na daan ng inyong ginagyan. Kaya last time na lang kay Gin hagat ini siya sa isa man niya ka best friend nga foreigner man nga bisan na last na lang kuno no kay katako sa ko pero sa iya ka kita GP mo nga ganyat duro ini si chief engineer
1: tiya mo na nagmahal na subong ang sweldo sang seaman especially kung ang biyahe nyo straight to Burmos. Ah, kay bangod sang kaakibat na ding risgo. Oh.
0: Yeah, pero may ara kita dira nga voice clip if you allow us.
1: Sige, i-play tabitan ang voice clip tan.
0: Oh, ara daw. Oh. kanya yang utod

0: Na-interview din na natin, sinindi lang ang mga aga-aga ni Paigay.
1: Sige, Tan.
2: 15 million. Oo, reply ako.
3: Si Kwan, yeah, si... Hindi, si nung Alex na nag-chat sa'yo mo.
2: Oo.
3: Why pa natabo nga gimbumbahan
2: sila? Wala pa ni, harap pa siya sa Manila. Harap pa siya sa Manila, mga panugit siyang malakas sa ano, si Ching, amuni. Mano ka tilipato, mga amun ko na. Niya amuni dyan si Ching, amun ko luoy mano.
1: Sige, Deng, hindi ko kapalawig. Hindi ko kapalawig, kay bangon nga ma-commercial na takag ma-Tisid Network News.
0: Yes, kakipa. Kung mayano, gimang niya mga development, kayo yung subong may panawibaluan kung daladro yung palubong ang ilang auto dito kaya sa pamilya, yung sa Las Piñas. So kung ano mo update, dalo na ito, hindi rin sa ibang programa.
1: Sige.
0: K5 News FM. So ngayon nga balita, ginadulong sa ito sa kanya D3 Bio, subong bansa niya MyPC, kaya ang klinika DTX 500 na mabukadira sa may klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center sa likod lamang sa Victoria's Commercial Center. Report, naging kandiri si Chudal sa Victoria sa kanaman si K5D Paladico para sa kampiyon ng kalita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Northern o kung sa Negros Island Region. K5 News FM.
1: Labatian si Sir Ding Taladico. Amon OIC sa K5 Victorias. Sir Ding, salamat sa report, ha. Tika subo, no? Bago lang nagbalik, umbra. Dako ang offer. Dako ang offer. Although delikado, pretty dako ang offer. Amon na subo nga gaminahan lang aton nga mga gasolina. Kay kapataas man presyo ang mga kumpanya sang nagahakot sang fuels. Kaya makon mo dagko ang sweldo subong. Kay ang mga seaman subong kung nakabalo sila nga ang biyahe nyo straight to Burmos. Ay hindi, kapag may repeat sila hindi lang kami na yung sakaya. Kaya wala himo, may mo ang kumpanya nagapadako sweldo. Kaya sakay ka mo diyo, kay ang sweldo nyo nga 500,000 ni munta 1 million na. Oo, tiyan mo lang nagaling, may delikado lang nga, basi mapatay ka. O, tiyan ni siya, isa sa mga nag-matinding pangangailangan, guro. Yeah. Batunon ta, ma-pray lang tayo dito, mano, ha. At ikaroon kayang missile dito ginagtupa. Oo. Dito, ginagtupa ang missile. Gintasaka, yapaning iyang mga upod ko noon. Yasaka, nakamus babaw ko, di bala, sa engine. Nagsinaka ang mga, kaya ginatira na sila sa missile. Sinaka na mga upod sa babaw, siya nabilin sa dalawa. Dito, ginagtupa ang missile sa iya. Ay, patay, gidbla ko noon. Dosunog, ginagya siningalawas. Ay, ambot na lang, oo. Halong, ha, halong. Ang oras na alas 11:54, time to say bye-bye na kadali, ha. Kay my mighty Sinet Quote News ang DTX 500 Health Alert. Magkabalik pa ang 11 Mbps.
4: Balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala, DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
6: Ilang ang imo nga gininom nga kakapsula?
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
4: Wow. DTX 500.
7: Para sa dugang pa nga mga benepisyo. Isa sa mga makabulig gid sang dako sa DTX 500 kag MTC sa mga babayi amo ang relief nga maangkon batok sa painful menstruation. Ang pagsakit sang puson ang ginatugas sang pag-cramp sang uterus kag usually ini ang nagaradjate sa lower back, sa paa. May dala nga palanuka kag pagpalamalhas. Ang pag-inom sang DTX 500 kag MyTC ang makabulig sang dako ilabi na sa pagpugong nga hindi magdamol ang lining sang inyo uterus kag ini man ang nagasugod sa pagporma sang prostaglandins kamo ang rason sa nga nagakramp during ara inyo menstruation. Mag DTX 500 kag MyTC ka na.
8: Ang prostaglandins or GPM mo ang grupo sa mga cyclic fatty acids or compounds nga may kaangay nga epekto sang hormones kag nagakosang gitawag uterine contraction. Dako ang kangtanan sang oxidative stress sa synthesis sang prostaglandins. Rason nga, isa sa mga advices sa mga doktor sa mga may mga painful menstruation, amo ang pag-iway sang stress. Likawan, hambalan doktor, hindi magsagi pulaw, hindi magbisyo, hindi sige kaon matamis. Kag nagkaikinis na, nagapataas ang gituwag free radicals production. No oxidative stress, meaning wala paghubag. And of course, wala sakit nga menstruation. Tantaw lang babae pala kaon, pala bisyo, pala pulaw, stress, pala kaon tamis, painful menstruation eh. Pero kung adlaw-adlaw ka gainom dito X500, adlaw-adlaw ka gainom ITC or Pure C adlaw, medyo ma-prevent mo ang mga gitawag painful menstruation.
9: DTX 500.
10: Katalina Habagat.
11: Anong ginabatsyag mo?
10: Ang left ko bala nga mata inang may nagasapdol kang di nakukakita. Di nagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko tagdua-dua ka kapsul. Inang pagkaubos ko sir, may alibyo na namin nagit sa akon nga mata.
9: DTX 500.
8: Sir boy,
12: may na lang kay lalaki tiya si Adok
7: Sam. Lalaki tiya.
12: Pero bilang tatay kag bana dumaluoy kana lang makita mo ang bata mo nga babae kag imo nga asawa no nagaantos no, isa tub-tub tatlo ka adlaw kada bulan gid amo na nga magkaon gid sang damo nga prutas no utan kag maginom sang DTX sa 500 kag Mighty C no kag hindi lamang ina ang sarang mabuligan no sang DTX sa 500 kag Mighty C sa mga babae no maganami na ang tulog mo maayo pa ang imo nga mood no hindi sila buringot kag mainito ng ulo no luwas ka pa sa breast lumps no sa mga babae cyst kag cancers no gani sa mga kababaihan mag DTX sa 500 kag Mighty C gid adlaw.
7: Sir boy,
13: importante gid Doc Sam mag DTX 500 kag Mighty C. Usually Doc Sam may mga painful menstruation, may mga bad blood clots na no, na madlag mga dagko nga gagwa. Alerto sa mga babae, once you see a larger blood clots in your sanitary pads and when symptoms are severe or get progressively worse and the pain is present at other times hindi lamang sa around menstruation, pakonsulta na kamo sa clinic. Kadto kamo sa amon clinic.
8: Kaya basin secondary, dysmenorrhea.
13: May secondary dysmenorrhea. You need to see a medical doctor. Again, the best prevention and management of chronic menstrual cramps and painful menstruation is to take DTX 500 and Mighty C every day. Its superior antioxidant is more than enough to prevent massive buildups of free radicals leading to oxidative stress causing menstruation, painful menstruation and contraction of your because of the contraction of your uterine muscles. Putik tahan git. Doc?
8: Naman na gani. Hambal ko hindi sagay inong pain relievers. Kagubay na sa kidney niya. Sige lang mo sa ligda. Tandaan, mas malala ang balatian ang chronic kidney disease kung ikumpara lang sa menstrual pains mo. Kag hindi na instant relief ha, nga inom mo kasubong DTX 500 kag Mighty C, maumpawan. No? Maumpawan ka dayo. Kundi, amo nang mag-correct nga mabalik normal, nga wala na ka-pain. So remember, every second, ang aton lawas ang ga-generate free radicals. That's why dapat kada segundo man ang protection nga aton kinanglan. Permi na mo balik-balik. DTX 500, Mighty C, kada adlaw, no? Sa DTX 500 kag Mighty C, painless and healthy ka na, happy ka pa.
9: DTX 500!
14: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320, tapos ipainom ko DTX 500, buntag na o gabi eh.
15: Parang pila na may mong sugar?
14: 136 na lang. Nami, inadyo kayo akong tulog sa DTX 500.
9: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM.
16: DTX 500, naging maganda na po ang aking pakiramdam. Umayos po ang aking digestive system at yung aking mga paa ay hindi na po namamaga. Pati po sugar level ko po ay naging normal na sa 80 to 95 na lang po. Napakaganda po ng DTX 500 kasi after po 3 months ay hindi na po ako nag-maintenance.
9: DTX 500, mabibili sa mga butika.
17: Oras sa K5 News of the Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
9: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasayo ang Mighty C Network News. Mighty C Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News. Mighty C Network News.
17: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, anim na mga bayan sa lalawigan ng Iloilo nakaranas ng pluvial flooding kasunod ng malakas na ulana. Congressman Rodriguez kinu-question ang mababang allocation sa Mindanao sa national budget. At mahigpit na patakaran sa seguridad ay ipinatupad ng Negros Oriental High School dahil sa mga banta online.
9: YGC Network News. YGC Network News.
17: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyRTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News Zabab sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka-K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, 6 bayan sa lalawigan ng Iloilo nakaranas ng pluvial flooding kasunod ng malakas na ulana. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
11: Nakaranas ng pluvial flooding ang 6 bayan sa lalawigan ng Iloilo Agosto 19. Kabilang dito ang bayan ng Leon, Alimujan, San Miguel, Pototan, Saraga at New Lucena. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO, nangyayari ang pluvial flooding kung ang volume ng tubig baha ay hindi na makakakaya o sobra na sa capacity ng mga drainage at sumobra na sa mga ilog o creeks. Dagdag pa nito na ang isa sa mga dahilan ng pluvial flooding ay wala nang maraanan ang tubig baha. Gayon din sa kabukiran dahil wala nang makaka-absorb ng tubig gaya na lamang ng mga puno. Ayon pa sa PDRRMO, panahon na upang i-upgrade ang mga drainages at muling magtanim ng mga puno sa bukid. At para sa MyTC Network News, ito si ka-K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
17: Samantala, Congressman Rodriguez kinu-question ang mababang allocation sa Mindanao sa national budget. Balita hatid sa atin ni K5K Buscaino.
15: Kinistyon ni Congressman Rufus Rodriguez ng Cagayan de Oro, 2nd District, ang mababang bahagi ng Mindanao sa pambansang budget. Sa pagbukas ng deliberasyon para sa fiscal year 2027, nanawagan si Congressman Rufus ng 20% allocation para sa rehiyon. Sa kasalukuyan, 15.1% lang ang nakalaan sa Mindanao na may 23 million na population na kabilang sa mga pinakamahirap na lugar sa bansa. Samantala, mas mataas umano ang pondo ng NCR na mas maunlad na. Umaasa si Rodriguez na madadagdagan ang budget ng Mindanao pati na rin ang Visayas na mababa rin ang alokasyon.
18: Ako si K5K Buscaino para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
17: Gayun din, mahigpit na patakaran sa seguridad ipinatutupad ng Negros Oriental High School dahil sa mga banta online. Kabuuan detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
19: Inaktibo na ng Negros Oriental High School ang crisis management team nito at nakikipag-ugnayan na sa pulisya kasunod ng paglitaw ng isang banta sa seguridad online. Isagawa ang hakbang na ito bilang pag-iingat upang matiyag ang kaligtasan ng lahat ng mga mag-aaral, guro at kawani sa loob ng campus. Hinimok din ng administrasyon ng paaralan na lahat na manatiling kalmado at mapagmatsyag habang hinihiling sa kanila na huwag magpabahagi ng hindi beripikadong impormasyon upang maiwasan ang panik. Binigyan din ng direksyon ang mga magulang na magdesisyon kung papasukin ba o hindi ang kanilang mga anak sa paaralan ngayon bate sa kanilang ang sariling paghatol. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
17: At 3 anti-mining advocates arestado sa pagharang sa isang truck ng krudo sa Nueva Vizcaya. Balita hatid sa atin ni K5 John Chavez.
20: Inaresto ng Cebu PNP ang 2 lalaki at isang babae matapos harangan ng isang truck na maghahatid ng 7 drum ng krudo sa barangay Pau, Cebu, Nueva Vizcaya. Naharap ang 3 na pawang mga anti-mining advocates sa kasong grave coercion at resistance and disobedience to a person in authority dahil sa pagharang sa krudong gagamitin di umano sa pagsasaayos ng kalsada sa lugar. Ayon sa pamunuan ng pulisya, napilitan silang hulihin ang 3 dahil wala namang batas na nagbabawal sa pagpasok ng mga kagamitan para sa proyekto ng pamahalaan. Todo depensa naman ang mga nagbabarikada at iginiit na nais lamang nilang siguraduhin para sa gobyerno talaga ang mga gamit at hindi para sa operasyon ng isang kumpanya ng minahan. giit naman ang defense lawyer na si Attorney Fidel Santos, walang naganap na krimen o paglabag sa batas kaya hiling nilang iurong na ang kaso. Samantala, habang nakakulong ang tatlo at naghahanda sa pagpiyansa, patuloy namang naghihintay ang publiko sa opisyal na pahayag ng lokal na pamahalaan ukol sa tunay na layunin at nagmamay-ari sa naturang proyekto.
3: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez Agulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
17: Mga K5, sa detalye pa rin ang mga balita, 14 na mga hindi lisensyadong armas sa Barbasa Antique itinurn over ng mga punong barangay sa Antique PPO. Balitang hatid sa atin ni K5 Jojan Morillo.
21: May kabuang 14 na baril na walang kaukulang lisensya at 2 bala ng shotgun ang itinurn over sa Antique Police Provincial Office matapos bumisita si Police Colonel Ryan Divarasa, ang Provincial Director ng Antique Police Provincial Office sa Barangay Poblasyon Barbasa kahapon Agosto 19 para sa programang Talk to PD. Sa tulong ng 14 na punong barangay ng Barbasa sa pangunguna ni Mayor Roberto Nicora, isinuko ng ilang residente ng lugar ang mga armas sa pulisya. Kabilang sa mga isinuko ay ang caliber .38 revolvers, 9 units, homemade long barrel shotguns, bolt action type 3 units, homemade break type shotguns, 2 units, 12 gauge live ammunition, 2 rounds. Matatandaang 20 hindi rehistradong baril din ang isinuko ng bayan ng Valderrama noong nakaraang linggo. Para sa MyTC Network News, K5, Jojan Gabatingan Murillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
17: Samantala, 40 years old na rescue mula sa isang nasusunog na bahay sa Bacolod City. 2 bahay totally burned. Balita hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
22: Narescue ng mga otoridad ang isang 40-anyos na lalaki mula sa nasusunog na bahay sa Bacolod City sa probinsya ng Negros Occidental. Ayon kay City Fire Marshal Fire Superintendent Jenny May Masip, biglang lumabas ang lalaki mula sa nasusunog na bahay na may hawak na basag na bote at binalaan ng mga bumbero na wag lumapit sa lugar. Agad na pinakalma ng mga bumbero ang lalaki at isinugod sa ospital. Ayon kay Masip, nagtamo ng paso sa kanyang braso ang lalaki at may sugat din sa leeg. Naganap ang insidente noong Agosto 19, Miyerkules sa Purok Tunay sa Barangay Bata. Kinumpirma ng Bureau of Fire Protection o BFP na 2 bahay ang nilamon ng apoy sa insidente at pawang totally burned ang 2 struktura. Nagpapatuloy pang imbestigasyon ng mga otoridad sa trahedya. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
23: MyTC Network News.
24: MyTC Network News.
17: Gayun din, bangkay ng 44 years old na laborer natagpuan sa bayan ng Corona kasama sa inuman na arestado. Balitang hatid sa atin ni K5 Grace Balustrino.
25: Natagpuan ang bangkay ng isang 44-anyos na laborer sa Barangay Guadalupe, Coron, Palawan pasado alas 9 ng umaga nitong August 18. Kinilala ang biktima sa alias na Mar, residente ng Barangay Maruyog-Ruyog, Linapakan, Palawan. Ayon sa Palawan Police Provincial Office, nakatanggap ng tawag ang Linapakan Municipal Police Station mula sa isang concerned citizen hinggil sa isang bangkay na nakita sa lupa sa Barangay Guadalupe. Agad na rumisponde ang Coron Municipal Police Station para kumpirmahin ang ulat at isailalim ang lugar sa crime scene processing. Dinala naman ang 10 biktima sa punerarya habang hinihintay ang post-mortem examination. Samantala, inatasan ni Palawan Police Provincial Director Police Colonel Joel Casupanan ang Coron MPS na magsagawa ng masusing investigasyon upang matukoy ang pangyayari na humantong sa pagkamatay ng biktima. Nananawagan naman ang pulisya sa sinumang nakasaksi o may impormasyon kaugnay ng insidente na makipag-ugnayan sa Coron MPS. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
17: Gayun din, police patay sa aksidente sa Capiz. Balita hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
20: Patay ang isang polis matapos madisgrasya habang sakay sa kanyang motorsiklo alas 9 ng gabi Agosto 18. Sa Barangay Poblacion Ilea, Dao, Capiz.
26: Kinilalang nasaway bilang si Police Staff Sergeant Francis Dordas, 40 taong gulang at naka-assign sa Dao Municipal Police Station. Sa panayam ng K5 News FM Rojas kay Police Major Ray Dordas, Officer in Charge ng Dao Police, Nagpaalam di umano si Staff Sergeant Dordas na magsasagawa ng monitoring. Laking gulat na lang ng mga ito na makaabot sa kanilang impormasyon na nadisgrasya na sa motorsiklong biktima. Sa inisyal na investigasyon, pinaniniwalaan na nawala ng kontrol sa kanyang motorsiklo ang naturang polis, rason na bumangga ito sa gutter at humampas ang ulo sa angle bar sa pader na sakop ng isang paaralan. Dahil sa sugat sa ulo, binawian ng buhay ang naturang biktima. Sa ngayon, patuloy pang investigasyon ng mga polis sa insidente.
0: Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
1: Samantala, mahigit 80,000 na bakasyonista dumagsa sa loob ng 15 araw sa Boracay. Ang kampyo na balitang yan, hatid sa atin ni KK5, Leonard Veray.
2: Umabot sa 80,940 ang kabuang bilang ng mga turistang bumisita sa isla ng Boracay mula Agosto 1 hanggang 15 ngayong taon. Ayon sa pinakahuling ulat ng Malay Municipal Tourism Office o ang MTO, pinatunayan ng sikat na destinasyon ang lakas ng turismo nito sa bansa sa unang kalahati ng buwan sa kabila ng maulan na panahon. Nananatiling ang mga lokal na bakasyonista ang pangunahing nagpapasigla sa ekonomiya ng isla. Base sa datos, pumalo sa 68,430 ang domestic tourist, 11,250 naman ang foreign tourist at 1,312 ang mga overseas Filipinos. Samantala, inaasahan ng LGU Malay na patuloy pang tataas ang bilang ng mga bisita sa mga susunod na linggo dahil sa mga nakahanay na aktibidad at maayos na panahon sa isla ng Boracay. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
1: At grade 9 students arestado matapos makuhanan ng shabu sa loob ng paaralan sa Palompon, Leyte. Balita hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
4: Arestado ang isang 14-anyos na grade 9 student matapos makuhanan ng hinihinalang shabu sa loob ng paaralan sa Barangay San Miguel sa bayan ng Palompon, Leyte nitong nakaraang araw. Kinilala ang suspect sa alias na GVO, residente at estudyante ng Alfredo Parilla National High School. Matay sa ulat ng Palompon Municipal Police Station, hinarang at sinita ng naka-duty na security guard ang estudyante matapos mag-signal ang metal detector habang isinasa ilalim ito sa routine security inspection sa tatlong dalang bangga. Agad na humingi ng tulong ang pamunuan ng paaralan sa mga otoridad upang siyasatin ang nilalaman ng bangga kung saan nadiskubre ang isang green pouch na naglalaman ng hinihinalang shabu. Tinatayang aabot sa 0.70 gramo ang bigat ng nakumpiskang illegal na droga na may tinatayang halagang 4,760 pesos. Matapos ang insidente, dinala muna ang minor de edad sa Palompon MPS bago ito tuluyang ipinasa sa Municipal Social Welfare and Development Office para sa kaugulang dokumentasyon, intervention at disposisyon alinsunod sa mga alituntunin para sa Children in Conflict with the Law o CICL. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy kung saan nakuha ng binatilyo ang nasabing illegal na droga. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carlo Arisgado para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Pilipinas, K5 News FM.
1: Mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, mahigit 100 katao ang naiulat na nasawi matapos gumuho ang isang artisanal gold mine sa Western Central African Republic. Naganap ang insidente habang maraming minero ang nasa lugar at nagtatrabaho. Ayon sa mga lokal na opisyal, nagpapatuloy ang search and rescue operations para matukoy ang mga nawawala na posible natabunan ng gumuhong minahana. Ilang nakaligtas naman ang nagtamo ng malubhang pinsala. Hindi patukoy ang kabuang bilang ng mga nasawi dahil nagpapatuloy pa ang rescue at recovery operations.
23: MyTC Network News.
17: Mga K5, sumainyo ang MRTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of Am sa inyong lugar. Sa matagasubaybay ng K5 News of Am Dumaguete at Cagayan de Oro, antabayanan ng pagbabalik ni K5 Rex Santos Candos at K5 Jonathan Sabanal sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon, K5 News of Am Philippines.
23: K5 News FM.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. D3, Bio, problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlawadla. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi nga brain food, kag gantinlo man. San aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adla. DGX 500. Dina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang. Luti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, the best gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap.
4: Babakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: So na,
5: problema, gid ako sa akong body odor. Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
4: Babakan sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
8: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
9: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-one round sa akon. Inikal.
8: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
13: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
14: Happy! Everybody's happy!
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Cheers sa barkada nating
17: Night Shift,
16: OT,
17: Breadwinner.
16: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ng may kasama.
18: Drink responsibly.
16: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
19: Let's go. Go with the flow.
7: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
19: go with the flow.
7: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
19: Charmy.
0: Charmy, let's go with the flow.
4: Man, kita mo bang nakikita ko?
2: Oo nga, kitang kita.

0: kitang-kita.
1: Bimec Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa Bimec Premium, kitang-kita ang galing.
5: Traffic sa pagbiyahe. Damo ang kapanalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass. May direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Madasig ang epekto. Sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan. Tugtog 8 oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
7: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
8: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
7: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
10: Pag-ibig fund solid kabon.
6: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
11: Pinakabarato nga data
12: sa Shopee.
13: Additional supply for GTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
14: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
15: Red Horse Beer in Newman Wisdom.
16: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
15: Tama. Red Horse Beer. Namin. Sulit.
17: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
18: Drink responsibly.
19: 11 Mbps. Balita kag public service.
20: Balik na kita sa programang 11 Mbps. Jean Paul Hineroso, ang inyong anchorman. Oras alas 12:24 na sang udto. Nag-remind lang ako nga mag-inom sang Klinika D3 Bio sa tion nga galain ang pamatsyag. Gindapuan kasang blatian binga katarro, trangkaso, hilanat, ubo, sipon, pneumonia. O, amo nang uso subong respiratory disease, upper respiratory tract or lower respiratory infection. Nami gid blaga D3 Bio ka. Makagaw, ano man klase kagaw na virus man, bacterial infection. Ay kaya, D3 Bio, saligin nyo kay epektibo. Klinika D3 Bio, tiparisan gid permisang Mighty C para kumpletos ricados. E check ko si Michelle. May mga duwa kuno ka pangalan, subong nga matunom. Nga ginakuno-kuno, magapadalagan. Tikon ang mapadlagan gobernador. Tikon ang subong payang gobernador nga si Governor Lacson. May ara na sa sangpananawan. Sa masunod nga magapungko sa nasambit nga pwesto. Ano nimbot silingon niya nga pananawan? Nag-daydreaming siya? Nag-daydreaming? O ano man? Nagdamgo? Na alimpungatan? Namurag-muraga? Nakakita? Ano na? May ano man may ara sang amot hindi ko kain chindi ah. Si Michelle pa imbis pa explicaron ba Michelle K5 news mo
21: K5 news FM live report
20: Michelle
22: K5JP ang pananawan sa aton gobernador
20: ang pananawan Rosa. Ang pananawan pang amunisa nga daw nasupay ka sa gutom nga daw ganakita ako mga ano-ano nga espirito. Ay, hindi namon. Ah, lay, hallucination. Nagali, ano? Hallucination na, yeah. Iniya daw vision. So, meaning, si Gob Taglisubong visionary.
22: Yes, yes.
20: Okay, okay. Anong iya vision, mang?
22: Vision sa aton gobernador kay K5JP nga ti ang masunod nga magapungko sa pwesto coming 2028 nga tani kuno mag-unite na ang every nga kandidato.
20: Dapir ni man nag-unite sang una mang that's why nga why na ganito why na ganiya eleksyon kito murumuro na lang.
22: Correct. O galing kay K5JP kay ang nagtuhaw nga duha ka mga pangalan is coming from different
20: abi mo yan Michelle. Ako bala misin, hindi ko yakong purmi nga daw ginaduway niya ilig. Duway niya demokrasiya. ako ya ha. Mas gusto ko ya nga may kontrahan na igid siel.
22: Yes.
20: Kindi niya nami nga daw ginailustoryahan yun na lang. Nagilik, nanon na yako no? Pwede na bala nga wala kontra? Di ko na wala kontra siel, but silingon, damuro-muro.
22: Okay, amo nang katabo.
20: Hindi, hindi, hindi. Ako ya mismo ya, Shell. Disadvantageous niya sa tao.
22: Correct.
20: Nga, ah. Paano, abi, na mangin, paano magka, importante sa democracy, Shell, may choice kung sinong ibutang leader. Tibangon nga nag-isa ka mo da, inisteryahan nyo na lang tanan, siya lang madlagan, why na iban, anong choice ang tao?
22: Wala.
20: Timambal, kaya karon nga, ya sige, siya ni ang aton, himuon nga gobernador. Tika, hindi ka ba magsugot madlagan ng iban? Di anong choice ang tao? Meaning, ang nagdaog ng gobernador, hindi choice ang tao. Choice ang political party nyo.
22: Correct.
20: Hindi niya nami. Oo.
22: Ang nagtuhaw ng pangalan is coming from the two alliances from UNEGA, Castillo of Negros, which is the 2nd District Representative Alfredo Marañón III, kasi si 3rd District Representative Javier.
20: Di amuning nami, Michelle. Amuning nami. Amun na tani. Butangan nyo choice ang tao.
22: Correct.
20: Hindi bala, Shell? Kaya karon muro-muro na. Yeah, yeah. Op, ikaw? Ma'am, balbi karon si Terding, ikaw, Jabi, hindi ka na magpadlagan. Ma'am, balbi karon si Jabi, ikaw, Terding, hindi ka magpadlagan. Tikunting wala choice ang tao. Okay, why naman iban magpadlagan? Amuning nami, kung may duwa ka interesado, at least ang tao may choice. Hindi bala pang?
22: Nagagawa na kasi
20: sa lang tawa bala subong? Oh, sa panahon ni Eugenio Lacson, ni Gov, may kontra siya, wala?
22: Wala.
20: O te? Te! Makambal ka lang gusto sa isang tao kay way sa kontra? Hindi kaya kambal nga gusto sa isang... Daw pareho na bla, Michelle, amon niho? Sige, may boxing! Para mabalan ta ang pinaka-champion! Pinaka-sagad-sagad mag-boxing! Sige, Marquez versus Pacquiao! Tapos mag-aboto nga, pag-aboto before sa ngampang, Ya, Marquez, palupot-lupot ka ha, para hindi ka kaabot. Ako madaog. Ya, default ka. Nang kunabigin lupot ka, way ka kaugpot. So, perdi ka, ako madaog. Timambal mo si Pacquiao nga siya ang pinaka-the best siyang champion kay way sa kontra?
22: Hindi, kay may suryahan na, yung nasa likod.
20: Amo na da, mang! Ang gwa na yamang. Ibutang mo bala sa arranged marriage. Paano kakambal na ang lalaki plangga yagit ang babae kung na-arrange marriage? Ngaliyahoy, ikaw ang isya ning mangin bana mo, ang maldita ka ha. Hoy, malapit na ang balumang bata mga babae. Hoy, maldita ka, siya ning bata ang pamanahon mo, magdako ka ha, hindi kayo mangita iban. Siya nagid lang. Di karoon ang bata, why na niya freedom, mang? Why sa choice siya naging ito pamanahon mo?
22: Correct.
20: Di happy ka? Happy ka, Michelle? What if, Michelle? Hubin ka pa, kagdalaga ka. What if, mambal ka? Nga ang imo pamanahon, si Joseph Ged. Why na sang iban? Titani, kundi why mo napilian ng imo was sweet subong nga drummer? Di ba? Ti ang question, ma-happy ka ayan kung si Joseph?
22: Matagalog ito, guro eh.
20: Alam mo na da, yun nga eh, yun lang. Ti ang balik ta gani sa pamangkot ko. Balik ta sa pamangkot ko. Ang nagapungko subong nga gobernador, may kontra, wala?
22: Asang nagligad ni eleksyon daw, wala.
20: Kaya nga eh! Ayan nga. Amo nang dapat, yes. Michelle, ang maga nami gidya nga may duwa ka kontrahanay para nga mabalaan gidya sinong gusto sang tao.
22: Correct. Tapos ano lang ha, force lang bala ka kay FMC, wala lang personal anay.
20: Amo na ya, amo na. Now, are o si Saon? Okay. Okay, are na. Kay may duwa nga pangalan. Abi si Saon tani. Sino si ang una nga pangalan?
22: Ang una nga pangalan mo ang sa second district na si 3D Marañón kay Quezon City.
0: Ti! Kampiyon man pong! Ang mga Marañón may track record man sa Mayo nga pagserbisyo?
22: Correct.
0: Dibla? Ti porsigido gid. Agin ako gidyan ni 3D Maram, ni Kong 3D Marañón nga mapadlagan gisaya gusto ya gid. Huwag saya napilitan.
22: Ang grupo, actually siya ang napilian.
0: Okay, very good. O tira na, may ara na kita, credible, popular, and, responsible. Oo, nga mangin kandidato sa pagka-gobernor this 2028. Daw sinong kontra?
22: Si Javi Benitez, sang third district.
0: Okay. Accept yung man nga madlagan siya?
22: Nagpagwa siya actually statement kahapon
0: nga?
22: Na siya ang may taas abing rating sa survey.
0: Yes. Sino nagsiling na?
22: That's a survey laman kay KSLJP sa
0: survey sang?
22: Kumbaga. Doka, arang doka pulso sang tao. Laman
0: okay,
22: sa
0: okay, te?
22: At si Javi ang may taas no compared kay 3D.
0: Okay, te?
22: So, ang natabo nagpagwa si Javi kagabi isang
0: statement?
22: Statement. Nga ti subong hindi pa siya kuno ka desisyon
0: ay abaw
22: ang problema
0: ay abaw
22: ang bilog ni Negros especially RSSI
0: so hindi siya kay daw niya do kabata pa kuda daw manigulang kuda sang problema hanay
22: wala actually oo wala man hindi
0: kasi so che lang anay
22: che lang anay
0: wala siya wala pa siya linga
22: wala pa desisyon
0: ya kuno abi hindi ko anay ah. Daan mo na?
22: Correct. Wala pa, anay, do, kakuan lang.
0: Pero kung ako pamangkuton mo, mang, okay man si Jabi, ah.
22: Yes.
0: Nga, ah.
22: Mas matry ka man, wala ka kita.
0: Nga, ah.
22: Bata-bata.
0: Yes, nga. Hindi bata-bata, isip, ah. Bata.
22: Oo. Bataon.
0: Bataon. Aryo, nga, ah. Nga si Jabi, may kwarta. Oo, si Papa niya. May kwarta. Oo, ano pa? May popularidad.
22: Correct.
0: Si Papa niya. Ano pa? May kakayahan. May kakayahan. Nga, ah? Nakita mo bisan hubin siya, mayo man siya magdala. Sang Victorias lang galing. Oh. May K. Kagwapuhan. Kagwapuhan. Gwapo. Mang, excuse me, pareho kami tsura. Okay, pareho kami tsura. And kahit ko siya. Kag-idol ya ko na. Oh, sila niya, how to be you po. Kag pareho kami. Ha?
22: Kung wala sila nagbulag, gaya mo amo manawong.
0: Ang uyab yung sanguna?
22: Oo, oh, kagang imo, Miss Joanne.
0: Hindi! Ang uyab yung sanguna, kagang ex-kubra kadahay. Si Ellen Adarna. Ang ex-kubla, Ellen Adarna.
22: Ay, oo.
0: Ellen Adarna I. Bulhano.
22: Si Joseph, galing na pamaan.
0: Hindi! Pakaisa ni Joseph. Ang uyab ko. Nga si Ellen Adarna I. Bulhano. Actually, kung ako kay Jabi, kay total siling sa mga tao, siya ang paborito. Ganda yun nun ko niya, mang. Dayun nun. Nga masetol ka sa pagka-congressman kung pwede lang makiya ka-gubernur.
22: Correct.
0: Ikaw yung hari isang probinsya. Kasi ikaw ang hari isang isa lang yung ka-distrito. Dami ka dyan, ikaw yung hari isang bilog na probinsya, eh.
22: Correct.
0: Kagdaw sa ano, bala na? Siya niya ang pinakahubin na gubernador, guru?
22: Yes.
0: Ina, kung maperdi si Terdi. Yun lang. Yun lang.
22: Basi ang ending sin eh, mayarat ang pag-istoryahan na yung gawa kapartido, kagang magwa, isa lang.
0: Ay, ayoko niyan! Ayoko. Ayoko na merong istoryahanay. Dapat talaga may bakbakanay. Oo. Kikalaw ay nang muro-muro. Again, why tayo choice?
22: Correct. Nagagawa naman niya nga pangalan, abay kay Quezon JP, sa BC gobernador, daw gin-isa na lang ganyan sa Yonega, kag-love, but hindi pa man...
0: Bahay ina na yung BC, ah, kay BC lang man, ah. Bahay ng BC, kay mingin BC, lang na siya sa kung ano-ano.
20: Ang gobernador gidya.
22: Yes, stable lang tayo ni KFMJP.
20: Importante yan, balon mo sila nga duwa. Ining si ining si Kong Terde kag si Kong Javi. Balon mo sila nga duwa. Basta during campaign period, bawal ka mo magpromisa ng imon biting bugas.
2: Ah, grabe po.
20: Bawal.
22: Hindi ang bugas si KFMJP. Kagabi, I don't know na nagsulot sa ulo sang bana ako matulog na malang kami tani.
20: Nag-practice sa drums. Nag-practice sa drums. Abi ko na yung matulog na kami nag-practice pa sa drums. Isa lang na po si Lingon, man. Isa lang na po si Lingon. Hindi. Isa lang po si Lingon.
22: Ano, sir?
20: Iya to ka magbakal bugas buwas. Kay kun imo to ka, way man sa pakialam. Oo.
22: Oh. Correct. Iya gid. Oh. Kay pagbukas ako na sa bulugasan, dato sa duman niya 60 plus ang
20: hambala sa balanga para may bulugasan siya. Tunload niya ko drums.
22: Alam ko sino ba mate niyo tunload ako ni Sir JP drums.
20: Hambala sa balamang, gusto ko makatuon paano mag-drums laklak na kanta. Tuon mo lamang seryoso ko mo lamang. Oo, oh, mabayad ko ang, mabayad ko ang. Oo. Eh, bayad ko ang. Para may nung bakal sa bugas. Ang pamangkot ako kabalo sa magtudlo.
22: Oo.
20: Oh, amo na ah. Oh, sige, sige, i-set na. But anyway, balik na to sa sparring ni Kuan ah. Ni Jabi, kag ni Terdi. Tito ka official na ni Mang. Sila lagi nga duwang magbakanay.
22: Ang gagawin niya nga pala. Kaya una-una, kung kayo pag JP, tatlo ni sila mo, Mayor Bading.
20: No, may pagitan kung tatlo pagitin.
22: Oo, galing kiti. Ang sa mga ini na mga binulan, nagbuha-buha na lang kapangalan kay kayo pag JP. Si Kong Terdi, kaya si Kong Javi. Duwa na lang ang low
20: gravity tight
22: ang
20: oy.
22: Ano
20: si Diba si Balam Ministro Yanay naman o oh. Yapang
22: yeah,
20: ikaw lang anay mag-gubernur. Oo, ay ka subo man na yaman. Matukod daton nga party man nga.
2: Ah, grabe po.
22: Ano sa ton party?
20: Party boys.
22: One team, one goal.
20: Hoy, hindi ko pa gipa-mention. Adi ka raman, suspended naman ko.
22: May meaning man ayaw.
20: Te, bisan pa! Bisan pa! Anong meaning ako?
22: Amo ka naging dilog ko.
20: Oh, sige be, isog ka git. Anong meaning ako? Sige be.
22: One team. Oh. Oh, one.
20: Oh, hindi na lang. Shh! Shiel ka ka, puwible siya naman suspended, Shiel. Hindi na ah! Why na na ah!
22: Basta one team, one goal ah!
2: Ah! Grabe po!
20: Sige ah! Nang tisubong, gapa kuno abi, way pa gana si Jabi ah, no? Daso na, may gana na na siya. Kabay pa maganahan siya mga.
22: Yes. Nawig pa man to kuno, base sa iya ka kay SLJP nga statement, sa karon duha sila actually ni Kong 3D ang nag-focus sa problema. Sang tagsatag-
20: wow, kanami, kanami. Kay ko na kuya pambalon, mang, duha sila ka capable ah. Capable ah. Isa ka medyo may edad-edad, isa ka hubin, isa ka guwapuhon, isa ka guwapo, gidya. Isa guwapuhon lang, isa ya guwapo, gid. Isa ka uyaban, ang isa way na.
22: Oh, why na, why na.
20: Sige ah, kung sino man sa ila ang magkabay pa mula na ako niya. Gusto ko lang niya may kontra, blamang kay kalawain niyang ginamuro-muro mga. Dapat niya, yes, kuwan gidya ng kada partido may kandidato gidya.
22: Yes, kay para natin.
20: Oo, basta bisan sino magdaog, buligay lang. Buligay lang.
22: Correct.
20: May the best one win. Basta nga, kung nga pangabay sila mo niho. Ang tanan nga maleta, dapat transparent.
22: Correct.
20: Makita ang sulod.
12: Tinan to, ito.
22: Kuntunseliyohon kong bilog.
20: Sige man nga. Okay ah.
22: Kagay pa yung pinang aton madulong nga balita para sa programang 11 MDTS nga ginadulong man sa aton sa kaluwansang DTX 500 MyPC kag D3 Bio. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Ako naman si K5 Michelle Patino para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Okay, okay. Shell, thank you, Shell. May na nga may ara. Kwa na, may kontrahan na ya. Basta, sport lang, sport lang. Galing kayo daw, way pamanggana si Jabby. Ambot kong che-che ilang na, oh. Kaya may ara kisa gambal, hindi mapadagan, tapos kibuton lang mapadagan. Kung abi, hindi lang magdagan para wala gamo. But later on, kung napit na eleksyon, yung padagan ko. Diba? Pero mas namian ang Negrosanon kung may ara, gadya dua ka kandidato. Para hindi kita masalaan nga ginamuro-muro talang. Makon mo ya, wala kaya kontra. Yan na ya ko, no? Ano magbutong tao kung wala bulutuhon? Hindi nami. That's why dapat duwa gid ya mapadlagan. Duwa or more.
2: Grabe po.
0: I-check ko this time si Birto kay may estudyante nga napungol pulis sa Bakulod. Ara na, Birto, K5 News mo.
21: K5 News FM Police Report.
0: Bert?
3: K5 GP, breaking news lang kita.
0: Okay.
3: Ay nasubong sa may active, isa ka pagbalusay o kong paglilokpanay, iniruhay, at nagluntad subong lamang nga uto, diri sa may purok active. Ang in-report ka ina ni Sir Red Salgado sa sining lalaki na kinakabig witness. K5 GP, kaina, napatay ini, pero diri sa gym kita mismo sang purok active. Nagasinala na ang mga tao diri, bangod magulang din siguro mga ara sa 10 minutos bago kita nag-upload diri. Pila ka lupok ang ilang napatian sa palipot sang palay ni ini. Kag ang nag-abot ang aton sini nga mga kapulisan dito na nga gin pang I don't know kung nagbinalusay ang mga ini. K5 GP, no? Pero napatian diri nila una ang duha ka bilog na lupok ay dito sa piyak sa kilid ng gym. Top diri sa likod, may mga linokpanay. Ito ba lusay ko no, K5 GP?
0: Di dapat ang area ipaidalom na sa police control pang? Oo. Dapat damo na mga SWAT makinagtuda. Kaya di na pwede yan ngayon mo nila yan daw war zone niya ang dira nga lugar. May kalaigo na karon nga mga bystanders na.
3: Okay. Mari mo natin si Mama. Ma'am, ano oras po na...
0: Yeah, tag siya, Berto. Ako pa interview ha?
4: 12 siguro. Huh? Kaya pag-check ko ka sa phone po, 12:13.
0: Bert!
3: Huh?
0: Ako pa interview ha, bala, Bert?
3: Okay, ari.
0: Oo. Madam!
4: Sir?
0: Madam, mayong ugto sa imo. Anong oras naglinokpanay?
4: Nang mga 12 in punto, siguro. Kaya pag-check ko ka sa phone po, 12:13 na.
0: Okay.
4: Sir, how good? Pila ang naglupok?
0: Pila ka lupok ang imo na batian?
4: Ha?
0: Pila ka lupok?
4: Pero ang ako, di dyan na batian nga lupok. Apat, di dyan.
0: Apat? Sa isa lang nakalugar o may ilupok man sa pihak?
4: Hindi, kay basta sa likod balay namon.
0: Uy! Di may nakita ka nga nagdinalagan?
4: Wala, mga pulis na lang.
0: Oh, sinong sa likod mo balay? May balay man na sa likod nyo?
4: Oo.
0: Anong balay na da? Kasi sinong tag-iya? Bayan lang ha. Kaya basi karun maano ka pa da. Karun, pero dirahalin ang lupok sa balay, sa likod sa balay nyo?
4: Oo.
0: Uy, sinong kontra?
4: Wala ko bala ka balo, sir.
0: Why na mga singgita? Naglupok lang?
4: Oo.
0: Kusog gid ka lupok?
4: Kusog gid. Pero nasalaan ko pa to gani nga kurente lang ang naglupok mo.
0: Ano ang kinalain sang kurente nga lupok kag pusil nga lupok?
4: Kay ka pila namang kami dibi malukpan ka kuryente beti.
0: Tapos pila nang imo nga edad?
3: Secret ka no? Pero paglantaw ko kay GP do ka dalaga pamanit si ma'am.
0: Abi bila edad ya makuta? Abi makuta na ni. Kay sultiro ning ka pamangkot. Pagkuta siya, bilaidad niya.
3: Secret ka lang. Mga pinabulubanta ko, mga 24.
0: Guwapa na? Himala. Guwapa siya, hindi.
3: Hindi eh.
0: At hindi na mag-secret-secret ah. Hindi ka magaling guwapa. Oy, joke lang. Tiyala, inang tinadakpan sang pulis da. Makutso-kutso, tabla anay bala. Gapang laba ka pa da?
4: Wala.
20: Why na? Kau kutsu-kutsu tanay ah. Kutsu-kutsu tanay, chika tanay, chismis. Di nang why na dakpan sang pulis?
22: Wala ko kabalo kay labot sila sa punta gito.
20: Nga linok panay, ang pinangitaay.
3: Lola Utay ang

0: for the first time babae ang ginpili mo interviewon, hindi gwapo nga lalaki.
1: Kay diri man sila yabi, wala ta choice, di kay wala di maka lalaki.
0: Why gidda? Ay pura out galida. Ti ano subong pang damo da pulis subong bird?
1: Nagkahalin na ang aton sining ka mga kapulisan bago lang gid. Kaki 5GP, ang problema lang man diri ko nila kay damo di mga kabataan nabi kay dumiari ni sila programa sublong nga adero kung
0: dumiari. Kay makon mo, may mga bata sa palibot na nagpanalupok pa iya. Oo. Ay Birto, Birto bati bla. Ari Subong ang aton nga Assistant Vice President for Operations. Kilala mo?
1: Oo, si Sir Ray Umalay.
0: Na, i-greet sabihan ay si Sir Ray Umalay, B.
1: Ay, hello sir, welcome din sa K-5 Macondo.
0: Okay, okay. Halong ka, Berto?
1: Upgraded.
0: Oh, na si Sir Murray, ay, Sir Murray. Anyway, Bert, inang tutok ka lang da, Bert, no? Pang uluusisa ka danay, okay?
1: Oo, mga sisa kita diri ano, pero at least bala kay ti posible wala ta kabalo ha, basta posible konektado
0: man. Oh. Pero ang report mo to nga pulis gin tapungol, why na to?
1: Ati lain.
0: Tita siga na da kay 2 minutes na lang bilin ho. Oo.
1: Ati sige. Kagi 5 Jean Paul, gipasakaan na sang kaso sang direct assault on an agent of a person in authority resulting to physical injuries, no? Ang 16 anyos nga minor de edad, matapos nga tinanumbag ni, no, sa nagligad nga adlaw sang isa ka pulis dira sa may barangay Granada Bacolod City. Bukarong dito ang mata sang pulis nga to kagati sunod diri sa ato niyawan sila manhunt to sang sa suspect nga estudyante para lang kay ti nakachat-chat sa akon ang suspect o sa aton nga masurrender sila, so ginsugat na to sa K5
0: kaging
1: masurrender gid dito mismo sa ato nagtubangay gid mga ang pulis.
0: Di nga ginsumbagya ko nung pulisaw. Di sigunta kay Y na time. Ginsumbagya ko nung pulisaw.
1: Ginsumbagya kay ginsa Y malang siya kang pulis. Nga hindi mag-skate na subang sang
0: di mo nung bagit sa dayon pulis pa. Naka-uniform ang pulis.
1: Wala na
0: kayo. Kaya biyaguro ko nga insino lang ang civilian. Dahil sinumbagya. Di Y naka downward black o naka inside black o outside black ang pulis.
1: Wala man na kay Tino. Pagilalaman pulis.
0: Di dapat maka inside black or outside black. Oh, galing kay wala guru is DT, self-defense tactics nga subject. Oo.
1: Wala ka taglaom yung pulis nga mamu.
0: Sumbagon. Sige pa nga, importante na file lang kaso. Bye-bye, Bert.
1: Oo, bye-bye man. Sige, ako si Berto Gakit, K-5 News.

0: Salamat, Gid. Kitay kita sa buwas. Same time, same station. Ako si Jean Paul Hineroso. God bless everyone. Bye-bye.
1: News. D3, Bio. Problema sa pangkaso? Hilana, sipon, kagubo. Tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kagprotektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio na isa kasahi ng brain food. Kagandin luman san aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
2: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, uti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
1: May DC. Mabaka, mabuti ka. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C, mabaka sa mga buti ka. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
1: DTX Beauty Soap.
5: Mabakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: So na,
6: problema, gid ako sa akong body odor.
7: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
5: Mabakan sa mga butika.
8: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
9: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
10: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-one round sa akon. Inikal.
9: Bigaw ang performance kay darling. Mang extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag-lavawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
14: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
15: Happy! Everybody's happy!
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Cheers sa barkada nating
19: Night Shift,
18: OT,
19: Breadwinner.
18: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ang may kasama.
20: Drink responsibly.
18: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
21: Let's go. Go with the flow.
22: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
21: go with the flow.
22: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
21: Charmy.
17: Charmy. Let's go with the flow.
0: Mal, kita mo bang nakikita ko?
5: Oo nga, kitang-kita.

0: kita-kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: Traffic sa pagbiyahe. Damo ang kapanalakit sa lawas. Maggamit sang salon pass. May direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Madasig ang epekto. Sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan. Tugtog 8 ka oras. Para sa palanakit sang abaga. Liog. Taglikod. Salon pass. Metal salicylate. Menthol. Tocopherol. Acetate. Camphor. Is the generic name of salon pass. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

0: Nagahatagman sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Magtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagbalangga sa mga hinablos, may dala na dapat na disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my love.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
5: K5 News FM.
3: Kampyon.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

Mayong hapon mga ka-K5, welcome sa Webes ng edisyon sa ngatong nga program, It's Our Time to Shine. Today is August 20, 2026, mga ka-K5. Kumusta mga tagaman sa Lanao dira sa Banwasang Lakastilyana? Kaina mga alas 5:24, nag-aso na naman ang bulkan kanaon. Thank you, Ged. Kikadamo sa mga nagapamati sa aton dara sa Banwasang Lakastilyana. Good afternoon sa inyo tanan. Pag-welcome sa program, It's Your Time to Shine. Abi ninyo sa Luzon, nagasigi-sigi man ang pagbubo sang ulan. May mga pagbaha, pagidya sa pila ka mga lugar dito sa Luzon area. Kag may mga lugar pa nga apektado sa gihapon sang habagan. Login report ko na ni kahapon sa inyo, no? 220 na ang patay sa leptospirosis sa bilog nga Pilipinas. Suno sa Department of Health. From January to August 8, mga ka-gay-vine. Dito sa Maguindanao del Sur, baw may nasunog pagin nga merkado. Dito sa Banwasang Sharif Agwa, patay ang mag-asawa na nagabaligya sang LPG. Tapos ang asawa nagabusong pa. Grabe, no? Kung adlaw-adlaw, amo lang ning ubra mo, nagakadepress ka man. So every day makita mo ang nagakatabo sa bilog ng kalibutan. Dito sa isa ka nasyon sa Africa, bo ang bukid dito nga ginakutkot sa mga pumuluyo para magmina sa mga bulawan na tiphag na naman. Masobra isa kagatos ang napatay mga kagaypan. I-check ninyo ang aton nga mga Facebook pages para makita ninyo ang mga balita, no? Balita lokal, balita national, balita international. Kitaya pasalamat kita kay ari kita dere nagapungko, makarelax pa kag makapamati sa aton nga mga radio sets. God is good, mga ka-K5. 1:13 p.m. ang aton oras.

Hello, welcome kumandami sa ito nga program. It's your time to shine. Ang mga followers ko sa page ko, Sunshine Lacson Original. Mayong hapon gid sa inyo. Kag syempre, ginapasalamatan kumain ang tanan-tanan ng mga KSS members nga nagamonitor right now sa bilog nga Bacolod, sa bilog nga Negros Occidental. Good afternoon sa mga taga-Himamaylan City. Salamat gid sa inyo nga pag-monitor sa pagpamati sa It's Your Time to Shine program. Halungin nyo gid ang inyo nga mga atay against infection. Magtumaros ang Klinika D3 Bio nga may virgin coconut oil. Mga ka-K5, ang VCO or ang virgin coconut oil may antimicrobial properties. Amo ni siyang nagatap na sa pagdamo sang kagaw sa aton nga atay. Mabakal ini sa mga KSS resellers dira sa inyo nga barangay, mabakal man sa Maze Wellness Product Center sa Plaza Mart, kag sa tanan-tanan nga mga klinika branches sa Bilogan Negros Occidental. Mabakal man ang D3 Bio sa Shopee, mabakal man sa butika. 1:17 PM mga aton oras mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio.

sa may bad news si Tita Shine sa inyong tanan. Pagkatapos ni Bagyo Neneng, may isa na naman kabagyo na magasulod sa Philippine Area of Responsibility. Ang ngalan niya ni Do, si Bagyo Obet, kung magsulod na siya sa teritoryo sa Pilipinas. Pero ang iyang international name is Saudel. Ang forecast sang pag-asa, kung magsulod na ni siya sa teritoryo sa Pilipinas, pabaskogon niya na naman ang habagat or ang southwest monsoon. Kung magbaskog ang habagat ay abaw maigo na naman sa mga pag-ulan ang Luzon area and ang Western Visayas area. That is according to Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration. Siyempre, basta pag-asa na gani ang maghambay, mangaman na naiya si Tita Shine Budlay na. Hindi ko na maisip kung kapilan ako kabeses na apektuhan sang baha diri sa Bacolod. My goodness. Kaina, alas 4 sang aga, nakitaan ining bagyo sa kalayoon nga 2,960 kilometros. Gikan sa nasidlangan nga bahin sang northeastern Mindanao. Padulong padayo nini nga nagagiyo padulong sa northwest nga direksyon sa kadasigon nga 20 kilometers per ora. And as I've said kaina, ang iya sini nga international name is Saudel, and once magsulod na ini siya sa teritoryo sang Pilipinas, pagatawgon ini siya bilang si Bagyo Obet. Ang forecast sang pag-asa daw Lunes, Domingo or Lunes, dira na naton ma-experiensyahan ang mga mabasko nga pagbubus ang ulan. Kay pabaskogon ni Obet ang kuan ang habagat, as I've said kaina. Bao ambot na lang. Sa mga nag-celebrate sa ilang birthday today, happy, happy, happy birthday sa inyo. Kabay pa nga hatagan kamusang Ginoo sa malawig pagid nga kabuhi, maayong alawas, madamo pagid nga mga blessings mga kakaypay.

Sa mga nagasaulog sa ilang kadlawan, today, August 20, 2026, happy, happy, happy birthday sa inyo. Sa mga wala ko matamyaw kahapon, nga nag-celebrate sa ila birthday, belated happy birthday sa inyo, especially ha sa kay Sir Emmanuel Buenafe. Kahapon si Sir Eman nag-celebrate sa iyang birthday August 19, 2026, Wednesday. Sir Emmanuel Buenafe. Sir, belated happy birthday sa imo na ngayon ko ganis ang pasensya sa iya. Kay siling ko wala ko gidya mabukaran kahapon ang iyang mensahe. Siya na lang gidya nagtamyaw sa iya kaugalingon. Sir, belated happy birthday to you. Ang pagpanamyaw halin sa amon diri man sa K5 News FM.

Salamat gid sa aton nga mga suki dira sa Banwasang Ilog. Good afternoon sa inyo. Naga-monitor sila subong. Ma'am Veronica Delgado Recto.

0: is love.
1: Thank you very much to all the members of Family Gregas na nagapamati right now sa It's Your Time to Shine program. Good afternoon man sa the Aces family and Kanaya family. At sa miyembro sa Juanillo family dala sa Sitio Bukalan sa La Carloto City. Sa ila ni Don Don, Janessa, Jaira, Cute, Jaren, Julie, and Cherry. Thank you very much, Gid. Sa inyo, padayon nga pag-monitor, padayon nga pag-suporta sa It's Your Time to Shine program. Ang nag-chat sa akon si Ma'am Linlin Gregas.

Halimbawa, tapos gid ko ni kay Ma'am Yasha Milan, nagkuan siya gali, nagchat siya sa akon sang August 14, no? Hindi ko sigurado kung natamyaw ko ni bunso niya ni ang iya kamanghuran nga I think anak niya, 28 years old, si Leonessa Uhayan. Nag-celebrate sang iya birthday last August 14. A belated happy birthday to you from Manang Ching Uhaylan of Barangay Mansilingan, dala sa Puro Kabugwason. Mukabay pa nagapamati sila. Ma'am Yasha, Yasha Milan, salamat.

0: sigurado na ning kung matamyaw ko siya this afternoon, hindi na ko malipa. I mean, hindi na ko maakigan. No, kung hindi ko siya matamyaw sa birthday niya, kay advance na niya ang akong nga birthday greetings. Actually, sa August 25 pa, ma-celebrate sa iyang birthday si Ma'am Luisa Ohoylan Yanon. O dala sa may puro kabugwason sa barangay Mansilingan. Pero ginpatamyaw, nagidjaya subong sa akon sang anak niya. Hali ni Ma'am Luisa kay Jing Jing. O, ang pagpanamyaw, advance happy birthday to you. Basta love-love mo gid ang mama mo, ipag-greet mo gid siya kay Tita Shine. Pag-greet ko na lang ang mama ko, Luisa Ohoylan Yanong, sa Puro Kabugwason, Barangay Mansilingan, August 25, ang birthday niya. Greetings halin sa iya anak, Jing Jing Ohoylan, Puro Leonville, Barangay, or Lionville, Barangay Mansilingan. Ingin bulgar pagid ka di, Ma'am Luisa, ni Jing Jing. Oh, 57 years old na kuno ikaw. So, advance happy birthday to you. Once again, sa mga nag-celebrate sa ila birthday today, happy, happy, happy birthday. 1:34 p.m. mga aton oras, mga kagayfine. Salamat, gid. Jing Jing, Ohoylan. Thank you very much, gid sa imo langga. Pagabalik ang It's Your Time to Shine pagkatapos sini.
1: K5 News. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo. Tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio kana. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid. Nagginahimo monolaurin sang atong lawas. Nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio kana. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kagantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
2: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita, Mighty C. Maria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Nagid ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
6: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
7: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
8: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani makawan round sa akon. Inikal.
9: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica, Deo Fresh, Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh, available now.
12: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Cheers sa barkada nating
16: Night Shift. OT. Breadwinner.
15: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
17: Let's go. Go with the flow.
18: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
17: go with the flow.
18: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
17: Charmy.
19: Charmy, let's go with the flow.
20: Man, kita mo bang nakikita ko?
21: Oo nga.

0: Sarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Sino sa inyo ang sub-sub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Minerals Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. 101.5 K5.

0: 1:46 ang aton oras, mga ka-K5. Kaupod sa gihapon, Sunshine Lacson. Tapat pagid ko kay Sir Alan Takapan kay naulihi pagid. May isa pagid ka mensahe nga wala mabukad kay ina si Tita Shine. Happy birthday sa kay Dane Raver Takapan. Ang reliever tech dira sa kaban ka lang. Kagsahinigaran. Oh, good afternoon, Ged. Happy birthday to you. 18 years old na siya, gali isubong. Ano mo ni Sir Alan? Anak mo ni Sir Alan?
1: Hello.
0: Anak?

Sir Alan. Thank you, Sir Alan. Abi ko ganing bata mo, isa lang kabilo. Sa mga mama nga nagapamati din sa Barangay Felisa. Kada hapon ko no, basta may klase, gamonitor na sila. Sila ni Ma'am Ruana Villaran Erbito. Damo-damo na sila dara nagamonitor malapit sa eskwelahan sa Barangay Felisa. Thank you very much, Gid, sa inyo. Ang inyo nga mga kabataan, hatagin nyo, Gid, ha, sang Mighty Sea Syrup kag Memory Plus. Para, syempre, mas mag-active kag mas mangin, maalam pagid sila. Mas magnami ang ilang performance sa klase. 1:48 p.m. mga ton oras, mga ka-K5.

0: Mayong hapon sa kay Sir Samuel Uyad, ang guard nga nagapamati right now dira sa Goldcrest. Thank you very much. Good kag happy birthday to you. Birthday niya gali isubong, halin sa kay Sir Rolando Balayo. Thank you gid sa inyo, sir.
1: Think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place.
0: Mga ka-K5, gin-aprobahan na sa Senado sa third kag-final reading. Ining hagna, ining bill, ining proposal, nga naghatag sang proteksyon sa mga pasyente kag mga caretakers sa mga pasyente. Kaya hindi na makasara nga magbayad sang mga bills nila sa hospital. Ining mga balayaran nyo ba lang sa hospital nga bawambot na lang. Magwa na kamugani sa hospital pagkakita nyo nga kadamu-damu kag kadako-dako sang inyo nga balayaran. Diri na kamo nagalalain. Now nakasaad sa Senate Bill Number 1511 or 1511 nga dapat pahanugutan ang pasyente nga makapauli kung nakarecover na siya sa balatian. Pero again, isa pa lamang ini ka proposal mga ka-K-5. Nakasaad man sa hagna nga hindi mapreso sa ospital ang pasyente. Kung hindi siya makabayad sa iyang balayran, sa ina nga hospital or sa medical clinic nga ginalakipan sa mga professional fees, medisina kag iban pa. Wala man ginapahanugutan sa proposed bill ang pagpreso sa mga caretakers, representatives kalakip na sa mga bag-ubunag nga lapsang bangod sang wala mabayaran nga hospital bills. May nabalaan gid ko ni masiling sila hindi ni anay pag-i-release ang bata. Ma'am, ibilin lang ni sa nursery kay wala pa makabayad sang ilang hospital bills ang mga ginikanan sila. Ahay kaluoy man sang lapsang. Pero syempre nakasaad man sa hagna nga dapat maghatag sang promissory note ang pasyente sa ospital para sa mga balanse nga wala mabayaran. Hindi pwede nga magtalikod lang kita. Mapurdoy naman ang hospital. Pero bisan paano, ining proposed bill nagahatag gid sang proteksyon sa mga pasyente ka-recover na sa ospital. Kakinahanglan, nagid siya nga magwa. Kag hindi sila dapat kapati ni Rondera or else magmasaka, paging nga masaka ang ila balayran. Mga ka-K5 diri sa aton sa Pilipinas, pila lang ka mga pamilya, pila lang ka mga individual ang may savings o kung may budget para sa ila hospitalization. Kalabanan sa aton ng mga trabahador, kada sweldo, ginauna naton ang bugas ang inugbayad sa

0: tubig.
1: No fear.
0: Kay siling mo, wala pa man ko nagmasakit, ita sign, tiunahon ko ni anay ang bugas. Ibakal ko ni anay bugas, ibayad ko ni anay sa amon balay run sa tubig. Kung ka isa, unahon pa na ang inugbayad sa kuryente, sang sa magbakal, sang sudaan, hindi ba na mo na ginahimo na to? Hindi man pwede nga unahon mo pa ang maninda para sa imo inugsudaan sa bilog nga simana, kay ulotdan ka na sang kuryente. Amo niya ang realidad diri sa aton sa Pilipinas. Ang iban sa aton, kung may ginabatsag, ginadaladala lang na. Wala man nagabatsag, kaab kay siling mo, okay pa man ko, tita sign, kaya ko pa man. Kaya ang pwede nga ibayad sa check-up, ihatag anay sa kabataan, balon sa eskwelahan, tuition fees, arkilan sa balay, kay budlay man nga pahalinun kay konsumo na sa imo monthly nga balay run sa arkilan sa balay, kag kun hindi ka makabayad, diin ka abi maistar. Most of the time or sa masami ginauna mo ginaiya ang iban kesa sa imo kaugalingon. Ilabi na gid kun ikaw isa ka giniganan. Ilabi na gid kun ikaw ang breadwinner sa imo nga pamilya. No, amo ni ang realidad. Ilabi na kun ikaw ang amay, kun ikaw ang iloy nga nagasagod sa imo kabataan, sa imo nga family. Pero kung maglala na, amuna na ang pagkarankaran, pagpa-check up, mahambal ang doktor nga baulala na manitita siya ng imo nga balatian. Kinahanglan mo na nga i-confine sa ospital. Ti, pagka-confine sa ospital, dira na nag-aumpisa ang problema mga kagayfile. Ang iba hindi na makapag-check up, gulpi na lang matumba, pagdala sa ospital, hindi na makagwa, kay ti lala na mo ang kondisyon, mapilitan ka na nga ma-admit ang pasyente. Ang iban ginadala sa private hospital, bisan wala sang kwarta para lang nga mahingagaw ang ila kabuhi, kay gulpi lang nga naglain ang kondisyon sang lawas. Ipadayon ko lang ni Karon. Stay close everybody, magabalik ang It's Your Time to Shine pagkatapos sini.
2: K5 News.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
5: Kadtota sa dugang nga benepisyo sa ang gitawag D3 Bio. Kung adlaw-adlaw ka, especially kung kaunon mo ang D3 Bio, kauno na kagtod. Meaning pa ang mantika lang imo ipasulod sa imo halin sa baba pakantos tutunlan pakantos tiyan pakantos tinai. Ang suno sa pagtuon sir boy ti nabalaan nato na permi nato ginabalik-balik nga taas ang iya nga medium chain triglyceride. May ara siya gitawag mild laxative sa imo nga digestive tract. Tapos ang glycerol amo nang main constituent sang MCT nga makita mo sa D3 Bio. Gina-attract niya ang mga water molecules. Amo na nga kung pala inom ka D3 Bio, tingala ka normal imo pupo.
6: Na may ang pupo mo.
5: Isa sa mga pinaka the best nga experience ko sa D3 Bio. Sang ara ko sa Milan, Italy, gina taki gigoya sir boy sang ano sang kagaw ko lantaw na to kung diin hasta si D3 Bio. Anong ginhimo ko sir boy? I take 5 soft gels every 2 hours 14 hours. Untat ka man gali.
6: Nalumos.
5: Lumos ang kagaw sir boy. Patay ang kablo sir boy before I take. Gin ko anak ko antigen test. It was positive. Imna na ko 5 ka soft gels kada 2 ka oras after 10 hours. Umpawan sir boy.
6: Negative.
5: Te,
6: kung sumahon mo na, but it's only 700 pesos ang 50 correct capsules. Pasalot ka sa ospital. Ang 5,000 mo dahil napuhin mo na to. Di ba
5: sa chika pa lang niya, 700 na bayad mo.
6: Correct.
5: Chika pa lang.
6: Chika pa lang. Na yung 700, nag-ayo ka.
5: That's how effective is D3 Bio.
3: D3 Bio.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin hulo ko, naibaluan ko ng taas na galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. VCO. Ang VCO, yung may D3. Mabakas, ka.
1: Yes, kagang kanami pag sir boss ang D3 bio. Kung problema mo is sa digestion, imnon mo siya in an empty stomach, sir boy. Kaya ang D3 bio, no, nagabulig niya siya para mag-reduce ang inflammation. Basta inflammation, sir boy. Ang imo nga digestion, absorption, pigaw, good, sir boy. Pero kung imnon mo siya, wala pa sulod ang imo nga chan, makure ang imo nga problema sa imo nga chan. Kag kung gusto mo naman magpa-reduce o kung magpa-lose weight, kinanglan mo siya imnon before ka magkaon, sir boy. Kaya nga man, gahatag sang satiety hormone sang ginatuwag magnormal ba, sir boy, nga feeling mo ya busog ka. So kung feeling busog ka, hindi ka mag-overeat, sir boy. No?
6: Sakto na, Dok.
1: Mag-reduce kasi na. No? Kag kung problema mo naman ang tulog, imnon mo siya before ka magtulog, sir boy. Kaya nagpa-improve ina sa aton nga gut bacteria para mag-produce ang ginatuwag serotonin para magdamo man ang aton nga melatonin para magnami ang aton nga tulog.
8: Ang D3 bio permita ni mahibaluan o ginadiscuss na rin nga nami para sa mga kagaw, virus man, bacteria or fungus. Pero isa sa mga other benefits ni, ginatabunan yung imunga cellula, ang cell membrane, ginaputos yun. Agad hindi makasulod ang mga carcinogen. Mm-hmm. Kapanigarilyo ba na mo, ikaw nga wife, mahaklo mo ang grabe nga carcinogenic nga aso, hindi makasulod sa imo cellula. Kaya ginatabunan ina sang MCT sang D3 bio. Now kung hindi makasulod sa cellula ang carcinogens, hindi mapiktahan ang DNA, hindi makurap ang aton nga mga cells. So ano pa ulaton nyo? May number one ka na nga fighting army against viruses, bacteria and fungal infection, may anti-cancer ka pa. Kung guga D3 bio ka, hindi ina mahatag sang ordinaryo nga plain D3. Diri kagid sa super combination sang D3 na may virgin coconut oil pa, and that is D3 bio.
6: Are you a gym addict? Gym mag-exercise? Kung magbata ka sa aga, paduway ka na time magpamahaw, you just take around 3 to 4 capsules of D3 bio. That will energize your day and power your workout. It has enough medium-chain triglycerides. Once ini nga mausa na sa lawas mo as bilang gatong, ini masaka. Maimo ni sa ketones, masaka sa imo utok, tinloan pa to ang imo brain. Kaglayo kasi nga tawag nga Alzheimer's kung ikaw got D3 bio adlaw.
5: Hindi pagulata, sir boy, nga madinggi ka, matibi ka, maulcer ka, matrangkaso ka, ti before pa na matabo, inom na D3 bio.
3: D3 bio, problema sa trangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo, ang D3 bio ka na. Ang D3 bio, uno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 bio, adlaw-adlaw. D3 bio, D3 bio. With Vizio.
9: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
3: D3 bio. Ang D3 bio. You my Vizio. Ang Vizio. You my D3. Mga butka. D3 bio.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka. Imagine me without you.
2: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita tabtang.

0: Katinuga, may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kunkalipay.
1: Mga pinali, sangguma.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon, kagpagtulunan.
1: Mga pinali, sangguma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ini nga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinali.

0: Han. Ano? Excited ka na pala sa new home ta?
1: Siyempre, Han, no. Daw sa ano bala? Pila ka years natin gintipunan. So, ari na. This is it.
0: Sa katapusan, natuman gid man ang handom tanga duhan.
1: Yes, Han.
0: Natuman gid man.

0: Hi.
1: Yes, han.
2: Gusto na
3: kapo yun kay Gids na karon.
1: Ay, wala sang kasuhan ah. Inspired lang ko, Abby.
3: Mm.
1: Kaya daw sa ano pala, ato na gid man ang balay ang ginatinloan ta. Sa nagligad, sa boarding house lang ko gapaninlo. Pero subong, sa ato na gid balay.
3: Ikaw lang gid han, ho. Mm. Han, anong mayo siniman? May pagro makuha kita timbang, no?
1: Timbang? Ay, no need na, han. Ay, kaya ko nga ako lang. Wala man ako sang ulubrahon. Di ba la?
3: Ate, sige han. Bahala ka. Basta, ang ako man lang ha, hindi kuya gusto nga mabudlayan ka.
1: Okay lang ko, han. Promise.

0: Han, malakat na ko, Han.
1: Wait, again, Han. Masuksok lang ko sa t-shirt.
0: Ay, no need na, Han. Ako na lang. Nag-book na ko sa app eh. Baka doon naman din car.
1: Ano? Kanugon, Han. Kuntani ako na lang madulong sa imo.
0: Okay lang. Ako lang, Han. 9 AM pa man ang duty ko eh. Kwan, ginhungod ko gid-abi nga magpabook eh. Kay gusto ko nga makapahuway ka gid sa balay. Pila na lang daan ka bulan, mabalik ka naman sa barko.
1: Bisan pa, Han. Nagkakabala ka lang ako sa imo.
0: Nan, ote. Ari na galihan. Ah, sige na. Malakat na gid ko, ha? Bye!
1: Ato ng asawa ko. Thank you, good Lord, nga ginhatag mo sa ako ng mabahing handom ko. Kag na pangasawa ko pa. Ba? May idong nakasulod sa amon? Ala? Basi naglumpat siya sa pader, kahit kanubo man lang sa pader namon eh. Basi balay yan, asan tupad balay namon, balaho. Goon ko, balak. Uy, atong ido, dumay rasa nga ido ah. Kay sino ini man?
2: Hello, sir. Hi. Sir, pwede ka sulod? Akon ina ang ido nga nagsulod sa inyo eh.
1: Pwede gid, miss. Imo ni gali ido?

0: Dok, kana mi istoryon sa tupad balay namon ba? Kabuot sa iya. Doon nalinga ako sa istorya sa iya. Mahilig ali siya sa ido. Oh, ba? Ay, si Don ang nagatawag. Sabdon ko. Hello?
1: Ay,
0: Han?
1: Hello, Han! Kuan, Han. Basi mga 8 PM pa ako makapauli. May monthly meeting kami, Abi. Alang-alang, gid ka tama.
0: Amo ba lang, Han? O ti ano, sugaton takala karon?
1: Ay, hindi lang, Han. Kay idulong ko karon sang service ang company.
0: Amo ba la?
1: Mm.
0: O ti ano, may musa lang ko sang panyapunon ta?
1: Ay, hindi na, Han. Ay, ma-drive-thru lang ko karon sa McRonald, ah.
0: At isigyan, pwede gid.
1: Ay, oo, dali, Han. Sige na, ha. Babay na. Masugod na kami meeting. I love you.
0: I love you too, Han. Along ka na, ha? Bye. Psst. Ba? Dumay na ko pa ni Chita, ho? Ba? Si Marie? Nagatamwa siya sa pader namon?
2: Ronel! May ginluto ko din nga sudan. Gusto mo? Namit me! Dilawi pala!
0: Marie?

0: 3 Bio.
1: Problema sa pangkaso,
0: hilana,
1: sipon, kagubo,
0: tugas ng virus, kagmikrobyo.
1: Ang D3 Bio ka na.
0: Ang D3 Bio,
1: puno sang lauric acid,
0: nagginahimo monolaurin sang atong lawas,
1: nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
0: Mag D3 Bio,
1: adlaw-adlaw.
0: D3 Bio,
1: D3 Bio.
0: Senior citizen ka na bala,
1: kag medyo lipato na,
0: ibalik kag protektahan ang memorya.
1: Mag D3 Bio ka na.
0: Sarang makuha ang keto sa D3 Bio,
1: nga isa ka sahi nga brain food,
0: kagantin luman sa aton uto.
1: Rason
0: nga gandami ang memorya.
1: Mag D3 Bio adlaw-adlaw.
0: DTX 500.
1: Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level?
0: Mag DTX 500 na.
1: May ampalaya extract
0: nga bugana sa charantine
1: nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level.
0: Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes.
1: Mag DTX 500 na.
0: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement.
1: Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant.
0: Likawan ang komplikasyon
1: ng balatia.
0: Ang DTX 500,
1: ang pinakakampyong
0: antioxidant.
1: DTX 500,
0: Mighty C,
1: ang alkaline ng vitamin C.
2: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga kubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C.
1: Mighty C,
0: ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, hindi ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C,
1: babaka
0: sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung gapangita ka mo sang effective nga skincare, gina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
1: DTX Beauty Soap.
0: Babakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: So una,
5: problema, gid ako sa akong body odor.
6: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong,
6: sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
0: Babakan sa mga butika.
7: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
8: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
9: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani makawan round sa akon. Inikal.
10: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
14: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
15: Happy! Everybody is happy!
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Cheers sa barkada nating
19: Night Shift!
18: OT!
19: Breadwinner!
18: Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
20: Drink responsibly.
18: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
21: Let's go. Go with the flow.
22: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
21: go with the flow.
22: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
21: Charmy.
17: Charmy, let's go with the flow.
23: Man, kita mo bang nakikita ko?
24: Oo nga, kitang-kita.
25: Ganado kaya malusog.
24: Kitang-kita.
25: Timbang ay mabigat.
26: Mula batok hanggang tigke.
24: Kitang-kita.
2: kita.
3: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang kita ang galing.
4: May kontrabaho formula pa.
5: Walang amoy.
6: Kitang kita.
20: Ang pangarap ng pamilya.
3: Sa B-Mac Premium, kitang kita ang galing.
26: Traffic sa pagbiyahe. Damo ang kapanalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass. May direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto. Sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan. Tugtog 8 ka-oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, co-ferol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
28: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
29: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
28: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
27: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
30: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
31: Pag-ibig fund, solid kabon.
27: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
32: Pinakabarato nga data
33: sa Shopee.
34: Off pa para sa tanang
35: data
36: Conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
37: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
38: Red Horse Beer in Newman Wisdom.
39: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
38: Tama. Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
40: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
38: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
41: It's the best part of the day.

0: ang araw mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
4: K5 News.

0: Han? So, diyan ka rin nagkuha sang afritada?
1: Ah, kuhan, Han. Dira sa guaan kayo na, ah. Nagbakal ko sang soft drinks. Nakita ko daw kanamit malaho. Kamalo ko naman nga, paborito ko ng afritada, eh. Labi na gid kun nagapula-pula bala. Bawo kanamit kan uno.
0: Okay. Pero in fairness, namituod. By the way, Kalihan, next week mapadumagati kami. Siguro mga 2 days man lang.
1: Galian? Nga man, Han, ano ka mo dito?
0: Ay, ma-site visit kami ni boss. Bago naman nga project, Han.
1: Amo bala? Ati, maayog yun, Han, ah.
0: Maayog yung katamahan. Ay, grabe. Grabe nga blessings ang naabot sa aton, Han. Kuan, kung matigayo ni Han, nakapamensar ko nga, hindi ka nalang magbalik sa barko. Ma-business na lang kita, Drihan.
1: Oh. Kukuan. Pamisaron ko, Anay, Han.
0: Okay, no pressure, Han. Basta, i-explain ko sa imo kung ano nga klase ini-business, Han. Nasiguro ko nga masyaka sa income mo, Drihan.

0: Isa pa lang kagabi nga wala ding asawa ko. Pero nahidlaw na ako sa iyo. Ay, wala sang kaso ah. Kaya sunod lang mapauli naman siya. Ay, namaguhan na ako siguro ah. Karami sa mga bituon kagbula, no? Timing gid ang tambay ko di salon. Hmm? Kikasanag sa bulan kag karami sa tiyempo. Ay, karami
1: gid. Ron!
0: Oh. Ba? Si Marie? Nagtamo siya sa pader, oh?
1: Hello! Good evening, Ron! Birthday ko, Abi Subong eh. Pasi kung available ka. So, di ba lang sa balay? Kaya may food kasi yung prepare. Alam ko, subo bala kay ako lang di isa nagka-celebrate.
0: ha?

0: Kung ako mo rin, si Asman mo naga-Inter Island?
1: Yes. Bago lang kami nagtawganay sa Batangas daw sila subong. Ikaw, mayo kaya kay International?
0: Ginkalo yan. Ikaw, nagaplano gani si Mrs. nga paunta to niya ko kay manegosyo na lang ko nako. Pero ginapaminsan ko pa sang maayo kay ti may punto man siya eh.
1: Ati nami man gani eh. Anyway, ay, lainon ta balang istorya.
0: Ha?
1: Dugay na ka man ni Mrs. mo?
0: Dugay naman pero bago lang kami nakasal.
1: Okay. Kami sang partner ko bago pa lang eh. Wala pa kami nakasal. Katalaka gani eh. Kaya kung hidlawon ko sa iya, wala siya sa tupad ko.
0: Marie?
1: Ronel?
0: Ha?
1: I know daw, kahuluya man nga ako pang first move. Pero at least prank ako. Kwan, I like you.
0: Oh my.
1: And nakuon ko nga, nahidlaw man ako sa muni, oh.
0: Marie!

0: Anumuhatan ko siniman. Nagbunga ginang inhimo na mo ni Marie. Nagabusok siya. Kag nakulbaan ako basi kon mabalahuba ang tanan. Kag ipabalo niya sa partner niya. Kag amaman sa kay Don nga ako ang amay sa ginadala niya. Hoy. Anong buhaton ko? Tuparay pa man kami nga daan balay.
1: Han? Oh, naano ka? Okay ka lang?
0: Han?
1: Han? Ginakos mo ako sa hugot? Ay, ano? May problema ba lang?
0: Han? Palanggatagid ka.
1: Palangga taman ka, Han. Ay, anay ka? Naano ka? Anong natabo sa bana ko man? Hmm? Ano?
0: Kunabihan eh. Buwas, mapamanila na ako. Mabalik na ako sa kaysabar ko.
1: Ano? Abi ko na eh. Hindi ka na magbalik. Kay iti masugod na kita negosyo?
0: Kunabihan eh. Daw hindi ko gidinyada sigurong business. Dako man ang sweldo ko sa barkohan.
1: Pero Han, mas dako pag idiyan kita unta. Tungod kita ang masupply sang construction materials.
0: Kakuan Han. Basta daw hindi ko feel eh.
1: Han, please. Abi, hindi na lang magbalik ay. Wala pa taga ni baby. Kag okay naman. Oh. Hitso na ang tanan sa negosyo ta. Please. Ano? May rason ba lang ah? Nga nagbago naman ang desisyon mo? Han? Ihampal sa akon, Han. Ihampal sa akon. Kay mamati ako. Please, Han.

Amo ina ang problema ko subong. Mod ginatago lang gihapon ni Marie ang ginabusong niya. Kag nangako siya sa akon nga isekreto niya ang natabo. Pero wala sang assurance kung amog sina ang buhato niya. Sa bahay naman amo ni Don, natingala siya nga mabalik ako sakay. Kag naayawan ako pangita sang irason ko sa iya. Sa subong, nagaproblema gihapon ako kung paano ko sulbaron ang problema nga ginsudlan ko. Kutob na lang diri. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Ronel.

0: amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan natin sa kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
3: Musical Score Michael Tabaki Jr.
2: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

Balik kita sa pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program. Ang aton oras mga ka-K5, alas 2:33 na sang hapon. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 Capsule. Balikawan ang balatian sa korason kung nagatumar kita sang DTX 500 Capsule adlaw-adlaw. Kung nagabat sang ikaw sang sintoma sang balatian, magbisita sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Hernay Street sa atubang sang gate sang Paglaom Sports Complex. Dito ka pa check up kay libre ang pagpakonsulta. Sa mga senior citizens, para malikawan ang pneumonia, magtumaro sang Klinika D3 Bio adlaw-adlaw nanay kag tatay. Amuni ang nagahatag sa inyo sang proteksyon batok sa mga viruses, sa bacteria kag fungi. Hapon sa kay Inday Zilia Velchez Escamos, salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta sa family Escamos dira sa Mulukabok sa Sagay City. Good afternoon, thank you very much. Sa mga suki ko nga mga senior citizens dira sa Barangay Mandalagan, good afternoon sa inyo. Kay Ma'am Eva Padasay, sa kay Ma'am Lida Liamera, Ma'am Elizabeth Padasay, and also Ma'am Lucia Liamera, and sa kay Ma'am Flor Puyagao, and Ma'am Nelia Artelado. Happy afternoon, nagapamati na sila. Ma'am Cecilia Banzon, salamat gid sa inyo. Ma'am Yuli Orgea, kumusta ikaw dara? Kanami sang mag-asawa, no? Kung ang ilang mga handom matuman gid, inab na mga handom nga makabakal sang ila kaugalingon nga balay, ang handom nga makabakal sang ila kaugalingon nga salakyan, samta nagabako-bako sa mister sa barko, no? Do ka perfect na balans ang ilang nga pagpangabuhi. Siyempre, basta nagatrabaho ka sa barko, especially kung international ang biyahe mo, medyo dako-dako ang imo nga sweldo kada bulan, especially kung may ranggo ka na, no? Hapos lang na yan sa ila, basta seaman, OFW, hapos lang actually mag-utang balay, utang salakyan, approve na yan dayon. Damo-damo pa na ma-offer sa imo. Doka easy lang bala, no? Ti handom nyo na yung moti. Karon may balay na, may salakyan, no? Perfect na ang pangabuhi. Hindi pa man perfect kung wala pa maimpas, pero makasiling ka bala nga. Bisan pa ano, nakapundar na, no? Tapos ikaw nga misis, naka-incendi ka, nga makapoy ang magtrabaho sa barko, siyempre kung magpanaog na si mister, ginahatagan mo man siya sa kahigayunan nga makapahuway, oh, hindi man manami nga ang bana mo, nagapangabudlay na sa barko, pagkapanaog, himuon mo pagin nga yayo mo, security guard mo, manugsugat sa imo sa opisina, manugluto sa pagkaon ninyo, no? Ikaw yang asawa, ikaw ang klase sang asawa nga ang gusto mo makapahuway siya. And kung si mister nagatrabaho, syempre ikaw man nagatrabaho ka man diri sa duta, kay naka-intindi ka nga dapat may kontribusyon ka man sa inyo nga pagpangabuhi bilang asawa. Naka-intindi ka nga hindi tanan isalig mo kay mister, kay wala kita makahibalo. Ang ginatawag nga disgrasya, pwede ginaya matabo, no? Samta nagatrabaho siya sa barko. So ikaw nga asawa, nag-ubra ka man o nag-contribute ka man sa inyo nga pagpangabuhi. Ang imo nga pagsalig sa iya, wala sang kapin kag kulang. Pero ang pinakamasakit, gininto yaka sa sulod lang sang pila ka oras kag wala gid siya makapaminsar bisan isa lang ka minuto antes siya nagluib sa imo sa babayi nga nagapanitsit sa pihak sang balay. Wala man kamo sang problema, hindi ka man irresponsible nga asawa,
pero nahimo niya ang pagluib sa imo. Kung kaisa makapamangkot ka sa imo kaugalingon, Tita Shine, diin ako nagkulang. Mag-isahanon ka, nagapamangkot ka sa imo kaugalingon, nagadalo mang pinsar mo, diin ko nagkulang man. Wala mang kami sang ginawayan. Antes niya ko ginluiban. Amo na wala, no? Wala ka man nagasugal. Wala ka na, way ka man nagapangutang ayawan sa pamayad. Hindi ka man waldas nga asawa, pero nga agin luiban niya ikaw. Sang amulang sina kasimple. Ang pinakamasakit kay bag-ulang kamugin kasal.

0: 2:45 ang aton oras mga ka-K-5. Salamat sa mga suki naton dira sa Sipalay City nga nagapamati right now sa It's Your Time to Shine program. Mayong hapon sa kay Ma'am Zinaida Magbanwa.
1: Here we go again, hurting each other for no reason, wondering why.
0: Kung nagkapanahi si Ma'am Zinaida Magbanwa, amuning iya ginapamatian, It's Your Time to Shine program sa K5 News FM. Kakadula ko nung kapoy niya. Bisan ano ko nung obra, ah, basta naka K5, ah, basta nagapamati sa radyo, nagakadula lang ang iya nga kakapoy.
1: Why do we always hurt?
0: Mga ka-K5, magbisita sa Maze Wellness Product Center sa ground floor sa Plaza Mart Mall para sa mga alternative products. Kung gusto ninyo healthy snacks para sa inyong kabataan, may kangkong chips available man sa Maze Wellness. And para sa libre nga pagpakonsulta, wala bayad, magbisita sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sa atubang sanggate sa Paglaom Sports Complex sa Hernay Street sa siyudad sa Bacolod.

Thank you very much sa kay Pastor Joven De Locano. Ngayong hapon man sa anak niya. Hello langga. Good afternoon sa imo. Sa kay misis mo, Pastor, mayong hapon dara sa inyo. Salamat po. Sa mga amigo naton nga mga drivers, security guards, construction

0: Good afternoon sa kay Sir Leonard Villoso Mones.
1: Sometimes goodbyes are not forever.
0: Salamat gid sa mga nagapamati sa aton sa Bulubituon sa Banwasang Hinigaran.

Nagapamati ka mo sa gihapon sa It's Your Time to Shine program dari sa K5 News FM. Gusto ko lang pasalamatan si Ma'am Nelene Biantan Villarna. Nagapamati right now sa It's Your Time to Shine program sa kay Mama Elizabeth Biantan. Happy, happy birthday in advance. Buwas ni siya masalabrate sa iyang birthday, no? Advance happy birthday once again sa kay Mama Elizabeth Biantan. And this is from Langging. Advance na ningadaan kay Basi Buwas. Hindi ma-greet ni Tita Shine. Sa mga masalabrate sa ila birthday tomorrow, advance happy birthday sa inyo. Especially sa kay Mama Elizabeth Biantan once again. Thank you and good afternoon sa kay Ma'am Nelia Yanes Sibunga. Nagapamati gid sa It's Your Time to Shine program every afternoon. Thank you very much gid. Bauti wala nang gid. Why na ta oras no? Gincheck ko do hindi na takabasa na naman sa aton nga horoscope sini. Ang kape paborito ginaiya sa mga Filipino. Hindi lang kita nga mga Filipino. Bisan diin ka magkadto. Ang coffee ya ara ginaiya. Exciting and new. Pero ti siyempre ang gusto nato niya ang brands ng coffee nga nagahatag sa aton sang energy. We're expecting ang coffee nga may health benefits nga nagahatag sang nutrition. Oh. Ang coffee nga nagabulig sa aton sa nga makarecover from inflammation. Ang kape nga nagabulig sa aton nga makarecover sa mga pagpalang hubag sa aton nga lawas.

smile. Ang gusto ko pag ininom coffee ang very very safe sa mga nagapulaw and very very safe sa mga senior citizens. Isa lang gid na DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix, mga ka-Gay 5. Mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar, mabakal sa mga klinika branches, sa mga KSS resellers. I think mabakal nyo man siya sa Shopee. Salamat gid ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.

0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Sharing Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
2: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
1: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
0: Wow. DTX 500.
3: Para sa dugang pa nga mga benepisyo. Isa sa mga makabulig sa dako sa DTX 500 may TC sa mga babayi amo ang relief nga maangkon batok sa painful menstruation. Ang pagsakit sang puson na ginatugas ang pag-cramp sang uterus kag usually ini ang nagaradjate sa lower back, sa paa. May dala nga palanuka kag pagpalamalhas. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig sang dako ilabi na sa pagpugong nga hindi magdamol ang lining sang inyo uterus. Kag ini man ang nagasugod sa pagporma sang prostaglandins. Kamo ang rason sa nga nagakramp during ara inyo menstruation. Mag DTX 500 kag Mighty C ka na.
4: Ang prostaglandins sir GP amo ni ang grupo sa mga cyclic fatty acids or compounds nga may kaangay nga epekto sang hormones kag nagakosang gitawag uterine contraction. Dako ang kangtanan sang oxidative stress sa synthesis sang prostaglandins. Rason nga, isa sa mga advices sa mga doktor sa mga may mga painful menstruation, amo ang pag-iway sang stress. Likawan, hambalan doktor, hindi magsagi pulaw, hindi magbisyo, hindi sige kaon matamis. Kag nagkaikinis na, nagapataas ang gituwag free radicals production. No oxidative stress, meaning wala paghubag. And of course, wala sakit nga menstruation. Nagtawag lang babae pala kaon, pala bisyo, pala pulaw, stress, pala kaon tamis, painful menstruation eh. Pero, kung adlaw-adlaw ka gainom DTX 500, adlaw-adlaw ka gainom ITC or pure sick adlaw, medyo ma-prevent mo ang mga gitawag painful menstruation.
0: DTX 500!
5: Catalina Habagat,
6: anong ginabatsyag mo?
5: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita, at inagbakal ko dahil sa DTX.
6: Sa isa ka adlaw,
5: two times ko, tagdawa-duwa ka kapsul, inang pagkaubos ko sir, may alibyo
6: kay namin nagit sa akong nga mata.
0: DTX 500!
4: Sir Boy?
7: May na lang kay lalaki, tiya si
4: Aduksam?
7: GP.
4: Oo.
7: Oh, pero bilang tatay kag bana dumaluoy ka na lang makita mo ang bata mo nga babae kag imo nga asawa no nagaantos no isa tub-tub tatlo ka adlaw kada bulan gid amo na nga magkaon gid sang damo nga prutas no utan kag maginom sang DTX sa 500 kag Mighty C no kag hindi lamang ina ang sarang mabuligan no sang DTX sa 500 kag Mighty C sa mga babaye no maganami na ang tulog mo maayo pa ang imo nga mood no hindi sila buringot kag mainiton ang ulo no luwas ka pa sa breast lumps no sa mga babaye cyst kag cancers no gani sa mga kababaihan mag DTX sa 500 kag Mighty C kada adlaw.
3: Sir Boy,
8: importante kay Doc Sam mag DTX 500 kag Mighty C. Usually Doc Sam may mga painful menstruation, may mga bad blood clots na no, ng mga dagko nga gagwa. Alerto sa mga babae, once you see a larger blood clots in your sanitary pads and when symptoms are severe or get progressively worse and the pain is present at other times hindi lamang sa around menstruation, pakonsulta na kamo sa clinic. Kadto kamo sa amon clinic.
4: Kaya basin secondary, dysmenorrhea.
8: May secondary dysmenorrhea. You need to see a medical doctor. Again, the best prevention and management of chronic menstrual cramps and painful menstruation is to take DTX 500 and Mighty C every day. Its superior antioxidant is more than enough to prevent massive buildups of free radicals leading to oxidative stress causing menstruation, painful menstruation and contraction of your because of the contraction of your uterine muscles. Putiktahan git doc
4: naman gani hambal ko hindi sagay inom pain relievers kaguba ina sa kidney niya sige lang mo saligda. Tandaan, mas malala ang balatian ang chronic kidney disease kung ikumpara lang sa menstrual pains mo. Kag hindi na instant relief ha, nga inom mo kasubong DTX 500 kag Mighty C, maumpawan. No? Maumpawan ka dayo. Kundi, amo nang mag-correct nga mabalik normal, nga wala naka-pain. So remember, every second, ang aton lawas ang ga-generate free radicals. That's why dapat kada segundo man ang protection nga aton kinanglan. Permi na mo balik-balik. DTX 500, Mighty C, kada adlaw. No? Sa DTX 500 kag Mighty C, painless and healthy ka na, happy ka pa.
0: DTX 500!
9: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos, ipainom ko DTX 500. Buntag na o gabi eh.
2: Karon pila na may mong sugar?
9: 136 na lang. Naami, inadyo kayo akong tulog sa DTX 500.
0: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Number one! 101.5 K5.

Alas 3:06 na nga po at oras na ho para mag-teko ng ating mga suplemento ang ating Super Trio TTX 500 Mighty C, ang ating Alkaline Based Vitamin C at D3 Bio. Yun. Kapag kaubo naman ay ubo-ubo, nagdatrangkaso, always mag-teko tayo ng ating D3 Bio. Sa mga sukyo nating butika, mabibili ko yan nationwide. At kung hanap ko nyo ay libreng check-up naman, diretso ho kayo sa aming klinika the Alternative Medicine and Wellness Center sa pinakamalapit na klinika ho dyan sa lugar ho ninyo para maka-avail ho kayo ng libreng check-up at para ma-avail ho ninyo lahat ho ng aming mga produkto. Magandang hapon! Ngayon dyan, kasakasama naman po ninyo hanggang alas 4 ho ng hapon para sa tagal ng Big Mix.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi edit picture. Dapat beautiful gid ko da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: tugas ang mga kagaw. Clinica Sportbiotics.
1: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit pala sa akon nga abaga. Tapos ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko lang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akon nga tiil nyo, wala na gayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics! Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica for Biotics!
3: Gah! Mag-joyride man tabi,
4: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah!
5: Hindi makaariba! Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
3: Tiga, ma-joyride na ta.
4: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno, ha?
3: Sakay ka, Gidya!
4: Siyempre! Naka-extend ko ya!
3: Basta sagad nga driver, extend, lover.
5: Extend Supplement for Men!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
9: Nagaburo na nga akon nga mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sang madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo.
8: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
10: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Online.
8: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Cheers sa barkada nating
13: Night Shift, OT, Breadwinner.
12: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
14: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
15: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
14: Drink responsibly.
16: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
17: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
18: Pag naasiman ka, akin ka.
17: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Number one, hit music station. 101.5.
22: 101.5.

0: FM. News
1: FM. D3, Bayo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bayo ka ang D3 Bayo. Uno sang NCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bayo.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bayo. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bayo.
1: D3 Bayo. Ang D3 Bayo. Yung may PCO. Ang VCO, yung may D3. Mga buti ka.

kakaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Magaspalapanit DTX Beauty Soap. Galaong magputi DTX Beauty Soap. Puro katul-katul DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: Taas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatiag ko for 3 years ang sakit bala sa akon nga abaga, tapos ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatiagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akon nga tiil nyo. Wala na dayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Ako si Danilo Brito. So kung dyan padamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
3: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika for Biotics.
6: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
7: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
6: Ka! I-shoot na ga!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops adlaw-adlaw.
11: Cheers sa barkada nating
12: Night Shift,
11: OT,
12: Breadwinner.
11: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
13: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
14: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
13: Drink responsibly.
15: Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
16: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
17: Pag naasiman ka, akin ka.
16: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program
10: program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
20: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga indi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
22: Sa tagsa kapagpitik sang taknan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Rehas! Nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namun nga mga tagpalamati, padayunong natong subong sa pagsipan-sipan ang matahong magkasugpon sa atong drama sa kahanginan. Ngayong ginmakuhaan sang leksyon, yung ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Kay tatay ko na!

0: Man ganay? Di rin si tatay na ako ah, kung tama tot.
1: Ako man yung pamangkoton mo. Ikaw to pala pamangkot.
0: Hindi ko ah. Makigama ko ka dun. Makaon lang ko ah.
1: Pero kano? Ay, kano? Aton na aton lang niya. Madyagan ko pala. May ginhimugit si tatay nga kababalaghan mong.
0: Ano na?
1: Ay, matyagan ko. Si tatay ang nagsulit sa pala ni Lola Violet. Siya gito ya. Kag mayo lang. Wala yakin patay si Lola Violet.
0: Hala? Lain ba?
1: Lain git eh. Kani, kano, hindi ka git manugit kibiskan si Sino ha? Kapasibo na presuhon si tatay haw. Patay kita nga duwa sa gutom. Kapatid ka ha? Kano, hindi ka git manugit sa kaibisan kay Sino ha? Kapatid ka?
0: Oo ha? Wala? Amadogor yung ha? Nagin mo siya sa bayo nga may gakabit nga daw na eh. Kaya para kapakulukulo siya nga tanom.
1: Oo, amon to. Hosto ka git.
0: Grabe si tatay na o. Pero naisahan ko siya. Wala siya kabalo nga. Wala ko hatag tanan-tanan kwarta nga ginamot pang ospital niya.
1: Hala? Katonto si mo kano? Tingala ko man nga daw yung dikit kapati si tatay nga ahaw. Pila to? 300 lang ang amot sa mga tao? O true ka man gali, no?
0: Bata ko yamang!

0: Mga bags, dugang tayo limno, no? Tara.
1: Oo nga, mga mani, Migs. Siguro man kami bila, Migs, ang imong discard, bla, para nga makaigo, tadako-dako, bla.
0: Ngao, masabay ka sa akin, Migao?
2: Ipunggod, ya. Basta makwartaan, Miga. Masabay din kami, ya. May iligoo naman daw.
0: Ita, tay.
1: Migs! Migs! Si Miko mo!
0: Bah! Gatods! Hindi ko na Miko, ya!
2: Hindi ka mo, Miko, ay! Dosood man ng bata mo kagang bata nila!
0: Tigalon mo! Matsaga niya kay damo siya kasapatan kag lapad niya, ba? Kung daw sino na siya nga kwartahan, daw si Atsug ang tuntoy, ha? Bah. Mga Migs.
2: Migs?
0: May napinsaran ko.
1: Oh.
0: Di punggol, ya. Tiba-tiba kita sinikon matabo.
1: Bah. Ano na? Amigo?
2: Basta, kuya. Look out lang, kuya. Kay hinay, kuya, nga daan niya nga mag-iho mo.
0: Kagang mata mo yung nga daan niya, harapon. Base kung madiskrasya ta siya, ha?
2: Ay, hindi, ah. Lagi na pa sa alig ko ka mo. Ako yung pinaka-anting durunggan, kag pinakasipat, matay nga look out. Oh, di, sinong target tao?
1: Oh, man. Sinong target tayo?

0: Migduter, dasiga na. Hubarang higot sang karabaw. Dasiga.
1: Oo, Mig.
0: Sige, hanutang buli sang karabaw para magdalakan.
2: Dasiga.
1: Ate, oo. Are. Huh?

0: Tay.
1: Ah.
0: May aga, tay.
2: Aga ka pa nagabugtaw, haw?
0: Oo, tay. Eh, nabatian ko mga manok nga gaputak-putak na. Gin... buburan ko dayo na.
2: Ate, ang karabaw ya. Diin mo ginlawig.
0: Ginlawig, tay? Wala pa kuya kalawig sang karabaw ta, tay, ha?
2: Ano? Didiin ang karabaw ta? Kaya wala na dira sa ginalawigan ya, haw? Nakabuhi, guru, ay. Sadyagin. Sadyagin, eh. Nadula ang karabaw ta.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha?
2: We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrente cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
0: K5 News FM.

0: Sinong nagguha sang karabaw? Sino?
1: Eh, pa, base kung nakabuhi lang.
0: Ah, hindi ato iya makabuhi. Kaya siguro ko ang paghigot sa do. Imposible yan ang makabuhi ato. May nagkawat ni sa karabaw ta. May aragid!
1: Ay pa, eh ano abi kon kadtuan ta sa Magallanes? Eh sa ginabaligyan bala sa mga livestocks? Eh, tinda dito subong ikay Martis?
0: Ah, sige ba? Kaya ginkawat ato. Sigurado dito ginila to ibagsak. Dasig ama, kadto ta to ah.
1: Ay, oo pa. Eh mamotor lang kita para dasig ang biyahita.

0: makakayo eh mo palagi 65k. Ako na yun, 50 may naglalaka na na yun, baklong ko.
1: Oh. Ha? Ati, sige na lang Mr. Chung. Okay, 50 mil na lang na. Kanyang lanong ko, dabis ang kwarta eh.
0: Ore, sige, kay gamit ako nila sa akong tao rito sa akong oma na baka na. 50 mil, ere, ale, kwarta. Ese pa.
1: Okay.
0: Okay. Ese pa, 50 mil, era ha.
1: Salamat kay Mr. Chung, ha. Bebe, bebe. Isa, dua, tatlo, apat. Uy, 50 mil? Kwarta na!

0: kauban? Ngagi na sumbag mo ang dingding ta.
1: Kung sino man ngula sa guya ka nagkawat sa karbaw ta, kamay pa kagabaan siya. Kamay pa. Kamay pa.
0: Sige lang pa. May gabag nga maabot sa kawatan niya to. May arakit. Iampu ta sa mahal ka Diyos nga. Matumod kung sino ang wala sa huya ng kawatan niya to. Maampu kita pa.

0: singkome lang ang partida ko, amigo Dudi.
1: Eh, dugang-dugang iban di amigo Dudi. Bisan gis lang. Gismil ah. Gismil na lang kada isa sa amun, no? Eh, dua kami ni amigo Bantol. Eh, di ka man mapirdi sinagay 30 mil ka man.
0: Oh, Banhig. Pariyo man ang tatanan niya nagpangabudlay.
2: Na ano mo minyo, yaman?
1: Hmm.
2: Ginagat naman lang ka mo. Kung wala ka mo nag-upod, kaya ko lang ako lang isa. Galing kayo naluhoy lang ko sa inyo eh. Ito po gaya 5 mil. Na ano? Nagamayan pa ka mo sina?
0: Tugang ilang bimigo, be. Migo dudi.
1: Gani man?
0: Bisan himuan lang tag 7 mil ah.
2: Ay, kudaka. Ati, sige. Kariya? Imo? Dugan 2 mil? Imo bagay, 2 mil? Tag 7 mil na ka mo ha? Putik sa son? Hindi na mo katilaw sa akon. Suluhon ko na lang. Nagadiman ka mo inyo ya. Tapos lang din sa kubra nyo, bro. Ay, gay blood ko ah. Dra na lang ka mo gani. Ayaw lang gani ko ino.
0: Swapa ka nga ni Malyami ko. Tugak, no?
1: Gani man. May adlaw gina siya sa aton. May adlaw gina siya. Dalok-dalok ang yudiputlong niya. May adlaw gina siya sa akon. Bantay lang siya.
0: Nga man, migo, tugakaw. Anong imuon mo kay Dudi? Hamig, anong imuon mo?

0: kaluoy man siyang karbaw na mo ni ginkawat ba? Matyagan ko? Dirigid guro nag-agi ang kawatan sa wayang mo? Ba? Ano na ho? Panyo nga pula? Palapitan ko, bla? Pudyoton ko? Kay sino ni man? Do wala man siyang tao nagakadod, Dre, kay amon minayadota. Kagdiri ko pa ginalawig yung mga kanding namon pirmi.
1: Hay! Hay!
0: Oh.
1: Bitoy! Oh. Bitoy!
0: Sikano? Nagapakadus diri sa akon? Manon siya man? Kag may bit-bit siya nga plastiko? Oh.
2: Oh, kano? Mano ka?
1: May hatay simo na yung matuto. Mga biskuit kag dulse.
0: Oh. Bo. Amo bala? Kadamo ba? Dinialin?
1: Dalalin ni tataya. Nangumpre si Sabanwa. Hala? Si... Bitoy?
0: Oh.
1: Sino pa niyo ang nauyatan mo?
0: Akuan. Nakita ko lang diyo. Imo ni Hao?
1: Hindi ah. Pero kilala ko na tagiya sina Panyo.
0: Aha? Ano? Kilala mong tagiya sina ha? Kano? Kay sinuni? Kay sinuni kano?

0: K5 News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Subong na!
2: Moderna Max, Max Epektibo.
3: Ako galit si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon nito. Subong nga, nagainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
4: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
5: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
6: Nestor, ang sinaing.
7: Luto na.
6: Ang labahan.
7: Nakasampay na.
6: Ang uniform ko.
7: Naplansa na.
8: Ganito ako.
9: Tigasi.
8: Tigalapa.
9: Tigasay.
8: Tigaplansa.
9: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
8: Sa gabi.
9: Ako ang bossing.
8: Dahil kasangga ko.
9: Ang extend.
8: Supplement for men.
9: Lourdes.
8: Tapos ka ng maligo.
10: Yes, darling. Come to mama.
9: Extend food supplement for men.
8: May maca at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
9: para sa tigasing performance.
8: Extend food supplement for men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, ka glaucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops at ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Ano pang ginayahan ng matabo sa kagayunan nga to? Mga abyan, sundan pa ginayon ba sa pagpamati ang katapusan gabahin sa ato drama sa kaginan kay yukit bakuhaan sang pagtunan gaginatig uluhan rehas sa kasaysayan kay tatay ko na ginsulat kas direksyon ni Linilia Santiago Miranda, musical director Michael Tabaki Jr., recording engineer Nuli Aparicio, special sound effects Milvin Protenia, kaginiang inyo alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.
1: K5 News FM.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: 1.5 K5 News. Oras ang K5 News FM, alas 4:31 na sang hapon.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador! El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador! El Castigador! At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan. K5 Rhodes Palma!

0: Mayong hapon, Western Visayas. Mayong hapon, Metro Bacolod. Mayong hapon, Negros Island Region. Kumusta? Kamutanan? At sa Biente, kita karon sa bula naman sang Agosto, sining tuig 2021. Magapangalaga naman na pala tuntunan nga El Castigador. Halin kita alas 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 6 sining gabi. Tutok lang mga kakay-five, sa ato si kabala tuntunan. Para tuntunan nga gidabantayan sang kadaman, ilabi na gid sang mga pangbayaan. Welcome na mga suki na ton nga mga tagpalamati sa bilog naman nga probinsya sang Negros Occidental nga nagaungot na sa atong pagpangalagad. Sa sur kabayan sang Negros, nakapangot na ang 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back sa 100.5 Radio Mascovado Sweat FM sa MyCPSU at ang 89.7 K5 News FM sa Gay City. Kagdari naman sa syudad sa Bacolod, nagapamati ka bumag ka K5 sa numero 1 ng istasyon. K5 News FM Bacolod 101.5, still number 1 radio station sa bilog probinsya sang Negros Occidental, kag syudad sang Bacolod. Ginapdan ako sa akong singkamahangkilan ng mas maring part sa technical side, upod sa kay K5 Raymual the Master Pugi Alcantara, kag si K5 Adrian Gantalaw, ang Loy 4, ang Butchog o Choo! Ako naman si Kubos ng Alagad, si K5
1: Rods Palma El Castigador.
0: Happy birthday sa mga naghihiwat karon sang ilasing magkadlawan, yaring bahanon para sa inyo.

0: birthday, Sakai Romeo Hilasio. Nga nagapamati karon dira mismo sa may Murcia Negros Occidental. Happy birthday man kay Melanie De La Cruz, dira mismo sa may siyudad sa Kabadkalan. Nga nagapamati subong sa palatuntunan nga El Castigador. Sa mga naghihiwat karon sa ngasing kadlawan, happy birthday. Kag sa magahiwat para buwas, advance happy birthday. Kag sa naghiwat naman kahapon, belated happy birthday. Tani may magtalang man nga spaghetti, no? Live magkita ka mabalian sa aton sa mga sa aton sa Facebook pages, K5 News FM Bacolod 101.5 kag K5 News FM Negros Island. Oh, sa aton sa mga sukit na gawbod sa kay Ma'am May Dagay Almansion. Monitor lang kabidi si Rod sa Palma. Mayong hapon kay Ma'am Numat Oherol Lizel. Ay Ma'am Numat, nawag kita ka pulo pangapi das tiyanggi mo. O, da sa malagaw-lagaw, tadabi, ano? Kay Ma'am Gina Purano, nagpamati man, si Ma'am May Dagay, kag si Bings Delphine, nagaungot man si Ma'am Esperanza Insuli Niningkat Habagat, kag si, sa, ano, si anong pangalan, say, say Abril 15. Ay, grabe na pangalan na, say Abril 15. Ay, April 15, guru ninyang birthday.
1: Alright!
0: Sa kay, Melvi Matunay, nagpamati man kami di, and of course nagpamati man dira sa may barangay sa may siyudad sang Bago, sa may garahe si Nong Boyet Moreno, nagpamati gid sanday Angeli Gonzales, Juan Rondobio Roldan, Elena Sarodes, kag si Ma'am Cecilia Caniete. Dira sa may San Gabriel Subdivision Balingasag Bago City nagapamati gid, no? Kay bisan si Mayor Mayet Javillana, si Ate nagapamati man, no? Kasi Sir Cesar nagaungot karon sa nagpagpangalagad. Sa may Barangay Tabunan, no? Nagapamati man sanday Lucrecia ano niyan, Lucrecia de los Santos. O, maying hapon da sa tanan nga nagagamit naman sa Klinika di Alternative Medicine and Wellness Center kag nagapangapisumong sang GTX sa Coffee Mix. Alas 4:39, check na nga daan, busy ka Key 5 Shine Lacson. Ato di balaon ang mga dalagko ng mabalita nasyonal. Kay karon sa aton nga mabalitang lokal, damo tani karon nga pagtagaan naman sa tigakaigo nga update sa mga balita. Iding shooting incident dala sa may purok, kung ano pinalupok sa may purok active kagida. O, kag sa may barangay bata, isa ka shooting incident man. O, tiyato man to karon ni Checkman ang update, no? Sa mga kaso kag iban pa nga mabalita sa sur kag na norte nga bayan sang Negros Occidental. Ara na si Kaki 5 Shine balaunta ang mga dalagko nga mabalita kag mga manamit nga mga mino nga ginpreparar naman ni Kaki 5 Shine Lacson.
2: K5 News FM Live.
0: Kaki 5 Shine, ibalita mo.
3: Pero, pasensya, hindi ko na yung magtandog sa mga balita.
0: Uh-huh.
3: Or, di ko teza, kag sa shooting incident sa Zamboanga, uh-huh, sa Ateneo sa Zamboanga, it's because may ginamonitor si Kasubong si Rod na isapagid kabagyo.
0: Uy.
3: And ang forecast ni Bala si Rod sa Pagasa, Western Visayas area, daw maigo, gid sang kwan, sang mga babasko ng pagbubo sang ulan, it's because na inibagyo nga manugsulod by Sunday or Monday sa teritoryo sang Pilipinas. Amo naman niya magapabastog sang habagat kag magadala sang maulanon nga panahon sa Luzon area kag Western Visayas area. Uh-huh. Amo nang forecast bisang Pagasa. Si Bagyo Nening, kung dito dito sa Luzon, naghina na siya actually. LPA na lang siya sininga hapon. And ang bagyo nga may international name na si Saudel, ara pa man siya sa guwap sa Philippine Area of Responsibility. Pero by, by Sunday or Monday, masunod na niya sa teritoryo ng Pilipinas. Isa ini siya sa tropical storm.
0: Uh-huh.
3: Ang puwersa niya is from 75 to 90 kilometers per hour. Amo ni ginamonitor na ton, kasi base magbubo naman ang ulan din sa aton nga area. Si Rod, sa iban pagid ng mga balita, very interesting, kung sa bagay gina-expect na naging manay, no? Na may posible may mga tubukan na ikagbalis karana isang statement. Kasi ibunduman mo si Orly Gutelza, sa Rod.
0: Oo. Atong nang muno siya nga ningagin gamit nyo lang ako, no? Sa nadala ako sa inyo sing mga matamis nga mga tidaga kag tila. Oh, daw siya na si Orly Gutelza.
3: Grabing mga kwan niya si Rod. Grabing mga
0: hibubunot. Oh.
3: Ginbaliskan niya actually ang iyang testimonya. Kundi siling niya ang nagdulong sang basura. Do basura pa itong tawag sa kwarta nga ginasulod sa maleta mo.
0: Uh-huh.
3: Saning bagma, Rizal Dico. Ginsugo siya, Rizal Dico, ay dulong ang kwarta kay Martin Romualdez.
0: Uh-huh.
3: Pero ginbaliskad niya si Rod. Sabi mo anong ginambal niya?
0: Mm-hmm.
3: Niya, himo-himo lang to.
0: Oo. Oh. Nadala lang gadi kuno siya sa kwan sa mga promisa, no, ni Mike Defensor kag ni Marco Leta ang iyang natudlo.
3: Nagpuno pa nga api sila kuno.
0: Uh-huh.
3: Planuhan ni kuno nila nag-start ini sa September 24, 2025. Ginimbitar siya sa dinner meeting sa isa ka restaurant sa Pasay City.
0: Uh-huh.
3: Ang restaurant na ina ara mismo sa sulod sa hotel. Tapos ang meeting din arranged ni former Congressman Mike Defensor.
0: Mm-hmm.
3: Driver, no? Actually ni Congressman naging tawag niya nga si Django. Grabing mga panay tayo niya diri sa Rod. Pero isa pa gid sa mga gintudlo niya. sa likod sining mga kabutigan allegedly ha. Suno na ya kay Orly Gutelza. Mga kabutigan ni kuno mo kag isa pa gid sa mga utok sining mga kabutigan himo-himo ng mga allegation bato kay Martin Romualdez amo si Senator Rodante Marco Leta.
0: Aha.
3: Sabi ko na si Rod mo ni nagpungko sila.
0: Uh-huh.
3: Yung pang type na tukuno kung anong mga dapat niya isay-isay. Tapos ang anak pa ni kuno ni former congressman Mike Defensor ang nag-type sa laptop.
0: Mm-hmm.
3: Pag-abot si Senator Rodante Marco Leta, may mga ginhimo ng mga changes, no? Sa mga nakaplastar na to ng mga statement. Grabe mga panay sayo niya. But then amo na ni no tanan-tanan nga gipang hambal.
0: That's why nga amo man kaki 5 siya nang gidbasiha naman sang kampo ni former House Speaker Martin Romualdez nga nagpasaka na sang dugang nga mga kaso sa sining 18 ka mga maleta boys kaki 5 siya. Pero nadumduman ta naghambal tong ombudsman before and the former DOJ secretary, no? Buing Rimulya nga liya daw may ebidensya naman. Meaning, doon may nakita sa ebidensya bato kay Martin, pero ti ano yan ang matabo sini, no? Kay ti nagbinaliskad ang mga ano ni mga testigo, no? Si Orly Gutelza and some of the 18 malita boys o kun 18 ex Marines. Oo. Ano yan ang malabutan sini kay Five Shine?
3: Yes, sir.
0: Ano yan ang malabutan sini?
3: Oo na ganito, no? No.
0: Kay okay, ano na kay Kaki Five Shine? Why na lugi na to si Mike Defensor kasi Rodante Marco Leta kaya to nas ginahiring sa Sandigan Bayan mo may mga kaso na ni. Pero si Martin Romualdez ti ara Japono siya to yung mapasaka meaning limpyo subong si former House Speaker Martin Romualdez ara siya sa gwa way siya sang kaso siya pa yung mapasaka kaso ano ni do nagapaningamot do. Daw siya gitayhan ang ginakwan nga ti basi magbunggo kay Inday Sara.
3: Ang ginatudlo naman sa iban ti si Kwan ni si Martin Romualdez naman yung sa likod sa mga ginahimo subong ni Orly Gutelza.
0: Gayo home si SM Arjan Villasor del Coro sa Baya Antique nagapamati sa sabi niya tsakto na liya daw tuod no daw may ebidensya itong hangambal may ebidensya na si ang ombudsman, no? sa pagpangusisa, kagpanguha sa ibang ebidensya, batok naman sa mga pipila ka mga perpetrators o kanining nagahimo, kag may regarding sa flood control, ano mali eh. Pero di subong daw, why gid no? Why tingog-tingog ba?
3: Basi ang gending ni bala, absuelto, si Romualdez.
0: Ah, ti, lang taon taning dalagan sa ebidensya, lang taon taning dalagan sa investigasyon, kay some says, nga daw bias kuno ang ombudsman, ang DOJ, ang NBI, kay they're just only contemplating sa mga kaso nga kontra partido. Oh, pero di ang bal naman ni Buying, yan di, tanan na di. Pero kung lang taon mong napasakaan kaso kag napreso, puro tanan mga kritiko.
3: Asa subong, amo nagani siling niya. Niya, kuna niya, bisan ano pa nang ihambal Danila, bisan si Romualdez, magamuni amo to. Niyang kaso dayon, pero asa subong wala gyapon kaso.
0: Di gawa itong ginkwan kay mahina ang ano, mahina ang ebidensya, way gindayon. Nadumduman mo to kay Senator Joel Villanueva, kay Senator Chiz Escudero. Sino pag ito iban nga mga senador itong nag-cambio kwanto? Pulungkuan from the minority to majority? Oh.
3: Dum ka si Rod, dali lang yun si Rod, dum ka to sa word na missing link.
0: Oh, di ano yan ang missing link?
3: Hindi kay, ang nadumduman ko, before din pagwa si Orly Guteza, si Senator Rodanti Marcoleta nagsiling, nga may pagkaaga, kuno niya may matabok gid na dirigini babuksan ang huna-huna sa publiko. Dirigini mahibuan sa publiko ang kamatukuran. Amo na mga ginpangbuyan niya nga mga tinaga. Now, subong are statement ni Orly Guteza, ito amo ni ko nang ginhambal sa iya. Pagkatapos nga gin ano to abing affidavit nga himo-himo lang bala. Ang ginhambal ko no, ito na yung missing link na hinahanap natin.
0: Mm-hmm.
3: Kasi puro sila Zaldico at ikaw lang

0: amo gin man ni dali gin sci-fi no ni kwan ni Ori Gutesa nga siling niya pagkatapos na basa ni Ori Gutesa ang nadumdumano pag ito ang kwan ang nablang ongoing ng investigation do si Marcoleta duka bastog man duka bastog lang ay dali di lang ni mahadlok di ba una sa kay Gutesa. Kaya mo ito dali, no? But anyway, ano man ang sa likod kini, ano man ang kamatukuran, anong...
1: Ako niya, kagipab shine, basta ang naghimo sa mga kapalpakan, kagpagpanginto sa mga pumuluyong Pilipinon. Dapat niya silutan, no? Mapreso, bisan sino pa da sila, administrasyon ka man, yes. Kontra-administrasyon ka man, kung nangawat ka, dapat may pinalidad na. Oh, hindi ta dapat nga mangin one-sided lang kay kung kontrata mo lang tirahon ta. Dapat dalas-das ta nana. Di ba? Kay ti may 24 bilyones pesos to. Ti 24 ka mga senador. Ti di way gid guru bilin senador din nga limpyo ni.
0: Sabing ginaimo nila sa ato, no?
1: Ti abi mo ka gipab siyan ga takol lang tas ni nga isyo ga hikbi ko ga yambi ko. Nga kaluluoy ta mo, which is madala lang ta Japon niya sa patiyog-tiyog sini. At the end of the day, malapaw lang, matabunan ang isyo. What's next? Ano lang tong kwarta sa gobyerno? Oh, di ba? Kadamu-damu po nga proyekto nga pwede magamit naton nga pundo para sa kayuhan sa mga estudyante, para sa kayuhan sa mga pumuluyo, livelihood program. Dapat pwede pa na sa aton tanik kagipab shine mo?
0: Definitely. Magluwas na ginausikan nila ang kwarta ta. Ginausikan pagid nila ang oras.
1: Yes.
0: Report sa Sanin Center ni si Sunshine Lacson para sa kampanya ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM
1: live report. Pero pasalamat lang ta kag K5 Shine, may ngamamuning nga maisyo ah. At least may balita, tiya may ubra ta Japon. Kay kun maglinong ni Slack Road diwa na ni K5. Ayo, pero kung seryosohon mga kaki 5, tatutuod lang gid, no? Kabalag ka, may ara tao nga taktisyan mo. May ara tao nga abilidadan sa panghambal. They don't have any ability nga skill nga sa ilagi diabla, pero sagad na sa mga utis-utis. May ara na tao yung pigaw magtrabaho, pero tanda mag utis-utis. Tanda mang chi-chi, bla? Oh, why man performance pero ang magchi-chi gani ka magpalapit, magpalakas sa ila sini nga mga boss.
2: Right.
1: Oh, tanda. Oh, ti maglabot sa punto nga may kayuhan sila ya diun una. May ara man niya nga tanda sa trabaho, pigaw mang chi-chi. So mo manada ang sumong gobyerno to.
2: Right.
1: Oh, may mga tactician sila. Niya sige, wangal ka muna nga wangal.
2: Right.
1: Kay ang amon dire ti sundo namon ang due process. Pasakaan ka muna mon kaso. Oh, di ba statement ni Secretary o ni Undersecretary Claire Castro? Oh, do may ara man to nga do may mga contradictions man. But the end of the day, my KK5, ang ako na lang niya diri amuni. No, si Bro Richie Militante kag si oy mayong hapon da Rimel Militante nagapamati man. Si Coach Richie Militante nagapamati sa ato nga pagpangaragad, no? Narilita malbas, niya tsakto na. Wala tsansa, hindi mabalik ang ginamot nga buwis. Ayo, billions of pesos nagkalausik sa flood control project. Pero te, ang eleksyon daw, ano ayan ang ilang kwani? Masiling siya hindi pagdayunon, kayo ay pundo. Damo, pundo ang gobyerno ah. Kita mo damo, paka mo naging kawat. Oh, dibla. Mabalik ka na yung kwan na mabuhi ko na yung commercial kami. Inom ko na isang klinika DTX Coffee Mix. Ining kapi nga may kapi ka na, may pang-detox ka pa. Mabalik ang palatuntunan nga El Castigador pagkatapos ining pipilang ka maimportante nga mga pahanumdum.
3: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500! Nagkatamo na ba na ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid sa edad ang itsura! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.

0: Or, ilang ang imong gininom nga kakapsulan?
1: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Oh. Nag 100 ang akon nga sugar
2: supply. Wow. TGX 500.
3: Para sa dugang pa nga mga benepisyo. Isa sa mga makabulig gid sa dako sa TGX 500 kag MTC sa mga babayi amo ang relief nga maangkon batok sa painful menstruation. Ang pagsakit sang puson nga ginatugas ang pag-cramp sang uterus kag usually ini ang nagaradjate sa lower back, sa paa. May dala nga palanuka kag pagpalamalhas. Ang pag-inom sang TGX 500 kag Mighty C ang makabulig sang dako ilabi na sa pagpugong nga hindi magdamol ang lining sang inyo uterus kay ini man ang nagasugod sa pagporma sang prostaglandins kamo ang rason sa nga nagacramp during ara inyo menstruation mag DTX 500 kag Mighty C kana
4: ang prostaglandins sir GP amo ni ang grupo sa mga cyclic fatty acids or compounds nga may kaangay nga epekto sang hormones kag nagakusang gitawag uterine contraction dako ang kangtanan sang oxidative stress sa synthesis sang prostaglandins rason nga isa sa mga advice sa mga doktor sa mga may mga painful menstruation amo ang pag-iway sang stress likawan hambalan doktor hindi magsagi pulaw hindi magbisyo hindi sige kaon matamis kag nagkaik inis la nagapataas ang gituwag free radicals production no oxidative stress meaning wala paghubag and of course wala sakit nga menstruation tantaw lang babae pala kaon pala bisyo pala pulaw stress pala kaon tamis painful menstruation eh. Pero, kung adlaw-adlaw ka gainom dito X500, adlaw-adlaw ka gainom ITC or Pure C ka adlaw, medyo ma-prevent mo ang mga gitawag painful menstruation.
2: DTX 500!
1: Catalina Habagat,
5: anong ginabatsyag mo?
1: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita, at inagbakal ko dayan sa DTX.
5: Sa isa ka adlaw,
1: two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul, inang pagkaubos ko sir, may alibyo
5: kay namin nagit sa akong nga mata.
2: DTX 500!
4: Sir Boy?
6: May nalang kay lalaki, tiya si
4: Adok Sam?
3: Oh,
6: pero bilang tatay kag bana dumaluoy kana lang makita mo ang bata mo nga babae kag imo nga asawa no nagaantos no isa tub-tub tatlo ka adlaw kada bulan gid amo na nga magkaon gid sang damo nga prutas no utan kag maginom sang DTX sa 500 kag Mighty C no kag hindi lamang ina ang sarang mabuligan no sang DTX sa 500 kag Mighty C sa mga babaye no maganami na ang tulog mo maayo pa ang imo nga mood no hindi sila buringot kag mainito ng ulo no luwas ka pa sa breast lumps no sa mga babaye cyst kag cancers no gani sa mga kababaihan mag DTX sa 500 kag Mighty C kag adlaw
3: Sir Boy
7: importante kay Doc Sam mag DTX 500 kag Mighty C usually Doc Sam may mga painful menstruation may mga bad blood clots na no na madlag, mga dagko nga gagwa alerto sa mga babae once you see a larger blood clots in your sanitary pads and when symptoms are severe or get progressively worse and the pain is present at other times hindi lamang sa around menstruation pakonsulta na kamo sa clinic. Kanto kamo sa amon clinic.
4: Diba yung secondary, dysmenorrhea.
7: May secondary dysmenorrhea. You need to see a medical doctor. Again, the best prevention and management of chronic menstrual cramps and painful menstruation is to take DTX 500 and Mighty C every day. Its superior antioxidant is more than enough to prevent massive buildups of free radicals leading to oxidative stress causing menstruation, painful menstruation and contraction of your because of the contraction of your uterine muscles. Putiktahan git, Doc?
4: Naman na gani. Hambal ko hindi sagay inong pain relievers. Kaguba ina sa kidney niya. Sige lang mo saligda. Tandaan, mas malala ang balatian ang chronic kidney disease kung ikumpara lang sa menstrual pains mo. Kag hindi na instant relief ha, nga inom mo kasubong DTX 500 kag Mighty C, maumpawan. No? Maumpawan ka dayo. Kundi, amo nang mag-correct nga mabalik normal, nga wala na ka-pain. So remember, every second, ang aton lawas ang ga-generate free radicals. That's why dapat kada segundo man ang protection nga aton kinanglan. Permi na balik-balik. DTX 500, Mighty C, kada adlaw, no? Sa DTX 500 kag Mighty C, painless and healthy ka na, happy ka pa.
2: DTX 500!
1: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos, ipainom ko DTX 500. Buntag na o gabi eh.
5: Karong pila naman yung sugar?
1: 136 na lang. Naami, inadyo kayo akong tulog sa DTX 500.
2: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis visine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
9: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may visit. Ang VCO, yung may D3, mga butika, DTX, Coffee Mix.
11: Ako si Rina, firmy lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako, DTX, Coffee Mix, panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid, DTX, Coffee Mix.
9: DTX, Coffee Mix. Mga butika, DTX, Coffee Mix.
12: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape, bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
9: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
13: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
9: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
9: Mighty C, mababaka sa mga butika.
15: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
17: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
18: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Pinoy, Squalene Capsule.
17: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Energy booster.
16: Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Pag-klinika, Max4 Biotics.
19: Preto nyo, tayo. Musta ang bulang kape, pre?
20: Ah, wala-wala. Git, pre. Ano kayang manok ko?
19: Di nakabaluman o sick?
21: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuhas ka. Garagapataas some energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
19: Di pre, mustabo na nga gabi pre.
20: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
21: Extend Food Supplement for Men.
22: Tikasi. Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
22: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
23: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinapaskog, mas ginpan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpapaskog sang dilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
3: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
6: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
3: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Mal, kita mo bang nakikita ko?
24: Oo nga, kitang-kita.
25: Ganado kaya malusog.
24: Kitang-kita.
25: Timbang ay mabigat.
26: Mula batok hanggang tigi.
24: Kitang-kita.
27: B-Mac Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
26: May kontrabaho formula pa.
28: Walang amoy.
24: Kitang-kita.
25: Ang pangarap ng pamilya.
27: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
29: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner.
30: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
31: Drink responsibly.
30: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
32: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
33: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
32: Drink responsibly.
34: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
3: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
35: Pag naasiman ka, akin ka.
3: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
36: Playtime Entertainment. Born for happiness.
37: Playtime Entertainment. Born for happiness.
38: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood,
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Pinakabarato nga data
4: sa Shopee!
5: May 10% off pa para sa tanan!
6: Conditions apply. For TTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
7: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
8: Traffic sa pagbiyahe. Damo ang kapanalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass. May direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog taglikod Salon Pass. Metal salicylate, menthol, cocoferol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck and back pain. Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program backed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kapangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 and IR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
10: Number 1, hit music station 101.5.
11: K5 News. Welcome back kay K5 sa palatuntunan nga
12: El Castigador. Rhodes Palma. El Castigador.
11: This time, direkta na kita sa mga dalagko ng mga balitang lokal. Check the basic K5 Red Salgado. Kaya madumduman nyo, may isa ka shooting incident dito naman sa may barangay Mandalagan. Santong talikdan nga tuig. Kung sa diin, may ginpatay dito. Oh, atong mag-utod lang gintiro, pero isa patay. Pagkatapos magka K5, may isa ka witness nga siya ang gidkuwaan sa mga pipila ka mga impormasyon nga nakakita sa paglutang sining biktima. My goodness, oh, siya naman ang ginbiktima. Check ta ang detalye gi ka naman sa kay K5 Red Salgado.
12: K5 News FM Live Report.
11: K5 Red, ibalita mo.
13: Yes, Kipi Brods, may hapon. Kaya sa atin sinipakatang palamatin sa programa ng El Castellanor, isa ka na laki, naragin utang patay, kagin langit lamang sa nga kaagahon, naragin mga alas 12:50. Ito yung informasyon na nakuha natin sa isa man ka mga residente, naragin sa may proactive barangay Mandalagan. Naragin mismo, Kipi Brods, sa atin sinin nga adapted nga purok. Madagindugay na magkitaway na kalagaw, naragin siguro mga almost 2 months tungod man sa atin sinin ka sa koon man sa atin sinin ka trabaho. But kumadumdum manta kita Rods dira sa may gym dira kita naging iwat sa katon sini ka mga tigidad pero antes kita makapanaog dira sa may gym may bangga dira sa wala may bangga sa may tuo kung magliko ka sa wala madumduma na ito kami naglunta dira na slog ato balang isa mata nga kundi kita magsala do mga binulan pala mga agintupok dira sa kalayo plus ag iya siring magulang babae nga duhaman katuig ang napatay man gani eh. Last year na natabo kay Fibrods.
11: Oo, kay pagkagtota to, naggambal ba sa ako, to, kami to lang nasunugan ang bata, to pato eh. Nag-istorya sa ton.
13: Yes, correct. Uy. At ang Iloy Sinagani, isa man sa nakadaog sa aton sining barangayan dira sa mga purok active katibrod sa ginapasalamatan man gani. So kung dira kung panahog ka going na siya sa may James ang purok active pero kung magliko ka sa wala may nagaparking dira ka mga tricycle o kung mga single ka mga motorisiklo nguro may ara dira sa loosang kahoy o kung poste diragid kakifibrod sa nasa puan o nakitaan itong bangkay ni alias Javen 22 anyos.
11: Uy!
13: Kakifibrod sa informasyon na nakuha mo nato na masaming na ginatabayan sa mga tuloy dira ang lugar. Ang iba dira isa naghampang scatter, ang iba dira nag-smoke-smoke matapos malawa ka pa niya po na kung galing ka man sila kung mga doon isa mga tao nga doon wala siyang tambay, masi malaguro nga natimingan ng kifibrod sa ang atulang amuling ang biktima nga si alias Javen ang pumuluyo dira kini Brods nakabating sa isa kalupok ang abi nila unay lupok mula sa guma ka motorsiklo or sa lakyan kini Brods sa ang mga tao dira nagwa nakibot sila gamay isa ka lalaki nga nagkakayaon dira sa picture nga atong tinigay padala kini Brods isa ka lalaki nga nagkakayaon kung bayara sa pilas sa iya sining ulo ka kini Brods yung mga tao nagambal pagani nga dapat i-dalpon ni siya sa ospital dalion ka kini Brods nagtinguha pa ng mga residente dira sa pagkinakita at pala ka doon nagabato pa siya kini Brods nagtinguha nga makasurvive sa pilas nga iya sining na angkon o galing kimati kini Brods siguro doon mga pasado do panguro ala una basi ni arap sa operasyon ng atong sinay ka pulisan sa police station 3 dito kay Bebron sa gintinguan ini siya nga salbaron o galing kimanting ini siya agin bawian sa nga kabuhi labi pa na daan nga tingpilas ni kay Bebron sa mismo si iya pinitiya nga ulo pero ini sa background ni alias Javen 22 anos kay Bebron sa isa amun siya ang witness isa sa mga witness na sa shooting incident man nga nagluntad dira kini Brod sa tong bulan sa Setyembre 2025. Madugduman naton ang Espina Brothers mala. Ina nagisakay sa tingkol ng motor kini Brod sa ikan dira iya sa gwa sa bangga dira sa abada. Kamatanin sila kini Brod sa nagabulig sa ila sining kalanaan dira sa likod sa isa ka call center. Ini kini Brod sa nagluntad dira ang shooting incident way back September 2025. Isa ini siya sa nakakita ka kita Brods kag ini siya isa sa mga witness nga nakakita sa krimen pero nakibot na lamang kita Brods sining mga gibata nga ini siya ang gilutang sa iya sining nga ulo ka kita Brods hindi pa rin siya matungod kung ini siya may kantanan sa iya sining nga pag-witness sa nagluntad na pagpatay man sa Espina pero ang manghod sining kita Brods kung kita magsala si Alice Nunoy doon muna siya nakasurvive.
11: Kay daw duwa to ka magutod gintiro, di ba?
13: Yes, duwa ka magutod. Correct, Kevin Rods. Duwa ka magutod. Yes, Pina. Ang magulang ang nagsakay sa likod, ang back rider, ang manghot na nag-drive sa motorisiklo.
11: So patay itong magulang kay sa likod patay. Sa nabahin mo?
13: Yes, correct. Patay yung magulang, Kevin Rods. Ang manghot, nakapalagyo pa na ipro may pilas mo sa likod niya eh.
11: Mm.
13: Ang mugli mo siya, isa sa mga one makagagahom na witness kaya nakita niya again kag posible ito may mga conversation sa ilang tinig ang mga text messages malaki mo sa Facebook pag kita kamalo ba si Amuna pero Amuna ang naging na mabakot din yung witness kaya nagkumod ining suspitsado sa paglutang sa ila sa nagligad gatuin kaya kita Brods. Di karunti, blanco pa nga itong sinigang kapulisan, kaya mati kay Brods, wala dala sa CCTV. Kan during that time, naging lutag, ining si Ines Javen, wala sang tao, di nakasagwa, nga nag-tambay, kag para makilalaan, ining suspitsado sa pagpangulutang kay Brods. Hindi ba matubod, kung hindi ba lang nagsakay sa motorsiklo, hindi ba lang nagsoksok sa kalo, nagsoksok man sa bonnet, hindi kaya pa matubod kay Brods, papadayon pa rin ilang sinigang backtracking. So, yan ang bayan si Payang sa kita sa mga residente sa kila sinigang makitaan hindi nga biktima kasi Alice Javen nga dugoon kag may pilas sa ulo kag sa kanina sa kagahon Agosto 20. Yari.
2: 12.50 sang kagahon. Lupok lang gid ang amo na batyan. Abi namon guma lang gid sang kreksi ko lang naglupok or ano something da. Kay wala gid man komosyon. Wala dalagan, wala gamay gapangayo bulig. Wala gid asin linong-linong gid. Pagkatapos ang lupok, ala una utso, may nakakita na siya iya. Tapos Pagka sang mi nakakita na saya, nagkinaran ka na sila nga sila yung mga bulig, kay buhi pa siya kuno. Tapos, amo na to, pagtapos nila pang bulig, nga nakaabot na ang pulis, wala naman da yun, kaya wala naman siya ging tandog. Hasta nga naka, ano sila bala, naging kuwa na siya, gawin na kami gani, kabalong giging kuwa na siya gali. Ti, wala na, tapos wala man may nakita nga ano kuno nga bala sang pusil or ano wala man, pero amo na to, naghakaya na siya dito sa amon. Alan, pagkakita ko sa iya kagabi, gaurangol pa sa iya kapya nga kamot gina ano ya pa, tapos gasige para siya urangol. Amo to nga nga kami tani bulig. Kay buhi pa siya gani. Tapos ato sang sana bugtuan na lang gyud siya. Kaya man sa Japan wala man naglain niya pisto actually. Amo man Japan kung paano siya naman nakita. Amo man Japan sana patay siya.
4: Okay, pero nakita mong dugo din galing sa ulo ya.
2: Sa ulo ya gid kaging may ginakapyot pa sa iya mo nga ang pakaisa sang babayi. Ging ginapuko sa mo na tu bugtaw ini magtulog. Tapos pagkahikap ya mo na oh, siling ko hala may dugo. Agakurug-kurug ko kay nakakita ko dugo. Ay, wain ako dahil nagwa kay siling ko may dugo nga daan, gigakurukurong ko. Tapos, amo na to, hasta napatay na siya. Wala naman sila ginsapak tayo nila. Kay dugay pa man nag-abot abi ang backup.
4: Pero hindi siya na, doon wala niyo ginsapak anay, kaya abin niyo guma lang.
2: Oo, wala gini sir. Wala gini minagsapak actually. Kung wala may nakakita siya, wala. Siguro na agahan siya dito.
4: Okay, pero ti mo na nabatian mo nang tao do ga komisyon naga panic na. Nga do singgit na pangayutabang.
2: Hindi magigani nga siya isyaget gigani do storya lang normal lang istorya bala na namulan to.
11: Oh. Okay. So posibilidad kilala guro sang suspect o sang biktima ning suspect kay Pebredo basi kun sila sila lang da nga gulpiada lang bla or posible man nga gulpiada may nagabot nga suspect away na durgabog ginlutang na lang ning biktima.
13: Oh, or basi bala ka magitabo sa bala Pebredo sila kakaagahon.
11: Okay ti aga ti magquestion ka last 12. Transition to aga ara pada siya muni uras ang iban ga uragok na isang tulog kay Pebred.
13: Yani actually alas 12:50 puno na tabo kita Bronce dire di ra gid sira kan ginapatian man sa mga residente dire kalikidahan look bala nga base magitabo de sa or base bala ang mga residente may idea na kun nga ang away dire nagtambay kay amo ni mention gina no na timingan din lang na amo lang adlaw mo man ang oras kung wala din kasi nagtambay except sa kay Ilas si AJ.
11: Ti alaw una manu aga na niya kay Pebred. Why na naguro laka na da guro iti may matambay gi man naguro ti hasta alas 12 gro mga kabataan matulog na niya.
13: Mo man gani kay Pebred pero gali kay ti ihatag ta ni guro sa kapulisan.
11: Oh.
13: Pero hindi kay Pebred sa hindi dala kinyo si alias Jaden ti amo to si Ang Espina Brothers.
11: Pilaigo iya kuno kay Pebred.
13: Isa lang puno kalupok ka nabatian, ulo, gini.
11: Agoy.
13: One shot. Wala sa mga na-recover sa crime scene pro ginapatian, kalibre 38 ang gingamit sila si Iyak at Kitty Brons.
11: Ati, kalabanan na muna kay Y basta ba Y basiyo, hindi pistula mo. Revolver oh. Ginang gingamit, kaya tigapilit niyang empty shell niya sa dibulang pusil.
13: Yes, correct. Muna kita broad sa. Ini si Jaber, kita broad sa. Amuna siya ang lubyo sa manghot na babae sa mga Espina Brothers, kita broad sa.
11: Ay!
13: Oo, oh, amuna kung nga ang ginapulbaan naman to sila, nga base bala nagbanot ang magipasakaan to sa kato na nakapantundra sa Villa Monte, ining suspect, kita broad sa.
11: Oo.
13: At wala doon nagpinta-pinta sa mga salakyan. Kahit ang suspect sa pagkabulo naton taga Barangay 20, Kitim Rodse. Ang suspect taga Barangay 20. Somewhere nara ng area sa Villa Monte na kitaan na suspetsado sa initial information na nakuha natin sa kapulisan. Police Station 4 na nakanakop Kitim Rodse. So, diri, kinulbaan na naman to sila tagpalamati naman actually sa K5 Kitim Rodse. Kansuki naman nila ito sa mga produkto natin. Kakulbaan naman to sila, pero galing kita, wala kita kabalo kung ano ya ang transaksyon or activity. Kaman kay Pebron siya isang nubyo siya eh. Kaman ti ang dumduman tati, may ara sila sa karinderya kay Pebron siya. Gabaligya sa pagkaon, kagati yatag tali sa kapulisya na ito, nagod matubod, erik susado sa pagpatay si Nisak alias Jeben. Ay, Nisak Pebron sa taga Villa Monte, gini siya, gira sa may Kabakawan, Barangay Villa Monte. kung nag-agay kay Brasiklong Perensyal, pasa kakapakad ko sa may homicide, right side ng kamakawan ni Kitim Ronce. Kag dira, at madunduman, tamala mo sa puan, madira kamangkay, naginaligar kawatan sa mga padira, supply sa hardware, Kitim Ronce. Uh-huh. Dira, kamakawan na pasulong dira, ginlabot na to, nang iya sinigalulo, ang iya sinigahimata, pero Kitim Ronce talaga, siya lang man magpaulik, dira sa ila, kasi nagalipin na ni siya eh. Kag ini Kitim Ronce, sinig kwansi ring utod, nag-abot sa Agosto 3 na storya mo natin, progatiwan, sa pininga, kag ang iya sininga Iloy, nagatrabaho naman iya sa Metro Manila, kag Kitim Ronce.
11: Oh, sige, at yun, atong talagi ng dugang para ng investigasyon nga sa nga aton sing mga kapulisan regarding sinang kaso kag Kitim Ronce. Salamat, Gid.
13: Okay. Sa Marque Bron, sa ito sinig malita ka madulog sa programa ng El Castigador na dulog sa ito sa Power Trio na ito sinig ang DTX 500 Mighty Seek at B3 Mayo ang ito man sinig ang DTX Beauty Soap at DTX Coffee Mix. Nakakapika na, nakadetox ka pa. Kaupon si Patol, kay hindi maisip, ako naman si K5 Red Salgado. Para sa kapiyan ng balita, Serbisyo Publiko Pagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
14: K5 News FM Live Report.
11: Maraming salamat kay K5 Red Salgado sa imo sining update sinang shooting incident kay nagluntad mga ka K5 diri sa sudad sa Bacolod. Juni may retita nagpamati man milikin na si Bronze Rods may hapon listening from Barangay Tangub upod kay Manny Chan kag Kaloy Kabalhin. Tita Arisol Ariola Hisona Janu Ragere ngeles pamati kami di sa Bluetooth speaker diri sa may Mambusaw Tabu Ilog. Kag si Glenn Enfante Ma'am Glenn may hapon nag-ungot man si NN Jen Yabla, oh, si Ma'am Jen Albay, nagpamati man mga K5 Val Posadas, kag si Kenneth at Yonko. This time, check ko si K5 Berto Gakit. Paglupok sa mga armas, no, kontra sa mga kapulisan, nagluntad sa may purok aktibo, oh, bang Rangay Mandalagan, oh, kaginagid lamang sang ugto. Daw nagpugas naman to, no? Kaya daw may ara, linok panay kay namo. Di ba noon ko, be? Ano naman ning mga kaso? Kung sino naman na may kailabtan ng sining, kaya daw na may nagpalupok kas pulis. Check ko si K5 Berto Gakit sa line number 1.
14: K5 News FM Live Report.
11: K5 Berto, ibalita mo!
15: K5 Broads, grabe ang kulba sa mga tao, no? Kainadira sa may purok active, Barangay Matalagan, matapos ang pila ka mga lupok, asod-asod nga lupok sang pusel. K5 Broads, dugangan pa sang ginaaligar pila kuno ka mga kapulisan, no? Ang naglinagsanay kag ang ining mga gunman dira sa may area sang purok active Barangay Mandalagan. Alas 12:00 ini kadungan ini ka K5 Broads, no, kay ti bag-o lang kita hadin kay ina with si Chef Red Salgado, natuhoy sa sining lalaki nga ginpatay kay ina sang kagahon dira mismo sa area. Ang lalaki nga ni suno sa kapulisan amuning witness sa pagpangluthang sa mag-utod nga espina sa nagligad nga tuig ka K5 Broads.
11: So nagkagto ka nag-follow up ka mo kundi nag-follow up ta to kinabalita. Ano niya ang paglinagsanay ni? Anong connection? Ano nagpatigayon sa investigasyon ng mga otoridad na abda nilang mga gunman?
15: Posible amuning ka K5 Broads eh. Titi natabo ang pagpatay kainasang kaagahon dira sa may parking area bago ka magdulog bala kita bago magdulog dira sa may gymnasium kiti dulugo na damong sa purok active before ka magdulog dira na da ang tricycle do parking area sang tricycle sa wala dira gid gahuray ad ining 23 anyos nga lalaki nga si alias Javin taga dira at taga purok bakawan barangay Villamonte. Nagtiner ining lalaki dira ka K5 Broads bangod dira ang iya sininga live-in partner. Now ti kaina dulupok ang balita nga ti may ara nga napatay gintiro sang hindi makilala nga suspect. That's why ara dira ang aton sininga mga kapulisan just for investigation. But alas 12 suno sa mga tao dito kaina, alas 12 may ara sila nga nabatian sang lupok. Abi anay nila una ka K5 Broads lupok sang kuryente sa poste sa likod kidi ko kumuo no permi na nagalinok panay mo lupok mong ang kuryente nag-asod-asod, isa, dua, uy, tatlo, apat. Dito na nila nga nakitaan ang mga pulis, ang bagay na nila kauna-una, na yung CIDJ, no? Uh-huh. Police Station 3, Kaki-5 Roads, no? I don't know kung anong sistema nga lagsanay, kay ti ang gunman, Kaki-5 Roads, way takabalo kung pila sila kabilog. Pero sino sa mga tao sa likod na mga area, sa mga balay, dira, sa may
11: gym? Sino nagpalupok, Kaki-5 Berto, mga pulis or mga... suspitsado?
15: Mga gunman, gidya suspitsado, uy, para sa likod mismo sa mga panimalay. So, no, sa mga residente nga nakita na to, nagkapaligo to kay na ang isa kababae, nakita yung isa kalalaki nga gaubabayo, may dala armas, naglagas, nagdalagan ini pakadto dito sa kasiutan, pa kay kung diretso mo na sa likod kag Kaki-5 Roads, bayanihan na mong,
11: uh-huh,
15: no? Bayanihan na na, purok bayanihan na na. So sunod diri dito sa gymnasium ng aton sini nga mga kapulisan, ang mga lalaki, I don't know, wala gintumot kung pila kabilog, pero asod-asod nga nilukpon ay Kaki-5 Roads. That's why ang iban nga mga tao nagsiningitan, ang mga kabataan kay ang problema padiri Kaki-5 Roads sa sunod sang gym nga na may mga kabataan kay buwan ng wika na, no?
11: Mm-hmm.
15: Buwan ng wika, preparation for alauna sang ano sang hapon. So alas 12 natabo ang paglinok panay, gakibot ang mga tao, nagtuga ini sang puhad sa mga residente nga ara dira Kaki-5 Roads.
11: So di modo may mga armas li sa mga tao, dahil may purok active. Ito mga tao may nakatudlo Kaki-5 Berto nga mga locals na dasang purok active o kung mga pangayaw.
15: Gimangkot, nakita nila ko ng mga lalaki mong wala may nakabalo kung sinuni sila, pero hindi ni sila mga pulis Kaki-5 Roads. Mga nakaubang ang mga lalaki, Kaki-5 Roads, kamo yung mga armas nga dala, no? Amo ni ang mga nakuha pa lang naton nga mga initial nga information kung bala nagbinatuay ni for the hot pursuit operation nga araman lang sila sa area. Amo pa nang gusto nato ni baloon with the officer in charge sang police station na 3 nga si Lieutenant Benjo Baliob-Alyo. Ginatry ta no nga makontak for investigation kay ti balangko hindi ni basta-basta sa aton sini nga mga kapulisan. Ang aton man ni Kaki-5 Roads kay ti may mga nagreklamo.
11: May makwan ginaya Kaki-5 Berto, may makatudlo ginaya nga sir, kilala to namon mga taga Derini. Yeah. Sir, kilala to namon taga Piak Barrio to.
15: Kag ginatinguan ta Kaki-5 Roads nga ang lupok na ni konektado bala ini sa mga suspect nga natabo kay ti do ka posible no malantaw suno sa mga residente man nga ti amo ni ang mga nagpatay.
11: Dani bag binaslan na ibla kag Kaki-5 Berto kay nalantaw ko duwa kabahin mo ni either grupo man nga ti napatay ang grupo nila, matimalo sila, something like nga ti daw told na ano man patyanta daw mo na mabalos ta. Nagtingob-tingob sila or grupo gidya sa mga suspect gidya nga ra gidya Kaki-5 Berto nagabantay man.
15: Amo ni ang duha ka mga gulo nga posible kay ti hindi manigar Kaki-5 Roads, dira gid madalagan ang sistema, you know? Dira gid madalagan ang insidente kay ti prior sina ngadlaw kagahon may mga linok panay man nga natabo dira nga sa ginkamatay sining 23 anyos.
11: Mayo lang ganing linok panay kaginada alat around alas 12 sang udto, wala isang manigo Kaki-5 Berto.
15: Wala may naigo no? Ginatry ta pa kung ano bala mga pulis man nato dito naglinupok man, that's why wala pa nato. Bala pa sa labanan ta lang, suno sa mga tao dito, kaya hindi lang isa, hindi lang duwa Mga panimalay mismo na puhag, no? Ang natabo sa tunga sang sining linok panay. Kung malantaw mo, sobra ko nung walapit pulo ka mga lupok, Kaki-5 Roads eh.
11: Sus ka delikado.
15: Ang iba ng mga tao, ito nga nagkapaligo, suno sa lalaki, ganikina, nag-tualya lang siya mag-uligo, kibot sa mong, no?
11: Sus, mayo, nga, mayo lang gani, way siya nagdalagan sa guwa, nagpanik la Kaki-5 Berto, buka dako kita ni nga rimalaso. Sa delikado na da, di baga muna ang mga bagay, may mga purok officials mo, mga kilala mo natin da, and tani imbisigaran ginsang mayad sa aton ng autoridad, kay kabudlayo, may mga armas, gali Kaki-5 Berto, delikado na.
15: May, delikado gid suno gani actually nila kaina ambag naton sa mga tao dira ah, ang area sang purok active dumambal naton suno sa mga residente masabad gid man mong tambay aga gabi.
11: Sige pila ta da magbalik-balik sa purok active do ka okay man ada kay ginhimo ta na siya ginadapt na sa asay community outreach program naton mo. Do ka okay man gani pagkagto daga binulig man naga panglimpyo clean up drive kita damo man naga bulig nga mga standby da do so far basi bala ka kay Peberto may issue lang ining binaslanay bla kay siyempre may mga kaso may pinatyanay sa ligan nga tuig ti nagbinaslanay or naipit ang piyak nga grupo nga daw nadihado do maamo na pero dapat gidya i paididan gidya sa mga awtoridad naton kay Peberto para matapna na kay kadelikado sa mga pumuluyo da.
15: Hindi nila kilala ang lalaki to nga nakit-an sang babae. Gimangkot na ton, lokal bala, taga-diri, kiti, kung taga-dira man lang sila, kiti, purok na kang gimabrods mong, no? Ado-adaw, damo balay da, kilala nila na mga katalambay da, no? Hindi nila kilala. Kung posible, dito ni siya nag-agi, dito naglagsanay, git sila, pagkato dito sa purok bayanihan, kiti ang active nga ni, mandalaga na ni,
11: baundiri, ang tabuke na, kay Stephanie, yan na na.
15: Oh, boundary ang bayanihan binamuntin eh. Boundary ni mong.
11: Oh.
15: Sa likod ko bayaniya ang Estepanía na namong.
11: Oh.
15: Tapos ang active ni boundary ni isang Villamonte kag Mandalagan.
11: Oh.
15: So diri sila naglagsanay diri sa likod gid mismo sang gym pa likod bala kag abroad.
11: Oh.
15: Bayaniya sa likod. So amo man lang ning ato
11: nakakadto na kami da kay nakadulong kami da sang iban nga mga kwanda sa likod gid ah. Nakakadto kami da sa boundary gid sang nalipat ko ano to tawag to gani ni tatay man ni aring muhon no ang diri Estepanía na dio ang diri skilled Villamonte na andiri ati amuning mandalagan which is daw dira dira gid kay ti bakanti da kag 5 Berto mga kasiutan na da mo
15: yeah mga kasiutan gid kita na tunto kay nap do do suba bala nga mga gagmay lang bala nga mga sinuba bala kay bala do kanal kanal nga tayo bala. Amo nang makita naton dito sa likod. That's why hambas ang babae, ginakita yung may dala armas ang lalaki. Amo to ang mga gunman, amo to ang do hindi pulis, wala. Kagiba bro, kagiti may mga lupak. Ini siguro nagkulodad, asma ng mga ini. Samtang galagsanay, kagiba bro. Pero why ito pa rin, ed ko nga, naglinokpanay, posible, ang operation sang pulis, gintigalyon dira kaina, no? Kaga nagbalos sa mga ini. Pero titinguan tapagid nga malabot, ton ginareport na lang ni, because may mga na istorya kita dito kaina, nga mo ginayin nga tabo, kagiba bro.
11: Sige ah, follow up talang na kagiba Berto ah. Follow up talang na, salamat gid.
15: Follow up talang. Sige, Kipa Brods, balita ta subong hapon, dulong sa kaluan sang BTX 500 capsule. Ako si Kipa Berto Gakit. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, Kalingawan sa Negros, K5 News. Aba.
16: K5 News FM, live report, El Castigador.
11: Matamong salamat ka K5 Berto Gakit. Delikado magamuna, ngati gulpiada lang may galinok panay, meaning may armas da. Oh, kadelikado pa naman, basi makaptan sa mga kabataan na. Ay oo, mga tao isog basta may armas. Kasi ginagamit na lang nilabda pamaon. Nga tli, di kami, hindi kuya pagbuliya kami armas ko. Oh, bulihon ta ka kami armas ko. Eh daw ginagamit na lang balang armas. Not just for, hindi mas gambal nga ti self-defense panggamit kunya pang depensa. But sometimes ginapakita mo man ginapabalumos tao nga may armas ka. Oh, ti isog kuya eh. Hindi mo kuya masi-asi, kami armas ko mo. Oh, di ba? So, isa ka patimaan nga, ako nga hindi kuya mahilig sa armas. Oh, sige. Check ko basic ka K5 Carla Defensa Olonga. 84 anyos nga lalaki, ginbuno patay. No? Sang duwa ka, wala pa yung magkilalaan nga persona. 84 years old na ni nga tigulang. Magsiling kita 84, ugod-ugod na ni. Hindi na ni gani guro ka takod tadlong ka likod niya pero binuno pa ang nagbuno duha pa kabilog. Check bay ang detalye gikan naman sa kay Kaki 5 Carla Defensor Longa hambal ni Henry Christian Salcido niya. All right, hambal naman ni Leonardo Sevilla maying hapon sa Rod sa ari lang ko ga monitor sa may barangay Tangub. Si Zane sir wasag sir, anong wasag man? Was agin ang naglapta? O kung ang tawag da sa may boundary, was ag. Ayo. Sige, no? Ara si Kagi 5 Carla, kaluoy sa digulang, 84 anyos na, binuno kagin patay piya sa mga suspitsado nga ni. Oh, alang-alang siya. Away git siya. Check to be say ang next lang mag kwan kagi 5 Rimwell kagi 5 Wilson ano. Kwaon tang balita naman ni kagi 5 Wilson kay ti ang mga transport sector subong sang Bacolod naglibog ang ulo matapos nga ti masuspende si Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Mendoza, Vigor Mendoza, ang gin-suspended duwa to sa ni Guadis Jr. mo sa LTO, former LTO man to. Ayo, ano yan ang nila sining mga sala diri nga gipang suspend ini sila. Though batian ko to do nagligad tong sa LTO ya atong do computer something, nabalita ko to nagligad nga may nadlaw. Check ko basically kay K5 Wilson sa line number 1.
17: K5 News FM Live Report.
11: K5 Wilson, ibalita mo.
15: Sa K5 Rods, nagalibog subong ang ulo sa transport sectors, ilabi na no, sa mga modernized jeep diri sa siyudad sa Bacolod, ini matapos nga mahibaluan nila nga may ara sa suspension order nga ginlatag kontra ni no, sa kay LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza. Kay man antes ini natabo ang suspension na K5 Rods ang tinalikdan lang matandaan mo nag-meeting ini siya sa transport sector diri sa siyudad sa Bacolod kaupot ang modernized kagang traditional jeep. Kaga dito na istoryahan nila nga buligan sila sa LTFRB sa ilang sininga problema bala sa amortization nila, monthly amortization nila. And ang hope subong sa modernized jeep ang amo nang ginakapalakaan no sa grupo. Ete tadi ang plano kag kita Rods tagaan ini sila sa tag 20,000 nga subsidy sa ila sining nga unit nga ba ang 10,000 pagbayad nila dugang sa monthly amortization nila and ang 10,000 naman is dugang naman sa rehabilitation sa ila sinitag sa tag sa ka unit. Ang traditional jeep naman niya kinalambot man naton sila sining hapon no and nagpadulong man dili dito si Juan si Rudy Catedral ang presidente sa Bacot ni Manabela dito sa may Iloilo ng LTFRB nga office. Kaga dito na ibaluan nila kay Kisa Ross nga miskin ano man gali iya matabo sa Quiapon, padayon lang niya ang naplano na kasi nakalatag naman gali ko no kay Kisa Ross ang budget para sa ila itong aging istoryahan.
11: Kaya ito yung suspension niya ni Vigor Mendoza, kay Five Wilson, kag ni Chofilo Guadis III, hindi man niya sa LTFRB nga trabaho nila mo. Oh, yes. Kay ti kabalo naman kita si Vigor Mendoza, is the former LTO chief, no? Kag si Chofilo Guadis III. So, do wala man balay nga silinga sa kay siyempre LTFRB chairman sa Subong, na suspend siya not just sa LTFRB siya nga posisyon kundi sa former niya nga ginpungkuan bilang chairman as LTO kag G5 Wilson.
15: Yes, kaya sa Rods, ang mga sakto na, no, sa former, yung pa ina ng mga posisyon, galing na kasi nakibot.
11: Delayed ah, delayed ang reaction, loading.
15: Nakalupok na kagapon, supong lang nasakitan kasi sa Rods to ang reaction sa nito sa iniblang na problema na pero te ang hangyo man sa Quiapon kay Kifa Broad sa transport sector direksyonal sa Bacolod nagpadala naman sila sa letter sa LTFRB no nagaayo sila nga kung tani pwede makapatukod sa physical office ang LTFRB diri mismo sa may Negros Occidental kung diri direksyonal sa Bacolod Kifa Broad agud mas mahapos sa ila ang pag magpatulong mabala sa opisina kay matabo kapasubong sa syudad sa Iloilo kay Kifa Ross agud lang gid nga makabisita sa opisina sang LTFRB. So isa ina sa mga ginapakayo nila kag another one naman kay Kifa Ross is ever gid man nga maapektuhan gid man ang posisyon sa karon ni Attorney Vigor Mendoza sa iya sining LTFRB ang ayo na lang sang transport sector nga ma-forward ang kung ano man nga mga kinistoryahan ka kay Fairos sa kung sino man ang posible magabulos sa iyasin nga posisyon agud nga ti madayon sa Quiapon ang bulig no nga ipalambot ni sa transport sector diri sa siyudad sa Bacolod. Kaga ilaman ni pagistoryahan na kay Fairos no ang LPTRP kung ang plano bala sa ruta sa mga jeep diri sa siyudad sa Bacolod. So amo pa ni pagistoryahan sa transport sector and at the same time sa LTFRB agud malatag sa itsakto kag wala sa may maapektuhan sa piya sa ano ni sa traditional jeep kag sa modernized jeep man kay Kifa Rods.
11: Oh, sige. Salamat kay G5 Wilson.
15: So, malatang na kay G5 Ross ang balita na ito, no, gikan sa Tocolo City Government Center, nga ganoon sa inyo sa Kaluan, sa Mighty City, Sribayo, DTX 500, Gaga DTX, Coffee Mix. Sinin sa G5 Wilson Villana para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Negros,
14: K5 News FM. Live report.
11: Madamong salamat kay K5 Wilson Villana, tituloy ang serbisyo. Balikan na si Carla. Balikan si K5 Carla kay sinasling ko na medyo masubo ni nga bagay. Masubo nga balita ni kay T84 anyos. Away na sa inog bato ah. Do pariyula na nga bata mo. O pariyula na nga babae nga tiway sang ikasangkol ng ikasarang da pero pinulihan binuno pa tayo. Ano yan ang rason sining pagkapatay sang 84 anyos kay K5 Carla?
14: K5 News FM Live Report.
11: Ibalita mo.
18: Mayroon nga po na K5 Broad, kay Saturn Cinema, kay K5. Kay K5 Broad, 84 anyos nga lalaki o po na senior citizen na ang ginpatay, no? Stabbing incident ini nga naglunta sa area sa EB Magalona kay K5 Broad. Kung sa diin, sunod rin sa investigador sa EB Magalona Police Station na kay K5 Broad, nagkakatulog ining mag-asawa. Sa ginali na lang nagsulod ang mga suspetsado kagin pangguno ining mga biktima kay K5 Broad. Isak 84 anyos nga albularyo kag 61 years old niya nga asawa kay K5 Broad.
11: So albularyo ang tigulang.
18: Lalaki ang tigulang.
11: Oo nga, lalaki, albularyo. Magsili kita albularyo. Siya ni ang sa umabla kag K5 Carla. Kita palapitan nga ti kung may tuyaw ka. May tuyaw, hilana, tiga pa albularyo, may mga tawag na, may mga barang, do something like nga do siya bi ang daw faith, tawag niya sa English, faith healer, no? Ti siya ni.
18: Yes, ako na.
11: Oh, pero katulog, gakita ako din nila puloy, ano daw kapigado, maning mga tigulang lang tabla, oh. Duta ang salog, may katre kagang kaldero na katungtong. Daw wala gani maplastar kag K5 Carla?
18: Yes, ako na kag K5 Rod, hindi.
11: Kaluoy na.
18: Ano mabagi naton nga pigado man ang duwan ni ka mga senior citizen kag K5 Rod. So damo gid nga na angkon nga buno ining 84 anyos samtang ining 61 anyos may pilas nang ini siya kag K5 Rod. So nakasinggit ang asawa, muman nakabatsyag ini nga mga tupad balay kit ini mga tupad balay ini sila. Pero ti duwa diri ka suspetsado ang nakit-an sinisang mga nakakita no kay K5 Rod sa mga tupad balay pero ti sunod diri sa asawa may lima ini saya kuno nga nakitaan pero ti amo man ang for verification sa ato sa kapulisan kiti duwa lang ang nakitaan sa mga witnesses sa K5 Rod so ginalantaw diri may kang tanan si S ini nga ubra no amo paningin isa sa mga ginalantaw sa kapulisan may kaang tanan sa S ini nga ubra mo ni ang pagpambulong kay K5 Rod posible basi kung may isa ini siya ka customer nga ginbalikan ini siya kag amo ni ang ginahimo sa iya kay K5 Broad.
11: Oh.
18: Hindi pa gina-confirm kay tipa dayon pa ang investigasyon sa atong sinikapulisan sang EB Magalang.
11: Pero why man sang may nadula, no?
18: Kay K5 Broad.
11: Why man sang may nadula nga pinangkuha ang gamit or kwarta?
18: Yes, sakto na kay K5 Broad kay tingin na pamangkot naman ni kay Police Post Sergeant Henry Magan III ang investigador na kung ginsulod ini sila ano ng pamatsyon o kung kawatan. So ang ilagi na din nga ginsunod rin kay Sir mga na nga ti ano gini patsyon gid kay ti bamo sa pilas ini nga senior citizen na kay K5 Broad. So may arin din sa payag nga nagikan kay Police Post Sergeant Henry Magan III na ato niya pamatian.
19: Natabuhan siya kay ang stabbing incident kay nakatulog ng duha ka mag-asawa tapos yung buno siyang huwag na kilalaan ng suspect sa last road siyang balay, yung sulod ang ila balay.
18: Anong purpose, sir? Patron sila nga duha or kawat?
19: Hindi, inang ang lalaki lang ang ila, kaya nga amo ito yung tao, pila siyang babae, doon na naggang to, may pila sa kamot lang. Sunod to sa witness namon, may duha kuno ka tao nga nagapagwas dalan nga nagasakay sa tricycle. Mga duha, ma'am.
18: Mm-mm. So, ay ni sila, sir, kinakilalaan sa mga victim?
19: Wala ni nakilalaan, ma'am, kay mitabo ng ilang itsura. Ang background niya siyang napatay ng do, anong, manggagamot. Lamang nugilot.
20: Ano, albularyo, sir?
19: Oo, lamang na. Tapos ka pang ilot.
20: Okay. Wala man ni sa sir previous ng mga reklamo bangod sa iya sininga pagpambulong?
19: Subong wife pa mangon may reklamo da sa amon, ma'am, siyang iya ni nga pamulong ni. Eh. May mga tupad balay ni sa ma'am, pero igo nakabalo sang nakalakat na mga suspect kaya nagsinggitan ang asawa. Tapos kili dala ni sa ng simentado nga dala.
20: Okay. So sa subong, sir, anong ginalantaw niyo nga rason, sir, nga agin sulod, napatay gini sir ang victim?
19: Oo, napatay sa ma'am.
20: Okay. Ano gid subong ang ginalantaw naton nga rason, sir?
19: Kay damo ni siya sa customer nga gakadto da siya nga gapabulong ma'am o duamo. Amo malang na ang base isa sa mga kliyente o customer ya nga nagakadto da nga nainit siya siguro amo na ang mga possible suspect namo.
20: Okay, bangod gali sa ubra mo na aton sini nga ginalantaw subong.
19: Ma'am. Why ni sa na confirm do ang yapila sa mga kamot lang ni ma'am? Duging bulong lang itong mga kamot yan. Sa iya, ma'am, pero sa iba niya, dua. Kay dua ang nakita. Tiwai pa ito ma-sure kay hindi ko pa maya ma-interview ang asawa. Ito sa kamot nga time kay doon nag-focus pa siya ba na lang emosyonal sa dindi sa kaistorya sa akon.
11: Ikaluoy mo, no? Sige, ah. Salamat gid kay T5 Carla, kabay pa nga madakpan tong suspect no sa nagpatay sa tigulang. Tsakto na ba si ubla tuod la kay kabalaw ka kung albularyo ka, especially kung may mga albularyo kis ang hindi lang ko magambala kay may style la kis ang dagaan ka sa mga muni bisa ano ni nga mga manok ni nga wala basta damo gid pa ngayo. Or posible man basi kon may init man siya kay Kipeb Carla ngaway nagayob la tapos binalikan sa
18: yes amo man ang ginalanta sa aton sini nga makapulisan may kang tanan gid sa iya sini nga ubra kay Kipeb Roda.
11: Sige, salamat kay Kipeb Carla.
18: Yes, kay Kipeb Roda report gikan sa patrol ini nga balita nga dulong sa News Sound DDX 700 Mighty C kag D3 Bayo ini si kay Kipeb Carla dapat sir para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kang kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
21: FM Live Report.
11: Salamat kay Kipeb Carla Defensor Longa. Katapusang balita, check na to si Kipeb Obre. Suspend niya da siglang. Kay may bag-o na nga gininagurahan o kung bag

0: nagpamati man subong si Papang Eduardo Jojo Galuna, Marikis Tavaro, Papang Erning Poderoso, John Ramos Lidia, William Roslin, dili ka na nagpamati man. Aran siya pang, kakipag obre, please stand by.
1: K5 News FM Live Report.
0: Kakipag obre, ibalita mo.
2: Kay K5 Broads, mayong hapon, kasi na natin nga tagpalamiti, no? So, ginpadulungan sa K5 News FM Kabankalan team, ang si Palay City, bangod ginbisita ini ni Secretary, sang DepEd Secretary, nga si Sonny Angara. Inabi-abi man ini ni Congresswoman Mercedes Chireng Alvarez, upod sa kay Mayor Maria Gina Lezares, kag mayor sang kadoni kag inubahan kay K5 Broads bangod may ara sang blessing kag inauguration ang bag-ong Schools Division Office sang Sipalay City kag K5 Broads. So suno kay Mercedes Chireng Alvarez mayara ini sang 70 million nga budget gikan sa national kag K5 Broads. So nagapasalamat gid ang Sipalay City kagin pahayag man sang mayor nila nga blessing sa ila ang pag-abot sa SDO, bago nila nga SDO office sa Sipalay City ka K5 Broads.
0: Congratulations sa bago opisina, gali ang gininugurahan. Habi ko yung may gin-assign nga bagong SDO da.
2: Opisina, gali sa K5.
0: Ti, I stand to be corrected. Pasensya na po, ah. Kaya habi ko... Abi kay gani may gin-assign nga bago, but anyway, congratulations ha, sa SDO si Palay kay may bago ka mga office kanami lapad ang area sa di ni na dampi man
2: sa likod lang na ka K5 Road sang ilang city hall.
0: Ay kalapad kanami damo pa pwede da malagaw ko da sa si Palay marikta ko da bla ka K5 Road. But anyway, congratulations sa SDO si Palay, salamat gid.
2: Thank you so much kay K5 Broads. Report gigan din sa Kabankalan City ni K5 Orange Spanish para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko o galingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Man, gabarak man. Ayo sa tanan nga mga nagpamatian ni gabagalipat permi magtumar sang suplemento. Suplemento nga makatag kayuan sa atong kalawasan. Ang DTX 500 magka K5 nagpanormalize sa atong blood sugar and the same time may sa sang tatlo ka anti-diabetic properties ng charantin, visin ka polypeptide nga may kangay naman ng pictos ang insulin. While on the other hand, ang klinika D3 Bio may vitamin D3 ka na, may virgin coconut oil ka pa. Gin parami, gin pabakod, gin pa epektibo mga kakipab nga suplemento nga makapaayo. May antiviral, antifungal, kag antibacterial properties. Way na panahon, buwas naman, same time, same station, sa ngala naman sang bugos nga puwarsa sang K5 News FM Bacolod sa musing Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, kag K5 Brimwell, kag K5 Edirea, kung naman si K5 Ron sa Palma, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News K5 News FM. News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. D3 yung may VCO, yung may D3.

0: TTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gidoyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akong panulukan.
0: TTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: TTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Apang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kag-hapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX

0: Coffee Mix.
1: Pumasa ka butika.
0: Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
3: Edgar Santiago. Saka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C.
1: Babaka sa mga butika.
0: Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
4: Sali si J. Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pag no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
1: Mabaka sa mga butika.
5: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
6: Masakit ang tiyan, masami na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
7: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapabalik.

0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
2: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
3: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
4: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mr. Wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan agahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
5: Muling binuhay mo.
2: Extend. Isang kapsula ka lang.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
9: Cheers sa barkada nating
10: Night Shift,
9: OT,
10: Breadwinner.
9: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
11: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
12: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
11: Drink responsibly.
13: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
14: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
15: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio.
16: D3 Bio. Senior citizen ka na pala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mang D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi ng brain food. Kag gantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mang D3 Bio at lawaglaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mang DTX 500 na. May ampalaya extract. Nga bugana sa charantine. Nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mang DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mang DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabas kog sa lawas.
16: Mighty C.
18: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Oras sa K5 News FM, lasay 4 sang gabi.
18: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan K5 News FM.
20: Number one.
18: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
19: Mayong gabi sa dasang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalayag na ang D3 Bio Evening Newscast subong Webes, Agosto 20, 2026.
21: Makita kita live sa mga official Facebook pages kag sa mga radyo sa K5 News FM sa bugos nga Negros Occidental.
19: Sa mga headlines nga ginadulong sang Mighty C ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, estudyante nga nagtapungol sa pulis sa Bacolod na pasakaan na sang kaso.
21: Samtang sa balitang nasyonal, akusasyon batok naman kay Romualdez, ginbawi naman sang whistleblower nga si Orly Gutasa. Marcoleta kag defensor ginatudlo nga utok sang wala kamaturan nga akusasyon.
19: Sa balita international, pila ka tonelada sa nuclear material na recover sa Syria.
21: Kag sa balitang sports, team Pilipinas nangin madinalagon sa CFF Junior and Cadet Championships.
19: Kag sa ato naman balita entertainment, ang birthday ni The King FPJ, ginasaulog, subong adlaw. Lasay sa 7.
0: Ulat panahon.
19: Sa aton ulat panahon, may update si K5 Dominic Banyaga.
20: May ginabantayan subong ang pagkasa nga pag-unga bagyo sa guwa sang Philippine Area of Responsibility kag ginaandaman nga iya sini nga pabaskugon ang epekto sang abagat sa madason nga semana. Suno sa pag-asa ang bagyo nga may international name nga Saudel ang ulihin nakita 2,745 kilometers sidlangan sang Eastern Visayas kag nagahulag ini north-northwestward sa katasigon nga 15 kilometers per hour. Yara inisubong sa tropical storm nga kategory kag gina-forecast nga mangin isa ini ka typhoon buwas nga adlaw. Apisar nga naghinay ang abagat nagaapekto sa gihapon ini sa may Ilocos Region, Batanes, Cagayan, kag Apayao. Kag amo ini ang nagatuga sa magal-umon nga panahon nga mayupod nga mga pagulan sa mga nasambit nga mga lugar. Apektado man sang abagat ang Metro Manila, apang kalabanan sa mga lugar ang maka-experience na sang mainit nga panahon sa masunod nga mga inadlaw. Ang nabili naman nga bahin sang pungsod ang apektado naman sa mga lapta-lapta nga mga pagulan kag pagpangilat tungod sa mga localized thunderstorms. Diri sa Negros Occidental, partly cloudy to at times cloudy ang aton nga panahon buwas nga adlaw, apang sa hapon posible na ang mga pagulan kag pagpangilat bangod sa mga localized thunderstorms. Temperatura sa kagaon ang yara sa 25 degrees Celsius kag 30 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast ni sa K5 Dominic Cabrel Banyaga, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
19: Lasay sa 9, sa ato ng mga balita, lokal. Nagalibog subong ang ulo sa pila ka mga grupo sa modernized jeepney sa siyudad sa Bacolod kasunod sang suspensyon ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board o CONEL TFRB Attorney Vigor Mendoza.
21: Sunod kay Marcelo Ochea, presidente naman sang Bacolod Modernized Jeepney Transport Association Incorporated, ilan naging pangabay ng kuntaning naging saad santo sa ilang meeting kaupot sa LTFRB ang iga-handover na ni Mendoza sa mabulos o kung sa magbulos sa iya.
19: Payag pa ni Ochea nga mayara sila karon sa sulat nga ginahimo agod nga ipadala sa central office nga nag-request nga mabatukon mapabutangan sa physical office ang isla sang Negros apang wala sila kabalo kun may kun sino ang ila sini nga ipadala.
21: Nagapanawag naman si Ochea kay Bacolod City Councilor Dindo Ramos, tigpamuno naman sa Committee on Transportation and Traffic nga ang transportasyon ang sang syudad ang dapat maging prioridad kaupod sa mga programa kag dapat naman nga ma-address ang mga problema.
19: Ginapangabay man sini ang mga kontan o kun ginapangabay man sini nga kontan hindi mangin bias sa lunsay traditional kag modern jeepneys kag ang pinakaimportante ang para sa kayuhan sa publiko kag sa direksyon sa hambalanon sa modernization.
21: Samtang isagid karon sa ginapangayo naman sa grupo nga makapadala sila sa proposal letter nga dapat kang ang NIR director ang matagan sa physical office agud nga mangin hapo sa ila ang pag-asikaso sa ila sing mga regulatory compliance.
19: Sa iban pa nga balita lokal, 19 anyos nakuhaan sa masobra 300,000 pesos nga balor sa ginapatihan Shabu sa barangay Sumag, Bacolod City. May kampiyon nga balita si K5 Michelle Patino.
22: Nakuhaan sang 52 gramos nga ginasuspetsyan Shabu ang isa ka 19 anyos nga lalaki nga anay criminology student sa ginpatigayan naman nga bybust operation sang Station Drug Enforcement Team sa Bacolod City Police Station 9 sa pagpanguna ni Police Captain Ricky Cayao. Ang nasambit nga operasyon ang ginpatigayon sa San Juan Street, Purok San Sebastian sa barangay Sumag, siyudad sang Bacolod kagabi, Miyerkules, Agosto 19, 2026. Ang sospek amo ang residente sang Purok Bulinaw, barangay 1 sa nasambit nga siyudad. Nakuha sa sospek ang isa kaputos kag siyam ka sachet sang ginasuspetsyan Shabu nga nagabalora sang 353,600 pesos. Nakuha man sa iya ang isa ka sling bag nga nagaduag sang itom, isa ka 1,000 peso bill nga nagserbe by bust money. Magapangatubang sa karon ng suspect sang kaso nga paglapas ang Republic Act 9165 o kung ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ina ang balita para sa D3 Bio Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa kaalwana sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Ako si K5 Michelle Patiño para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
21: Samtang nga mga armas ka mga bala nga nagkumpiskar sang ProNIR sa anom ka mga individual sa sulod sing isa ka sa isa ka adlaw. Carla, may kampiyon nga balita si K5 Carla Defensor Longa.
1: Arestado ang anom ka individual matapos naging serbihan sang search warrant sa Negros Occidental kag Negros Oriental sang Agosto 18, 2026. Nakuha sa mga akusado ang nagkalain-laing armas kag mga bala. Naaresto ang 47 anyos nga si alias Talang, isa ka construction worker sa Puro Kalubihan, Barangay Balanon sa siyudad sang Sagay, kag nakuhaan ini sang kalibre 45 nga Colt 1911 pistol, magasin kag lima ka rounds sang bala. Naaresto naman ang 59 anyos nga si alias Jor, isa man ka construction worker sa siyudad sang Silay, kag nakuhaan sang kalibre 38 nga Smith kag Wesson revolver kag duha ka rounds sang bala. Naaresto ang 24 anyos nga si alias Tutoy sang siyudad sang Victorias, kag nakuhaan ini sang kalibre 38 nga revolver kag tatlo ka rounds sang bala. Naaresto naman ang 51 anyos nga si alias Pry sang Sibulan, Negros Oriental, kag nakuhaan ini sang kalibre 25 nga Raven Phoenix arms pistol na pulo ka mga bala kag bala sang kalibre 45. Naaresto man ang 20 anyos nga si alias Jerome sang La Carlota, Negros Occidental, kag nakuhaan sang kalibre 38 nga revolver kag 4 ka round sang bala. Naaresto ang 37 anyos nga si alias Rol sang San Jose, Negros Oriental, kag nakuhaan ini sang kalibre 38 nga chrome revolver kag 5 ka mga bala. Naglapas ang 6 ka mga akusado sa Republic Act number 10591 ukon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ining balita ang nadulong sa iyo sang DDX Provided Mighty Sea kag DDR Bayo. Ito si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
19: Lasay stresses sa iban pa nga balita lokal. Estor Durante nga nagtapungol sa pulis sa Bacolod na pasakaan na sang kaso. May kampiyon nga balita si kag K5 Berto Gakis.
3: Ginpasakaan na sang kaso nga direct assault on an agent of a person's in authority resulting to physical injuries ang isa ka estudyante nga nanumbag sang isa ka pulis sa Bacolod. Naibaluan nga nag-surrender ang estudyante nga minor de edad nga nagsumbag gamit ang bitsakorno sa may Police Station 5 sang nagligad nga adlaw sa Barangay Granada. Upod ang K5 kagang yagirikanan, nagkadto sila agod nga magpangayo sang pasaylo sa ginobra sang estudyante. Naabdan sa police station ang assigned nga pulis nga dugoon kag bukarong ang mata matapos nga ginsumbag sang estudyante. Ang natabo kuno nga ginsaway lang sang pulis nga hindi sila magskate sa atubang sang eskwelahan bangod masalakay sang salakyan sang hinali lang nga nagsabdan na mga ini kag gilayon nga nanumbag ang estudyante. Wala man ini siya ang ginsaway kundi ang iya nga amigo lamang. Naibaluan nga embolbado man ang estudyante sa iba nga kinagamo sa eskwelahan kag ginaaligar siya ni ang ginatudlo nga nagapamatay sa mga suga sa eskwelahan. Ginatagan sang 15 dias ang estudyante sang pinalidad na tuhoy sa iya sininga kaso. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ako si K5 Berto Gakit para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
21: Sa katapusan ng balitang lokal, babayi sa City Heights Subdivision, Barangay Takuling, gin-hold up sa tubangan mismo sa Ngasininga, Puloy-an. May kampiyon ng balita si K5 Red Salgado.
4: Gin-hold up sa duwa ka wala makilalaan ng lalaki nga nakasakay sa motorsiklo ang isa ka babayi pasado alas 5 kagayina sang aga Agosto 20 sa Boonstone Street sa City Heights Subdivision sa Barangay Takuling. Ginsiling sa biktima nga si Rhea May nga papaulin na siya sa ilang puloy-an gikan sa iya trabaho nga call center kag sanghanan na siya nga buksan ang gate sa ilang balay. Nagpanaog ang isa ka lalaki nga nakasakay sa motorsiklo kag siya agin palapitan. Sinupa sa kay Rhea nga gitayaan siya sa kutsilyo kag ginpilit nga ihatag sa suspect ang uyatan nga iPhone para hindi siya masakit sang lalaki. Hindi pa kontani ihatag sang biktima ang iyang cellphone apang sa kakulba nga nagapalapit sa iya lawas ang patalom ini ang napilitan nga ihatag.
23: May nagpundo sa tubang sang amon nga balay, duwa ka lalaki nag-single nga motor and ang isa ka lalaki nga nag-angkas sa likod nanaog siya kag ano gintayaan ko nga hindi ang magsinggit, hatag lang na sa ako ni mo cellphone.
4: Report na sa biktima ang insidente sa Police Station 6, agud madakpan ang suspitsado bakod sunod sa iya, madamo sa importante ng mga files sa iya nga cellphone nga kinanglanon sa iya nga trabaho. Para sa D3 Bio Evening Newscast, dinis ka K5 Red Salgado. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang National.
5: Balitang National.
6: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
19: Lasais Jesse Shete sa ato ng mga balita national. Ginbulgar ni Arnie J. Cresmundo nga nakalusot sa regular security checkpoints nga ginapatigayon sa eskwelahan ang grade 8 nga shooter sa Ateneo de Zamboanga University bangod nag-agi ini sa rampang alagyan nga para lamang sa mga person with disabilities o kung PWDs.
21: Si Cresmundo, among executive assistant to the university president kag legal advisor sa Ateneo de Zamboanga University.
19: Ginsaysay man ni Cresmundo nga masami nga serado ang rampa kag ginabuksan lamang kung kinahanglan sa mga estudyante nga may disability kag nagabit bit sa mabugat nga mga kagamitan.
21: Base naman sa ligasyon ni Cresmundo, kaupod sa nagpanglutang nga estudyante nga sining nga utod nga babayi sa pagpadulong naman sa eskwelahan nga nagasakay sa isa lamang kasalakyan.
19: Nag-agi sa regular security checkpoint ang estudyante nga babayi samtang nagpabili naman sa sulod sang salakyan ang shooter kag sangulihi nagpadulong sa rampa nga para sa PWDs sa nabuksan na ang nasambit nga alagyan.
21: Sining nga Huwebes, ginpatigayo naman sa Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality nga ginapamunuan naman ni Senator Riza Hontiveros ang imbestigasyon angot sa nagluntad nga shooting incident sa Ateneo de Zamboanga Martes nga adlaw Agosto 18.
19: Sa nasambit nga insidente nagkalamatan ang duha ka mga estudyante kalakip na ang suspect nga naglutang sang iya kaugalingon.
21: Sa piag kabahin ginbawi naman sang whistleblower nga si Orly Godeza ang iya singa testimonya batok naman kay Anay House Speaker Martin Romualdez.
19: So kay Godeza ginhimo-himo lamang ang akusasyon nga may connection sa flood control anomalies batok sa Anay House Speaker.
21: Gintudlo man ni Gotesa, Senator Rodante Marcoleta, kag former congressman Mike Defensor, bilang mga individual nga yara sa likod sang wala kamaturan ng mga isyo batok kay Romualdez.
19: Base sa alegasyon, isa si Romualdez sa mga matagas ng opisyal sang gobyerno nga nagbaton sang kwarta nga ginasulod sa maleta bilang komisyon sa mga flood control projects sang gobyerno.
21: Si Gotesa, ang ginkilala bilang retired marine, kag ginaligar, bagman ni Anay Representative Zaldi Ko.
19: Samtang ginpahayag ni Senator Erwin Tulfo subong nga Huwebes nga magapatigayon sang Senate hearing may angot sa naglutad kag pangpanglutang sa sulod sang Ateneo de Zamboanga University.
21: Sa pahayag ni Tulfo, dapat nga mangin leksyon na para sa tanan ang nagluntad nga pagpanglutang.
19: Sa pahayag niya mayara gid nga paslawan ang tanan, ang bulutuan, ang pamilya, mga ginikanan kag mga guardians sa mga kabataan.
21: Bangod sini, nagahingyot naman si Tulfo sa mga ginikanan nga mangita sila sa mga oras nga istoryahan kag pamatian ng ila sa mga kabataan agud nga may baluan kon ano ang ila ginabatyag ukon ginapinsar.
19: Sunod sa iya sa panahon subong, madamo na sa mga ginikanan ang tuman na kamasako nga napabayaan na ang ilang mga kabataan.
21: Iya man ginpahayag nga ang mga balutuan ang mas ginaseryoso pa ang mga pagpamahog, kag iya man nga ginpahayag nga ang indi patas nga security protocols kung sa diin ang mga estudyante nga nag-aabot sa ilang balutuan sakay sa tricycle, pedicab o kung naglakat ang ginascreen apang ang mga estudyante nga nakasakay sa lakyan ang ginapabayaan na lamang.
19: Dugang paniya, dapat nga hindi magpakampante ang mga ginikanan nga maayong ilang kabataan bisan pa maayo ang performance nila sa pag-eskwela.
21: Sa katapusan ng balitang national, iga patigayo naman sa Agosto 25 ang nationwide school safety drill sa Pilipinas nga pangunahan naman sa Department of Education ng DepEd.
19: Kamahin ini sa security measures nga dapat ipatuman sa mga eskwelahan kasunod sa mga nagluntad nga shooting incidents o kung pagpanglutang sa sulod sang eskwelahan sa Tacloban City kag Zamboanga City.
21: Ginpalayag naman ni Palace Press Officer Claire Castro sining nga Miyerkules Agosto 19 o kung nagligad nga Miyerkules sa Agosto 19 ang may pundo ang gobyerno para naman sa eskwelahan kag mahimo ini nga magamit para naman sa security operations.
2: Balita International.
6: International D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
19: Sa balita international, pila ka toneladas ang nuclear material na recover sa Syria. May kampiyon nga balita si K5 May Hikilan.
7: Na-recover sa mga katapos ng Syrian government kag mga opisyal sa International Atomic Energy Agency ang pila ka tonelada sa mga nuclear materials sa isa ka site sa Deir Ezzor sa Syria sa tuong Miyerkules. Suno sa pahayag sa Syrian government, una nga nadiskubrehan sa tinalikdan nga bulan ang site nga ginapatihan gintago kagkabahin sang illegal nga nuclear research sa idalom sang diktador nga si Bashar al-Assad. Pahayag naman ni Rafael Mariano Grossi nga Director General sang ahensya, nagdesisyon ang Syrian government nga buksan ang site para sa ilang ahensya kag mga observers nga halin sa United Nations. Agud nga ma-account ang mga ini kag maamligan. Ginpahayag naman ni Syrian Foreign Minister Assad al-Shibani nga may kinumatarong ang Syria nga gamiton ang mga narecover nga nuclear materials para sa civil kag peaceful purposes nga naga-align sa national kag international commitment sang pungsod. Ginkumpirma naman nga wala sang weapon grade stockpile sang Syria. Apang bangod sa pagkadiskubre sang among site, wala na subong ginadulang posibilidad nga may mga dugang pang nuclear sites nga madiskubrehan sa pungsod. Para sa balitang international, ako si KK5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
5: Balitang sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
21: Team Pilipinas nangin madinalagon sa SEAFF Junior and Cadet Championship. May kampiyon nga balita si K5 Troy Lorenza Basa.
8: Nangin madinalagon ang hinampang sang Team Pilipinas sa Southeast Asian na Fencing Federation Junior and Cadet Championship naging patigayon sa Kuala Lumpur, Malaysia. Napauli isang team ang 25 tanan ka mga medalya lakip ng 5 ka gold, 7 ka silver kag 13 ka bronze. Samtang ginpasidong nga naman sang Philippine Sports Commission ang kadalagaan nga nakuha sa grupo. Para sa balitang sports ang ginadulong sa DDX 500, D3 Bayo kag MyTC. Ako si K5 Troy Lawrence Basa. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
5: Balitang Entertainment.
9: Balitang Entertainment.
5: Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
19: Kag para naman sa aton balita entertainment, ta birthday ni The King FPJ, ginasaulog subong adlaw. May kampiyon nga chika si K5 Lori Gamboa.
10: Ginasaulog subong nga Agosto 20 ang kadlawan ni The King Fernando Poe Jr. o kon FPJ, banas ang aktres na si Susan Roses, ang Queen of Philippine Movies. Kilala si FPJ bilang isa sa mga legendary actors ng Pilipinas nga naghatag sang bugal sa Philippine cinema. Nagtaliwan si FPJ sa tung 2004 sa edad na 65 years old, 7 ka bulan matapos ini nga nagpadalagan sa 2004 presidential elections. 26 ka tuig na ang nagligad apang tubtob subong, buhi pa ang legasiya ni FPJ kag padayon gihapon nga ginakilala ang iyang mga pelikula kag ginakabig nga ehemplo sa mga masunod pang henerasyon. Para sa balitang entertainment, ini si K5 Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
19: Happy birthday kay The King.
21: Oh, ti abi ko hapon iya birthday. Oo.
19: Nga man.
21: Kita ko gapon mo.
19: Gapon ba?
21: Oo. I don't know kung kahapon o subong.
19: Basta may mga anyway, advanced celebration. Oo.
21: Kag-happy, ano to, National Radio Day.
19: Oh, subong, National ano Radio Day, oh, subong adlaw. No? World Radio Day.
21: Nagligat, mag-
19: Happy World Radio Day.
21: Mag-World Radio Day, doon may mga parada mo na.
19: Oo.
21: Subong no, daway na no. Oo. Basi... Kita na lang ma-celebrate. Oo.
19: Mga K5, amuyad tong dalago ng mga balita subong Webes, Agosto 20, taig 2026.
21: Bantay man, boss, nga adlaw, panibagong edisyon sang D3 Bayo Evening Newscast.
19: Magasunod ng Larga Visa Program, kaupon si K5 Julius Mariveles. Sa pangalan sang bugos ng puwersa sang numero 1 ng estasyon sa Bacolod, kaming inyo nang intag balita, ako si K5 Jane Chatita.
21: Panaman si K5 Rod sa Palma.
19: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
5: K5 News D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3.
9: Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Kina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
11: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alertugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
9: May DC. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako menstruation, wala na gina ko makabatsyag sang sakit.
9: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
13: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, gina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
9: DTX Beauty Soap.
24: Babakan sa mga butika.
9: DTX Beauty Soap.
25: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
26: So na,
25: problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap.
24: Babakan sa mga butika.
27: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sa Sport Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
28: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
29: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
28: Pigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag-lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
30: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
31: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
30: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
31: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
30: Clinica Deo Fresh. Available now.
32: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program backed with time check, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kapangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR. DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station. Number one, hit music station, 101.5
0: 101.5 K5 News.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
3: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Oras sa K5 News FM Philippines, eksakto 32 minutos na nakaligad sa takna ng alas 6. Standby sa masunod nga palatuntunan.

0: Larga Vista.
1: Mayong gabi banwa ining Larga Vista. Kaga ko si Julius Mariveles.
0: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sining palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa paglawig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyo. Magasipad-sipad sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Mariveles. Larga Vista!
1: Ini ang inyo bago nga tinamanan sa balita. Iba na komentaryo kalingawan. Kag matuod nga serbisyo publiko diri sa kon bag-o nga puluy-an sa kahanginan.

0: Lorgo.
1: As always, upon sa inyo alagad sa mikrofono, Julius Marveles, wala sang iban nga nganiban kundi kamaturan. Sa kahanginan, wala sang iban nga ginhalad sa imo, magluwas sa akong katampad.

0: Lorga
1: Vista. Stand by sa latest development karon dugay-dugay with K5 Jong Versales. Ang otsa kaso sa isa ka bata ang ginalantaw nga ginhiwitan o kung giniluan. Ano ba lang detalye sini?
0: Lorga Vista.
1: Samtang isa ka driver nga nanapungol traffic enforcer sa siyudad sing Mamaylan, imbaloon taman karon dugay-dugay ang update sa sini nga balita.
0: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Lorga Vista! Lorga Vista! Pagkatala sa paghawig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyo, magasipag-sipag sa mga balita kang mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Lorga Vista! Lorga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Lorga Vista! Lorga Vista!
1: Kahapon gin-confirmar sa Philippine Army o 3rd Infantry Division nga nabase dito sa Mindan, Capiz nga nakit-an ang bangkay sang isa kagin report nga katapos sang New People's Army o kon NPA dito sa siyudad sang Giulngan, Negros Oriental. Ini nga katapos sang NPA allegedly CEO o commanding officer sang isa ka unit sang NPA. Sunod niya pamangkot karon. Ano bala ang pagpaninguha sang mga katapo sang CTG o kon communist terrorist group nga liwat makabangon ilabi na gid dito sa siyudad sang Giulngan. Ibalawon ta na karon dugay-dugay aton ni Siren gikan sa isa ka anay katapo sang NPA kag isa ka anay miyembro sang ila sini hit squad, isa ka katapo sang Sparrow unit. Hibaron ta na karon dugay-dugay. Stand by!
0: Lorga Vista!
1: Apang unahon tang balita gikan kay K5 Jong Versales karon nga gabi. Angot ini sa isa ka bata nga lalaki nga gindala sa ospital apang gapati ang ginikanan nga ini ang ginhiwitan ukon giniluan. Wala pa napatod kiti of course. Iniya hindi ni madala sa medical diagnosis na binagit ang hiwit ha. Te iniya tuhay ini sa conventional medicine ukon sa pagbulong nga ginadapat sa mga ospital kag ang pagbulong nga ginahimo sa mga doktor abi sa Iranta ang ininga balita.
0: Lorga Vista.
1: Yari ang iya report K5 Jong Versales. Jong, good evening. Please come in.
2: Yes, K5 Julius, ginbalikan ginaton kay na dito sa may sitio sirahe, barangay San Isidro, ang ining lola sang grade 9 student, grade 5 student nga nag-edad 9 years old nga bata nga babae nga
1: babae.
2: Yan patay sang tinagdan nga Martes sang hapon, August 18. Okay. Sang ini siya ang gintinghoan sang iya pamilya nga madala pakuntani dito sa may Toboso Primary Care Facility kay K5 Julius. Kaya na, liwat naton nga na istorya, si Nanay Jusity na tirado. Kag according sa iya, kumbinsido gid siya ya kay K5 Julius nga ang iya siniapo nga si Inday Avea ginhiluan kay K5 Julius. Pero wala sila kabalo kung diin, sano, kag sino ang naghimo sini sa iya sini nga apo kay Papa Julius.
1: Ay.
2: Oo. Ang taruhon ta lang ang gamin sini nga hilo kay Papa Julius. Hindi ni siya kumon nga hilo bala nga inang para sa mga kemikal, mga tawag sini ini bala mga poison para sa ilaga. Poison para sa mga insekto or nano padra nga mga sahi sang sapat ini siya daw may ara lakot nga demonic spell kumbaga kay Kitab Julius.
1: Ah, okay. Jong. Bali ang gwa sini kun sa aton pa mulumanghod ini sa hiwit.
2: Tod.
1: Oh, ano gani tawag ng iban? Barang.
2: Barang.
1: Oh. Barang. Oh. Hmm. Paano sila nakambal sina?
2: Base sa ila sini nga kwan, base sa pahayag sini kay ina, ang ila gin palapitan kay Kitab Julius nga albularyo dito sa may barangay Libertad sa siyudad sang Escalante, amo ang nag-hambal sa iya kay Kitab Julius na ilang apo inhiloan kag siyam katlaw na ang nakaligad.
1: Uy.
2: Sang ini ang nahiloan. Pero nanong bala ang sugilanon? Kaya naglambot nga imbis nga dito sa may primary care facility dalon ining si Inday, nga dito sila ya sa may albularyo nagkanto kay Kitab Julius. Kag saan ko bala nag-supreher ining bata. Ako din kay na sa kay Nanay Josephine Naterado, adlaw nga Domingo, iya pa ni gin ambalan nga maligo.
1: Okay.
2: Alas sis ng aga.
1: Mm-hmm.
2: Pero, allegedly, daw nag-balibad ining si Inday. Kay sunod sa iya, kapoy siya. Kaya mo itong naging pakao na lang niya.
1: Jong?
2: Yes.
1: Ining ginapakita nga video, amuni ang balay sang lola kag sang bata?
2: Hmm.
1: Oh. Ano ni siya? Do relocation site, no?
2: Hindi man.
1: Ah,
2: Igad okay. Highway lang na siya.
1: Ah, okay. Oh. Barangay San Isidro, no?
2: Oh.
1: Di ni sing apart sang Toboso man, magpasulod ka from Don Salvador Benedicto, malabyan mo na siya?
2: Hindi na.
1: Ah.
2: Kung diri kahalin sa Escalante, pag labot mo sa may crossing stop Aguinaldo, masulod ka. Going to minapasok.
1: Oh, okay. So, bali, suludlon ni siya ya.
2: Suludlon na siya, ho.
1: Oh, okay. Na, so, ang ilan ni Balay, napalibutan ni sa ano, mga lati-lati, si Ot na, no?
2: Tubo.
1: Tubo. Ah, okay,
2: oh,
1: okay.
2: Tubo. Oh, kag sa babaw, may ara mga, kwan, ining buntod ba lang na dabo kakahuyan?
1: Oo, lati.
2: Oo, mga lati, oo. Ta. Ti, karon na, bangod nga wala nag-upo, ti, ginbilin niya lang kay Kitab Julius.
1: Mm-hmm.
2: Sang gabi, dito nakibot siya.
1: Oh.
2: Kaya ang ining si Inday, daw nag-kwan, daw nag-panic attack ba lang kay Kitab Julius,
1: okay.
2: Nag-seizure.
1: Uy!
2: Kag naga according sa iya pag-explicar kay na nagalumpat-lumpat naga kwan daw naga limbag-limbag kag nagamuno nga sakit ang iya sini nga ulo kay Kitab Julius.
1: Uy.
2: Oo. Kag nagapangayo bulig kay sakit-sakit gid sulo pa kataba ang iya sini nga ulo. Ti bangon sad to sina nga gabi isang Domingo Agosto 17 nagdesider sila nga dalon dito sa may Toboso Primary Care Facility ining si Inday kay amo na bala inang nakibot sa anong natabo kay isang Domingo pa lang nasang aga bangod ka nakamuno na nga daan nga amo na medyo lain niya pumatsyag iya pa man lang ning gani gin painom sang paracetamol.
1: Okay. Di
2: ula gid na umpawan. Pag abot dito sa may Toboso Primary Care Facility di bangod wala doktor kay Kitab Julius inamisuhan man sila suno pa nga hulaton lang pagkabuwas pagkalunes kay alas 8 pa pagkalunes mabot ang in charge ang doktor in charge dira sa Toboso Primary Care Facility. Di ining si Nanay Josephine Tirado do hindi na siya kahulat bala. Ang yagihimo suno pa nag decide naman siya liwat nga dito na lang dalon sa albularyo.
1: Ay. Oo.
2: Oo, that's why sa bagay, aminado man siya nga, nagpirma siya sa inibalang discharge for medical advice.
1: Oo.
2: Hindi niya lang pag-ipa-admit. Kaya tistingan niya nga dito dalon sa albularyo.
1: Waiver!
2: Oo, waiver, oo. Di, wala naman namilit kay Kitab Julius ang talatapan kay iya man to kwan, iya man desisyon.
1: Mm-hmm.
2: Pag-abot niya dito sa may barangay Libertad, dito niya nahibalaan pagi sa isa kamanugbulong nga suno pa 9 days na nga ginhiloan kay dito na dito pa lang daan sang adlaw nga Lunes nakainom ang iya sini nga apo sang lana bala kay Kitab Julius.
1: Okay.
2: Commonly known as maybe himag.
1: Himag. Oo. Ang himag ang akon pagkabalo is a mixture of lana kag mga kahoy-kahoy
2: herbs.
1: Mga gamot.
2: Oo.
1: Oo. Now, very popular ang himag as a folk remedy. But sa ningong tumandok nga bulong abe, topical man kag oral. Meaning, ang iban ginainom, ang iban ginabanyo sa pilas.
2: Oh,
1: di ba? Kay kuno gakipot ang pilas, bisan ginlabo pa.
2: Mga bali gani kay Pep Julius, gauli, suno pa ang tulaan.
1: Oo, ang wala ko lang nabatian, parte sa himag, na kung wala, unod imo bulsa, nga gatubo kwarta, amo lang na. Oo, di ba? Pero ang himag is very, very popular. Di ba?
2: Yes.
1: Oo, sa kabukiran, damo, gidyag gasumpa ngang himag, pertigid. Ako sa tuod lang, jong nakatilaw ko yung himag. Oo. Kag daw lain yung klase ang proseso sang paghimo sang lana niya kuno eh.
2: Amo gani, may kilala ko gani sa muna kay Pab Julius nga inang nadisgrasya bala.
1: Oh.
2: Nadisgrasya sa motor. Do hindi gid makuan, do hindi naging may tsura. Kag critical ang sitwasyon. Di, karo nagsala-sala ang kwa, nagsala-sala ang iyas ni nga utod. Imbis nga himag ang kwao nang nakwa galana atong lana nga para sa pilas. Among napainom nag-ayo man gyapon.
1: Ay tuod ka. But well, of course ang problem di Jong kay ang himag by itself wala sang enough scientific studies. Kay ti saluyag mo sa indi, ang isa ka ingredient diri is coconut oil. Nga by itself oil. Ang coconut oil may antimicrobial and antibacterial properties. Di wala na tanto na tunan gid kun ano ang amot sang mga ugat-ugat bala kag kahoy-kahoy. Rebla? Na.
2: Nakakadlaw na malago gayud minsan kag napudyutan jud gali indi gali himag kundi lana siya. Pero indi himag kundi lana to siya nga para bulong sa pilas.
1: Di pero lana gyapon. Oil gyapon. Oo.
2: Ay.
1: Now, I would understand nga sa aton mga kauturan Jong nga pulupigado, di siyempre iniya accessible sa ila. Plus ti, ang isa madagapati man sila sa efficacy.
2: Ate ho.
1: Diba? Inabalang base pa lang. Kung sa Tagalog pa, baka sakali.
2: Oo, diba? baka naman. Ang pinakakuan, ang pinaka bag-uso mo nga, ang pinaka-unique nga term is, amuna na, baka naman.
1: Baka naman, oo. Ti, pero ang gwa sina kung kaisa, ti, baka sakali, ti, kaligid lungon eh. Eh, blagi, I mean, like, lantawan yung tabo sa bata. Amo nang subo da. Anyway,
2: amo lang na.
1: Ano ang diagnosis kuno sang surhano o kung anong tawag nila?
2: Surhano or albularyo kakita.
1: Arbularyo o manugbutbut abe o manugluy-aluy Ano specific in kadtuan nila surhano?
2: Surhano.
1: Oo.
2: Do parehas ba lang na kay Pam Julio, surhano or albularyo do amo man lang.
1: Correct. Galing kay do diri sa aton ang galuy-aluy do mas taas ginyang abilidad ka surhano eh.
2: Ay amo na.
1: Oo. Kay ang surhano ya may ginamix klang nga mga common or mga folk remedies katulad sinang mga himag, kagkunano pada, etc. May manugbutbot man. Di ba? Ang manugbutbot niya may itlog. Nga ang tanan nga gin sabwag kuno sa imo, suyupon sang itlog.
2: Ang itlog?
1: Oo, lain naman na yung istorya. Oo. Ang manugluya, okay, sa manok. Ang manugluya, ati, natural ang ginagamit, luya eh.
2: Ate,
1: oh, dason ang tanan nga mga malain nga ginhawa ambot kun gasulod sa iya kay dugay-dugay na siya panguyab eh.
2: Panguyab, oh. Nah. Panigab,
1: oo. Oh. Wait, takabalo kung nag-inom sa tudo, abi, Mountain Joe, unano nga pagkaimtang. Anyway, so, gapati ang aton mga kauturan sini. Kita at one point in our lives, gapati man kita sini.
2: Ate, oo eh. Karon na balik kita kay Pab Julio. Oh. Anong natabo sang gindala nila dito? Suno pa sang nakainom sang lana ining si Inday.
1: Ahay.
2: Nagsuka siya kay Pab Julio sang damo gid kayo nga itom nga liquid nga hindi nila maintindihan.
1: Okay.
2: Which is amo tong ilagin patihan nga amo to ang nangin epekto sang hilo kay Pab Julio.
1: Uy.
2: Oh, nalimutan yes.
1: Jong, pilang edad gani liwat sang bata?
2: 9 years old.
1: Okay. Ang palibot, may mga lati.
2: Tara.
1: Ano ang kamusta ang kaso sang dengue dira sa ilang lugar?
2: Do, wala kita sa nako ang record kung kamusta ho. Pero,
1: but ang problem is, ang bata,

0: kung Lunes na siya, Lunes nga daw.
1: Mm-hmm.
0: So that's why bagong sa to daw ila lang gyapon gin ano lang danay eh daw gin dito lang nila danay gin pa star sa ilas ni nga puluyan bangon nga ara na sila nga pagpati nga hilugid.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Nagliga da ang isa ka gabi isang Lunes nga wala gid nagwan, wala gid nagayo ining si Inday. Mm-hmm. Hasta na lang kay Kipab Julius nga naglambot ang adlaw nga Martes, dito na daw mas naglala pagid.
1: Mm-hmm.
0: Mas nagagrabe ang seizure ni Inday Avaya.
1: Okay.
0: Kag gakadulaan siya sang iya sininga pa nga kwan, gakadulaan gakaan conscious pala daw something amo na kay Kipab Julius.
1: Okay.
0: Oo. Hasta nga pagka mga alas 4 mga quarter to 5 dito na sila wala na kagwanta, nagdecide sila liwat. Nga dalon si Avaya dito sa Tumoso Primary Care Facility. Pero sa masubo nga bahin, pag-abot nila sa may facility kay Kipab Julius, why nagid? Patay na si Inday Avaya.
1: Ay.
0: Nan. So, gintingoan naton nga makakuha sang medical records. Ano gidayhan ang rason nga napatay ining si Inday? O galing lang nga maybe bangod nga wala man na kwan, wala man abi na kwan, wala na check bala sang doktor or wala man abi na admit dito sa Tumoso Primary Care Facility. Hindi makahatag sang specific reason ang talatapan Kipab Julius. Ano ayhan ang initial findings sa pagkapatay sining 9 years old nga estudyante.
1: Mm-hmm.
0: Pero ginidiyahan nato namangkot kita sa may ara isa ka source nga hindi talang pwede mo divulge.
1: Mm-hmm.
0: Aton gin kantuan ngayo kita sa kung ano ang naka-indicate sa medical certificate. Suno pa nakabutang dito nga fever and unknown commodities.
1: Unknown commodities o comorbidities?
0: Commodities.
1: Or basi kindly recheck comorbidities.
0: Comorbidities
1: galing mga
0: sorry.
1: Kay commodity karon ang guwae sina sibuyas kag ahos na mo.
0: Gani diba? Comorbidities galing.
1: Oh, so iban nga rason sang iban pa nga kabangdanan sang pwede tunaan sang iya kamatayon.
0: Yes.
1: Oh. So bali wa ay gid na bal ana kun ano nga mga cause of death ina?
0: Wa ay gid diti tawag sini. Wala abi makwan. Wala kay Kipab Julius amo na gani, wala ma lantator.
1: Correct. Wala gid siya na examine. Wala siya nakuhaan blood sample, wala siya nakuhaan temperature, wala gid. Wala siya nakuhaan pulse rate, wala siya nakuhaan kunano dira, oxygen level, etc. etc. Wala man siya ka-blood test, gid. You know why? Ang akon bidyong ginapaminsan, amun yung number one, may testimony nga nagsuka siya itom. So, why takabalo kung anong indication siya? Of course, I'm no doctor. Pero ti, why takabalo? Kung by bleeding to siya, unano nga pagkaimtang, no?
0: Gani, kagdasun, according sa lola, mm-hmm. na amo ang rason nga nagapati siya giniluan kay ang init sang bata, suno sa iya, kay ina sa aton sini pagpamangkot, gawasaylo-saylo sa bilog niya nga lawas. May ara isa ka beses nga ang init niya, hasta lang diri sa may dughan,
1: uy.
0: Pero sa pagkanto siya tiilbog daw.
1: Mm-hmm.
0: Kagdasun, kung kisa naman, suno pa sa iya, ang iya diri sa may halin sa may iya ulo, pagkanto diri naman sa may iya nga dughan, bugnaw. Pakanto naman sa tiil, halin diri sa hawak, init.
1: Ay, ay.
0: Uh-huh. Kag naga, daw nagalagom. Daw nagaitom.
1: Bruising, abe, daw may galagob.
0: No, galagob.
1: Okay, very important na nga indicator, ha. Why ta ginadiagnose ang bata, pero ginapagwa ta lang ang observations. Diin kuno ang galagob.
0: Halos bilog na lawas kay Pab Julius, kag daw nagabayulit.
1: Uy, hala, ang isabla ka indicator sang dengue hemorrhagic fever, jong is bruising.
0: Te amo na.
1: And then te ang dengue hemorrhagic fever te it comes with the internal hemorrhaging. Eh.
0: Te,
1: so why ta gambal nga amo ina no pero gina-discuss ta lang ang mga signs and symptoms kana batyagan sining bata ay pobre man. Pero kamusta Jong, I'm not saying nga may kaangtanan ini to whatever disease no pero kamusta

0: kaso sang dengue sa Toboso?
1: Again, kay Ma'am Julius, wala kita sang nakuha
0: ah, okay.
1: Na record.
0: Okay lang.
1: Oo. Kung ano gidayhan ang estado sang dengue dra sa ila sini nga lugar sa akon gali akon nga lugar.
0: ay uod ka no. Ay grabe.
1: Oo, wala sa ko nakapamangkot kung may pagsaka bala o kung minimal lang ang cases kag diri lang ko abi nakatutok sa kung ano gidayhan ang kuan ano gidayhan ang possible reason sa pagkapatay ni Inday.
0: Okay lang.
1: Oo.
0: Kaya ang akon lang ang concern na John, kung may other other possibilities sa iya sininga pagkapatay, di kundi mangin concern man ini para sa iban nga kabataan kag iban nga ginikanan.
1: Gani.
0: Okay, so kung, dapat andaman.
1: Gani. Okay, kung siguro kung na-admit lang ni kag Ipab Julius.
0: Nabalaan tani.
1: Mabalaan kung tani. Di paano pa i-locate sang kuan sang eksperto, medical expert kay ti antes na dala sa ila sininga kuan sa ila sininga tratapan, wala na hindi na ma-rescue kag Ipab Julius.
0: Ginlubong siya dayon.
1: Why pa man kay
0: ina
1: na butan pa naton gin ato pa dito gin haya pa sa ilas ni nga puluyan kag ang masakit-sakit sini kay kuan gali ni mapuot gali ni nga estudyante mapisan dedikado kag makita mo bala ang iya sini nga kuan ang iya sini nga pagka amo na again pagka dedikado kay Pep Julio sa din sa iya sini nga class advisor
0: kag way ta kabalo kun ipa autopsy pa ni kun ma-determine pa ang cause of death sang sining nga bata, no? Hindi na.
1: Hindi na kay kay na according sa lula medyo galibog pa sila gani financially mo.
0: Ay, Diyos
1: kung paano makuan, paano matawag sini, paano ma plaster bala ang pagpalubong kay Kipab Julius.
0: Mm-hmm.
1: Epikado man. Oo.
0: Ay, Diyos ko.
1: Na, amo lang gina daw nagpabilin nga anonymous. Pwera na lang sa initial record nga amo na fever and unknown comorbidities kay Ipab Julius.
0: Hilanat lang ang nabalaan eh.
1: Oo.
0: Pero amo tong observation sang Iloy asang lola may mga pagpanglagob sa iya sini karawasan. Bilog bali ang gwa ni Inday nagitom siya.
1: Nagitom siya.
0: Uy hala ang bilog yagid nga lawas Jong.
1: Kaya according sa kay Nanay Josephine kay na diri pa gani sa portion sa iya sini nga dalungan, may ara pa lagob nga dako.
0: Uy,
1: wa sa kabalo kun naano.
0: Ay Ginoo ko, ti pero ti amo na siyam katuig na utas ang kabuhi sang pobre.
1: Oo, ang nasubuan gid ni Nanay Josephine kay sa iya ni nagdako halin sang na kuan ni bala ginbunag ni nga bata. Sila ni ang nagtatap kay Ipab Julius.
0: Ati do algolo last girl gali ini. Solo nga bata ni sang iya nga bata.
1: Kay broken kuan, broken family.
0: Dawson
1: daw sa iya dawson sa iya daw sa iya na kuan, sa iya ginbilin.
0: Si tikay sinusubong ang guardian, nanay o kung tatay?
1: Ang kwan gid, ang lola gid.
0: Pero sino gid ang gasuporta sa bata, nanay o kung tatay?
1: Bali, duwa sila kay Ipab Julius. Ang nanay, kaya daw mutual man lang ang kwan, suno pa mutual man lang ang...
0: Ang separation?
1: Separation, oo.
0: Okay.
1: Na.
0: Ay.
1: So, ipabati tabala, or ilang taon tabala ang statement kay Ipab Julius sang ni Nanay Josephine Tirado. Ang iyas ni nga pagpati nga ginhiloan gid kay Ipab Julius sa iyas ni nga po.
0: Nanay Josephine.
2: Hiloan gid siya sir bisag unsaon kay wala gid jay. Duha ka man nambal amo gi kuanan ani. Hiloan gid siya.
0: Ay Dios ko.
2: Ito mi ang sinuka.
3: Di ang iyang tinlawas
2: ba. Urot gid sir oy. Dili urot kitanan. Tapam gid na habilin siya diri dunggan nga nalagom kaayo.
0: Uy.
2: Una may unta nga dili unta ba dawaton na lang gid kon sa onde namang gid siya mahum ka bakwe. Pero sa pila-pila mga pila-pila tinuoy sir di gid na mawapapas sa akong una nga siya na, nawala na mo.
3: Nawala pa din nga laom niya pag
2: gid.
0: Jong,
1: okay. Yes.
0: Ang so, ilan ni nga ang ilan ni ginaistaran bali ang bata wala diya ga istar sa sining balay nga ginpakita o dira siya.
1: Dira ka ni Ma'am Julius.
0: Dira.
1: Oo. Diba daw ka open, no?
0: Oo, daw ka open.
1: Na, ay, hindi daw, kundi open. Open gidya.
0: Wala open pa yet. Natapos ning balay?
1: Why pa?
0: Uy, ahay. Mm-hmm. Ay, Diyos ko. Titugnaw, guru, subong ang ining lugar?
1: Dati, piho kay naghahabagat diri. Hangin ang mostly natin diri may experience yan. Tulutugnaw, gid kay Ma'am Julius.
0: Ay, Diyos ko, Diyong. Ang mga balita, subong halinda sa imo, ka mga subo, no?
1: Kalibog ko gani kung kisa kung paano ko isa-isahon man bala magkwan.
0: Ti iniya ho. Walang kalaban-laban nga bata. Kung ano man ang nagpatay sa iya, kung hiwit man o kung balatian, ti at the end of the day, ang subo diri kay wala siya nakakuha sang enough medical attention. Amo nang realidad gihapon sa aton sosyudad. May mga tawo nga hindi makahulat kumo kay ti perhaps kulang ang doktor, ang naalola o kung ginikanan, kung kaisa ang isa ka rason man o kabangdanan diyong ang tawo na kulbaan magdangup sang ila himata sa ospital, siyempre ang ginapinsar, balayran mo.
1: Balayran.
0: Ah. Ti ang laing pa diyong amun eh, wala ka inugasto, agod mapabulong, pagkapatay mo, ang palibugan naman sang nabilin, ano ang gastuhon para ilubong ka?
1: Para ilubong, amo gani, oo.
0: Ay, ginuho
1: ko. Ayang bot lang. Daw ginakumos man gani ang dughan ko kay na pag...
0: Mayo pa ni ang umang, diyong makapangita, paalo ka ba mo?
1: Di mo gani.
0: Diba, ang tao yung mangita sang lulubngan, no? Kabudlay.
1: Actually, may ara naman, pero daw gin... Kwan lang sila anay, daw gin pa hatagan lang konsiderasyon.
0: Banwa? Iya sang banwa, ate. Ara man Mayor Richard, ah.
1: Oh, nakapangayat na sila actually. Pero daw hindi pagid kwan, hindi pagid enough.
0: Ah, okay.
1: Mayo lang kay ang ilang nga napalapitan nga po ni Raria, daw naghatag lang sa ila, bala na ipalulos.
0: Ah, hay.
1: Nga bahala, hindi lang anay, mga fully pay. Okay lang.
0: Ah, okay.
1: Pinakintindi. Oo. Mm-hmm.
0: At least ang iya nga lungon dulo disinte, manjong, ha?
1: Oo.
0: Oo.
1: Ah, na. Mo na ang ginapalibugan pa nila subong sa sining lola kon paano bala nga mabugos ang ila sining liability kay Kim Julius.
0: Kag ang subo diya jong ginalantaw ko sinuning upod ni Manang Josephine pag interview mo.
1: Si Nanay?
0: Oo.
1: Ang aras wala ko kapakilala ba kung
0: hindi sa likod niya may relative ya. Ang subo jong amo niyo ti Kumo 9 anyos pa lang, wala pa ni tanto social network eh. Wala pa tanto abyan, wala pa tanto etc. Ti paminsara bra o gahaya ka ang ara si lula yan lang kag isa ka babae. Debla?
1: May ara sila mga kwan pero wala lang nagpasakop sa video.
0: Ah, okay. Oh, ate, very good.
1: Mga,
0: no?
1: May mga kampang ni actually si Inday nga nakapakaisaya man.
0: I think good.
1: Nga mga kwan pa, mga bata pa man.
0: Mm-mm. Galing kay ti, hindi naman na siya mag-mind jong, kay ti patay naman siya eh. Hindi na na makita kung sino umigay ang nagkadto. Sinong pariente ang nagkadto. Amo na bala? At the end of the day, amo na eh. You don't care at all, kay ti, why na patay ka na? Amo man na ang akon nga at the end of the day, bisan ano pangambal sang tao sa imo, maabot ang tiyempo nga you won't care at all. Kay mapatay ka man.
1: Ahay.
0: Di ba?
1: Gani.
0: Ay nako, jong ang mga balita, liti halinda sa imo, dong, sining nga simana, dong, puro sakit sa dughan.
1: Puro kasiligni ay.
0: Hindi, not so much with the kasilidni, gani, Jong eh. It's about the sadness, bala?
1: Sadness, gani.
0: Oo, kalain. Anyway, toto, Jong, ano panawag sini, happy weekend sa inyo tanana. Kag sa tanan nga nagapate, ti, happy Sabbath by tomorrow.
1: Ginaplaster kay amo nang ihimuon ko in IR. Ginadivide ko lang gani ang sa last portion bala kay Pab Julius kung ano gid dayhan.
0: Kasubo jong no because paminsara bala sa Amerika ginpagwa na nila ang file nila nga may UFO gid man. May ginadevelop sila nga rocket makakadto sa bulan. And yet what we have diriya sa Pilipinas are cases like this nga hindi ta pa ma-explicar simply because na kulang sang medical doctors or ang medical facilities out of reach gyapon sa tawo, di ba? Wait, tamay mo, wait, ginabaso lang ospital ha, far from it. Ang subo lang di kay ti sinanay kumuga dali man, perhaps because may concerns man siya nga iya, ti wala na nakaulat sa doktor. Pero kung may kwarta ka, Jong, idaloon mo ni sa private hospital eh.
1: Ati, oo.
0: Diba? Di galing kay wala.
1: Why? Ang ubra nga daan sang bana sinininanay ni Josephine daw, bantay lang sang kwan, bantay sa katubuhan daw amo na bla.
0: Oh, daw kabo. Diyos ko. Ay, oh, condolences, sino ganing ngalan ni nanay?
1: Josephine Tirado.
0: Condolences kay nanay Josephine Tirado, ha? Kag sa ginikanan, ni Inday, sino itong ngalan niya?
1: Avea.
0: Inday Avea. Condolences. Ay. Galing yung pamangkot, so, ni Jung Sinong Dibuina, siya o kon kita?
1: Do, hindi ko kasabat.
0: Diba? Kay ti, siya yung na-exempt na sa dugang na kasakit sa kalibutan. Diba?
1: Ari pa gyapon.
0: Kita yaari pa ta dito. So, ang pamangkot, sino ang Dibuinas? Ang napatay o kon ang nabuhi? Well.
1: Diba? Kung siguro nga kwa, no?
0: Sakit man, no?
1: Well, kita siguro may proportionally Dibuinas man si gyapon.
0: Sabagay. Bisan pa paano.
1: Dibuinas pa man siguro gyapon.
0: Punto lang siguro, Jong, ining mga hitabo. You know what? Kita nga reporters, amo na ganin nga hindi pwedeng nga ang reporter wala sang utok eh. Because may mga times nga we have to reflect on things. Di ba? Tipras ni ga-remind ini every now and then sa aton nga bisan papano buinas ka pa kung nabuhi ka. Kay may mga tao nga lantawa bala si Inday wala kalabot dibu. Wala ka dibu. Alabla? Wala sa nakalabot sa first time nga nakatilaw sa siguro ice cream. Huwag ko kabalo.
1: Na.
0: Diba?
1: Actually, prior sa bala nakakuan, prior sa napatay kay Kifab Julius, nakamuno pa siya bala.
0: Na?
1: Sa iyas ni nga lula, nga siling niya 2026 na gali subong mama, ano?
0: Mm-hmm.
1: So, 9 pa ko gali.
0: Te?
1: Na. Amo lang na ang iyang ginambal. Niya ang akon nga birthday sa October, ano, nalipat ko sa pitsa.
0: Oo.
1: Na.
0: Di may ginpangayo sa kay Lulay, ah?
1: Daw ay man, daw amo lang na daw ka malipayon lang sa iya sa itong mga hugada, sa itong daw na ulumpawan sa kadali.
0: Ay, ginuo ko. Ato, Od? Lipay siya nga naumpawan siya. Kag nadumduman niya nga birthday ya dasun bulan. Ay, ginuo ko, Jung.
1: Naka-mention pa siya sa amo. Wala ko na lang galing makuan, wala ko na makuan sang record. Pero okay amo na ang ginshare kay na ni Nanay Josephine.
0: Ah, yeah, nakapaminsar pa siya sang birthday niya.
1: Hmm.
0: Ay, mao Ginoo ko jong nabot na.
1: Kaya sang atong ginakuan na siya, buliga na siya, bangod nagawara siya. Nakakuan pa siya, naka-mention pa siya sa iya sininga pamilya nga paibaloon gid ang iya sininga maestra kung anong natabo sa iya. Sa Martes.
0: Ay, Diyos ko. Gapinsar pa saya iskwilahan.
1: Oo.
0: Kasubo man na, Jong man. Nadlok siya nga ma-absent siya.
1: Oo.
0: Ay, Diyos ko. Pero very, very touching ina, Jong. You know why? Wala gid siya nakamit lang nga siya si nanay kag si tatay. Pabalaan nyo.
1: Why?
0: No. Ay, Diyos
1: ang iya ko. Ang iyang maestra kay na-interview na itong kay na si ang iyang advisor bala, yung
0: okay.
1: Class advisor. Mm-hmm. According sa kay Maminchi, mapa, sang Huwebes, nagkuan pa na sa iya, daw naglisensya bala, nga dalon niya ang ilasin niya mga ragmat,
0: uh-huh.
1: Mga trapo,
0: okay.
1: Kay labhan niya pagkasabado. Siya agad niya kung among mahilig niya mag-volunteer sa mga inabalang mga ulubrahon sa eskwilahan nga pang kumbaga pang panimalay man kay Kipab Julius.
0: Ay, ahay. May sense of volunteerism nga bata.
1: Amo nang nasubuan sang iya nga class advisor.
0: May responsibilidad sa hubin pa nga edad.
1: Kag kung si Nanay Josephine naman kay ina ang paexplika ron, according sa iya wala gid siya problema sa kay Inday Abaya. Kay basta wala klase kag kung maabot na ni na to siya abi halin sa eskwelahan. Ang ilang bilog nga og saran limpyo-limpyo gina sa kay Dabuyo.
0: Amo nang nami nga bata. Matyag ko tani kung nabuhi ni nami magreporter ni Jong.
1: Ambot.
0: Oh, you know why? Bagay ni siya magreporter kay number one, may utok. Number two, may sense of responsibility. Di ba? Amo man lang ng kinanglan nga sangkap sang reporter eh. May utok, number one. Number two, may sense of duty and responsibility. Galing kati, well, ay, Ginoo ko.
1: Why gid siya kakuan? Why gid siya kalampuwas?
0: Ay, why gid kalampuwas? Diyos ko, Jong, kasubo nga istorya. Oh. I mean, it's not subo in the Hollywood way nga subo ang iksina, kundi kun padalman mo bala, ebla, kun padalman mo, kun kaisa ang kalibutan, hindi maexplikar nga mga tao nga amo ni may handom, ina balang may sense of responsibility nga ginakuha or nagkautas ang kabuhi, linghod pa ang pangidaron.
1: Hindi pagintani, kwan, hindi pagintani, husto nga tion.
0: Oo. Nga iniyang mga terorista ang mga kawatan nga ara sa gobyerno nga nagalawig man sila. 'Di ba? Kasubujong. I mean it inablang kun sa kwan pa kun sa Facebook pa it hits me hard. Oo, kasakit jong. Kay dalom kun padalman mo eh ako nga dan dalming ko kun kay isa nga tawo eh. Inablang makita mo bala ang lesson jong. Dibla? Anyway, sige na Jong, kay basi mahibi pa ko di karon.
1: Tapos
0: Sunday kita na ita.
1: Sa kaina kag sa legal nga adlaw parte man to bala sa tong gin report ko man bala nga kwan. Tong gin patay sang bana iya asawa.
0: Bawo o.
1: Ay, way na gid ko to kapugong. Kinadlaw sa akon si Sim Ryan pagkatapos sa mo. Yan, ano ka? Hamal ko aya.
0: Well, amo nang realidad sa tabaho ta as reporters eh.
1: Gadi, oh,
0: diba? Because ang wala na balaan lang sa aton mga tagpanamati nga may ara kita sa ginatawag vicarious trauma. Meaning, ang kasubo sa amon gina-interview, gasaylo na sa amon. Ang kurba nga ginabatsyag sa amon gina-interview, galukso na sa amon. Ang pagka-frustrated, ang pagka-desperate, gasaylo na sa amon. Tuod na. That's why nga emotionally difficult kung kaisa ang reporter. Labi na gid kung ang reporter nagkapadalom sa istorya. Kay may ara nga reporter nga tamad man lang niya mo. Tikong tingita mo, wala sila gakabother. Na, amo na ang matuod dira.
4: Larga Vista.
0: Are, ipabay-bay ta lang si Jong ah. Ang testa magkadto sa aton nga commercial break karon nga gabi. Pabay-bay ta lang siya. Kay last report niya ini karon nga gabi dire sa Larga Vista. Jong, nadula ka last episode ta ni karon nga semana eh.
1: Yan eh, kabay pa sa dasun kay Ipam Julius and medyo mga mulumagaan mag-anam.
0: Galing kay hindi ka na ka-expect, Jong? Oo, kay sa amuning aton nga sosyudad. You know, eh ba? Ay, nako. Galing ang solusyon, there is not to expect nga magkambyo ang kalibutan. Ara ginayang kasubo kagkasakit. Nato, nang ato niya himuon is to make our minds and hearts stronger. Pabakuron ang kurason, pabakuron ang utok. Rebla? Na. Amo na. Kita nga reporter, we don't ask for the easy assignments eh. Rebla? Ginastrengthen ta, ginapabakod tang aton utok. That's the only way to do it. Na. Anyway, sige Toto Jong, see you on Sunday.
1: Sige, thank you again kay Pam Julius. So far, amo nang madulong naton nga dugang development sini nga gabi para sa Larga Vista program. Nadulong sa ato sa D3 Bounty Tax 500 Card. Mighty si ako naman si kay Pam Jong Barsalas para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Negros, kay Pam News. Apam.
4: Larga Vista.
0: Standby na sa report ni K5 Arf Tugalon. Nagikan sa siyudad sang Kabankalan ato naman sa iluhan halin sa sining masubo nga istorya sang bata nga babaye nga napatay bangod sa wala panibroan nga kabangdanan tubtub karon apang nagapati ang isa kasurhano kag ang iya lola nga ini siya posible ginhalitan.
4: Lorga Vista.
0: And that would include sang possible nga paghiwit sa iya. Wala ta ka ba no? Pero anyway, ari sa iluan tang balita ni K5R Tugalon, angot naman ini iya sa isa ka driver nga nagbato sa traffic enforcer. Amo dayaw ko bala sa mga balita man subong mo. Diri sa Bacolod may estudyante tinapungol ya gid yang pulis dito sa Himamaylan, driver nagbato sa enforcer. Abi lang taon ta kung gaan medalya ang ining driver na nung natabo. Let's have Arf Tugalon sa iya balita. Arf, good evening. Please come in.
5: Mayong gabi ka kay Fai Julius, mayong gabi sa aton mga tagpalamay.
0: Bado matulo man luha ko ba? Nakabalik ka report.
5: Oo, do kay ti early pa aton out.
0: Ah, ay oo no. Totoro, Vic, arada wala.
5: Ara pa sa sagwa ka kay Fai Julius.
0: Gwa. Awa, sagwa? Gamotor motor man sa Totoro, Vic.
5: Pabugnaw-bugnaw,
0: bro. Uy, ginalibak na siya unir. Anyway, sige na, no, tabo to?
5: Yes, sa K5 Julius, no, nagresulta ini sa pag tinapungulay, no,
0: Diyos
5: ang pagkaway sa isa ka traffic enforcer sa driver sa tricycle sa siyudad sa Himamaylan. Kahapon, inisang hapon, natabo ka K5 Julius ang Miyerkules, Agosto 19.
0: Mm-hmm.
5: Din kilala ang biktima nga si Ramil Biodola, 48 anyos ini, kag-residente sa Segovia Street, Barangay 1, Himamaylan City. Unsa na ini siya katuig ka K5 Julius no, nga nag-servisyo bilang traffic enforcer, kagsuno sa iya, amo pa lamang ini natabo sa iya no nga gintapungol siya kag komosyon ini sa isa ka driver kag K5 Julius no kag aton man gintilala ining nag panapungol no ining nanginag na kontra niya nga si alias Junjun kag taga Himamaylan man ini kag K5 Julius.
0: Okay.
5: Pero sa impormasyon nga aton nga gin pamangkot ining mga witness no mga tawo nga naka kita bala sa natabo, nagapark ini si alias Junjun no sa no parking area sa likod ini isang eskwelahan ni K5 Julius nga may ara dira sang pangalan nga no parking area. Ginhungot ina dira butang sang traffic kay K5 Julius in kaso no para nga may emerhensya, may alagyan sa gilayon no ining kung ano man ang matabo, kung ano may mga sitwasyon ba lang nga wala natong ginapaabot kay K5 Julius sa eskwelahan. So humot ina nga ginbakanti ang ina nga area kag ginbutangan sang no parking area si alias Junjun dra nagpark kay K5 Julius no nagapungkoon ining traffic kag nakita niya nga nagpark dira si Junjun si alias Junjun kag iya ini ginkatuan. Ginsaway ini sang traffic enforcer ka K5 Julius nga hindi pwede magpark no, sa sina na area. Rason nga ginpalapitan niya ining tricycle driver kagina kumbaga daw pagpalapit niya daw hindi bala gusto nga magpahigad no kag magbalhin ini tricycle driver. Rason nga nagtaas niya tingog no nagtaas niya tingog kag daw ginahangkat niya na ining enforcer ka K5 Julius.
0: Okay.
5: No? Ang natabo ka kay Val Julius, nagtaas ang tingog, nagkatensyon na ng inang duwa, ka-involbado ng mga persona.
0: Mm-hmm.
5: Ginkuga ka kay Val Julius, no, sang tricycle driver, ang ay enforcer. Rason nga nagbalos, initapungol ang enforcer, kag-igok sa wala ng ilay ining driver ka kay Val Julius.
0: As in, ginpatupan niya gidya kamot ang enforcer, kinuga ya. Sino mas dako?
5: Dako ka K5 Julius, may video kita actually dira nga gitens ka K5 Julius. Pwede natin makita.
0: Sige,
5: dira, no? Na video nga sa natabo ka K5 Julius.
0: Okay, sige. Sige, Arf. Sige, lang report para i-play lang in the background kung makita ang ining video, no? Sige, can you proceed?
5: Yes, ka K5 Julius.
0: Uy! No, sa isang, hala! Hala! Tumba ang enforcer ba? Ay, kabukod siyang tricycle driver!
5: ka dako na ka
0: dako. Diyos, dako nga tao. Mga pila ni ang height ya.
5: Why kita nakakita sa iya personal ka kay Julius?
0: Kaya o dodo mas taas ang enforcer.
5: O taas kag bukod kag dako no ining in ang ano ang tricycle driver kag kay Julius.
0: Di nila mas dako sang enforcer.
5: Mas dako kag kay Julius ining tricycle driver.
0: Uy. No
5: para sa enforcer kay Julius.
0: Pero wala gid ka preparar ang enforcer ha, igo gid siya.
5: Pagka-igo
0: sa Julius,
5: tumbalang ini.
0: Oo. No, hagmak gid ang iya buli. Ang term sina umusdang gid siya.
5: Yes, kakipa Julius.
0: Kalain ba? Grabe no.
5: Isi ang iyang bibig kakipa Julius kag nagtagas ining dugo no.
0: Uy.
5: Istorya pa naton kakipa Julius sa witness no nga si nanay Nena. Pag-abot ang traffic enforcer, may ara na nga daan niya kakipaiv Julius ang isa pa, no, ka-tricycle driver nga, or isa ka pa ka-tricycle nga nag-park. Rason nga nag-ambal ining nagtapungol sa enforcer nga ako lang yung imo nga ginasaway. How? Why mo kaganit kasaway sining ari man sa atubangan ko nga nag-park man? Hindi masaway kakipaiv Julius or hindi pa matandog inang tricycle driver bangod ang driver sina at ang nakauna na nga nakapark at upas sa sulod ng eskwelahan.
0: Okay.
5: So, ginhulat ini kakipag Julius ang enforcer nga amo pag iya nga pag saway, no? Pagpahigad sining iya nga tricycle driver. Amo na daw kumbaga para sa tricycle driver at kakipag Julius daw ka unfair bala sa iya nga park. Pero hindi man naton maidog inang tricycle bangod ang driver wala pa, no? Amo na iya ang depensa naman sa enforcer ka K5 Julius. Kang natabo na nga nagkuputay ini, hana na nga magpalagyo kung tani ang driver ka K5 Julius, no? Kay ti nagatawag ining ang enforcer sa ilang head, hana nga malagyo ining tricycle driver, ginkwa ka K5 Julius ang enforcer ang yabi, no? Sang tricycle driver. Kay ti hana na ini siya nga magpalagyo mo kadasi bala hindi na niya madakpan, no, kay ti nakabayular na ini kag nasumbagan pa siya. So ito naman liwat nagkuputay naman sila kag kay Julius gintapungol ya naman liwat ining enforcer kag nagbalos man ang enforcer sa driver, no. So pag-abot sa to kag kay Julius
0: pamangkot nga wala gintawgan pulis.
5: Yes, gintawgan
0: assault na iya eh.
5: Amo to nga time sa Grand Jeep kay 5 Julius do kadasig bala sang mga natabo. So insige daging tawagan pulis. So samtang nagapaabot pa ang pulis, nagkuputay naman sila liwat kay ti do nagdalagan bala kay 5 Julius ang komosyon mga 5 to 10 minutes. No, ti hindi man sa amo sina ka oras makalabot sa gilayon ang kapulisan.
0: Okay.
5: So samtang nagapaabot pa sila sang pulis, nagkuputay naman iniliwat.
0: Bali ang guwae daw nahimo na lintapunglay lagsanay kag tapunglay uli daw under's kingdom na guwae. Ay Diyos ko nga istorya. Pero ang pamangkot sa ikaduwa nga salida, sinong nakaabanse na igo pagidliwat ang enforcer?
5: Nakabalos nakakipaybe Julius ining enforcer. No?
0: Okay.
5: Kapaga daw nakaduwa ginakaigo ining kwan ining enforcer sa tricycle driver.
0: Okay.
5: Kumbaga daw 2-1 ang score ka kay 5.
0: Grabe, no? Ti pero, ay Diyos ko. Ang punto diya, nga ti, ang rason sang driver nga siya lang ang gindakop.
5: Amo na.
0: Daw ginapaburan niya abing iba, namo nang buot niya si Lingon?
5: Yes, Kakipa Julius, amo na ang depensa ya sang tricycle driver. Ngamya nga ako lang yang imo nga nakita kay ti may ara pa nga sa atubangan ko nga nakapark. Pero ang tricycle driver sina nga una na nga nakapark, wala pa dira Kakipa Julius atul pa sa sulod eskwelahan.
0: Tingnoy ka galing ARF amo ni. Pero sabi tiruhon ta ka no? Patyon ta ka be tonight. Tiruhon ta ka kung dakpon ko ka pulis, mambal ko ting ibanto ganing ka pamatay man yo ayo man gidakop. Debla? I mean it does not become an excuse nga kumo may ara iban nga mga violators nga wala panadakpan nga ikaw ya why ka man ganing indakop gin muno ka man lang. Bastos ni allegedly ang enforcer aw.
5: Yes, kay Kiva Julius.
0: Ginturasok yung driver, wala.
5: Ginturasok, kid. Ginayaw niya pagani, kay Kiva Julius, ining enforcer.
0: Hindi. What I mean, ang driver, antes bala ginsumbag siya sa enforcer, ginbastos sa enforcer, ang driver, wala.
5: Sa aton pagpamangkot ka kay Fab Julio sa enforcer, kung ang iya bala tuno sa paghambal, okay lang, sakto lang. Sama sa iya, okay pa. Okay pa una yan. Kaya daw nag-ayo pa siya gani.
0: Ah.
5: Nag-suggest pa siya nga pwede ka dito ka lang makapark.
0: Oh, nagpangabay.
5: Nagpangabay. Nag-ayo man lang ka kay Fab Julio.
0: Wala sang witnesses sa palibot nga nag-testify nga bura-bura sang enforcer ang driver?
5: May ara kita witness ka kay Fab Julius ang nagasanggi sa palipot. Di ang ilaya nga pagsugid sa aton, no? Pagsaysay sa aton, pag-urgi sila enforcer. Kaya di
0: nag-ayo
5: man
0: ang
5: enforcer.
0: Bali, ang gwado ka unprovoked, abe. Wala sang rason nga hinali lang niya nanumbag ang driver.
5: Ang enforcer una nagsumbag kay Kev Julius bangod nga daw ginliab ni sa balahe.
0: Okay.
5: Oo, so daw depensa niya ginsumbag siya, no? Ginsumbag niya balos ining ginsumbagan niya ining tricycle driver. Kag sa aton man pagpamangkot kay Kev Julius, mapasaway na gid man inigali ang ining driver. Damo na sa mga traffic enforcers natin dira sa Imamaylan. Yan na paagyan niya naman.
0: Ay! Ay, may offense na bala kung sa citation ticket. May offense na. Inang wala kagapate, ang charge niya pwede na arrogance. Oo, panawag sa ibang sila niya gindakop kung anong kaso mo. Sinya urugan.
5: Urugan.
0: Sang ginantaw kong citation ticket, arrogance gali. Oo. Arrogance. Oo. Pero pwede ka ba na madakop na ARF? Di ba? Tini niya, hindi lang niya arrogance. Gintapungol niya gidya. Ay, Diyos ko, grabe, no?
5: Si Kaki 5 Julius, ni Mamangkot Manaton, ining traffic, no? Ang pamunuan sa traffic, kung kompleto ba lang ining papeles ang tricycle driver?
0: Ara!
5: Kompleto, actually. In fairness, Kaki 5 Julius, kompleto ining tricycle driver.
0: Okay.
5: Pero si Apang, madamo na sang beses nga nag-ayo ini sa iban pang mga traffic enforcers nila. Kay ti pasaway ginman, paskay mga traffic rules Kaki 5 Julius, suno sa ila, kinabayular yaman ini. So dito na, no, nga nag-abot na sa punto nga daw hindi iman bala makasi-asi ining although nga kagamay nga traffic enforcer, nagbato man, no, kag nag dito sila nagkuputay ka kay 5 Julius. So, isa karon at driver ka kay 5 Julius ang nga tricycle driver sang sang taga Himamaylan ang yara na, no, sa kustodiya sang kapulisan para sa nagkaigo nga disposisyon.
0: Di may premyo siya nga nabaton? Kay nagbulubuksing siya sa dalan, may premyo siya nga nabaton? Hindi siya si Mike Tyson bla. Di ba? Okay na yung professional boxers kay pangabuyan nila na milyon ginakita nila daya. Di pro ikaw imo yan, nagpropasundayag ka sa dalan, ti lang tawa na. Ang imo biyahe guba, ikadua may kaso ka pa. Ikatatlo wala kagid kwaon, sini nagbantog ka tuod sa Facebook, di pro tapos sinayang gwa mo bertuldo ka imo, ya?
5: Yes, kake 5 Julius.
0: Di ba? Ay, sus.
5: Daw, kumbaga daw, kahuyanan man bala sa part sining sang pamilya sang tricycle driver, bangod nga retired man sa army, ang iyang amay.
0: Ay, gali! Wala! Tuod, ay ahay.
5: Yes.
0: So, di public daw, servant, may gali ang iya, tatay?
5: Di ba?
0: Number one, ako yung daan, gadayaw ko sa soldado. Gadayaw ko ya sa public servants. Di, hindi talang pagsakiton ang aton mga public servants, ah.
5: Oo.
0: Di, ining traffic enforcer ni public servant naman, eh. Oo. Yes, respetuhon tang kasuguan, ah. Kaya ti, kung hindi pagrespetuhon ang kasuguan, ti, ang gwa mo, intra ka to sa NPA, eh. Di ba? Na.
5: Yes.
0: Terorista na karon ang gwa tayo, ah.
5: Correct.
0: Ay, Diyos ko.
5: Igiting ko andaman ka kay Fab Julius nga pasabton man bala no kag interviewon man aton ang ining tricycle driver apang nagpamalipad ini.
0: Ati kinamatarong yaman na.
5: Interview sa aton no. Mm-hmm. Para mabalaan man bala naton ang side niya kag Fab Julius kag sa karon handa naman nga magpasaka kag Fab Julius ang kaso no ang biktima no batok sa tricycle driver bahin naman sa komosyon nga natabo kahapon nga adlaw sa Himamaylan City ka kay Fab Julius. So amo nang nakuha naton diri nga balita ka kay Fab Julius angot ang ining pagsumbaganay sa tricycle driver kag traffic enforcer sa siyudad sang Himamaylan. Report ka kay Fab Julius sa patrol ang ining balita ginadulong sa aton sang DDX sa 500 MyTC kag D3 Bio. Inisik ka kay Fab Dinar Amores sa Tugalon. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kaningawan sa Negros sa K5 News FM. Lorga!
0: Ara lang tawa ang gwa sina pirdi gidya magtimbang. Inapilasan ang traffic enforcer driver na priso guba ang iya biyahe. Ti ang ending, wala gid kita may na konsumahon mo na. Wala gid kita may nakuha. Dire, pirdi ang magtimbang. Dason, ang gwa sineng ati ginapromote tabala ang ano panawag sini ang paglubag sa kasuguan. Wa gita kwa undira, believe you me, sa amoning edad ko nga 51 na piyaran ko amo sini nga okay lang na kung bata pata nga hindi ta magsunod sa kasuguan, pero at the end of the day kung nagaedad kita dira kita makahambal nga kinanglan tagid yang kasuguan agod magtinad ang aton nga katilingban. Lorga Vista. Mayong gabi ilang sa atong mga tagpaminaw diha sa lungsod sang Tuboso nga nagapamati karon sa Fabulous Radio Click FM Tuboso. Lorga Vista. Mayong gabi ilang kay K5 Randy Kanki ang ila sining station manager kag mayong gabi iman sa aton mga tagpaminaw diha sa lungsod sang Mabinay, Negros Oriental nga nagapaminaw karon sa CPSU Radio Mascovado. Sa aton nga pagpanubalik istoryanta CTG, may ara kita eksklusibo nga bisita. Anay Hitman sang New People's Army, anay katapo sang Armadong Hubon istoryanta. Anong natabo kahapon sa Giulngan kag ano pabala ang plano sang NPA maka bangon pabala ini ayan pagkaligad lamang sini.
6: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Matalipas ang ilang paalala. D3 Bio Health News. D3 Bio.
7: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
8: Subong nga adlaw tunanta kung paano pagidbala makabulig si D3 Bio sa aton lawas besides protecting our body against harmful microorganisms, no? So pag inom mo pala sa D3 Bio, dako na ang diferensya. Kung kabalo ka gin mag-inom sa D3 Bio, gin kagat mo, ha? Gin palibot mo sa baba mo, ba pa lang sa imong babaan mo sa oral cavity mo, ga work na wonders ang D3 Bio. Ginatinloan na ang imo unto, ang imo gums against overstaying harmful bacteria, no? So kung mouthwash ya, patay man tuod sa tanan, pero ang good bacteria or probiotics imo ba patay man.
0: Mm-hmm.
8: Pero kung ang D3 Bio ya ginusar mo as mouthwash or for oil pulling, ang bad bacteria lang ang ginapatay sini, no?
9: Gahana so, pa lang gasakit tutunlan mo, sir boy, daw matonsillitis ka na.
8: Mm-hmm.
9: Pagkagat mo sa D3 Bio, ah, layo na nang duha, tumtum tatlo kadlaw, hindi madayon ang imong tonsillitis.
8: Tatlo, apat na dahil na ako niya, kita ko, duga karat-kalhat na. Tatlo, apat na ka D3 Bio, relieve ka na. It will give you peace of mind nga hindi magdayon sa tlangkaso.
9: Okay, ang... siyempre, adamo, apektado mo, obra. Di nakakaano, kasulod, kaya siyempre, nahilanat ka na.
8: Correct, nan mo pa pamilya mo. Pamilya mo. So, sa baba pa lang, go-obra na ang D3 Bio. Kung kabalo ka mag-usasa ang D3 Bio, no?
6: D3 Bio!
10: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko ng taas na gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio. Tatlo ka misis sa isa kadlawan. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
6: D3 Bio! Yo!
11: ang D3 Bio.
12: Yung may Visio.
11: Ang Visio.
12: Yung may D3.
11: Mabagat sa mga butika.
8: Pagkadto sa Chando Camille, anong pagidbala mabulig sa D3 Bio sa aton lawas?
9: Pagkadto sa tiyan, patay ang tanan nga H. pylori bacteria.
8: Wow!
9: Ti, kung may ulcer ka, ati patay na ang kusang gitawag hyperacidity. Kay mostly kusang hyperacidity is bacterial infection o like H. pylori bacteria, patay na siya. From the stomach, it will go down to your gut, no? Maabsorb na siya. Dira ang pinaka-crucial nga trabaho sang D3 Bio, Sir Boy.
8: Wow!
9: Because of medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, ang intelligent mechanism sining gitawag D3 Bio, Sir Boy, ginaprotektahan ang imong gut or imong tinai sa tanan nga perti kadamo nga kagaw, Sir Boy.
8: Wow!
9: Ginapatay niya mga bad bacteria kag ginaamligan niya ang imong mga probiotic. Especially kung gainom ka D3 Bio plus my probiotics pagid, champion, Sir Boy. Layo ka sa problema sa gitawag leaky gut, layo ka sa problema sa inflammatory bowel disease, layo ka sa problema sa metabolic disorders, obesity, and type 2 diabetes. Kaya nga man, protektado ang imo nga tinae. After nga maprotektahan sang ang imo nga microbiome, so ining medium chain triglycerides, Sir Boy, magabulig para mag-absorb manami ang tanan niya mga fat-soluble vitamins.
8: Wow!
9: Like vitamin A, D, E, and K. Hindi lang amulang ng mga vitamins nga kaya niya mabuligan, maabsorb ang mga essential minerals, Sir Boy. That's why nami gidya mag-inom adlaw-adlaw sang ano sang D3 Bio. Kay kung gainom ka adlaw-adlaw sang D3 Bio, hindi lang nga makabulig mag-absorb sining mga vitamin fat soluble vitamins, even essential minerals like calcium, magnesium, potassium, and zinc. So, once nga nami ang pag-absorb sini, nami ang pamatsyagan sa lawas, healthy ang lawas, nami ang function sa imo lawas. So, amo ni ang pinaka mayugid, no? So, ining MCT, after nga magamit sa imo tinay, makadto pa na si imo atay, Sir Boy. Pag-abot sa imo atay, amo naman na maamlig para nga mabulig nga mag-energize ka. No? Mahimo na siya ketones mo.
8: Ketones.
9: No, para duga nga energy. Kag, nakanami siya ni Sir Boy, once nga nakainom ka di tribayo, ga-increase ang gituag imo nga body metabolism. Kay nga man, i-increase niya ang imong core temperature, nga mo na mag-trigger sa imong stored fats para gamito na imong stored fats to turn to fuel to power the increase in metabolic rate. So, di pa kasi na, ang pag-inom sang D3 Bio, halin sa baba, pakadto sa imong atay, pakadto sa imong core temperature.
13: D3 Bio. Ako si Maria, basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
11: D3 Bio. Ang D3 Bio.
12: Yung may Visio.
11: Ang Visio.
12: Yung may D3.
11: Mabagat sa mga butika.
12: D3 Bio.
11: Health News.
12: D3 Bio.
11: Problema sa pangkaso,
12: hilana,
11: sipon,
12: kagubo,
11: tugasong virus, kagbikrobyo.
12: Ang D3 Bio ka na.
11: Ang D3 Bio.
12: Puno sang lauric acid.
11: Nagginahimo monolaurin sang atong lawas.
12: Nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
11: Mag D3 Bio.
12: Adlaw-adlaw.
11: D3 Bio.
12: D3 Bio.
11: Senior citizen ka na bala?
12: Kag medyo
11: lipato na.
12: Ibalik
11: kag protektahan ang memorya.
12: Mag D3 Bio ka na.
11: Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio.
12: Nga isa kasahi ng brain food.
11: Gagantin luman sa aton uto.
12: Rason
11: nga gandami ang memorya.
12: Mag D3 Bio adlaw-adlaw.
14: Number 1.5 K5 News.
15: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sining palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapan ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista!
11: Larga Vista!
15: Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marimbines.
11: Larga Vista!
15: Larga Vista!
0: Ang masunod nga mga balita kag komentaryo nga inyong mabatian dala sa inyo sa Carwan sang DTX Premium Coffee, D3 Bio kag DTX 500.
16: Lorga Vista.
0: Tupod naton karon nga gabi si Ka Egan. Taugon ta lang sa Ka Egan, anay katapos ang New People's Army o kon NPA kag anay katapos ang Ilas Paro Unit kon panumba ang paghambalan si Ka Egan isa ini sang una. Ka Egan may gabi?
17: Yes sir, may gabi. Imo ko sa imo nga thankful mati nga sininga to mga tuntuna sir, may gabi sa kanan.
0: Mayong gabi igid sir, no? Na una bes siguro nakapaminaw ka man katong natabo sa Negros Oriental sa Giulngan. Now, ang akon pangutana una, Sir Amone, ang report sa army nga ginbilin lang ang patay, si Ka Dagohoy. Kaila mo ni Sir si Ka Dagohoy?
17: Sa yung name lang, Sir, pero sa one way, di ko pa kakita sa iya personal, Sir.
0: Diri ni siya kuno sa CN1 na assign.
17: Yes, sir.
0: Oo. Sir, Kaegan, pwede mo kami masaysayan? Ano ka talalupang don ina kung CEO sang ilang armado na patay ginbilin lang ang bangkay na nung buot silingon sina?
17: So, napakita lang na ina, sir, nga wala lang sila kapasidad sa pakikatubang sa ito nga mga tropa. Ina, sir, indication ina, no? Sa padayon nga paguyang sa ilang anay silingon.
0: Now, ina natalupang dan ko gid nga napatay siya kay may pilas siya. Ang akon pangutan na kay Egan amo sini. Sang una may naa ni sila mga aliado sa syudad, di ba? May naa mga doktor, may naa mga pare, may naa mga teacher unano padira nga pwede dalan sang ilang nga mga pilason. Subong niya sir sa imo pagkaibalo, nagadugang o kun wala na gid sila aliado sa mga kasyudaran.
17: Ina, sir, tungod wala mabulong, isa nakatalupang doon sa indikasyon, nga kaya nasa nagbulig na masa o aliado sa sina nga kurya, nga banwa. Kaya kung may ara pa, sir, ay mabulong na dapat.
0: Mm-hmm. Kag ang giyol nga, hindi ba baskog di sila sang una?
17: Yes, sir. Kay based on history, ang scene one is the mother of some tanal nga larangan bangod sa pagpanadlong sa itong 1992, dira ginbuntag ang larangan daw dira nagakonsidida ang sinuan sa pagpadamo sa ilang larangan sa itong 1990 sa ikaduhang kaublagang pagpanadlong ang sinuan ang area sa consolidation ng unit ng CPNP sa itong 1990 ikaduhang yes. Kaublagang pagpanadlong sir.
0: Balik kining CN1 amuni ang kunsa kumpanya pa kini ang opisina ni Frank Fernandez ang una.
17: Yes, sir. Yan ang inatawag na legal, sir, is mother of danangan ng Negro, sir.
0: Nanay-nanay, yeah. Gidgali ini.
17: Yes, sir.
0: So, ano ka-importante ka, Igan, nga gapabatsyag naman sila subong? Kahit hindi bila dismantled naman ni ang CN1, nga aga pulo pabatsyag naman sila sa imo paglantaw?
17: Isa lang na sa kakuha nila nga pakuan sila nga ara pa sila gad kulang pa sila nga sila nga kuan Maria.
0: Pero sa ila subong nga ginapakita para sinapatyan naman sila sang kahapon sa imong paglantaw ginabaton pa sila sang masa o wala na?
17: Talo pang doon na sir kay nga aron may ara pa sila nga baga nga suporta hindi sila maamo pila. So napakita nila sir, hindi ko siya sa nga manipis ang ilang masa. Wala na sa nagsuporta.
0: Ti nano na lang ni ang ila opisyo sir, pangayo kayo, bandido na lang gwa nila sinisubong?
17: So, kung balikan mo sir ang history o kasaysayan, dili na maglayo, no? Nahamulag na sa hisgutanan sa kuan sir, sa ilang linyang masa kung sa pagpamatay sa mga civilian sir na wala sa magkakaigo ibigin siya kag wala na kuan sa husto nga procedure sa rebong justisya gani ato ang babatian na ang mga akusado wala sa mga apelasyon or wala ginasaysay labi na gid sa ilang ni legit kuha ni Mote Ligastrador nga, kundi paano, ano ang decision making sa pagpa-contam, no, sa ginatawag sa Rebong Justicia.
0: Sir, isa pagid kabagay kundi ang buklod kapayapaan nga grupo nagpagwa sang report nga 63 gali ka mga sibilyan ang ginpamatay nila dire sa Negros Island Region. Sining karon lang do naguntat do nagkulukal magawa ila pamatay na ano matyag mo. Natubuan sila konsensya o kon nakulbaan sila nga hindi na sila paggaan kwarta halin sa ila mga funder sa abroad.
17: Yes sir. So ang buong ito payapakan sir, may isang bulig, programa. Pero ang decisive sir, no, sa pagatubang sa siling halita niya binhimo sa CPPP is ang Negros, no, ang tumuluyo sa Negros kag-upod sa mga former rebel nga federation ang among nakikaharaw kataga tindog para masabat, no. Kaya diri kay kami mismo ang inbuhi, witness, no, kung paano ang decision making sa Rebong Justicia. No? Di na ang one-third na decision making, tatlo halin sa masa, tatlo halin sa hukbo sa parte. Sa dito sa dira pa kami sir wala na nanapatuman. Kagang pagapila, no? Halimbawa ni Quander ni Bitoy Urbano, no? Na isa ka biktima, no? Si Bitoy Urbano nangin biktima sa fighting. Gani, kadtong April 14, sir, 2021, si Bitoy Urbano, gimising ini sa Platon Blaze, Platon, sa ilalom sa Rosaligen Pilye, dito sa Sitio Inyam, Barangay Marcelo, Calatrava, Negros Occidental. So, kaya sir, gimising sina sir, kagin utdan liog, kagin lubong sa talamnan. Uy. So, ini nga kahimuan, wala ini, ginaako sa CPPNP. No, ginaangkat na ko ng si Kamau, si legislador, na iniipagawa, no? Paano ang proseso si Bitoy Urbano nag-apila, nagto sa masa, pero wala ini ginakuan, ginatagaan sang balor. So, kasi na sir, wala ginatagaan sang balor sang CPPNP ang kabuhi, no? Sa isa ka gabi, dalawa ang patay. So, napakita lang ini sir. Kaya paano kadispirado ang CPPNP sa pagtutlo sa ordinaryo ng kinabuhi sa mga manguma.
0: Sa tinuod, sir, ikaw, kabalo ka man nga pwede nga target kanila, Subong.
17: Ako, sir, ginakuan ko na, sir. No? Kaya nakita na ako, sir, gani, hindi lang si Bitoy Urbano ang naging bitima.
0: Uy.
17: Sa spy tagging or sa gitawag na itong rebel natin. Ilagin na, sir, si Kato, si Kwan. Si RJ Benavista, no? Kadtong October 12, 2020, kung sa DN, ginpatay man din sa isa ka team sa pagpamuno ni Roger Pabilyar. So ang karto ni RJ Benavista, sir, sa Barangay Malasibog, Escalante, wala it kato na taral sa Rebo Justicia. Agi nagpaguwas ang isa ka team, kagito implement ang kamatayon ni RJ Benavista nga sa sakop sa Barangay Malasibog, Escalante. Wala kato na desisyonin sa larangan. Ang decision making isa ka team kag ang team sa punitive o sa sparring unit amula ang nagdesisyon. So uy. Amula ang decision making sir sa pagkamatay sa mga innocente ginadudahan na spy espiya. Gani, wala sang kahalitan si RJ Benavista, wala sang kahalitan nga gindulot sa pumulo. Gani, away lang sang individual o siyang kapitwanter.
0: Do kabudlay na ni Subong, sir, ang tirador sang NPA, sila mismo makadesisyon kung patyo nila o kung hindi ang isa katawo. Tiyalimbawa, so, karoon na bisan, amune, ang isa kay NPA, abi, na kontraya ka sa tubaan, upod ka mo biinom tuba, no? O kung nag-upod ka mo biinom, tido nagtulukay lang ka mo masakit. Pwede ang balo niya ka nga ispiya, kapatsyon niya ka.
17: Yes, sir.
0: Ay!
17: Kag madamo pa, sir, sang latest nga ginpatay nila si Alex Cunanan. Is, pa-complexo sang grupa. Gina, nangindik ni Maman si Alex Cunanan nga itong ginpatay sang Victorias. Gani, wala sang nagkakaigo, no? Na ang biktima, wala gani, nakabalo, kasi agali, palat yun na. So, din nila, gina, kwa na to, nga, paano maka-apilar, kag paano maka- present ang akusado sa ihang gipamatbaks na amo nga kaso rin.
0: Yes, yes. Anyway, siya, do kayo

0: Rika bire by fire, no? Tapos matay sa mga kinidahan. So, subong sir, amo ni, nag-sulit liwat, ang mystery, no?
1: Oo.
0: Nga, ang recovery by fire, sa 1980s, kung sa din, ang kabangkalan o ibang pang mga kabanuhan, amo itong nga nag-alsa ang mga spontaneo nga mga pag-alsa sa mga kumuloyo, bangod sa kakitan, ng indulo sa recovery by fire. Kag-subong sir, naliwat. Naliwat.
1: Oo. Uy, hala. Yes. Anyway, kaigan, hindi na ko magpadugay. Salamat, salamat, gid sa tiyempo, kaigan, kag maghalong, kag infirmi, ha?
0: Yes, sir, yes, sir. Salamat.
1: Mayong gabi, sir. Lorga Vista. Si Kaigan, anay katapo sa New People's Army o kon NPA, hindi ordinaryo nga NPA. Tirador. Katapo sa Sparrow Unit, ginatagan niya kita sa pila ka mga background parte sining sige, pagpamatay sa NPA, wala to o, tumba, wala to o, basta hindi ang tabas, abis ang guyamo, daw ispiya, abis yung ispiya na siya. Ti, revolusyonaryong hustisya, patay kang bata ka. Lorga Vista. Sa pagpanambaliktad, kantuan tapagin ang dugang ng mga berita. Karon dugay-dugay, we'll be having K5 Berto Gakit Jr. Pagkaligad lamang sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
3: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
4: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
3: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.

0: Imo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
1: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagparami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
2: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance, kag nag-indicate inisang nubo ng level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium, importante gid nga ma-maintain sa korason, kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
3: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
4: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
5: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko?
4: Di nakabaluman o sick?
6: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag-vabuwas ka. Garagapataas ang energy kag-stamina para sa mas madugay nga performance.
4: Di pre, musta po lang agabi pre?
5: Apat gigasultada pre. Biyag si Mrs. E.
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Tikasin!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
11: Number 1.5
12: K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's
7: right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pagawig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag at kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivirez. Larga Vista!
13: Mayong gabi lang sa kay Henry Christian Salcedo, Leonardo Sevilla, Rosini De Jesus, sino pa ginay? John Ray Tabara, paring Norman Black Balinsoy, get well soon ha. Kabay pa, okay ka na. Nong Edmund Diaz and family, dira sa barangay Tangob, mayong gabi, Sheila Buok, mayong gabi man, dira man sa barangay Tangob. Congratulations sa kay Christine Joy Lumaino, Deans Lester, silver category. Congratulations alin sa kay Papa mo, sa kay Bong Lumaino, kag salamat, salamat of course, sa kay Doc Ramiloy from Bong Lumaino. Bangod si Christine is one of the scholars ni Doc Ramiloy. Congratulations Christine ha. Cleo Barbas, kag kay Malu, wala ngalan, si, wala piliyado pa si Malu. Anyway, mayong gabi Malu Barbas gali. Mayong gabi, salamat, salamat gid Cleo and Malu Barbas sa Barangay Yubo, La Carlota, Pamilya Sausa, Pamilya ano ini, Pamilya Inuado Valencia Garcia Abisit, Lumugdang Mondiar, Demerin Rufino and Bravo. Salamat, salamat gid kag mayong gabi sa inyo tanan. Bangod sang inyo lubos nga suporta sa amon, number one sa Gyapon, ang K5 News FM Bacolod. Kag number one gihapon ang Larga Vista sa iya time slot.
7: Larga
13: salamat kita sa inyo lubos nga pagsakdag dire sa K5 News FM Bacolod.
7: Larga Vista.
13: Ario, antes ko magkanto sa report ni K5, K5 Berto Gakit Jr., pagpuli ko, timplagid ko sa DTX Premium Coffee nga ah. Tungod ang DTX Premium Coffee, amuning kape nga hindi digulpi. Hindi ka mag-tarshare kon gabi, tungod gusto lang ang sangkap nga kape. Kag ang iya unod, of course, ang iya lakot, may ara sang sangkap halin sa DTX 500, the sugar sugarcane extract, dahon amargoso, ginpatamis sang stevia, plant-based sweetener, okay kaayo, bisan type 1 ka o kung type 2, nga diabetiko. Kaglabi sa tanan, may ara sang milagrosong uhong ang gano derma nga sigurado makabato sa kagaw sa lawas mo.
7: Larga Vista.
13: And then ginadungan ko ang D3 Bio kag DTX 500. Magtimpla ko sang DTX Premium Coffee. D3 Bio of course amo ining John Wick sang lawas nyo. May extra virgin coconut oil nga ginkuha sa gata pinagi sa cold pressed method. Wala kalayo, wala init, dimudo kargado sang elemento. Medium chain triglycerides nga ginagamit sang lawas agud patyon ang kagaw, virus, fungus o kon bakterya. Sa simpleng istorya, kung wala kagaw ang lawas, wala ka sang baratian. Salamat sa John Wick sang lawas. D3 Bio. Ari naman siya. Si John Wick, K5 Berto Gakit Jr. Na nung mga balita niya, banat ni Berto. May follow-up siya sa natabo, anano, tong natabo to kahapon sa Barangay Bata. Kag iban pa rin nga mga balita tonight with K5 Berto. Bert, good evening. Please come in.
14: Good evening, Gid. K5 Julio, sa atin sila nga mga...
13: Di pa bore ka tong nga ikaw si John Wick?
14: Oo, oh, eh, pwede man na.
13: Anong tingog ni John Wick, Bert?
14: Kakantaw ko na sang 2020 paning John Wick ni
13: oh.
14: Sinihan pero duwag ko ka kainsin, base ang storyani dyan.
13: Tiniruhay, pinatsyanay ah.
14: Oo, gali.
13: Kay ginpatay ang ido, ya.
14: Balaan mo man nga ba sa mga tiniruhay yan, huwag ko ya gana na.
13: Ti, anong gusto mo ya?
14: Gusto ko yung mga magical, bla.
13: Wow. Beto, ginakadlawan kagid ni Adrian kag ni Rimuelo.
14: Gusto ko yung ganyan, may magical lang, magic kong ko si Rimuel, matula ko si Tia.
13: Ano, si, imuon mo pa ka si Rimuel?
14: Ay, hindi man.
13: Ano man?
14: Hindi man. Madula lang si Tia sa kalimutan.
13: Pwerte. Well, oh, well, bati ka well? Oh, ala, nagtango lang siya. Oh, balusan niya kanikaroon. Magbalik ka di. Tapat kagid siya, yalong-alungi siya. Anyway, Bert, nanabalita?
14: Yes, kagiba Julius. Kita sige ako. So, kamusta to ay hanang bata? Ang lalaki, ito ka 30 anyos. Nga ito, sininga gina-report ka gabi. Nga ti, ginaalig ka, nagmapakimatay, tani. Bangod nga ti, nagsulod mismo sa balay. Tamta na kasunog. Kagpagwaya, tigin, ano ko, anong term sinigin, gulgulaya, sininga, liog
13: kahit
14: ang botilya. So,
13: Bert? Balmugid yung... Bali, ang una yung plano, imuon ang iya ka o galingon, lechon manok.
14: Siya mo, Tani. Uy! Hindi isunod sa mga tao.
13: Diyos ko.
14: Ni kulokan, depresyon, depressing lalaki. Ano eh, doon
13: okay.
14: Na nila sa pamilya nila.
13: Mm-hmm.
14: Pero tiyan mo lang sistema. Doa, pag-abot ito ka, pondira sa may purok tunay, parang kay bata ang nasurugan, kid. Doon mo gining ibukada sa balita, no? Kay ti sa jagini ko, no? May mga momon eh. Tingin pa mangkot na. Doon mo nagiling natabo kay kahapon, no? Pag guwa sa pagsunog, nagsingitan ay nagkalayo na, nagwa man nining lalaki at 30 anyos, nining bata. Ang Suarez family, bata asang tag-iya sang balay, mga 30 anyos ni edad niya. Sa hinali lang kuno nga, nakita nilang nagkakalayo na sa gwa, tulot ni siya. Tinugay siya kuno nagwa. Tagal may pagkagwa yan eh, pagpunta nga tao sa iya, may mga dugo na liog niya. No? Nakit niya ni gamit ang botilya sang soft drinks, kagipang
13: mm-hmm.
14: Serious.
13: Mm-hmm.
14: Itala sa ospital, kagatiin nga patawgan tani kay Mati Superintendent Fire Marshal Jeremy Masip ng Bohol City Fire nga critical gid ang iya sining nga sitwasyon subo.
13: Uy.
14: Ara siya sa first degree burn ang iya sining na aguman kagang iya sinaliog dito ka K5 Julius do natamaan dito no tugaman sang pagkurit niya sa kutiliya sa iya sining liog so far naglabot sa yara sa 650,000 tanan nga mga kabugusan nga halit nga natuga sa sining sunog nga nagluntad ka punti tamo dako man to kita tamo nga rin sa video kaya Julius ang pag bugbong sang kalayo sa igad mismo sang dalan that's why visible nag-create ini sang tuga sang grabe gigi traffic kagapon dira sa may tunay highway ni mo kagito Jones
13: gani anyway so ang cost sang kalayo wala pa nabalaan ko ini may kaangtanan sa plano sang laki abi to do something sa iya kaugalingon why pa na-establish ina
14: yes, doon mo sa BFP, Kiva Julius Electrical, no? Ang rason, no, sang sunog, pero ti ginatinguan pa nila, so far, wala makunulabot ang lalaki ito, ano?
13: Ah, okay.
14: Kaya ti nabit tugay naman ko, no, kung set aside ng depresyon niya, pero wala sing may nakita ang mga Bureau of Fire Protection nato nga kabangdanan, nga do isa ini ka tawag sila gani ang arson no ang natabo pero amo ni gani no ang lalaki kay sakto tambal mo set aside gid po no wala sila ang ila lang gid ang nakuha dira it under sa first degree burn ang mga victims ng sunog under their investigation kagino Julius other than that sa mga societal instincts ng tao sang biktima wala naman sila kuno alabo no kagdi may tindihan kagdi may gating biro fire naman na imong no kagino Julius sunog lang gid ila
13: cause of fire lang gid ang ila
14: no, because of I mean yung ilagi siya nga pagka-imbestigaron eh no ang ano sunog ti underman siya gyapon sa victim kag kagiva Julius ang balay abi ano kung ang mabaw na alom tapos sa likod human, may balay pag ito amo tong Suarez family gaingod dahil lang may sila kay ti human light material so dasig ang paglamon sa kalayo totally burned din ng duha kabalay kay Kiva Julius no ubos gini lamot abo gini ang duha kabalay kung oh. Nakita ito kung may mga ano tagalay na ang part names pala kay Kiva Julius kahapon pero do hindi gid nga hindi na gid naman posiblan susunod gini ginakabig nga totally burned sa aton sini nga mga kapulisan speaking sang sunog kay Kiva Julius saluot ko lang ni dira sa may puro kalong-kalong barangay Singkang Airport kay ina mga alas 5:30 may nasunog man dira nga isa ka balay man dito na an man to amo ang isa ka charger ko no namo ning charger nga natakod sa cellphone bla nag-init kag amo to gani no ang naglupok kag gulpyada nga ti nasunog ba ilang kay tigit-tingaan man sa mga residente dito nga matap na pagi sa pagbuhis ang mga binalde ng mga tubig.
13: Ay.
14: No? So, amo di katabo. So, medyo ano, no? Kahit hindi pa makso ganit kagay pa Julius. No, medyo damo-damo ng mga sunog, no? Alingkang siligad nga si Mana. Do, medyo durampant ang kaso sang sunog.
13: Gani?
14: Sa atin, sunog man to, no? Sa Mansilingan, kagay pa Julius, kinasingkang airport, kagapon sa may bata, so nagpalinton din ano si Ma'am Jeremy Masip no ang fire marshal head o konsekwensya din Jeremy Masip ang head sang BFP Bacolod nga again sige apon sundon ang mga protocols sundon ang mga dapat himuon sa balay bayaan ng balay nga dapat wala sing may nagasaksak dapat no. Itinguan din nga patapos na tanan mga basic nga mga panugyan sa aton sininga biro para kita kung hindi ko nung mabulig sa aton
13: correct.
14: Sininga mga
13: oo dula ka Bert Bert nandula ka gulpe anyway sige
14: at ano na na ginapatahin na ni Himbol sa gini
13: why pa uy anyway sige Bert
14: sige. So, amo ni Kagiva Julius, ano, ang aton sini nga malita subong adlaw regarding sa sunog nga nagluntad diri sa may siyudad sang Bacolod. Balita tanulong sa kaluwan sang DTX 500, D3 Bayo, Mike Easy, kag DTX Coffee Mix. Ako si K5Berto Gakit para sa kampanya ng balita, serbisyo publiko, kag Kalingawan, San Negros, K5 News. Ata.
15: Lorga Vista.
13: Magabalik kita, pagaligad lamang sini.
15: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala.

Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
1: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga pagkaon. Anapay di mayong panahon karon, magsakit jud mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
2: Kadaragsa nga pungkot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics. Makabulik sa

0: Tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
1: Naa importante gid nga magdumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
2: Ako'y tama nga nag-usar sa Dr. Pinoy Squalene Capsule kay 3 years ago, na problema ko akong na cholesterol na taas, no? So sa patayon nga pag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagsta ko nga nagnubo nga akong na cholesterol levels manika.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatyan, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
3: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
6: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified na probiotics. Clinica Spore Biotics.
8: Gah, ma-choy ride man tabi gah.
9: Wala sa kondisyon ang makina ko.
10: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
8: Tiga, ma-joyride na ta.
9: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
8: Sakay ka, Gidya!
9: Siyempre! Naka-extend ko ya!
8: Basta sagad nga driver, extend, lover.
10: Extend Supplement for Men!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: This is K5 News FM, your official news and music station. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyo. Magasipad-sipad sa mga balita kag mag-aatag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon atong sug-alawon si K5 Julius Marimpines. Larga Vista!
14: Antes ko mag-break para karon nga semana, hindi tagad pagkalimtan ang DTX 500 amuni ang strategic bomber ta kun sa inaway pa. Tungod ang DTX 500 amo ini ang nagapugong sang pagtuktok sang inyo lawas nga ah. Ang aton cellular may ara ina ginatawag free radicals na no ini siya. Ang free radicals sa simpleng istorya kawatan battery ini sa cellular kun kawaton ang battery tuktok ang selula, tuktok lawas ta. Ang antioxidants nga duro sa DTX 500, ang iya opisyo, iuli ang battery sa selula mo. Dimudo, wala tuktok ang lawas, wala kabalatian. So, hindi pagkalimtan, DTX 500, may tuman nga antioxidants, gikan sa disugard sugarcane extract, kagikan sa dahon, amargoso. Ang aton sinipanguntra, sa free radicals ang kargado sa antioxidants DTX 500
13: Larga Vista.
14: Pero ang ibantang mga topic ko dason nga Domingo last episode ta ha karon nga semana. Salamat salamat gid may ara kita gamay nga mga pagkambyo this week kay ang aton nga live stream makit-anta subong sa K5 News FM Negros Island. Suliton ko. Ang Facebook page nga inyo kadtuan kay duro gapamangkot nga hindi ko nila makita sa K5 News FM Bacolod 101.5. Ang rason kay ara kita subong sa K5 News FM Negros Island nga Facebook page. Same larga vista, same quality of report, same analysis, same presentation, Facebook page lang ang naglain. On air kun sa radyo kamo nagapamati 101.5 MHz. Lisuon nyo sa inyo mga radyo sa FM band kita ha. Pero of course, ang inyo walagwagan K5 News FM Bacolod still the same number 1. Hindi lang sa inyo dugan kundi pati na sa kanginan. Salamat, salamat gihapon. Just like last year, number 1 gihapon ang K5 News FM Bacolod bilang trusted source of news and information.
15: Lorga,
14: salamat gid ah sa inyo padayon nga pagsakdan.
15: Lorga,
14: why na ko sang tiyempo sa ngalan sa amon Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy with K5 Adrian Gantalao and Rimuel Alcantara. As always, ang inyo alagad sa mikropono, Julius Maravels. Salamat, salamat. Good night, good night. Domingo naman kita.
15: Lorga Vista.
16: K5 News.
17: D3, Bio. Problema sa pangkaso? Hilana, sipon, kagubo. Tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid. Nagginahimo monolaurine sang atong lamas. Nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio. Nga isa ka sahi ng brain food. Kagandin luman. San aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Dina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampyon kag antioxidant. DGX 500, may DC, ang alkaline nga vitamin C.
18: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, uti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
15: May DC. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
19: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag sang sakit.
15: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
20: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
15: DTX Beauty Soap.
21: Babakan sa mga butika.
15: DTX Beauty Soap.
22: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
23: So na,
22: pwede, magid ako sa akong body odor.
23: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
22: Pero subong,
23: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
22: Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit.
23: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap.
21: Babakan sa mga butika.
24: Oxygen gidang, ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
25: Kinabatiyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatiyagan ko na lang nga natula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil niyo. Wala na ngayon.
24: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
26: Muterna Max, Max epektibo,
0: Ako gali si John Reda sa Sumile. Sakit ang akon nga. Lawas kag ang akon niko. Tubong nga. Nagainom ko sang Luterna Pla. Kung pamatyagaan ka mag-ana.
5: Luternamax Capsule and Luternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
1: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
2: Sa amul lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
3: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-one round sa akon. Inikal.
4: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag-lavawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
21: K5 News.
26: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
27: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
28: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Arag yun po ng pain.
29: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
30: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
28: Hindi lang gari-carots.
26: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makipahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
28: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang ako nulo.
27: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
26: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
27: Sa lingaw, mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
31: Basta.
27: Ano tayong interval?
26: Maedukar ka pa.
27: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
26: Impormasyon sa ikaayong lawas.
28: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo again sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Istoryanta karon, ano blang matabo the moment you stop eating added sugar? Ina blang nag-decide ka na nga, ay, hindi na ko magkaon, tamis, no? Maliwaton ko na ang akon nga diet plan. Minus added sugar, minus kalamay, minus tamis, what will happen to your body? Kaupunti sa akong diskasyon, si Dr. Ramil Oy, ang amon CEO. We also have Doc Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
32: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
28: Ano balaihan ang matabo, Dr. Ramil, sa lawas kung mag-decide ka na abing nga mauntat ka na yung kaon kalamay o yung mga pagkaon nga may kalamay?
32: Kung nag-detect 500 gig may tisika kadadla, wala kasang dapat kabalakaan. So, ini nga topiko ang paragid sa mga wala nag-ainom DTX 500 kag may TC. Mga palakaon, mga kalamay, Sir GP. So, no, sa sugar statistics, Sir GP, ang average nga Pinoy ang nagkakaon sang 3-5 ka mga tasa nga kalamay kada simana.
28: Yeah, kadamo, galiba.
32: Or, gitawag, 50 to 68 kilos kada tuig. Sobra isa kasako nga kalamay, Sir GP, kada tuig. Pila ya ka DTX 500 kag may TC ang nainom mo sa katuig, basin wala ablaw. Amo na ang dako nga palamangkutanon.
28: Hindi imposible ang pagkaon sang tatlo katasa nga kalamay kada adlaw, Dok Ramil, bangod nga ang kalamay ang pinaka-popular nga additive sa processed food. Kag ini ang highly addictive. So ano ang matabo, Dok Ramil, if maguntat ka abing tawo kaon sang kalamay o pagkaon nga may kalamay?
32: Sa kada 100 ml sang soft drink, Sir GP, may tatlo na kutsara nga kalamay. Ti ang isa ka soft drink siya 12 ounces, no? Siyam ka kutsara ng kalamay.
28: Mas pagkadamo, galing na.
32: Ang imo makonsume. So sa imo pag-untat, inom or kaon sang may mga added sugar, una mo nga mabatsyagan ang pagtaas ang imo nga mental productivity kag pag-improve sang cognition. Mas focus kag klaro ang paminsaron. Mas magasaka ang beneficial effect sang sugarless diet sa brain kung nagainom ka DTX 500, nagainom ka may TC kada adlaw.
28: Mag-lose weight ka, sigurado. Gina, isa sang mga nagapatambok sa tao, abi, amo ang empty calories. Ang kalamay ang nagakurap sa brain kag sa pagpinsar nga gutom ka pa. That's why, daw wala ka na gana mag-untat, kaon chocolate, kaon cake, ice cream, namit inom mo soft drinks.
32: Correct, Sir GP. Amo nga budlay gid ang paglikaw sa gitawag matamis nga pagkaon. Gani, ginarekomendar tagid ang adlaw-adlaw sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Agod nga makabulig sa pag-metabolize ang sobra nga sugar sa imulawas. So, ari pa, Sir GP, yes, namit gid man ang pagkaon sang paborito mo nga cake, ice cream. Pero temporaryo lang mangina, may madamo nga pagtuon ang nagapamatuod nga ang pagkaon sang madamo nga kalamay ang nagaresulta sa gituwag depression. Bangod ang sobra nga kalamay ang nagatuga sang gituwag inflammation sa brain kag ini ang may dako nga epekto sa brain function. Duha ka mga studies nagapamatuod sini. Ang 2015 study nga ginpublish sa American Journal of Clinical Nutrition kag 2017 Journal Scientific Reports gipakita gid nila kung ano ang epekto sa sigikaon sa mga kalamay.
6: Mm.
32: So, permina mo dre ginabalik-balik nga mag-DTX 500 kag magmaitis siya gud matap na ang mga inflammation sa lawas bangod sa sobra nga kalamay.
6: Maganami pagigali Dok Ramil ang imo panit, madula ang punggod, rashes, skin allergies, problema sa panit kung gastap ka na kaon tamis.
32: Kita mo mga kabataan, damo punggod kay plakaon tamis mo. Bangod din na Sir GP sa pagbalik sa normal nga function sang immune system, ang added sugar ang may dako nga epekto sa efficiency sang white blood cells. Suno sa mapagtuon matapos magkaon sa madamo nga added sugar, ang white blood cells ang may 50% nga pagnubo sa iyang nga kapabilidad sa pag-away sa bakterya kag viruses sa sulod sa 5 ka oras. Meaning pa, the more nga added sugar imo ginapakaon, the more nga gahina ang imo nga immune system.
6: Galawig ang mga tinion nga unprotected kag Dok Ramil, no? Tikon sige-sige kabi kaon, Dok, tamis, pamahaw, tamis, panyaga, tamis, panyapon, tamis. May in-between meals ka pa? Nga pangyamis?
32: Mas magahuyang ang imo immune system, Sir JP. Amo na nga rason kung nga ang palakaon carbohydrates ang madasig malatnan balatian. Inom gid DTX 500, inom mighty sour pure si agod nga may ikasarang ang lawas sa pag-away sa balatian. Ariya ang paborito ko tanan nga matabo kung maguntat ka kon kaon tamis, madugay magtigulang. Nagakurinot ang panit kung palakaon kakalamay, ini ang ginatawag nga glycation, isa ka proseso nga kun diin madamo ang excess glucose sa skin fibers kag nagapilit sa collagen kag elastin proteins, rason nga hindi magugot na ang panit kag nagaluyat-yat na. Tiba gidya kung hindi kaya pala kaon tamis, no? Kag pala inom ka antioxidant, nami ang supat. Madamo pa sang benepisyo nga makuha kung magagahagan-hagan ka kaon ka tamis. Mag-aalam ka, magabakod ang unto mo, gakampiyon ang sexual performance. Ay! Siyempre kay hindi taas ang blood sugar mo.
6: Kaya ko si Jiri, gusto last ay kay...
32: Ganami ang ganami mo tulog, no? Hindi kaya magka-diabetes, kag pareho sa benepisyo nga makuha mo ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C.
7: DTX 500! Hindi na problema mo ba na ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na! May Ampalaya Extra nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
8: Ilay-ilay di La Cruz, taas ang akon nga sugar? 375.
9: Saan nag-inom ka?
10: DTX 500.
9: Kailan nalang subong imo sugar?
8: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165 sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500.
7: DTX 500. Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Para sa dugang pa nga mga benepisyo sa makuha sa aton lawas sa pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C, you know what? Ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen. Kag ini nagresulta man sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, sagi or liat-yat nga panit. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize ang free radicals, gani isa sa mga notable effect nga mabulig sa imo. Kung ikaw ang inom sang DTX 500 kay Mighty C kada adlaw, amo ang pagnami sang imo panit, ang balidok lamil, dugay ka magtigulang, nagahubin ka, amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles kag folds sa imo guya.
32: Pila ka mga studies ang nagapakita nga ang free radical, so ini mga tuktok kag oxidative stress ang may pathogenic role sa formation sang glaucoma. Gani ang oxidative stress ang nalista bilang isa sa mga risk factors sang glaucoma. Mati da may mga glaucoma. Kung damo ang imo antioxidant sa lawas, the more ka nga protected batok sa halit sang oxidation, labi na sa imo nga mata. Glaucoma, mag-glaucoma mo na, katarata mo na siya, no? Dako ang mabulig kung adlaw-adlaw ka gainom, DTX 500 kag, Mighty C, bilang dipinsa sa imo mata. Hindi lang glaucoma, ha? Kundi pati ng iban nga makabulag ng mga balatian sa mata ka nga isang gituag macular degeneration, diabetic retinopathy, kag, siyempre katarak. Agod maamligan ang imong panulukan, permi na mo ginapanugyan adlaw-adlaw. Inom DTX 500, inom Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw.
11: Ang nami sa DTX sa 500 kag Mighty C, no, kay hindi lang problema sa mata ang iyang proteksyonan, kundi tanan nga organ sa imong lawas, no? Take note, tanan nga organ sa lawas mo pwede proteksyonan sa DTX sa 500 kagmay, TC, no? Even ang imo kidneys makabenepisyo man, no? Hindi lang ina, manami ang imong tulog, manami ang imong mundo. Sa mga babae bala, no, malikawan ang PCOS o kon polycystic ovarian syndrome, no? Kag malikawan man ang pain full menstruation.
32: Ay, mga
11: no?
32: Dysmenorrhea.
11: Correct. So, hindi ka magka-diabetes, no? Hindi ka magka-fatty liver, malikawan ang pancreatitis, kag madamo pa nga mga benepisyo nga mahatag sa imo sa adlaw-adlaw mo nga pag-inom sa nga DTX sa 500 kagmay, TC.
9: To those who have problems with their thyroid thyroid gland, pamati ka mo. DTX 500 kagmay, TC.
32: Mahypo kag mahyper, Sir Roy.
9: Mahypo, mahyper. DTX 500 and Mighty C could help you in prevention of these anomalies nga ano ni blan thyroid gland. Ang thyroid gland to do amo ning gasolinador, no? Ang kun may energy ka si ang gapadasig sa imo gasolinador, ang gasolinador mo pwede mo tumukan, pwede mo man buyan. Kung wala ni control ang imo lawas, base ma-hyper ka, na tam-an ka ka-hyper o tam-an ka ka-hypo, no? Galuya ka. Ang di ang ininga organ because per mi ginausar, amuni prone siya sa oxidative stress, no? Goiter is associated with increased oxidative stress, especially with women. Sa mga babae, they are likely to develop a goiter or other thyroid disorder as compared to males. So dapat ang mga babae, dapat pertipagin ang pag-usas ng DTX 500 kag Mighty C. Take DTX 500 kag Mighty C every day. Its full strength is 1.3 million sa orax scale. Ang talaksan sa ginatawag ng antioxidant cam pion kaayo kung gusto mo layo ka sa mga thyroid disorders.
32: Gusto, Sir Boy. Dapat protektado ang aton nga mga selula sa lawas. For example, ang pagtubo sa tumor. Tanan nga tumor, isa lang man ang ginhalinan. Nagkurap ang DNA sa imo nga selula. Gani, hindi na amuna nga types ang selula ang nagagawa during sa gituag cell division. Kung mabalati anon nga selula, pag cell division, balati anon man na. Kung tuktukon nga selula, tuktukon man na. That's why nga dapat magkaon gid sang damo utan, prutas, pagpataas ang gituag antioxidant sa lawas. Makabulig dako ang kombinasyon sang DTX 500, Mighty C or Pure C. Agod nga maproteksyonan ang mga selula batok sa gituag free radicals. Grabe nga mga benepisyo ang makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. No? Gahugoti mo panit, dugay ka magtigulang, hindi ka mabulag, luwas ka sa gituag katarata kag glaucoma, hindi ka magpaka-fatty liver, wala ka problema sa kidney, wala ka problema sa mga pancreatitis, hindi ka magka-goiter. Healthy ang imo nga thyroid functions. Hindi ka magkatumor, cyst or cancer. Sobra-sobra nga benepisyo ang makuha mo kung adlaw-adlaw ka gainom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
10: DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500!
12: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
13: Imong blood sugar test.
12: Ilan tong score gani?
13: 470.
12: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
13: Ilan na lang imong blood sugar?
12: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
10: DTX 500 Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako gali sa Abigail Luzer, isa ka estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akon nadulaan gana magtuon. Sakit tayo na akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
16: Kagsubong ka nami isa akong paminsaro.
10: Mighty C mapalit sa mga butika.
17: Para sa libre nga check-up, bisita halang
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Roa City. At Tubang sa PLDT McKinley Street.
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
18: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
18: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
28: pero ang baho sang ilok kag ang hit sang lawas
32: dapat adlaw-adlaw at tipano.
28: Adlaw-adlaw ka ba dapat ligo, sir boy?
9: Gusto mo bala 48 hours nga fresh ka? Mag-usar sang deodorant nga natural. Mag-clinica de-fresh deodorant with VCO nga gapatay niya mismo sa mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok.
32: Ang mga Italian niya mahilig mga pi.
9: Mahilig
32: sila mga
28: kape. Sa dalan, kilis, kindal. May mga coffee shop sila.
9: Sa Nice, sa France, kalabot niya ang DTX 500 coffee. Gindala to ni Doc Ramil. Gagito ng kape po bang sa beach, no? Ang any klase nga kape, ya, enjoy ka, ha? Ginatinloan pa ang imong selula. Layo ka sa ginatawag nga oxidative stress that cause premature aging of your cells. Habang ka pangapi ka, habang ka painit ka sa imong lawas, kapataas imong metabolismo, ang DTX coffee mix, gatinlo sa imong sila. Kung gusto mo mas bakod pagid, dublihon mo ang antioxidant, duwangan mo sang ergotionin ngalin sa gano mushroom, mag DTX premium coffee ka. Duwa ka super antioxidant, may ergotionin, may DSE ngalin sa DTX 500, ginkombina sa stevia, kampyon ang pagtinlo sang lawas against free radicals. Po kung gusto ko may budget ka, pugaan mo sang duwa ka
32: DTX. Ati mas nami ya, sir boy. Ay, putiktado. Tested and probin ya. Kung kakapi ka ng pugaan mo sa ano sang Ditribayo, a bulletproof coffee na siya.
0: Hindi ka na madutlan, ha?
9: Kung gusto mo complete ang imo protection, aga pa lang, pugai ang imo DTX premium sa duwa ka, Ditribayo, protektado ka na sa oxidative stress, nga numero uno nga kontra sa imo selula, protektado ka man kontra sa mga mikrobyo, virus, bacteria, no, fungi, and even parasites, kay may Ditribayo ka. The complete coffee, nga bulletproof, mag DTX premium coffee ka.
32: Sa mga... Pero dapat, hindi na to paglipatan ang sekreto ni Engineer Albao. Ang magpamasads,
0: gamit
32: ang Santo Plus herbal oil, tapos hubin ang gamasads. Tapos yung massager boy, gainom din siya kape nga DTX coffee mix nga may extend.
28: Lagi pa na sultiro.
32: Ang extender boy, kung iupon mo sa kape, mas dasig ang epekto mo.
9: Nang extend, gapan namin sa blood flow. Kung namin imo blood flow, namin ang pagdulong sa mga vitamina, minerales, pati oxygen sa imo selula, namin man ang paghimos sa mga carbon dioxide, ng mga baat kagbasura sa imo selula. That's why you feel young, you act young, and you perform young sa extent.
26: Impormasyon sa ikaayong lawas.
28: Ang pag-away actually sa kagaw, no, it helps a lot, no, it needs a lot of help. I mean, alin sa imong internal army, no, the your probiotics and the antibiotics ng imong natural ng alin sa imong pagkaon. But anyway, paano naton ma-fortify ang aton nga army para batuan ining mga makahalit nga pathogens kasulod sa aton lawas? Let's talk about it, how Ditribayo helps your probiotics and your antibiotics sa pag-away sa mga kagaw kasulod sa lawas. Sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
26: Talk ni Doc!
9: Thank you, Sir JP. More and more OFW gausab Ditribayo antes magwa. Para ko no, piho na sa swab. Hala, sige lang tumal nga tumal sa Ditribayo, and it's really effective and it's working. So kung OFW ka mo, ha, kung pabalik na ka mo sa inyo ginaubrahan, mapa-Amerikana ka mo, masaka na mo sa barko, ay bakal ka mo sa Ditribayo. When it comes to viruses, Ditribayo is number one because of its monolaurin and because of its medium chain triglycerides. Basta trangkaso, ubusip, unkagilanat man ang problema. Kag virus ang dahilan. May lipid bilayer, kayang-kaya sa monolaurin na makuha mo sa Ditribayo. But there's more. Kabalo-bala ka mo nga ang Ditribayo makabulig man sa imo kung antibiotic resistant ka na. Kung ikaw bala nga tao, ginambalan sa doktor, oy, 2 weeks ang imo antibiotics, ikaw ya, nagtipid, gin 1 week mo lang. So, nag-develop resistance ang imo mga bakterya against sa imo, kaya wala mo ginpati na. Pero sa Ditribayo, kayang-kaya pa na amligan ang natawag nga antibiotic resistant, Dr. Ramil.
32: Ti kung grabe na nga gamit mo antibiotic, kag wala kaya nabudlayan ka nag-ayo sa imbalitean. Damo nang antibiotic sir boy. Mm-hmm. Balik-balik ino mo ay kagayo. Mm-hmm. Try mo ang Detribio because Detribio ato na baluan nga taas ang iya nga gitwag MCT and it will turn to monoglyceride, mm-hmm, especially ang monolaurin. Ti kung wala ka mag-ayo sa mga synthetic antibiotic, mas kaya pa nga no mag-ayo ka sa natural nga antibiotic. Mm-hmm. That's why gi-combine ang vitamin D3 kag ang BCO is equals to Detribio. Mm-hmm. Kag inisya mas efficient siya nga kaya magdepensa sa imo nga gitwag probiotic sir boy. Mm-hmm. Kay ang mga synthetic nga antibiotic ginapatay niya ang imo nga good bacteria. While ang Detribio, mm-hmm, which is natural antibiotic, wala ka problema. Okay. Hindi iya mapatay ang imo nga mga friendly bacteria or probiotic sa imo nga tinai. Mm-hmm. So that's why kung damo man nag-ayo sa mga synthetic antibiotic pero damo man ang may ara resistance. Damo. Meaning pa hindi na mag-ano sabat, hindi na effective para sa ila. Now mag-try ka nga mag-inom na Detribio. Mm-hmm. Kag permi na mo ginabalik-balik, medyo dako ang Detribio sir boy mo. Mm-hmm. Kag pugaa sa imo ba mm-hmm para hindi sakit magtulon. Mm-hmm. Ang iba naman ang ginahimon la ginagunti laser boy kay ginabutang sa tubig.
11: Mm-hmm.
32: No need kay inon gini mo ang bilog na subject. Mm-hmm. Kay iba na dakuan mo, mm-hmm, ginapuga lang sa tubig.
9: So kan magpanamit kuha sa DTX premium pugae sa duha ka Detribio.
32: Pwede.
9: Ang medium chain triglycerides kag monoglycerides sa Detribio, mga alinda, has been killing bacteria and viruses way ka lang kabalo for the longest time. Just like probiotics nga ginapadamo ni Detribio, halin pa milyones na millions of years na nga awayay between good bacteria and bad bacteria. Meaning to say, these two components nga makuha mo sa Detribio kag sa probiotics will help you against your fight against bacteria. Kaya nga, halin pa sang una niya, kabalo na niya magpatay ang probiotics kag monoglycerides sang ginatawag nga bad bacteria. Mapatibi man ina, mapastep infection man ina, kabalo na niya ang monolaurin kag damo-damo nga species nga probiotics how to kill the enemy. So you have a two-barrel, double barrel attack against bacteria that are resistant already to synthetic antibiotics because naturally niya, kumbaga, natural enemy sa bacteria ang ginatawag nga monolaurin alin sa Detribio, kag probiotics nga ginapadamo ni Detribio, Dr. Ramil.
32: Ang mga bintaha, Sir Boy, kung ang imo ginagamit mga natural antibiotic, number one, ang natural antibiotic wala resistance.
9: Mm-hmm.
32: While synthetic antibiotic, pwede nga magka
9: resistance ka.
32: Develop resistance. Mm. Ang natural antibiotic, hindi niya patyon ang imo nga probiotics. While synthetic antibiotics, patyon niya imo probiotics. Mm. So ang nakanami, kung gagamit ka natural nga antibiotics, wala mapatay imo nga probiotics, both sila duwa, mabulig patay sa kagaw. So, dito ka sa synthetic antibiotic nga anytime nga pwede ka mag-develop sa resistance, kag mapatay pag hindi mo probiotics, wala na gindiya dipinsaya eh. While ining Detribio, nga natural antibiotic, kaya niya patyo ng kagaw because of monolaurin, plus buhion pa, padamuon pa imo probiotics, kag duha na sila ang mabulig patay sa kagaw.
9: Kita mo lang, no? Amuni kung paano mag-amlig ang Detribio sa lawas mo. Hindi lang siya isa. Kung siya isa, kaya yaman. Pero ang Detribio, no, ang mekanism, di ka alam, ginapanamit niya iban nga soldado sa imulawas. Not only your probiotics, but also your immune system. Tanan-tanan, ini, ginakombinal, kumbaga, amuna ni ang ginapamayo ni Detribio, ang bilog nga armed forces sang imo immune system. Ginaboost ni Detribio. That's why gaayo ka sa trangkaso, sa ubo, kagsipon, kung ikaw ga Detribio adlaw-adlaw.
1: Detribio, problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang Detribio ka na. Ang Detribio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong

0: Para sa libreng check-up, bisitaha lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Juan Kyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay San Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
1: Kadto ta sa dugang benepisyo sa ang gitawag di tribayo. No, kung adlaw-adlaw ka, especially kung kaunon mo ang di tribayo, kaunon ha, kagtun. Halin sa baba, pakantos tutunlan, pakantos tiyan, pakantos tinai. Suno sa pagtuon, sir boy, ti nabalaan na ito na permi na ito, ginabalik-balik nga taas ang iyang medium chain triglycerides. No? May ara siya gitawag mild laxative sa imo nga digestive tract. Tapos, ang glycerol, amon ang main constituent sa MCT nga makita mo sa ditribayo. Gina-attract niya ang mga water molecules. Amon na nga, kung pala inom ka ditribayo, tingala ka, normal imo pupo.
2: Na, may ang pupo mo.
1: Isa sa mga pinaka-the best nga experience ko sa ditribayo. Sang ara ko sa Milan, Italy, ginataki gigoya sir boy sang ano, sang kagaw. Ko lantaw na to kung di inhasta si ditribayo. Anong ginhimo ko sir boy? I take 5 soft gels every 2 hours. 14 hours. Untat ka man gali.
2: Nalumbos.
1: Lumbos ang kagaw sir boy. Patay ang kablo sir boy, before I take, gin, kuhaan ako ang antigen test. It was positive. Imnan ako 5 ka soft gels kada 2 ka oras after 10 hours. Kumpawan sir boy.
3: Negative.
2: Kita mo
1: That's how effective is ditribayo.
3: Yes, kagang kanami pagod sir boss ang ditribayo kung tumaron mo, nagadepende man ini sa imo nga kinanglanon sir boy, no? Kung problema mo is sa digestion, imnon mo siya in an empty stomach sir boy, kaya ang ditribayo, no? Nagabulig ni siya para mag-reduce ang inflammation, basta inflammation sir boy nga ang imo nga digestion, absorption, pigaw gid. Pero kung imnon mo siya, wala pa sulod ang imo nga tiyan, makure ang imo nga problema sa imo nga tiyan. Kung gusto mo naman magpa-reduce o kung magpa-lose weight, kinanglan mo siya imnon na before ka mag-kaon, sir boy. Kaya nga man, gahatag sa ang ginatawag sa tighty hormone, sa ang ginatawag mag-normal ba, sir boy, nga feeling mo ya busog ka. So, kung feeling busog ka, hindi ka mag-overeat, sir boy. No?
2: Sakto na, doksan.
3: Mag-reduce kasi na, no? Kung problema mo naman ng tulog, imnon mo siya before ka magtulog, sir boy. No? Kaya nagpa-improve ina sa aton nga gut bacteria para mag-produce ang ginatawag serotonin para magdamo man ang aton nga melatonin para magnami ang aton nga tulog, sir boy.
2: Before ko pambalon, sir JP, no? Before ambal nga ni Dr. Ramil, sa naubos yun ang 50 capsules niya, niya do busog sa bilog ngadlaw, siyempre. Kipunok na siya sa medium pain.
1: Kasi hindi na magkaon, sir boy.
2: Kasi hindi ka na magkaon. Kaya muna ito nag-provide energy sa iya.
4: Correct.
2: Sir PD.
5: Ang ditribayo permita ni mahibaluan o ginadiscuss na rin nga nami para sa mga kagaw, virus man, bakterya or fungus. Pero isa sa mga other benefits ni, ginatabunan yung imong selula, ang cell membrane ginaputos ni Doc Sam, agad hindi makasulod ang mga carcinogens. Pala si garilyo tupad mo, kapag ni garilyo bana mo, ikaw nga wife, mahaklo mo ang grabe nga carcinogenic nga aso, hindi makasulod sa imong selula kay ginatabunan ina sang MCT sang ditribayo. Now kung hindi makasulod sulod sa cellula ang carcinogens, hindi mapiktahan ang DNA, hindi makurap ang aton nga mga cells. So ano pa ulaton nyo? May number one ka na nga fighting army against viruses, bacteria and fungal infection, may anti-cancer ka pa, guga D3-bio ka, hindi ina mahatag sa ordinaryo nga plain D3. Diri kagid sa super combination, sang D3 na may virgin coconut oil pa, and that is ditribayo.
2: Are you a gym addict? Addict ka bala mag-gym, mag-exercise? Kung magbata ka sa aga pa, duway ka na time magpamahaw, you just take around 3 to 4 capsules of ditribayo. That will energize your day and power your workout. Kung ikaw mag-workout, kag wala ka kinan-an, nilang sa 4 ka ditribayo. It has enough medium chain triglycerides to power, to energize sa imo workout. Kampiyon pa, kay once in ni nga mausa na sa lawas mo bilang gatong ini.

0: masaka. Maimo ni sa keton, sa masaka sa imo utok, tinloan pa to ang imo brain, kagilayo kasi nga tawag nga Alzheimer's kung ikaw ga D3 bio adlaw adlaw. So hindi lang sa tlangkaso ubo sipon, kaghilanat ikaw ginapa ayo ni D3 bio, madamo pa nga bagay ang ginapanami sa imulawas kung ikaw ga D3 bio adlaw adlaw.
1: Hindi pagulat ta Sir Boy nga madinggi ka, matibi ka, maulcer ka, matrangkaso ka ti before pa na matabo, inom na D3 bio.
2: D3 Bio, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa tiin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio, D3 Bio, with physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio.
2: D3 Bio, ang D3, may physio. Ang physio, may D3. D3 Bio.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Miloy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. D3, Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tiin, nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka, ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila yung kisang nagligad, sikisakit kaya katama, kaya basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
0: ako, tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabaka sa mga butika.
8: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
9: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, kaalay ang akon nga balikawang permitungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghagan-haga na ang akon nga ginabatsyag.
8: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sang amusini nga balatian. I Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
10: Moderna Max, Max Effectivo.
11: Ako gali si John Ray, da sa Sumile, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nakainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
12: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
13: Tinig ng Reformasyon.
7: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
13: Tinig ng Reformasyon.
7: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
14: Pamilya, mga suki, na mga tagpalamati sa aton na palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Kamusta ka mo? Sa gihapon, dayaon naton ang Diyos sa salamatan kay hinatagan kita sa mayong atimpo, makapadayon kita sa subong sa aton na palatuntunan, kag makapadayon kita sa pagmati sa iyang balaan ng mga puro. Kamusta ka mo, matanan? Kabay pa ang ayara ka mo, si kayong lawas, kag labos tanan, mayo man ang inyo kayamtangan sa inyo relasyon sa Dios. Kaya mo niya ang pinakaimportante sa tanan. Biskan nga kita ginatagan sa tanan nga mga pagkamaayo nga ginatag sa aton, physical, mental, spiritual, financial protection, pero di taman dapat nga aton siya suplian. Aton naman ibalik sa iya ang mga pagdayaw, mga pagpasalamat, bangon sa tanan niya nga pagkamaayo. Ligid nato na siya pagkalipatan, kaya diri lang ang Ginoo malipay sa aton nga tanan. Wala na kita nga sa tanan nga managkalatabo sa kalibutan, mga paandam lamang ni siya, kag ang mga kasulti, ang mugin gamit nga balik kapital, kita nga mga baskog, kita nga mga maayo pang lawas, dumdumunta na ang Diyos na luoy sa aton. Muna nga dalayon siya sa sini nga tiyon. So sa hindi pagin kita magparayon, subong sa aton nga mga pagtuon, sa gihapon, mga muyo ka na kita. Dakilang Diyos, nasagatasan po kayo ng mga langit. Sa mga sinalipong ito, kami po'y narito, lumunulog sa inyong banal na luklukan. Pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patubay at kabahay, na kami po'y inyong iningatan at pinagkaloban ng pagkataon kung saan makapagpatuloy sa pag-aaral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo man ang mga nakikinig sa radyo, sa buong Pilipinas po siya, at pagpalain mo ang ginagamit ng pilan, K5 News FM, yan din higit sa lahat ang CEO, Rukamil Oy at pamilya. Nawa patuloy ang mga kinakailangan na mga pagpapala ng physical, mental, spiritual, financial and protection at sa lahat ng mga kawani. Pagpalain mo man ang mga nagkinig at kung may mga karamdaman, physical at spiritual, nawa pagalingin mo upang ang nalabing buhay ay magagamit sa paglingkod sa inyo na may katapatan. Patawarin mo lamang kami sa lahat namin ng mga kasalanan at pagkukulang laban sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinisos. Amen. Parin kita subong magaturan sa aton nga pagtuon na hanungod sa paanggid. Kag aton to namit lang ang paanggid na hanungod sa manog sa buog. Now, ang manog sa buog, kung basahon ta ang nisya nga paanggid, makita ta ni siya diri sa kapitulo 13 versikulo 1 hasta sa unhan diri sa Matthew. Amo ni aton basahon, pamatian ninyo. Sa statong adlaw, nagwa si Jesus sa balay kag naglingkod sa ubay sang dagat. Kag nagdugok sa iya ang mga dato. Kag ang mga dako nga kadam-an sa bagay nga nagsakay siya sang sakayan, kag naglingkod. Kag ang bugos nga kadam-an nagtindog sa baybayon. kag nagpamulong siya sa isa sa ila sing madamo nga mga butang sa mga paanggid nga nagsiling. Ang manog sambog nagkadto sa pagsambog. Kag sang nagsambog siya sa ila sing ang iban sang mga binhi nagtupa sa igad sang dalan kag nagdapo ang mga pispis kag nagtuka sa ila. Ang iban nagtupa sa batuhon nga duog. Diin wala sila sing madamo nga duta. Kag sige layon nagtubo sila. Bangod nga wala sila sing madamo nga duta. Apang sang nagsubang ang adlaw, nalayong sila. Kag bangod nga walay gamot, nalaya sila. Ang iban nagtupa sa mga talungon. Kag nagtubo ang mga talungon, kag naglumos sa ila. Ang iban nagtupa sa maayong duta, kag nagpamunga. Ang iban isa kagatos, kapilo. Ang iban kanuman, ang iban katuan. Ang may mga iglulungog sa pagpamati, magpamati sila. Niyan, nagpalapit ang mga gintutunan, kag nagpamangkot sa iya. Nga abala, nagapamulong ikaw sa ila sang mga panggit. Amunay nga makaturan. Atong ginatunan din nagligad, nga ang nagamit si Kristo sa mga panggit. Kay gali ka, mas dasig tanin nila maunawa, maintindihan, mahangpan. Kung magagamit ka sa mga simple nga mga ilustrasyon, ginagamit ni Kristo ang mga panggit, ang mga butang langit nun para sa mga butang adutanon, nga mahangpan ang mga butang hindi makita sa mga butang makita. Amo na nga diri, samtang nagapamangkot ang mga gintunan, ang sabat ni Kristo, amo ni, nagsabat siya sa ila. Sa inyo nahatag ang paghibalo sa mga tinago, sa ginaharian sa langit, apang sa ila, wala nahatag. Isa ni siya. Kaya ang may mga iya ginahatagan, kag magabunga siya apang ang walay iya, bisan pa ang iya kuhaon. Bangod sini, nagapamulong ako sa ila sa mga panggit. Kag sa nagatulok, wala sila makakita. Kag sa nagapamati, wala sila makabati. Kag wala man sila makahango. Natuman sa ila ang tagna ni Isayas nga nagasiling. Sa pagkamatuod, makabati kamo apang indi gid makahango. Kag sa pagkamatuod, makakita kamo apang indi gid makahango. Kay ang tagipusoon, sining katawhan gin kibulan kag ang ila mga igdulungog halos makabati kag ginpiyong nila ang ila mga mata basi makahangop sila sa ila mga mata kag makabati sa ila mga igdulungog kag makahangop sa ila tagipusoon kag magliso agod nga ayuhon ko sila habang bulahan ang inyo mga mata balik Kristo sa iya mga itutunan kag makakita sila kag ang inyo mga igdulungog kay nagapamati sila. Sa pagkamatuod, nagasiling ako sa inyo nga madamo ang mga manalagna kag matarong nga mga tao nga naghandom sa pagtanaw sang inyo ginatanaw kag wala makakita sini kag sa pagpamati sang inyo ginapamatian kag wala makabati sini. Ano ang but hambalog diri sa ginhambal ni Kristo? Nabasa tanan ni diri sa Mateo 13:17. Damo sa mga manalagna, mga patriarka, luya gintani nila nga makita si Kristo personal. Pero wala sila makakita. Pero pertika suerte sa mga apostoles, sangod kay, nakita sila personal, nakita nila personal si Kristo, nabatian nila personal si Kristo sa tanan niyang ginhambal ng mga butang langit nun. Gingamit ang ilustrasyon, mga butang nga dutanon. Amo na nga, pertika suerte sa ila. Bisan kita subong. Nga nung asurte kita, bangod kay ara na sila bilang halimbawa sa aton. Sa mga nauna sa aton nga mga heroes of faith, mga bayani sa pagtuo, amo natani na ang dapat naton nga intindion, hangpon naton nga aman, kay kadako-dako na nga suerte nga may mga gingamit ng Ginoo sa una nga mga ahinti, bilang ahinti, mga bayani, dayon, amo na to sila tani ang aton nga halimbawa. Amo na nga diri, sa ginbasa ta sa versikulo 17 nga ginahambal ni Kristo, bulahan nga aman, kay may damo nga mga manlagna kag matarong nga mga tao nga naghandom sila sa pagtan-aw kay Kristo kontani, pero wala sila posibilidad, walay pribilehiyong makita. Pero ang mga apostoles nga nagapamati kag nakita sa iya, kaupod pa nila permi adlaw kagabi. Busa ang balik Kristo, versikulo 18, pamatiin ninyo ang paanggid na nungod sa manugsabog. Kung bisan sino ang nagapamati sang pulong nanungod sa ginharian kag indi niya paghangpon, nagaabot ang malaot kag nagaagaw sang ginsabog sa itipusoon, amo ini ang ginsabog sa igad sang dalan. Lantaw ni subong magatura, pwerte kasako ang kadaman. Mamati ka nalang tani, kaangayin rin sa aton nga palatutunan, mamati ka nalang tani sa radyo, hindi na ikaw magbasa, hindi na ikaw ang magbaathag. So, imo na lang batunon, imo na lang hangpon. Pero wala kasako kayo. Kalabanan, labi na sa pamatanon, naga-Facebook, naga-Messenger, naga-hampang, kung ano na lang ginahimo nila. Kamu na nga, swerte na tani, pero wala, mangin malas. Dayon, sa bisiklo 20, kag ang ginsabog sa batuhon, nga doog, amo ini sila nga nagapamati sang pulong kag sa gilayon, nagabaton sini, nga may pag-intsyende. Ha? Dari. Amo ini sila nga nagapamati sang pulong kag sa gilayon, nagabaton sini nga may kalipay. Lipay sila. Pero, apang walay gamot sa iya. Kundi nagaparayon sa Diyotay nga tiyon, kag kon mag-abot ang kaimpitan o kon panghingabot, nagalabot ang kapitpitan, nagalabot ang panghingabot bangod sang pulong, sa gilayon nagakasandad sila. Ha? Muna, dayon kag ang ginsabog sa mga talungon, among inisya ang nagapamati sang pulong, apang ang mga pagpahimudos, panghimudos sining kalibutan, kag ang limbong sang manggad nagalumos sang mga pulong, kag nangindi mabungahon sila. Kagin sabog sang maayong ruta, amo inisya nga nagapamati sang pulong kag nakahangop sini. Sa pagkamatuod siya nagapamunga kag nagapatubas. Ang iban sa isa kagatos kapilo, ang iban kanuman kag ang iban katloan. Paagi sa panggid sang manugsabog, gilaragway ni Kristo ang mga butang sang ginharian sang langit kag ang mga buluhaton sang dako nga manunong mangunguma para sa iya katawhan. Kaangay sang isa ka manugsabog sa uma, siya, si Kristo, nagkari sa pagsabwag sang langit nun nga uyas sang kamatuoran. Kag ang iya panggid nga panudlo, mismo amo ang binhi nga sadiin ang labing hamili nga mga kamatuoran sang iya grasya ginsabog. Pangud sang pagkasimple sini, ang parabola sang manugsabog wala ginhatagan sing bili subong sang dapat. Gikan sa kinugali nga binhi nga ginhulog sa duta duyag ni Kristo, nga tuytuyan ang aton mga nauna sa binhi sang ebanghelyo, ang pagsabog sini nagresulta sa pagpabalik sang tao sa iya katutum sa Dios. Siya nga naghatag sang panggid sang dutay nga binhi, amo ang soberano sang langit, amo ang pinakamataas sa langit, kag ang amuman nga mga kasuguan nga nagadumala sang dutanon nga mga pagsabog sang binhi, nagadumala sang pagsabog sang mga binhi sang kamatuoran. Sa igad sang dagat sa Galilea, isa ka grupo ang nagtipon sa pagtanaw kag pagpamati kay Jesus. Isa ka malangkagon nagapaabot nga kadaman. Ang mga masakiton dito, nagahigda sa ila mga banig, nagulat sa pag-presentar sang ila mga kaso sa iya atubang. Ini ang ginhatag sang Diyos nga kinamatarong ni Kristo sa pag-ayo sang mga kailo, sang isa ka makasala nga rasa, kag ginsabdong niya karon ang balatian, kag ginpalapnag sa palibot nila ang kabuhi sag kag kapagros kag paghidait. Samtang ang kadamaan padayon nga nagadamo, ang mga tao nagadinaguso kag si Kristo tubtob nga wala na sing lugar sa pagbaton sa ila. Niyan nga naghambal siya sing isa kapulong sa mga tao sa ila mga sakayan pangisda nagsakay siya sa sakayan nga nagahulat sa pagdala sa iya sa tabok sang linaw kag ginsugo ang iya mga gitutunan nga magduso sing Dyutay gikan sa duta. Naghambal siya sang kadamaan sa baybayon. Sa kilid sang dagat, nahamtang ang matahom nga kapatagan sang Genesaret. Sa pihak sini, nagataas ang mga bungsod, ang mga bungyod, kag sa banglid. Kag kapatagan ang mga manugsabog, kag mga manug ani masak. Ang isa nagasabog sang binhi, kag ang isa nagaani sang una mauyas. Sa pagtanaw sa talanaon, si Kristo nagasiling. Yari karon ang manugsabog, ang manugsabog naglakat sa pagsabog, kag sang nagsabog siya, ang iban nga mga binhi nagtupa sa igad sang dalan, kag ang mga pispis nagabot kag gin kaon ini. Ang iban nagtupa sa batuhon nga mga duog nga sa diin, wala sing madamo nga duta, kag sa gilayon nagtubo sila, kag wala sila sing kadalumon sang duta, kag sang magbutlak ang adlaw, nasunog sila, nalaya kay bangod. Wala sila sing gamot, sila nalaya. Kag ang iban nagtupa sa tunga sang mga tunukon, kag ang mga tunukon nagtubo kag naglumos sa ila, apang ang iban kag nagpamunga sing maayo tungod sang maayo nga bunga, tungod kay ang iban kag nagpamunga sing maayo. Isa kagatos kapilo, ang iban kanuman kapilo, ang iban katuan kapilo. Ang misyon ni Kristo wala mahangpan o hindi nahangpan sang mga tao sang iya panahon. Ang paagi sang iya pagkari hindi suno sa ila ginapaabot. Nga aman, kabalo sila nga ang mag-abot nga hari isa ka kaliwatan ni David. Si David hari, si David manggaranon, pero sang nag-abot si Kristo dira sa higad lang o sa tupad lang nila nga banwa. Nga aman, mangod kay ang ginikanan, isa lang ka panday, dayon pigado. Muna nga hindi igin sila makabaton, hindi sila makapagpati. Muna nga, hindi sila makabaton, kag daw hindi amo ang ilang ginpaabot. Si Ginoong amo ang pundasyon sang bugos ng ekonomiya sang mga Hudyo. Ang makahalawhaw ng mga serbisyo sini may Diyos nun nga pagtanggo. Gindisinyo sila sa pagtudlo sa mga tao sa gintalana nga tiyon, ang isa magakari nga ginatudlo sa itong mga seremonya. Apang mga tradisyon, mga Muslim, kag mga buhat sang mga tao nagtago sa ila sa mga leksyon nga gintuyo sang Diyos magpabutyag. Ining mga buluhaton, kag ining hulubaton, kag sa mga tradisyon, nangin balabag sa ila pag-ango, kag pagbuhat sang matuod na relihiyon. Kag sang nag-abot ang kamatuoran sa persona ni Kristo, wala nila makilala sa iya ang katumanan sang tanan nila nga mga sahi, ang substansya sang tanan nila nga mga landong. Ginsikway nila ang antitype, kag naguyat sa ila nga mga tipo, kag wala sila sing pulos nga mga seremonyas. Ang anak sang Dios nag-abot na, apang padayon sila nga naga pangayo sing tanda. Ang mensahe, maghinulsol kamo kay ang ginharian sang langit malapit na. Ilagin sabat paagi sa mga pangabay para sa isa ka milagro. Mateo 3, versikulo 2. Ang ebanghelyo ni Kristo isa ka kasarandaran sa ila tungod kay nagapangayo sila sang mga tanda sa baylo sang isa ka manluluwas. Nagpaabot sila nga pamatud-an sang Mesiyas ang iya mga pag-angkon paagi sa gamhanan nga mga buhat sang pagpasakop sa pagtukod sang iya imperyo sa mga kagulub-an sang dutanon nga maginharian. Ini nga pagpaabot ginsabat ni Kristo sa paanggin sang manugsabog. Hindi paagi sa pwersa sang mga armas, hindi paagi sa masingki nga mga pagpasilambot nga ang gingharian sang Dios magdaog kundi agi sa pagtanom sang isa ka bag-o nga prinsipyo sa mga tagipusoon sang mga tao. Ang nagasabog sang maayo nga binhi amo ang anak sang tawo. Matthew 13:37. Si Kristo nagkari, hindi subong isa ka hari, kundi subong isa ka manugsabog. Hindi para sa pagkapukan sang mga ginarian, kundi para sa pagsabwag sang binhi. Hindi sa panudlo sa iya mga sumulunod sa dutanon ng mga kadalagan. Kag kung sudnon nga pagkadako, kundi sa isa kapatuwas, nga tipunon pagkatapos sang mapailubon nga pagpangabudlay kag paagi sa mga kapirdihan kag mga kapaslawan. Nahangpan sang mga parisyo ang kahulugan sang parabola ni Kristo, apang para sa ila, ang leksyon sini, hindi maayo. Naapiktuhan nila nga hindi ini mahangpan. Sa kadamaan, ginlakip sini sa mas dako pa nga misteryo ang katuyuan sang bag-o nga manunudlo, nga ang iya mga pulong makatilingala nga nagpabulag or nagapahulag sang ila mga tagipusoon kag nagpaslaw sing mapait sang ila mga ambisyon. Ang mga disipulo mismo wala makahangop sang parabola apang ang ila interes na pukaw. Nagkanto sila kay Jesus sing pribado kag nangayo sing paathag. Amo ini ang handom nga luyag pukaw ni Kristo agud nga mahatagan niya sing sila sing mas patod nga instruksyon. Siya nagpaathag, si Kristo nagpaathag sa mga paanghid sa ila. Subong nga iya ipaathag ang iya pulong sa tanan nga mga nagapangita sang iya mga pagkasinsiro sang tagipusoon. Ang mga nagatuon sang pulong sang Dios nga may mga tagipusoon nga bukas sa kasanagan sa Espiritu Santo, hindi magapabilin sa kadudulban kung ano ang kahulugan sang pulong. Kung ang bisan sino nga tao luyag maghimo sang iya kaubuton siling ni Kristo, nebaluan niya ang pagpanudlo kung bala inigikan sa Dios o kung bala ako naghambal gikan sa akon kagulingon lamang. Juan City, 17, Revised Version. Ang tanan nga nagapalapit kay Kristo para sa mas maathag nga ihibalo sang kamatuoran, magabaton sini. Ipahayag niya sa ila ang mga misteryo sang ginharian sang langit. Kag ini nga mga misteryo pagahangpon sang tagipusoon nga nagahandom sa paghibalo sang kamatuoran. Ang isa kalangit noon nga kapawa mga sidlak sa templo sang kalag. Kag igapahayag sa iban subong sang masanag nga pagsilak sang isa kasuga sa isa kamadalom o isa kamadulom nga banas. Ang manugsabog naglakat sa pagsabog. Susidlangan ang kahimtangan sang mga butang indi gid mapahamtang kag may dako gid nga katalagman gikan sa kasingki nga mga tao. Na ang mga tao nagapuyo sing panguna sa mga banwa nga may pader, kag ang mga mangunguma naglakat adlaw-adlaw sa ila pagpangabudlay sa guwa sang mga pader. Gani si Kristo ang langit nun nga manugsabog ng lakat sa pagsabog. Ginbayaan niya ang iya puluyan sang kaligunan kag paghidait. Ginbayaan ang himaya nga iyara sa amay antes ang kalibutan. Ginbayaan ang iya posisyon sa trono sang universo. Naglakat siya, isa ka nagaantos, ginasulay, ginatilawan, ginasulay nga tao, naglakat sa pagkaisahanon, sa pagsabog sang mga luha, sa pagpatubig sang iya dugo, ang binhi sang kabuhi para sa isa ka kalibutanon, kalibutan nga nadula. Ang iya mga alagad sa moman nga paagi dapat maglakat sa pagsabog. Sang gintanyag nga mangin isa ka manugsabog, sang binhi sang kamatuoran si Abraham ginsugo, maghalin ka sa imo duta kag sa imo mga paryente kag sa panimalay sang imo amay, pakadto sa duta nga akon ipakita sa imo. kag nagwa siya. Nga wala makahibalo kundi in siya magkantog. Ebrehano 11 versikulo 8. Gani kay Apostol Pablo nga nagapangamuyo sa Templo sa Jerusalem, nag-abot ang mensahe gikan sa Dios, maghalin ka kay ipadala ko ikaw sa malayo diri sa mga Hintil. Binuhatan 22 versikulo 21. Gani ang mga tagagintawag sa paghiusa kay Kristo dapat magbiya sang tanan agud magsunod sa iya. Ang tanan nga mga pagpakigupod dapat gumon. Ang mga plano sa kabuhi isikway. Ang dotanon nga mga paglaom isurrender. Sa pagpangabudlay kag mga luha, sa pagkaisahanon, sa paagi sa pagsakripisyo, ang binhi dapat isabog. Ang manog ugas nagasabog sang pulong, si Kristo nagkari sa pagsabwag sang kamatuoran sa kalibutan. Alin sang pagkapukan sang tawo, sa tanas nagsabog sang mga binhi sang sayop. Paagi sa kabutigan nga mga nga una niya nga natigayon ang pagahom sa mga tawo kag samo. Nagapanghikot gihapon siya sa pagpukan sang gingharian sang Dios sa duta kag sa pagdalasing mga tawo sa idalom sang iya gahom. Isa ka manog sabog gikan sa mas mataas nga kalibutan, si Kristo nagkari sa pagsabog sang mga binhi sang kamatuoran. Siya nga nagtindog sa mga konsilyo sang Dios, nga nagpuyo sa pinakas sulod nga sangtuaryo sang walay katubtuban, makadala sa mga tao sang putli nga mga prinsipyo sang kamatuoran. Sugod sang pagkapukan sang tao, si Kristo amo ang manugpahayag sang kamatuoran sa kalibutan. Paagi sa iya ang indi madunot nga binhi, ang pulong sang Dios nga buhi kag nagapabilin sa walay katubtuban, ginna palinton sa mga tao. 1 Pedro 1 versikulo 23. Sa sinang una nga saad nga ginhambal sa aton napukan nga rasa sa Eden, si Kristo nagasabog sang binhi sang ebanghelyo. Apang sa iya personal nga ministeryo sa tunga sang mga tao kag sa buluhaton nga iya gitukod nga ang paanggid sang manugsabog labi nga nagakadapat. Ang pulong sang Dios among binhi, ang tagsa kaliso mayara sa isa sa iya pagulingon sang prinsipyo sang pagtubo. Sa sining ang kabuhi sang tanong ginaputos. Gani may kabuhi sa pulong sang Dios. Si Kristo nagasining, ang mga pulong na akong ginhambal sa inyo, sila espiritu kag sila kabuhi. Juan 6:63. Ang nagapamati sang akon pulong kag nagatuo sa nagpadala sa akon may kabuhi nga walay katapusan. Juan 5:24. Sa tagsa kasugo kag sa tagsa kasaad sang pulong sang Dios yara ang gahom. Ang kabuhi mismo sang Dios nga paagi sini, ang sugo mahimo nga matuman kag ang saad matuman. Siya nga paagi sa pagtuo, nagabaton sang pulong, nagabaton sang kabuhi kag kinaiya sang Dios. Ang tagsa kaliso nagapamunga suno sa iya sari. Isabuog ang binhi sa dalom sang husto nga mga kondisyon kag ini magapalambo sang iya kaugalingon nga kabuhi. Bato na sa kalag, paagi sa pagtuo ang indi madunot nga binhi sang pulong kag ini magadala sang isa ka kinaiya kag isa ka kabuhi suno sa kaangid nga kaangid gin sang kinaiya sang Dios kag kabuhi sang Dios. Maguturan way na makita sing timpo nga padayon pa sa aton nga palatutunan aton tapuson sa pangamulo. Dakilang Dios, muli kaming dumudulog sa iyong banal na rukulukan sa magitan ng inyong butong na anak na namatay sa krus ng Kalbaryo, at pinasalamatan po namin ang dakilang pag-ibig at patnubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na kung saan napakinggan po namin ang napakahalagang katotohanan. Nawa, ito ay manatili sa aming puso't isipan at makatulong sa paglago ng aming paglingkod sa inyo. Pagpalain mo ginagamit na Impilan, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo ang CEO, Dr. Miloy, at kanyang pamilya na patuloy na pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial, at protection. At ngayon din sa lahat ng makauni. At itong lahat ay sa magdalangin sa pangitan ng matamis na pangalan ng Pinesus. Amen.

0: Campeon Radio.
1: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Number 1 hit music station, 101.5 K5 News.
3: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO, ang VCO na may D3.
4: Mabibili sa mga butika.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO, ang VCO na may D3.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Ayaw!

0: News.
1: D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sakit-sakit, pidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit sa
1: akong tutunan.
2: Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
8: Dr. Pinoy. Squalene Capsule.
9: Squalene Capsule. Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kagapangon sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ako na patsagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain ako nakapoy.
8: Dr. Pinoy. Squalene Capsule.
10: Squalene Capsule.
8: Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder. Nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy. Squalene Capsule.
11: Spore Biotics nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
12: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mga fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapana style. Siniga nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gid tandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot.
14: Oh, he knocks it down!
13: Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
1: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa, para sa mas astig nga performance.
13: Ka! I-shoot na ga!
0: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
0: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso!
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Roja City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: 3, Bio. Galigaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit kaya katama, tiyang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. It's an apple to doon. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabakas sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabakas sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. TTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang

0: Iti, apang ginbawian ini sang kabuhi ay masubo nga kapalaran man ni. Sa karon padayon pa ang investigasyon agad nga mahibaluan ang gintunaan sa kamatayon sa sining bata mga ka-K5.
1: Sa iban pagid nga balita mga ka-K5, witness ginpatay, ginapangitaan subong kung sino ang witness sa ginpatay nga witness. Mga ka-K5, duha ka magutod ginpatay diri sa amon. Sa itong September 29, 2025. Kag may isa ka witness subong nga nagwa para nga maghatag sang testimonya kung sino ang nagpatay sa itong magutod. Pero sa nagligad lang ang mga inadlaw, may isa ka lalaki nga nasa Puan sa Purok Active Barangay Mandalagan, sudad sang Bacolod, kagin confirm ni Police Lieutenant Binjo Balyo Alyo, Officer in charge ang Bacolod City Police Station 3 nga ini siya ang witness sa duha ka magutod niya ginpatay sang nagligad nga 2025. Sa piyak nga bahin, tanom na kamuda ukrada mo. Tanom na kamuda sang
0: Alugbate
1: kag Tugabang kay gina-convert na diri sang isa ka engineer sa Bacolod into bio diesel mga ka-K5.
0: Amang mga balita naman diri sa sulod sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Sir Michael Antique o Kalibo.
2: Amo salamat ada di Babe Sir Robert. Masubo na sa inyo da no ang witness ginpatay ginpatay tapos mangita witness kung sino man sa iyang nagpatay. Masubo no daw gakuha ka lang ID eh. Diri magkuha ka ID, pangitaan ka man to valid ID. Champion nga kampiyon niya mga balita. Diretso na to ng Iloilo. Si Rek, kumusta ang mga balita na tunda sa Iloilo?
3: Mga dalag ko, mga balita, dali sa may syudad kag probinsya sang Iloilo, may pintor dariyo, ginbuno sa pariyo, yung mga pintor sa isa ka subdivision, no, sinakam gidining niya biktima na si alias Marlon, taga barangay Abangay sa may Banua sang Dingle, sang ginbuno ni Josrel taga San Miguel Ilawod tapas Capiso may isog gid mga taga Capiz ba ha testa subong at large ini nga sambit nga suspect kag wa ma recover man kutsilyo nga ginggamit igo gid sa dughan ining biktima gitunaan sa iya kamatayon may mga pagbinaisay prior sa natabo ang incident eh, kibot lang kamang upod man lang ang mga nagatrabaho sa isa ka subdivision nga nagbinaisay pagwa sa kwarto na bunana ang ining biktima kag nagpalagyo ang suspect. Magluwas diri ang Ateneo de Iloilo Management kati may Ateneo de Iloilo kami di na nagpakigsapol sa Iloilo City Police Office agad nga isuryahan kung naman dapat pangimuon o kung pagpasangkad abis ang ilasin nga security measures kahit kasunod siya natabo dito sa Ateneo de Zamboanga na tinag-isuryahan na sila sa madapat pa nila himuon kati malanaton basib lang kung may mga nagadala lang kag ibuta mo sa ilasin nga salakyan kag hindi mamonitor. Tama mo na, nagpakigsapol sila kahapon nga adlaw. Kag may duga kayong balita, di grabing nobya, no? Natripingan sila sa mapantanon. Nabudan ang iya sa ninga nobyo, pero ang nobya ginlagas. Ang ining tatlong masuspek, nadakpa niya isang suspek, no? Ginawidan niya, kag yara subong ang suspek sa aton sa ninga kapulisan. Kaysa ngalan sa pagigugma, grabe pagsipresyosan nga sang nobya sa iyan nobyo. No, siya iyan naglaga sa suspek kag nadakpan. Balik sa imong Sir Michael.
2: Kampiyon niya balita. Amo na iya ang mga girlfriend. Ginadepinsahan ginang ila nobyo. Kampiyon niya mga balita. No, diretso na itong Sir Jobert. Sir Jobert, good morning sa Rojas.
4: Good morning once again, mga kakayfay, mga nagapangunang balita dali sa probinsya sang Capiz kag siyudad sa Rojas. Kahapon, ginapahimos na sang ombudsman ang punong barangay sa Barangay Bulo, Rojas City matapos nga nakitaan sang administratibo nga responsibilidad nga ginpagwa mga K5 bakos ang bayular sang rules of administrative case sang civil service mga K5 ini matapos nga ginreklamo sang iya sini nga barangay treasurer or barangay secretary bangod nga wala sang ang pagkuan ang pagbutang sa pag-appoint sa mga ang iya sekretaryo mga ka-K5. Grabe may entrance before siya nag pungko nag bayad anay sa 150 hulam kuno anay before election naging gasto sa pagpamakal sang buto before 2026 or 2022 mga ka-K5. Hindi nagreklamo kay Wayne Inbayran sang Juan.

0: sang sekretaryo ginreklamo ya sa ombudsman si kapitan naglainay ang buot mga K5 hasta ang tanan-tanan nga mga transaksyon pagbakal sang mga materials kag mga project nga may kamalamalahan mga K5 at the same time ang pag-issue sang clearances nga wala sang officer receipt. O kahapon, nagwa na gid ang dismissal order sa kay punong barangay Balsote, Giovanni Balsote sa barangay Bulo, Roa City. Kwan forfeited ang tanan nga binipisyo bisan barangay Tano do hindi na sa pwede appoint mga K5 sang aton sini nga gobyerno. Samtang dugang mabalita, isang na disgrasya patay mga K5 nga taga Kalibo Aklan. Ining senior citizen nga naga-drive sang motorsiklo nga nagbunggo sa barikada sa may area sa barangay Miyana Ibisan Capiz kahapon nga adlaw alas 9 sang aga mga K5. Ining senior citizen nga si alias Manuel 60 anyos kag residente sang Atiatihan compound New Buswang or Buswang New Kalibo Aklan ini siya ang nagasubay sang dalan matapos nga madasig ang dalagan sa motorsiklo wala gid ka prikatas. May barikada nga nabutang sa karsada, bigod man sang warning device. Ito sa nabunggo mga K5. Ginrespondihan sa aton sininga MDRRMO apang sa pag-refer sa isa ka district hospital sa siyudad sang Rojas. Wala na at dead on arrival mga K5. So far mo na mga balita, subong adlaw sang Biyernes, diri sa amon sa probinsya sang Capiz ng siyudad sang Rojas. Back to you, Kalibo.
1: Damo salamat sir, Sir Jovert sa kampiyon niya mga balita halin sa Rojas. Diretso na to ng Antique Sir Nestor, anong latest?
2: Thank you so much Sir Michael. Mga balita sa probinsya ng Antique, nagdangat ron sa 25,997 o kon 46% kabakabatan sa Antique ang nabakunahan kang measles rubella o kon MR. Base sa data kang Antique PHO, regyan sa 3,121 ang nag-edad 6 to 12 months, 4,950 ang 13 to 23 months old, kag 17,926 ang nag-edad 24 to 59 months. Suno sa amin Provincial Health Officer 1 nga si Dr. Leoncio Abiera tub-tub lang gali dya sa Agosto 28 ang dyang pagpang bakuna sa mga kabandaan agad nga malikaw sanda sa sakit K5 sa Visayas sa Negros Island Region. Kaya kang tuig 2022, 2024, kag 2025 may na-record gali kami regya nga nagpositibo sa nasambit nga balitian. Samtang may Saraka Resort sa may Banwa kang Barbasa ginpasarado kahapon kang LGU or kang Banwa banged na paslawan nga makaagam kang mayor's permit. Kung madumduman regya sa Antique kang damlaglang sa Banwa kang Kulasi may Saraka kilala nga vlogger bato na patay sa Saraka Resort matapos makuryente kag ang tong resort wara man kang permit. Balik kanimo Kalibo.
1: Damo salamat Antique sa mga balita sa Banwa man sang Kalibo. Ang maghahatag subong sa mga importante nga impormasyon para sa kadalagaan sa mga bypass operation, inatagaan na subong sang reward. Paagi ni sa post ni Kagawad Melgarejo sa iya resolution kay Mayor nga kung maghahatag ka sa mga kaigong impormasyon para masulbar ang problema sa droga, may reward na mga ka-K5. Nagisamang kababae na biktima sa online scam kay nag-apply ni sang trabaho sa Canada, ginpangayuan sa sang 2,600 nga processing fee sa isa ka Owen Kravik sa Facebook mga ka-K5, caregiver tani pero sang mahatag niya ng kwarta, wala na makontak ang nasambitan niya sospek. Mga ka-K5, 24 man ka mga tour guide ginhanas ang Department of Tourism diri sa Banwa sang Kalibo para nga makahatag man sang dugang mga impormasyon kag madugangan ng ilabilidad sa mga impormasyon nga igahatag sa mga bisita nga magakadto diri sa ati-atihan kag sa iban pang mga okasyon sa Banwa sang Kalibo. Wala na ta oras sa Lunes naman mga ka-K5.
3: Balita K-5 sa umaga. Ano mo salamat Iloilo Ruas Antique kag Kalibo.
4: Babes, mayong aga kay Sheila Parinyo dira sa Takuling malapit sa Barangay Hall sa mga karinderiya da nga nagapangapis ng DTX Coffee Mix kag sumuman si Gillian Rotas sa tubangan sang Barangay Hall sang Vista Alegre ga monitors kang nagapangapi dira.
3: Si Jesseline Grimio dira sa may Busay Barangay Kabog. Salamat gyud ha. Kag sa aton sininga mga kabarangayan, sa aton sininga mga scheduled of orientation sa mga poroks kag barangay mga kakifay ba, sumag mabinuligo magbinuligay kag Mansilingan, Porok Gonzaga, sa Mansilingan, Porok Leonville, and Porok Hermelinda. Sa 30, sumaga Porok Kaisahan. O Gaisano. Porok Kaisano kay Anji. Kag sa Barangay Alhis, sa Gaisano, Junjun. Mga kakifay. Barangay Tangob, Seaside, kay Duldoko. Bista ka, sa Bista Ligre, sa Ikabulakan. O kita na kita da sa na. Domingo lang adlaw. Wain kita panahon mga kakifay sa ato sining pagpangalagad. Sa kalas amon ng CEO, Dr. Amelio Ecos, Kakifay Babes Gatalaw.
4: Ako naman, si Kakifay Robert Pacardo.
3: Para sa kampiyon ng kabalita, Serbisyo Publikong Kakalingawan, sa Negros, Kifay News FM. Klinika.

0: FM. News FM. T3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag T3 Bio ka. Ang T3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. T3 Bio. T3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag T3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa T3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag T3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit kaya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 adlaw, ula

0: 7.1 K5 News FM Olongapo City 94.5 K5 News FM Calipo 95.7 K5 News FM San Jose Antique 100.9 K5 News FM Roa City 97.7 K5 News FM Dumaguete City 88.7 K5 News FM Iloilo City 95.7 K5 News FM San Carlos City 89.7 K5 News FM Sagay City 102.9 K5 News FM Kabangkalan City Ito ang himpilan na kampiyon sa balita kampiyon sa musika kampiyon sa drama kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City 101.5 K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Philippines sa 3:30.
0: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagapalag na ang DTX 500 Morning Newscast subungano sa Biyernes, Agosto 21, 2026.
2: Makita kagbabatian kita live and aware in the world. Pinagi naman sa aman official Facebook pages sa K5 News of Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station.
1: Para sa aton mga pangulong dinalan.
0: Regional.
1: Anay criminology student arrestado sa drug buy bust operation sa Bacolod City.
2: 84 anyos ng albularyo ginbuno patay sa Ibi Magalona.
1: Suspect sa pagpanglutang sa Zamboanga nag-experience sang depresyon bangod sang iya school grades.
2: Akusasyon Bato Carmoldez ginbawi sang whistleblower nga si Orly Guteza. Minahan sa Africa na tipag masobra isa kakatos ka mga persona na lubong nga buhi sa idalom sang duta.
1: Strong Group Athletics nagdaog Bato Korea sa 2026 Jones Cup.
2: Agamula gintalikda na ang politika.
0: Balitang negosyo.
1: 2.1 billion pesos igatalana para sa pag-upgrade sang power network sa Negros Occidental. Sa detalye sa mga balita. Anay criminology student arrestado sa drug buy bust operation sa Bacolod City. Arrestado ang isa kalalaking anay criminology student matapos nga makuhaan sa ginapatian Cebu sa ginpatigayon nga drug buy bust operation sa San Juan Street, Purok San Sebastian, Barangay Sumag, Bacolod City, Miyerkules nga adlaw Agosto 19. Ginkilala ang suspect nga si alias Tata 19 anyos, anay criminology student kag residente sa Purok Bulinao, Barangay 1 sa nasambit nga syudad. Na-recover sa suspect ang isa kabugkos kag siyam ka pakete sa ginasuspetsuhan Cebu, lagip na ang buy bust item nga nagabug gat sang ginabulubanta 52 gramos kag nagablor sang 353,600 pesos. Sa karon ang suspect ang yara na sa kustodiya sang kapulisan para sa nagakaigo nga disposisyon.
2: 84 anyos nga albularyo ginbuno patay sa Ibi Magalona. Patay ang isa ko 84 anyos nga albularyo matapos ini nga ginbuno sa duha ka wala makilalaan nga mga persona sa Don Hermino Village, Barangay 1, Ibi Magalona, Negros Occidental. Ginkilala ang biktima nga si alias Bonnie, residente sa nasambit ng barangay, isa ka manugbulong kang nagapanghilota. Sunod naman sa panaysayon sang asawa ni Bonnie nga si Virginia Dikit, 61 anyos, samta nagkatulog sila sa yabana sa hinali na lamang nga may duha ka individual nga nakabonet ang nagsulod sila nga puluyan kag dili na ginpangbuno o kon ginpangbuno ang biktima sa makapila ka beses. Matapos ang pagpangbuno, gilayo naman nga nagpalagyo ang duha ka persona.
0: DTX 500 Morning Newscast.
1: Sa dugang pa nga balita, estudyante sa Leyte, ginako nga joke lang niya ang shooting threat. May balita si K5 Roger Tilana.
0: DTX 500 Morning Newscast.
3: Mas pinaiting ang seguridad sa Kananga National High School matapos magbanta umano ang isang grade 9 student na magdadala ng baril sa paaralan. Ayon kay Police Major Darwin Dal alkalde hepe ng Kananga Leyte Municipal Police Station e nireport sa pulisya ang insidente noong nakaraang gabi ng Agosto 19 matapos makipag-ugnayan ang principal sa nasabing paralan. Agad namang nakipag-ugnayan ang mga pulis sa mga magulang ng estudyante at kinausap ang bata kaugnay ng naturang banta. Sinabi ni Dalde na inamin ng estudyante na tinukoy lamang sa alyas na yan-yan, na biro lamang umano ang kanyang sinabi at nadala siya sa pang-aasar ng kanyang kaklase. Sa kabila ng pag-amin ng estudyante, hindi ito binaliwala ng paaralan at pulisya dahil sa potensyal na panganib sa seguridad ng mga mag-aaral. Nagpatuloy ang klase sa paaralan ngunit mas pinalakas ang presensya ng pulisya bilang bahagi ng mga hakbang sa seguridad. Samantala, pansamantalang hindi muna papapasukin sa paaralan ngayong Linggo ang estudyanteng sagkot sa nasabing insidente. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ito si KK5 Roger Tilana mula sa impilang kampiyon sa mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
0: DTX 500 Morning News.
2: At tinayo di Iloilo kag Iloilo City Police Office nagsinapol angon sa pagpasangkad sa ilang security measures. May balita si KK5 Karen Badilla.
0: DTX 500 Morning Newscast.
4: Naghinun-anon ang katapos ang Ateneo di Iloilo kag ang Iloilo City Police Station 10 angot sa pagpasangkad sa ila seguridad kag masiguro ang safety sa mga estudyante kag manunudlo. Nalakip sa gindiskusyonan ang pagpasangkad sa security procedures sa school entry points, pag-assess ang security practices, pag-improbar sa koordinasyon sa school safety teams, pag-review sa protocol sa mahimo respondihan ng emerhensya. Samtang ginpasiguro sa bulatuan, kaupod ang kapulisan nga nagapabilin nga safe ang mga estudyante.
5: Ini si K5, Karen Badilla, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ng kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast.
1: Samtang Police Regional Office Central Luzon mas ginpabaskog ang ila community patrol. May balita si K5 Eileen Sanchez.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
6: Ninalalakas ng Police Regional Office 3 o PRO3 ang kampanya kontra krimen sa Central Luzon sa pamamagitan ng bagong JBM Patrol System. Ininunsa dito noong Agosto 12 sa Angeles City Police Office Covered Court sa Barangay Santo Domingo, Angeles City sa pangunguna ni PRO3 Regional Director Police Brigadier General Jess B. Mendez. Layunin ng programa na ilapit pa ang kapulisan sa mga komunidad at maagap na matugunan ng mga problema sa seguridad at peace and order. Katuwang ang mga pulis sa pagpapatupad nito ang Barangay Peacekeeping Action Teams o BPACs, mga opisyal ng barangay, lokal na pamahalaan, DILG at iba pang community partners. Ayon kay Police Brigadier General Mendez, mahalaga ang regular at magkasanib na pagpapatrolya dahil nagbibigay ito ng mas nakikitang presensya ng pulis at mas mabilis na ugnayan sa mga mamamayan. Sa pamamagitan ng mabilis na palitan ng impormasyon at koordinasyon sa barangay, inaasahang mas madaling matutukoy at mapipigilan ng mga posibleng krimen at iba pang banta sa seguridad. Binigyan diin ni Police Brigadier General Mendez na hindi lamang dami ng patrol ang sukatan ng gumpay, kundi ang mga krimeng napipigilan, mga komunidad na napapanatiling ligtas at higit na pagtitiwala ng publiko sa kapulisan. Sa JBM Patrol System, patuloy na isinasabuhay ng Police Central Luzon ang serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Balita mula sa Central Luzon, Eileen Cuevas Sanchez para sa kampiyon na impilan, kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast.
2: 98 anyos nga lalaki pinakatigulang nga napatay sa dengue sa Antique, kaso nagdangat na si 519. May balita si K5 Eileen Magbanwa.
7: DTX 500 Morning sa 519 ang kaso kang dengue sa Antique, humalin Enero 4 at Agosto 17 kadyang tuig. Base sa record kang Antique Provincial Health Office o kon APHO, sa nasambit nga numero, darawa ang napatay sa diin isara ang nagalin sa Patnongon katong Mayo 3 nga nagaedad kang 99 19 anyos kag naghalin sa pandan nga napatay katong Hunyo nga nagaedad 11 anyos. Nagapanguna sa may pinakaduro nga kaso ang Banwakang Valderrama nga 62, ginsundan kang Sibalom nga 56, San Jose nga 50, Bugasong 48, Kulasi kag San Remeo nga tig 43. Kung ikumparar kang 2025 nga may 3,640 ka kaso kag pito ang mga napatay, mas manaba sa gihapon ang 519 nga kaso kadya nga 2026 sa kapareho nga period. Padayo naman ang pahanamdam kang APHO sa publiko nga buhaton ng 4S contra dengue o kung ang search and destroy mosquito breeding sites, self-protection, seek early consultation kag support fogging, agad malikawan ang pagtaas kang kaso. Kagbalita regional, halinridya sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
1: Sa dugang pa ang balitang regional senior citizen patay matapos ginabunggo sa barikada sa Capiz. May balita si K5 Myla Fuentes.
8: Senior citizen matapos girapayag bumunggo sa barikada sa sitio Pamantawan Barangay Mianay Ibisan Capiz sa Agosto 20 sang aga. Sa impormasyon girekwa sa K5 News sa Pebroha sa Ibisan Municipal Police Station ginkilalang napatay kay alias Manuel 60 anyos kag residente sang Ati-Atian compound Buswang Kalibo Aklan. Sandig sa investigasyon nga samtang girasubay sang biktima ang dala nagikan sa Banwa sang Ibisan kag padulong kontani sa direksyon sa Banwa sang Sigba pagabot sa lugar nabungguan sini ang barikada nga yara sa higad sang dalan. Bangod sa natabo, nadulaan sa kontrol sa pagmaneho ang biktima kabangdanan nga natumba kag nagpulob ini sang dalan kag nadulaan pa sang alento. Padasig naman nga nagresponde sa lugar ang katapos ang ibisa ni MDRRMO ang gudatagan sa pauna nga pagbulong ang biktima antes gindala sa ospital apang gindeklarar nga dead on arrival sang doktor. Padayon karon ang investigasyon sang kapulisan angot sa nasambit nga insidente.
9: Ini si K5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Capiz.
2: Armas kag mga bala na kumpiskar sa Cebu La Negros Oriental. May balita si K5 Rufa de Vero.
10: Arestado si 51 anyos na lalaki matapos siyang salbihan ng isang search warrant sa airport area Poroca 3, Barangay Bulok-Bulok, Cebu La Negros Oriental noong nakaraang araw. Nakuha search operation ang isang caliber .25 na pistola, isang magazine na may 5 bala, 5 karagdagang bala ng caliber .25, at isang bala ng caliber .45. Ang search warrant ay may kaugnayan na sa umano'y paglabag sa RA-10591, ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at inilabas sa Regional Trial Court ng Negros Oriental noong Agosto 17, 2026. Kasunod ng operasyon, ang suspect ay dinala sa kustudiya ng Cebulan Municipal Police Station para sa due process at paghahanda ng kasong isasampa laban sa kanya. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa de Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Mga kabataan nga nabalkunahan batok sa measles kag rubella sa Aklan nagdangat na sa 34.6%. May balita si K5 Leonard Viray.
11: Yara na sa 34.6% o kon 18,248 nga mga kabataan ang nabakunahan batok sa measles rubella sa Idalom sa nga measles rubella supplemental immunization activity o ang Mr. Sia 2026. Base sa datos ng Provincial Health Office o ang PHO Aklan, nagapanguna ang Banwa sang Leso nga may 49.8%, ginsundan sang Madalag nga may 46.5%, Numansya nga may 41.9%, Banga 41.3%, kaganyo Washington nga may 39%. Ang probinsya sang Aklan may kabugusan nga target nga 52,845 nga mga kabataan. Sa karon, padayon ang panawagan kagapag-inganyo sang PHO Aklan kagsang Department of Health o ang DOH sa mga ginikanan nga pabakunahan ng ila kabataan. Ang Mr. Sia 2026 nagsugod sa itong Agosto 10 kag magalawig tubtob sa Agosto 28. Balita regionale, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa kalibo. K5 News FM. DTX 500 Morning News.
2: Sa katapusan nga balitang regional, pila ka mga kabataan sa Puerto Princesa sa Palawan na kasulod sa scholarship program. May balita si KK5 Grace Bellustrino.
12: DTX 500 Morning Newscast.
13: Ilang kabataan katutubo na nag-aaral sa kolehiyo sa lungsod ang napagkalooban na ng educational assistance mula sa pamalangang panlungsod ng Puerto Princesa sa ilalim ng program for indigenous people. Sa unang batch ng mga benepisyaryo ay pinagkaloob ang educational assistance na nakakahalaga ng 9,500 bawat isa na nakalaan para sa stipend, libro, uniforme at transportation allowance. Ayon kay Program Manager Carlos Bonales, layunin ng programa na matulungan ng mga kabataan katutubo na maipagpatuloy at matagumpay na matapos ang kanilang pag-aaral habang kinikilala at iginagalang ang kanilang kultura, tradisyon, paniniwala at mga mithiin. Bahagi rin ito ng hangarin ni Mayor Lucilo Byron na palakasin ang pagsusulong ng responsive at inclusive governance sa syudad. Sa pamamagitan ng scholarship program, layo ng pamalaang panlungsod na matiyak ang makabuluhang partisipasyon ng indigenous people sa edukasyon at mabigyan ng mga kabataan katutubo ng kinakailangang suporta upang makamit ang kanilang mga pangarap at magkaroon ng mas magandang oportunidad sa hinaharap. Ako si KK5 Grace Bellustrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
12: DTX 500 Morning Newscast.
1: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:18 sa aga.
12: Balitang National. Balitang
1: National. Suspect sa pagpanglutang sa Zamboanga naga-eksperyensya sang depresyon bagod sang iya school grades. Ginbulgar ni Zamboanga City Mayor Kymer Adan Olaso nga naga-eksperyensya sang depresyon ang estudyante nga suspetsado sa pagpanglutang sa sulod sang Ateneo de Zamboanga University High School. Ginpayag sa okon ginpalayag sang alkalde sang Miyerkules nga adlaw Agosto 19 nga may ginalagas nga grades ang estudyante bangod indi na mataas ang iya nga grado. Ginkumpirmar man sang alkalde nga honor student ang suspect kag estudyante man sang nasambit nga universidad ang suspetsado kag isa ka grade 8 student sa Ateneo de Zamboanga. Ginpalayag ni Olaso nga una ginpalukpan sang bata ang manunudlo apang wala niya ini maigo. Gani nagbalhin ini sa pihak ng classroom kag dito naman nagpanglutang.
2: Akusasyon Bato Caramaldes, ginbawi sang whistleblower nga si Orly Guteza. Ginbawi naman sang whistleblower nga si Orly Guteza ang iya testimonya batok naman kay Anay House Speaker Martin Romualdez. Sunod naman kay Guteza, ginhimo-himo lamang ang mga akusasyon nga may koneksyon sa flood control anomalies batok sa Anay House Speaker. Gintudlo man ni Guteza si Senator Rodante Marcoleta kag former Congressman Mike Defensor bilang mga individual nga yara sa likod sang wala kamaturan nga mga isyu batok kay Romualdez. Base naman sa ligasyon, isa si Romualdez sa mga matag-as nga opisyal sa gobyerno nga nagbaton sang kwarta nga ginasulod sa malata bilang komisyon sa mga flood control projects sang gobyerno.
12: Balita International.
2: Minahan sa Afrika na tipag masobray sa kagatos ka mga persona na lubong nga buhi sa idalom sang duta. Ginkumpirmar ang isang isa ko opisyal sang local mining association nga masobra sa isa kagatos ka mga individual ang nagkalamatay sa natipag ang isa kaminahan sa Central African Republic. Naglunta ring insidente sa Samboya Village sa diin nakita ng mga mataas nga bukid nga ginahimo nga minahan sang Bulawan. Ang pagminaw kon pagkutkot sang Bulawan amo nagapanguna nga source of income kon palangitanaan sa mga pumuluyo sa nasambit nga pungsod.
12: Balitang Sports.
1: Para naman sa aton nga balitang sports, Strong Group Athletics nagdaog batok Korea sa 2026 Jones Cup. May balita si KK5 Troy Lawrence Basa.
14: Nagdaog ang Strong Group Athletics batok Gwangju DB Promi Korea sa 2026 William Jones Cup sa New Taipei City. Gindutos sa Pilipinas ang Korea sa score nga 113-87. Nagpanguna sa team sa Pilipinas si Matthew Wright nga may 24 points. Kagintundan ni Taiwan AG nga may 22 points. Sunod nga pagkatubangon sa Pilipinas ang Chinese Taipei Blue. Para sa balitang sports, yung gandulong sa DDX 500, D3 Bayo kag MyTC. Ako naman si K5 Troy Lawrence Basa para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
12: Balitang Entertainment.
2: Agamulak, gitalikda na ang politika. May balita si ka-K5 Ivy Cordova.
15: Wala na karon sa bokabularyo sang aktor na si Agamulak ang pagbalik sa politika. Suno sa post sini sa social media, iyan na hinumduman ang pagpadalagan niya bilang isa ka kongresista sa Bicol sang nagkaligad nga 17 ka tuig kun sa diin. Dako ang iyagin gasto para sa kampanya apang wala ini nagdaog. Mas ginhatagan karon ni Aga sang prioridad ang paghimo sang pelikula. Lakip sa mga palagwaon nga ginbidahan ni Aga among Uninvited, Miracle in Cell number 7 kag 7 Sundays. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si ka-K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
12: Balitang negosyo.
1: 2.1 billion peso si Gatalana para sa pag-upgrade sa power network sa Negros Occidental. Nagapadayon ang Negros Electric and Power Corporation o CONEPC sang milyonaryo o kon nagapadayon ang Negros Electric and Power Corporation sang milyonaryo nga si Enrique Razon Jr. sa mga plano nga magastos sang ginabulubanta 2.1 billion pesos agod nga imodernisa ang power network sa Negros Occidental. Ang Negros Power nga isa ka joint venture sa tunga sang Prime Electric Holdings nga ginapadagiya ni Razon kag sang Central Negros Electric Cooperative amo ang nagkakuha sang pagdumala sa distribution network sa syudad sang Bacolod kag lima pa ka lokal nga sa probinsya sa tung Agosto 2024. Humalinsado nagtala na ang power utilities ang masobra sa 1.2 billion pesos para sa mga major infrastructure upgrades sa bugos nga franchise area sini. Mga ka-K5, mamuyato ang dalag ko ang mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. And mga ka-K5, bantayan na kay may audition kami nga patigayunon sa Adlaw sang Domingo, ang DTX 500 NIR Broadcasting Competition dari sa Bacolod City. Ako, si ka-K5 Zero Venobar.
2: Kaya ko naman si ka-K5 Kulina Manzanares Cubia.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kakalingawan
2: sa Negros,
1: K5 News FM.
12: K5 News FM.
16: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food, kag gantinlo man sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
16: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
16: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
19: Leslie Katay, mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga, amat-amat man kuslim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy, gid man niya nga kapi.
16: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
20: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
16: DTX
3: Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
21: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
3: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
22: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
23: So na,
22: pwede, magid ako sa akong body odor.
23: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
22: Pero subong,
23: sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
22: Kag
23: naghamis ka, nagbutik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
24: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
25: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
26: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
25: Pigaw ang performance kay darling. Mang extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May baka kag lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
27: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
28: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
27: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
28: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
27: Clinica Deo Fresh. Available now.
29: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
30: Pag naasya man ka, akin ka.
29: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
31: Playtime Entertainment. Born for happiness.
32: Playtime Entertainment. Born for happiness.
33: Cheers sa barkada nating
34: Night Shift!
33: OT!
34: Breadwinner!
33: Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap yung namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
35: Drink responsibly.
33: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
36: Let's go! Go with the flow!
37: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
36: go with the flow!
37: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
36: Charmy!
32: Charmy, let's go with the flow!
38: Mal, kita mo bang nakikita ko?
39: Oo nga! Kita!

0: K5 News FM. Oras sa K5 News FM Philippines, 6:32 sa aga.
1: Yari naman ang mga isyo nga dapat naton patpaton.
2: Kaghimay-himayon, standby!
3: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
1: Bisan na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
2: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
1: Sa pila ka mga opisyalis sa gobyerno.
2: Supra!
3: Objective and analytical.
1: Aprobado bala hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
2: Di pagprangka lang bala.
3: Informative.
1: Diretso naton kibay baluan ng kabaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamulyo.
2: Inaiya!
3: No holds barred discussion on hottest issues.
1: Grabe! Ang isyo sa pinatyanay kag droga, nagaduging na!
2: Te, ano nang resulta sa kaso?
4: Hulat-hulat lang!
2: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
1: Oh, come on! People of the Philippines!
3: With K5, Aljan Castaño. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos! Isa ka, bayan, good morning sa ato naman mga suki ka mga palangga ang mga tagpalabati. Kamusta naman ang ato mga palangga ang mga ka-K5? Ganagupod ka nung adlaw sa ato naman nga presentation. Kamusta ka mutaran? Welcome na sa inyo panatuturan. Kamusta ang mga taga Negros Occidental, Negros Oriental, taga Dakbanwa sa Bacolod, kagbilog nga Negros Island Region? Good morning Philippines and good morning world. It's a beautiful Friday morning, K5 Eric. Medyo matawai ang kalangita. Kagwala kita, nakabatsyag sang ulan, kainas ang kagahon. Di namahamuho ka nga itong tulog. Ang kadami isang aton katulogon, tulubog tao, talas 4 naging kadaga na. So, doon ka dami isang epekto sang wala pag ulan, kaya kung mag ulan, mabog tao, makibot ka mo.
2: No? Ang ulan, kisa gadugan man, gaduging, gaulan sa sagwa. Gaulan man sa sulod.
0: Ay, gali ka.
2: Gaulan na aking sa sulod, gaulan tubig sa buha.
0: Isa pa na. Well, sa ato naman yung makotunang ganagupon subong aga sa ato nga program. Let's make our Friday more informative, more exciting, and more entertaining. Sa ato naman yung pagpakalagad sa kalungad lang. Now, di ba ka mga bayan sa kalibutan? Updated ka mo sa mga pinings na di sa Bacolod. Upon niya pa rin yung Power Duo every morning. Ako si K5, Eljan Castaño.
2: Ako naman si K5, Eric Tenerife. Good morning, everyone.
0: Well, welcome sa inyo panatuntunan.
1: Foro de los Pueblos.
0: Ari kita sa ato naman yung pagparagan sa Petsa 21 sa bulan sang Agosto tuwing 2026. Today, wala sa opisina. Yes. Holiday because ginadumdum naton ang Ninoy Aquino. No? Death anniversary.
2: Yes,
0: amuning adlaw, nagintiro si Senator Ninoy Aquino sa tarmac sang Manila International Airport.
2: Alias, gakaroon. Marshal Bonifacio.
0: Oh, as Marshal. Amo to ngalan yung ginggamit, no? Nagpauli.
2: Marshal Bonifacio.
0: May ginambal na siya during the time sa ginpalapitan sa mga press, foreign press mo.
2: Yes.
0: Nga,
2: yes.
0: You must be very careful. Nga, dapat nasig ka mo. Because in a split of a second, basi ko na damo na sa matabo, tinawagin nung ilabo sa matabo, K5 Eric, no? Until now, doon hindi paging klaro ang churi kung paano siya napatay ka K5 Eric. Iti, ang ginatudlo ka si Rolando Galman, doon gagawa man to ka K5 Eric, kino inusinti man to.
2: Inusinti to.
0: Doon ginimo lang siya, ano to man?
2: Doon stolpi, kwan ba siya daw?
0: Full guy.
2: Full guy, oo. Ari may mga archive statements na din ng mga...
0: Atom lang arasak sa si aeroplano, kag Iperberic.
2: Let's make this very quick. Ambaya.
0: Oh, correct, no? Hindi ko may video kita na karoon, ipakita naman kay Iperberic.
2: May ari ko yung video sa California siya. Ma-feel na lang na kung paano siya mag-ambal.
0: Yes. Actually, isa siya sa pinaka-eloquent speaker.
2: Ang mga speaker, tanga mga mayo, mga Ninoy Aquino, Miriam Defensor Santiago. Mga
0: Jovito Salunga.
2: Jovito Salunga. Si Jovito, medyo lagday galing. Pero nami siya mag-ambal. Ang mga nang taga-bago, nang sila ni Rafael Salas, bla? Kampiyon na magdebate.
0: Mayo galing din sila sa estokada.
2: Sa United Nations, pwerte na magdebate.
0: Grabe.
2: Rafael Salas, kampiyon na.
0: Tabo ng pilak ka mga bagay, subukan law ay opisina. Eh, no? Holiday, nami tulog sang tanan. Di ko mga holiday mga kakipa. Relax na relax kita, nay.
2: Yes.
0: And sa ato nga mga tagpalamati, nga nagupog ka nung adlaw, di magkabugabayin sa kalibutan, updated ka mo sa mga balita. Pero bag-uso mo nga itong purian, if you talk about the live broadcast ng K5 News FM, the official number one radio station from January to July, sa inaw survey sang K5 News FM. Dumi in-house kita mo. Ang panawag ta sinaya on the spot ang aton sa nga mode of survey.
2: Kag mas damo ni
0: ang iyang kunsin o radyo ga andar. Amo na ginakuritan ta kun ang radyo nga gandar iya kadiway laway, ti diway laway gina. Pero kun ang gandar K5 gina, no? Ti halin sang January to July, ang survey diri sa kabarangay sa Bacolod, ama kun mo pilakbalay ni survey ta. 72% sa ila nagapamati sa K5 News FM.
2: At ang titingalahan, kaya ma-feel taman ang kita mismo? Ma-feel taman.
0: Ti, amo ng aktual nga in-house survey sa K5. Wala pa naman dalang probinsya, ha?
2: Dali siya kupon ko bangkalan.
0: Noon pati ka bangkalan, dalawang pati sa gaiti. Ay, ang buto lang.
2: Dalawang matalit ang survey.
0: Ito nang ginasiling nato nga
2: kukurok-kuk ni Guaya.
0: At the end of the day, sa ato ka pagpakalagad sa mga adlaw, ginakamusta ta ng mga Pinoy abroad. Pag inihimo nyo abroad, kami ni K5, nga K5 Eric, katamil sa inyo sa More Night. Good morning, kagod
5: na. Mainit lang issue at usapin ang bayan.
0: Para kita subong sa K5 News FM, Negros Island. Amo na nga itong page subong, ha, sa Negros Island ka muna ay mag-monitor. Bangod nga may jutay ng mga restriction, ginhalungan ta nga itong nga page. Iba si Iblaya, wag ta ka-recover siya sa Pilakadlaw. So, muna nga ginadrita na i-broadcast, pwede lang. Share lang nato na, no? Ato sa ding live broadcast sa ding adlaw.
2: Gamat-amat, may sila panulto la.
0: Oo, tis. Una nagasugod ta 120, huwag nagasugod ta 20. Nakbada to la.
2: Tiyo nagapega haboy ta pagtapos commercial 380, subong...
0: 80?
2: Hindi amo kinaki. Mga K5, nga amambal, kamunga nga ang K5 Negros Occidental, kaya ang K5 101.5, pareho mo lang ang mga viewers ta, nga gajutay kundire. It is because, why nyo na ginagamit nga page mo? So, why siya ka-pop-up na siya?
0: Why sa notification sa inyo?
2: Notification?
0: So, ang imuon nyo na lang, imuon tali sa itong mga tagpalabati, i-share nyo lang. Paki-share sa aton nga live broadcast mo. Sa pag-inom ka mo sa DTX Coffee Mix, inablang nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
2: Ay, man, Cyril, dyan ito ka pamagatan. Ako sa piyak na nga mga pages.
0: Nga gali.
2: Ngang nag-share ba sa piyak na istasyon, like ang aton nga digital, ang aton nga sur, ang norte, dito sa Nagatalanao. Sige lang, ah. Larga bula mang gyapon na.
0: Larga bula sa jata niya. Importante sa on-air, ara ka mag support sa man. Daos, si Ma'am Gina Borsinga, tultulan ko yung agad-agad, sir. Ipapangita ko daan, hindi ka mga, waki lang danay, sir. Hindi rumaduran. Okay, it's okay. No problem.
2: No problem.
0: Padayon kita, mga kakipay. Grabe si Isagilanon. Padayon kita, mga kakipay.
2: Okay, mga kakipay.
0: Kapag inop danay. Now, sa mga kuturan ta, subong adlaw, way opisina. Way mang klase, Kipay Beriki.
2: Way.
0: Kaya hindi no'y Aquino International Day.
2: Yes.
0: Pero sa may mga importante, kabay likuton, kabay mga kalantuan, yung mga nagabarikutot patana dyan. Pagbarangon do ka mo dyan! Kibos do ka mo kagbang pararigos! Adlawon do kami gapon ang inyo power to every morning and you're riding in tandem. K5 Eric and K5 Eljan. Iding adlaw is a wonderful day and a blessing to all of us.
2: And let us remember that we are in the holy presence of God. Balaan nga may, salamat gid sang isa naman kamatahong nga Biyernes ngayon mo ginhatag sa amon, nga puno sang kasadya, kagkalinong. Lord, guide us toward a peaceful and happy weekend and keep our families safe, united, and full of love. Hatagi kami sang malipayon nga familia, malinong nga tagipusoon, kagpag-intsindihanay sa tagsa-tagsa. May our homes be filled with laughter, kindness, and your presence. Bless our loved ones wherever they may be, and keep everyone safe, dear Lord. Amen.
0: Amen. Amen.
2: Tan? Tubla?
0: Kipaybi, Tan? Okay? Tira?
5: Yaman
0: ka katurog patarjan. Pagbarangon. Talaga katurog patarjan. Bangon, don bangon.

0: Ang malungkot dito, yung active shooter drill dito sa junior high school ay nakaschedule ng September 1. So naunahan ng events actually. So hindi natin akalain na mangyayari yan. At
1: ang kabahin sa pagpayag ni Secretary Sunny Angara sang Department of Education. Batihan tani karong kay gingkantuan man siya ni K5 ARP ni K5 Obre dito sa Sipalay. Ang ginamin niya to gali sa September 1 may active shooting drill ang Ateneo di Zamboanga University. Sa mga junior high. But unfortunately, actual na unahan sang nasambit ng event.
2: Nya drill are tutudon ta.
1: Ang isa ka bagay diri mga ka K5 nga aton nga pagatutukan bangod nagagwa karon sa investigasyon. Gining bata gali way makaagibuli.
2: Okay.
1: Ang ini nga bata way man siya problema because he is on top of the class.
2: Malam.
1: Nadiskubrihan ka K5 Eric since March, daw medyo nahilig na siya magampang Roblox. Based on the investigation ni Secretary Ronvick Rimolia, na biktima sang nihilistic influence iring bata nga shooter mga kakipay. Muna ka nung tutukan, actually, may speech siya nga nadula. Yawan ko ka pangitagin, save ko na to kahapon. Sa iya speech kakipay ni Eric, gambal tong bata, bla. May pagka-autism siya, may speech impairment siya. Pero alam, nag-deliver sa niya speech, galaga pasalamat sa iya nga mga manunudlo, kakipabirik. That was several days before natabu yung tong insidente.
2: Okay.
1: Nakibot niya galing tanan, even ang iya parents, wag ijak balong amo na galing matabu. So nagagwa subong kakipabirik nga, whether we like it or not, minano pala itong katwist, this online game has something to do. Sa natabo. Mismo si Secretary Rimulya nagagamit na siyang tinaga ang ginambal na permits program ta. Nihilistic, violent extremism. Kaya mo ng pila ka mga bagay nga ton nga tutukan sa mga pagpalagan sa mga lao. Sa piyak kabahin, ang witness sa kaso nga pagpanglutang sa Bacolod, ginpatay man to sa barangay Mandalagan, no?
2: Ingaw.
1: Ang gitiro to gali witness sa isa ka krimen.
2: Ano nga krimen?
1: Ato ba mag-utod niya kang kasanay sa motor itong ginpusangan kay K5 Eric? Dumduman mo to?
2: Ay, ini pakadto. Anong may karinderya?
1: Dumduman mo? Dumduman, i-check ta karong kay K5 ba?
2: Anong may karinderya?
1: Di may witness. Ang witness itong kaplupungkos tricycle pinusangan. Kagagapon, kapataya mo itong...
2: So meaning, do, may pagka... Ay, naku, malita na. So meaning, kung ginbirang witness, meaning...
1: Dapat, ang suspect, dapat pagitaon ta ni.
2: Yes. Kagbuti nga rin, coordinated na.
1: Ti delikado, na? Delikado kay K5 Eric.
2: Ay grabe. Amo tong dito bla sa may diversion or pasulod ka sa
1: active, ba? Active Mandalagan.
2: Oo, amo na, amo na.
1: Kaloon ta kagapon pagkadto ni K5 Berto, may tiniruhay pa amo. Nagbinalusay, nagpinalok panay pa, that's why nagresponder mga pulis to kapon. Kaya mo pila ka mga himaloon ta di ha, kaya medyo dalum-dalum din, pabangkot sila, kung mag-amo ni, why galihadlock yung storidad eh?
2: Dalum na.
1: Siguro nga is either sindikato coordinated the group. Delikado yung imagino mo tapos tulinok panay pa. May notice of violation na.
2: Ang
1: party ba lang sa sanitary landfill.
2: Okay.
1: Natural ang landfill ta duhalos ginatingwaan na karon nga ma-plastar. Kay manti ginatingwaan ta buksan ang cell number 5 kakipaybari.
2: Yes. No? So...
1: Ang transport sector ba masubo mo naman? Nanong tabo? Uli kanto ni si Secretary Mendoza, si Director Mendoza, sang LTFRB.
2: Oo, nagdami ang sasuriyan lang.
1: Dua lang kadlaw o tatlo kadlaw, malin ka nga gipalin siya, hasta subong. Gipalin siya kay Pabirik, yung pabangkot na rin programa, hindi ito mapektuhan.
2: Sino gipalin?
1: Si Mendoza, ato nagkanto ni Bla, sang LTFRB. Rigor Mendoza, Director Rigor Mendoza.
2: Why na to siya?
1: Why na? Sus, kada sige man, doon lumabay-labay nga daw aso mo. Di ba loon talaga nung kay Wilson eh?
2: Ay, nano man.
1: Nung kakilibot niya kay Pabirik, doon ay ganin naglupok sa National Guide.
2: Di ba yung patungkulo kumpas, doon kadami ito si iya mag-ulustorya sa mga drivers?
1: Di, huwag takabalugali, yun ang kanyang huling kumpas. Kunti kanta ang Eraser Heads, huling Il Bimbo. Yung iya, huling kumpas ganito. Magtapos Pulis Manila.
2: Kailangan mo na nga.
1: Ika ka sa pwesto. Ano mo ni Laogs kapalaran ilaman?
2: Doon ka.
1: Huling kumpas.
2: Imbis nga kakaso ng mga ang mga kwan, ang mga
1: traditional dilapidated. Siya ang na makakas ang dilapidated. Siya ang na terminate.
2: kay ginpabiyahe.
1: Do basketball sa June's Cup?
2: Aba?
1: Sa pagkalawa-ilaw ay nga klase basketball. Pansinon mo, ang Chinese Taipei, ang record nila, 1-5. Nakuan sila, sunod sila sa semis. Ang Pilipinas, ang record niya, 5-1, eliminated.
2: So, wait, hindi ako katanaw sa June's Cup.
1: Anong bulos ni man? Ang mga kunmi ko ya, ang ibon daog ya, lima, isa lang perdi mo. Eliminated ka pa ya. Ang 1-5 ya, amot yung nakasulod. Animalo. Ang Japan yung record niya, 1-5 eliminated man. Isa mga Chinese, diba? Tama, ganyan katuntiyo pag abot. Ibang tanan ah. Pero ilo liga, no, dominoa ka. Amo ang reklamo mo.
2: Ikaw na ko, hindi ko yung mag-intra sa June's Cup na yan.
1: Ay, sa piyak kabahin, may dua ka resolusyon pasar si City Councilor Attorney Cesar Distrito. In light ni mga K-5 sa sekuridad sa mga brutuan sa Bacolod, aprobado na ni Sangguniang Pangunsod mo. Dua ni Kabilog, number one, strengthening the security kang isa pagid. Tingnan may tiyempot ako na tingnan siya malabot. Sa update sa politika kay Pabiri. Negros Occidental, okay. 3rd District Congressman Javi Benitez, okay. Wala pa sa kasiguraduhan kung madalagan ini sa mas mataas ka posisyon sa probinsya kung hindi.
2: Uway paglay?
1: Uway pa kay Tisiling at si Governor Lacson manong tapos na kung term. Tinito sa piyakya nagatayada naman mo, Congressman Tardy Maranyon, nung ganupok man nga lang.
2: Pero kung mag-decide niya si Javi, di siya punggan.
1: Di paano mo na siya mapunggan? Abi kung maglagan siya?
2: Hindi siya mapunggan.
1: Balingguan niya sini, it's the younger generation versus the older generation sang politicians.
2: Grabe, no?
1: Habi, doon ginitanaw nila, ano man? Habi Benitez versus Congressman Tardy Maranyon?
2: Di ko na Habi Tardy. Abi mo sa totoo lang, parang kang istorya kay Pai Maranyon, takladon para kay Habi.
1: Kay Bangon?
2: Kay Bangon kati si tatay ni Maranyon niya, mayong record, kung ang tiyo, si Joseph, si
1: Freddy. Ang isa naman kabintahan ni Habi,
2: kay Habi Rick, naman iya,
1: ang younger generation sa mga butante, basi doon sa iya, hindi niya kalabanan.
2: Makwaya ang younger generation,
1: kag
2: at least may ara kita bag-o nga guyas ang mga tigulbam ng mga leader, ba?
1: Hindi kita kambalgin kung sino ginamadaog pa sa ila, kay Bangon, number one, may pamantaganik malo kung sino ginamadlagan sa ila, pero ginakunukuno, no?
2: Pagpaglagan siya, Biaw?
1: Tito, willing man siya kung ano yung magpungko, ipeber nga may...
2: Lagan siya na, pati ka na sila.
1: Hindi, ang gina-istoryhan tali kaki Paiberik. The more kaki Paiberik, nga may arang agadalagan, amun na iyang tunay ng eleksyon sa Negros. Kay kung nula kontra, paano tabi mabalaan nga inang nagpungko, subong nga gobernador, amun ang gusto sang taga Negros, kay doon nagagwa subong, nga ang pagpili leader, hindi gusto sang tao, kundi sa mga leaderis lang naton.
2: Mag-amuna nga madlagan si Habi.
1: At least na mag-amu chance ni Grosanon kapili.
2: Oo. Tingala ko doon damo, stock sa mga motor siyang mabligyaan kay.
1: Nahaw.
2: Ti may down naman mo.
1: Arak naman.
2: Ti kayo madlagan si Habi, madlagan si Tirde.
1: Ti.
2: Ano, kung sa Manila, gabaha to, dari maanaw naman na di ang kwan.
1: Ti galing kay basi kung mga, kung sa mga kwan pa, basi hallucination na pag-abot si na to. Tabaga ko.
2: Itulog, no?
1: Pinapunto ta dari. Ang pinaka nami nga park kay Ipay Berik.
2: Uli ko
1: ang pinaka nami. Ang pinaka nami kay Ipay Berik nga punto mo ni. The people in the province of Negros Occidental will have an opportunity to select the best leader. Hindi kay ang mapungko ka leader o ka choice bisan di ka kauyon kay sa kontrata sino butuon mo abi?
2: Buglakson Japan ni.
1: Ay, gumayong aga. Anong tapos na term ni Governor Bong Lacson?
2: Iwag kapilihan kayo siya.
1: Kaya mo rin talaga. Like, kagabi, may pagtipon-tipon na si Congressman Habi.
2: Okay.
1: Pero ginulat ako announcement, doon lang isang announcement. Kung si Congressman Tardy magtipon-tipon, hindi naman siya gusto magsugilan ng politika.
2: Basta matipon lang.
1: Eh, bang matipon-tipon na. For example, Habi, kasi, ay, good morning. By the way, ang decision is between you nega kag Love Negros mo. Ti sila masugilan no naya. Ti kun si governor yung pabatian mo gusto niya tani may koalisyon. May koalisyon. Ang koalisyon na buguanay.
2: Buguanay
1: gina. Kung si Eric Tini Repe yung pabakuton mo, koalisyon.
2: Koalisyon yung siya gusto ko ya. Para sa
1: diyan. Ang gusto iya ni governor mo Maranyon. Koalisyon. Ang imo iya koalisyon.
2: Binungguanay ka muna.
1: Nanon yung imo iya.
2: Mabantay na kibrada siya.
1: Kaya mo nang ginasilig sa pinakabahin sa 403, ang pis-pis ko, no? Nga yung pinakalapad. Hindi na ko, kundi pinakalapad nga wingspan.
2: Wingspan.
1: Bo, grabe, no? lupaday di patayong dayong naman yung lupis-pis mo.
2: Amo
1: na karoon ng ato nga Lori the Explode. Pisa ato nga magkauto ng lupod karong adlaw. Mga pikamin Keep America, DTX Coffee Mix, nagkakapi ka na, nakadetox ka pa. When we come back mga ka-K5, aton pagatutukan ang mga last yung mga importante nga mga tiraga ni Ninoy Aquino. Balik-balikan ta no? As we celebrate the Ninoy Aquino Day, subong adlaw, and iplastar ta ang nakuha nga pagtuon kag investigasyon sang DILG secretary nga si John Vic Rimolya, gagwa na gidya kag ipabirik
2: ang ano
1: ang investigasyon niya.
2: Oh, biko gagwa na sa palit siya.
1: Kayo
2: iwag ka magablang gagwa. Kami ginabasa ko din sa rin yung komentaryo. Di mo gagwa na gid si John Vic Rimolya.
1: Na nagagwa na gid sa iya investigasyon. Na wala gin buli ang bata.
2: Ang ko ginsidira niya na gid lang. Ako na niya.
1: Araga. Tagagwa sa investigasyon nga way sa ginbuli kung in-influence siya sang nihilistic influence.
2: She is not
1: galing mo ginbuli. Sa K5 News and 5 Philippines, dalas ang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa, alas 6:54.
2: Stand by.
3: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow.
4: This time check is brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
3: This time check is brought to you by Newstar. It's time. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number. Marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. K5 News D3 Bio Health News D3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
6: Tuluyahan ta sa bong kung ano bala si kidneys. How does D3 Bio protect your kidney?
7: Kung ang imo nga blood glucose mas taas kaysa normal, it's a sign nga may diabetes ka. So importante nga from time to time, bisan at early age, Sir Buya,
8: may kata habit, no?
7: 25 mo edad, namigid niya magpa-laboratory pa-check mo imo nga kuan, imo nga blood sugar. Kaya kung sobra sina, kuan na diabetes. Damo nga mga main contributor nga ang nagataas ang imo nga blood sugar. Pero, either guba imo pangkriyas, di diabetes ka. Kung hindi man gubay mo pankreas, sulubragid kaon imukan, sugar. Kung hindi man dira, ang isa sa pinaka-problema, Sir Boy, ining gitawag insulin insensitivity. Nablang hindi ka kilala ang imo selula sang insulin or tatabunan ang opening sang ano sang imong selula para makasulod tani ang glucose. So gakatabon ni siya kung hindi na niya makilala ang insulin sa imong selula. So kung ga D3 Bio ka, ang nami sa D3 Bio, Sir Boy, gina-increase niya ang kwan, insulin sensitivity. Mas dali niya makilala ang insulin. So may kung mas dali niya makilala, mas dali masunog ang blood sugar.
8: Magamit na yun.
7: D3 Bio mo lang gali ang kwan, para mag-correct ang ano ang
8: blood sugar levels. Mm. Pamilya, no? Kaya ang blood sugar

0: ara si glucose mm-hmm. pero hindi ka sulod.
1: Mm-hmm. Mm.
0: Ah. Kaya nga man natabunan tong ano
2: ang selula mo.
0: Oh, oh. Kay puro higko, puro tambok, mm. pero kung may ara ka MCT nga aras di Tribayo, sigurado sulod, oh, sir boy.
2: Gamit. Correct, wow, oh. gamit si di Tribayo.
3: At po si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
4: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga buti ka.
5: Doc Sam? So, ang kidney naton, sir boy, no? Kung may arakas ang ginatawag balatian nga diabetes, dako ang posibilidad nga mag-uba nga itong kidney, sir boy. Mm-hmm. Kung saan ginatawag accumulation sa insulin kag sugar bla nga sa aton nga dugo te ang kidney naton ang imo niya sina pagwaon niya ang sobrang sugar ara sa aton nga dugo te kabalo naman kita
0: pilito niya
5: kabalo naman kita ang ginatuag molecules sa sugar mas dako ikumpara naton sa nephrons na blang filter ang sa laanda so kung piliton sa aton nga lawas nga ipagwaon ang sugar through ihi ang ginatuag filter sa aton nga kidney maguba sir boy kay gamay lang na eh. So, sugar yap tama ka dako. So, guba ti amo na ang mabulig sa nga D3Bio kay ginalikawan o kung ginabuligan niya nga hindi magubag ang aton nga nephrons nephritis, no? Mm-hmm. Amo nang trabaho sa ginatuwag D3Bio ang ginabuligan niya nga hindi magubag ang aton nga mga nephrons, sir boy.
2: Correct, Doc Sam.
0: Nga ang D3Bio ma-prevent nga maguba ang kidney, number one, hindi magdamo ang imo nga sugar intake. Nga man, especially kung aga pa inumon mo ang D3Bio, wala ka na gana magkaon. Mm-hmm. Sumalikawan mo na ang sugar intake.
2: Sala.
0: So, paano ka magka-diabetes? Kay kontrolado imo nga blood sugar. Ikaduha, nga hindi dali maguba imo nga kidney, kay hindi magtaas imo blood sugar nga tungod kay ganami ang gitawag ang insulin mo pakadto sa imo selula, sir boy.
5: Mm-hmm.
0: Kay siyempre tinloan mo, tinloan ang imo selula. So pag abot sa insulin, sulodayon.
5: Sulodayon.
0: Di na kinanglan nga maglinya-linya pa.
2: Correct.
0: Dulong dayon, sulodayon. So amo na kung naka-D3Bio ka, malikawan ang diabetes, malikawan ang komplikasyon sang diabetes.
4: D3Bio with Physio.
6: Ako si Ana, before problema ko gid nga kon irregular nga regla. Galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
4: D3Bio.
3: Ang D3Bio.
4: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
4: Yung may D3.
3: Mga butka.
4: D3Bio. With Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3Bio.
3: Ang D3.
4: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
4: Yung may D3.
3: D3Bio.
4: Babakal sa mga butika.
3: D3Bio.
4: D3Bio.
3: Health News.
4: D3Bio.
3: Problema sa tangkaso,
4: hilana,
3: sipon,
4: kagubo,
3: tugas ang virus, kagbiklobyo.
4: Ang D3Bio ka na.
3: Ang D3Bio,
4: puno sang lauric acid,
3: na ginahimo monolaurin sang atong lamas,
4: nga tuman ka epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
3: Mag D3Bio.
4: Adlaw-adlaw.
3: D3Bio.
4: D3Bio.
3: Senior citizen ka na bala,
4: kag medyo nipato na,
3: ibalik kag protektahan ang memorya.
4: Mag D3Bio ka na.
3: Sarang makuha ang ketone sa D3Bio,
4: nga isa ka sahi nga brain food,
3: kag gantinlo man sa aton uto,
4: rason
3: nga gandami ang memorya.
4: Mag D3Bio adlaw-adlaw.
3: DTX 500.
4: Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level?
3: Mag DTX 500 na.
4: May ampalaya extract
3: nga bugana sa charantine
4: nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level.
3: Likawan
4: ang komplikasyon dala sa diabetes.
3: Mag DTX 500 na.
4: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement.
3: Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant.
4: Likawan ang komplikasyon
3: kag balatia.
4: Mag DTX 500,
3: ang pinakakampyon
4: ng antioxidant.
3: DTX 500,
4: may DC,
3: ang alkaline ng vitamin C.
8: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
4: May DC.
3: Mighty C,
4: ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
4: Mighty C,
3: mabaka
4: sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka butika.
11: DTX Coffee Mix.
12: Gusto ko na.
11: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
13: DTX Beauty Soap.
14: Hi, ako si

0: sarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Sino sa inyo ang sub-sub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Minerals Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. 101.5
5: K5 News.
4: K5 News FM.
6: News FM. Al oras sa K5 News FM Philippines, Lashetti Jess sa aga. Welcome mong officially nagpirmahanay ng mawa ang Gugma Foundation kag si Mayor Greg Gasataya kag K5 Eric. Ti, ang maskara gilapit na. Ti may guruan, ipabatsyag ta sila. Let's let them feel the maskara spirit. Kaya pangagda na si Mayor Greg ang maskara talo na di pabalik sa bakulod mo. Hindi ka natan. Kay masumbat aga pa. Here we go kay sa K5 News FM. Nagsugod man ang maskara.
7: Here we go.
6: Here we go.
7: Tira.
6: Tira itan.
7: Tira itan. Doon namin. Ito siya nga. Mag introduction tan.
6: Ina, ina, ina.
7: Butangin.
6: Dali na lang maskara. Para preparado, ta next event mo.
7: Iyan ang matira.
6: Maskara!

0: K-5 Mascara.
1: Pasik-pasik.
0: Spirit.
1: Hindi niya official Mascara Music, ha? K-5 Mascara
0: K-5
1: Music. K-5
0: Mascara Music. K-5 Mascara Music. Takot si Romar. Nakablutot ni Ganaan Sinigalan.
1: Ahoy niya pariho yan. Kumanturan pa. Awa ka sumba siya. Mago-mago na din sa inyo ba? Hanggang inday siya nga be. Sumba makamungaduha be.

0: Si Vinny Romar sampat kisah belum tuh cek lo. Karena pada batang misal. Amo ni pila kau dang bilog ng empleyado ni Doc Ramil ng kanto. Di si Carlo?
1: Kala na may
0: si Patricia. Bu Carlo. Gali. Balik sige magkita tutano kila tutano mo lang ton.
1: Kana kamera mo ton. Nagkita niya kilit lang ito.
0: Huwag gamay pa ng bata mga bahiyo. Kita mo sa tumaw, no? Huwag guwapo tayo, guwapo tan! Guwapo, grabe, ginang-enjoy sa mga tagpalamatita kay Paberic. Thank you kita na. Lamat, sige mo, pakita ng video.
1: Hindi nakita na itong gasaot. Tani, balik na ito ng video, kadalitan, kaya may pakita lang ko, tan.
0: Hindi, ito pakita mo?
1: Balik, sige lang, tan, ipakita, tan.
0: Doon, arasitan, punta.
1: Oh, kailangan, ay, dali lang. Hindi, anay. Si Kulento, isa
0: mo. Si Sayro, nang isa.
1: Ay, sa likod na kami na ni Kipay Biljano. Nakapunta si Kitonto. Amo na participasyon na kaduwa.
0: Para si Tanda ro, gusto mo kita. Hindi ba background? Hindi ba sa kila kantaw sa background? Hindi sa kato niyang official. Ano ba?
1: Ayun,
0: natin, balik balik itong maskara. Taka sa...
1: Kipang Biyernes man isubong.
0: Biyernes man isubong. Biyernes man isubong. Biyernes man isubong. Kay Panatan, tari isubong.
1: Tira!
0: Sige, play!
1: Si Kuleng kay si Sayro. Ano man newscast nila kaduwa?
0: Ang hayan ang ilang step sa South, oh. Gawat, ano ba mo? Pagayo.
1: Mayo pa si Kulen. Mayo si Kulen. Huwag bilan ako.
0: Agad yas kami yung sawa.
1: Ari na sila.
0: Mr. Gani
1: pa. Ari na sila.
0: Itan mo kita mo itan.
1: Ahoho. Siya niyang may... Amo gini. Sang na-late ko sa gym. Amo gini na

0: No hay que mañana ni sao, otra ni cao que ya se toma.
1: Te vas a acá, vas a cortar y no hay tiempo. Presentation mga K5. So katahom kay ti, we want to start everything with a good mode and good vibes. Ito ka nami ilang, no? Kay gusto tang suportahan ang programa sang aton gobyerno sa siyudad. Ilabi nang ang maskara na gilapit na. Di kadaaga mabatian yun ang hindi niya official. Basi man sa lan lucky pa biri ka. Hindi niya maskara official song. Iyan niya sang K5 maskara theme. Yes. So tanam-tanam go po sa good morning. Si Romar Duran siga kampyon ng tunog sa Bluetooth ko. Kasi gabong.
0: Namiyan
1: sila kagita. Namiyan sila
0: kagita. Kaya
1: pamating sila. Now, mga ka-K5, total way mang klase subong. Pukawan nyo lang mga bata nyo para mamati. Inukaro na naton sila. Pagi sa interview ni Katunying kay Secretary Rimulya.
0: Rimulya.
1: Ang aton gusto lang pagawa naman ni, there's nothing wrong with different games kakipaybarik. Online games, wala niya problema. Pero ang problema na gasulod, kay ang mga tao gampangda nga upod sa kabataan mo, inigali sila are members of online cult. As we mentioned, itong grupo sang MQY, TCC, True Crime, ano ganito?
0: True Crime...
1: TCC na ilang grupo.
0: TCC. No?
1: And then, ang isa pa, 764.
0: 764, no?
1: Ini sila mga grupo, ngang ilang ginatunan is psychology, kag ilang ginatanaw sino ang vulnerable ng grupo sa ilang group chat. Mabalaan nila na kung vulnerable ka, kaya mga post mo blah, inablang naga
0: makita na nila.
1: Mga post ni mo, garant-rant ka, no? And then, pwede pakita mo lang tsura ni Rimulya to, no? Yalang mga muna blah, pababaw, padako-dako, ah. And, mabalaan ganit ka kipay, kung problemado ang tao, through the post nga makita mo sa Facebook page. Kung nangyay problema, it's all about puro lang abibabay, dabing niya nga, kwan, about heartache lang bitalan kay Kipay Berek. Duda na lang siya, kwan eh, desperado na eh.
0: No? Ngayon niya siguro, gin-intulin naman niya.
1: Oo, siya gin-intulin in the morning naman niya.
0: Kay gambal naman siya nga, hindi magsalig. Siya, kamuna bla.
1: Ha?
0: Kamuna. Di ba balana ni Kwan mo ni...
1: Di nga, ikaw yan nga, ikaw yung mga mugi niya, pero biging nambal mo.
0: Di, mo na mga puso.
1: Tapos
0: na
1: mga mambal nga.
0: Puso mga tao na.
1: Lain-la. Lain subong, lain naman boss, daw mo na may mga post na ba?
0: Sige daw may lain, ganyan sitwasyon.
1: Di basta mo na, mabasa na nila.
0: Basa na nila.
1: Okay. Out of that, tunan na nila kagipay Berik, and then, masulod na da, nga ipakita sininga grupo, hagadon kanila sa ilang personal group chat.
0: Yes.
1: Machat ka mo sina, ang ila ipamatsyag sa imo, kindness.
0: Kindness.
1: Affection. Belongingness.
0: Kay buot siya noon, may community ka nga
1: pa sa imo. So, samtang ang imubuot, nagamat-amat hulog abi sa ila, ang imong pagsalig gataas, amat-amato nila extract ang importanteng information. Diin kagapuli, ano trabaho ni tatay mo, ni nanay mo? May pusil si tatay mo?
0: Nga nga may problema, kaginano ka da?
1: Oh, nan. Then, talk after that, binahong ka lang. Sudlon ka naman nila sa next technique. Paakigon ka. Why na sila pagpalangga si mo, akig sila si mo.
0: I-agitate ka.
1: I-agitate ka. Gwa sina, daw pabarison ka blaw. Kung sa mga ido pa, mabaris ka.
0: Sulsulan ka.
1: Ay, galing. Amuna, isa pa na. Sulsulan ka.
0: Si Kwanto.
1: Kung di ko ginasulsulan ka, ga-indakal ang imo balatsyagon.
0: Hindi ko na siya mo ng human nature.
1: Pag-indakal sa imo balatsyagon, kagipabiyari, abat-amatong ka na siya nga balusi, bla. Nga ginabuli ko siya nga balusi. Nga nadlo ko siya hindi ah. Tistingi, bla, na yung korenyo da. Amo ni, do, amo malang na mo. Ang korenyo da, gido mo, bla. Bakula, bla.
0: Kay dra po, amo nang imo nga stress reliever.
1: So matabo da, video hibi pakita bisa mo nga ginbakol mong gido mo.
0: Nga dumayo, okay na.
1: Mayo.
0: Nga hindi bla dumayo, matyag mo.
1: Kaya ano matyag mo, tinatural. Siya do, medyo nagbagan.
0: Kaya nakapagwa ka mo, nakapagwa ka sa kainit mo.
1: Tisili niya, kung kaisang nami da, ubaab lang mayo mo kag magwild na sa kwarto mo.
0: Singgit na tudo
1: ka lang. Singgit na tudo, gawild ka, uba. Kaya may, pag nag-brief ka lang, kung nag-anol ka, amo na mga pamagin lang. Then after that, hambalong kanila nga, ang pinakagrabe, siya tilawi blas, eskulaan nyo, tapungula tong kontra mo. Hindi ka, tikun hindi ka, pakita naman yung video mo, gagawa ka. tapos kay Kagipay Berik.
0: Kag singa kag sa findings namo di dumadalman kagid.
1: Dumadalman kagid. Isugid namo ni sigirikanan mo. Ti karuman balabata hi. Hindi lang sundon ta kamo. Nakita mo na may ara sila lang leverage kag may ara sila makontrol kanila.
0: Correct.
1: Until sa time may ara man yung ibang hindi na kinang kontrolon kundi nga do na brainwash nang gid nga para sa ila the ultimate truth kag amuning maayo nga laygay para sa ila.
0: Ti kinakita ya nga tuod maka kompatihon yang sugo nga mangnakit siya magkwalsa kadula ang stress siya mo.
1: So matabo na sunod sing sulod ka sa website ta. Amuning ko bravo mo subong adlaw. Kwartong pusil tatay mo. You see? Tapos makita mo naga live stream ng bata.
0: Tapos mambala may bata. Di paano kung mapriso ko na karoon niya?
1: Hindi ah! Minor kaya!
0: Minor didan din niya. Yes, ikuan nga. Doon na priso. Doon nakatakluban. Kaya wala
1: man. Doon nga klase isang mga manipulation. So, ang safeguard talang is that dapat strong ang foundation sa balay. Butangan tagay spirituality kag Ipay Berik. Let's bring
0: importante
1: our children closer to God. Second, open ang communication line. Sugilanon, istorya. Para istoryahan ko na nung problema sa sulod sa panimalay. Kung may problema sa eskwilahan. Now,
0: agad niya masulod sa bata, nga wala ka na sa kantuan ng iban, kundi pamilya mo, hindi ka iban nga tao.
1: Tugwa niya, i-blackmail tama ni Gambal ni Rumar. I-blackmail kanila. Siling ni Kay Fehidero, devil comes to steal, to kill, and to destroy. Ipabati tadi ang payag, gani. And then may isa ka tatay, nga siya mismo, Amerikanya,
0: okay,
1: na feel niya nga ining mga games are designed by the devil.
0: Okay.
1: Para gubun ang konsentrasyon sa bata mo, kaya ang bata gali kakipay, pero kung mabuyuhan pang
0: why na eh
1: ang attention nila, pati pagtuon nila, mapabayan.
0: Hindi na gali ka paminsan na magsimba?
1: Amunang isa kang ginambal niya. Hagado mo siya, hindi siya kay mayampang siya.
0: Mayampang siya.
1: So para may tsidihan ta mga kipay, pamatian ta na explanation. Kay man kun anong ginambal na mo ni Kakipay Berik sa nagligad ka pila kadwa kadlaw amo amo man Kakipay Berik ang analysis ng DILG what really happened amo ning bata o autistic ni siya pero maalam bright
0: bata,
1: top on the class wala sa may nagabully sa bata mga Kakipay. Here we go, larga vista ha. Do programa Julius ba larga
0: itan.
1: Larga na ta Kakipay
0: Berik bulan kita itan larga bulan
1: go ahead Kakipay Bitan
0: dan
1: pagbara
2: asus break namin yung phone niya
1: nabigyan lang ano tan screen papabawag intan
0: pasaka
1: pasaka pasaka ang tingog lang tumatiyon guide tan pasaka
2: was influenced by nihilistic websites. Ini-examine niya yung mga mass murderers, ini-examine niya yung mga convict na ICC, ini-examine niya yung mga serial killers. He went on a spiral down the rabbit hole.
3: Antindi pala, malalim pala.
2: Malalim. Yung batay dumaan sa extreme psychological makeover. Kasi mabait na bata siya. Hindi naman nabubuli sa skwelahan. Kaibigan na. Top 1 sa match niya. Pasok lang talaga sa utak niya ng sabihin namin yung sa Roblox na yan. Dahil may chat group doon. Dahil young and impressionable minds. Nasundan niya kung ano sinasabi ng mga tao ron.
3: Very vulnerable no? Yung ganung edad.
2: In fact, yung style niya nga, yung Facebook live niya ng kanyang spree, ay eksakto sa itsura ng video game. First person shooter.
1: Ang skill sa computer, Kipay Berik, kinamlang kamo na, gagawa ang kamot niya.
3: Doon po sa history, na-check niyo po kung kailan to nagsimula, yung petsa nito.
2: March pa lang. Siyempre, hindi maalam na magulang. Ang bata at magulang, parang may space issues yan, diba? Hindi nila pwede ibigay telepono nila.
3: Correct.
2: So, March pa lang. And March 4, nagumpisa na siya. Kanyang spiral down the rabbit hole. Ayun ang tawag namin dyan eh. Sa dark web.
1: Okay, enough na ta, partner. Enough. No? So, okay. Kinestablish na lang kay Kipay Berik, ngang gidiscuss na for the past how many days,
0: gusto to?
1: This is the actual na natabo sa bata. Wala sang gabuli siya. Why man sa gaway siya? Because he is on top of the class. Siya ang pinakataas sa ilabatch.
0: amo lang itong iya ginasudlan nga grupo nga online.
1: Sang March, nagsulod siya sa Roblox, nagsigi siya hampang, nakaupo niya sa group chat. Hasta sa ulihin nga siya, nag-research na about nihilistic mga murder, no?
0: Namian siya?
1: Namian siya. Ang screen, ang iyab lang nga screen sa computer, first shooter ang view. Just like sa ginubra niya ka K-5, Eric. So, masyado ka klaro mga ka K-5 nga ang influence is not Roblox but the people na upo niya gampang group chat. Tiyari din si Secretary Angara, i-check na si K-5 Arf Amores kaya naka-standby siya. Ano ang reaksyon sa sekretaryo sang edukasyon kay K-5, Eric? In line sini. Kagkaroon, basi malabot na si Councilor Cesar Distrito, tibangon sa ning incidente, may duwa siya ka mga resolusyon nga ginduso to strengthen the security sa nagkalain-lain ng mga burituan dari sa aton sa Bacolod. So para matagan ta mga K-5 arena, si K-5 ARF, the whole sound effects is... si K-5 ARF, ala siya, Noy? Ginatawagan pa si K-5 ARF, do alasot, super sa galing masulod. Sige, pawayan tanay, ipos. Nalipat ko ngayon, may klase sa alasotso pa. Alasotso pa sa hili ko na masulod. Malibre. Alasotso na lang siya tawag yun.
0: Ipos lang ko.
1: Ipos ko. Pero, aray nila ito. Okay.
0: Dita.
1: Butangan tanay, jutay nga spice. Tunugan yung radyo nyo. No? Why? Because, may ara mga tao nga kung kaisa, bangod siyang sobrang gagugma, bisan hindi ka salang peliton gin.
0: Isa pa na.
1: Pero gining kantata will give us a lesson nga love na love taman ka, mahal na mahal kita, pero kung piliton ta ka, mahal bugas.
0: Siya pala.
1: Basi sa sobra ko pagpalanggas imo, basi magutman ta ka doon. Amo lang ito sila sa kantangan ni.
0: Hindi nga kanta ni Subong, matsyag ko, may magdulukay, may masakit.
1: Agree ka.
0: Yan na, tanawa na.
1: Hindi pa po kung kay Isaya, basta loyal ka lang kay K-5, Eric. Damo niya maseryoso, ginsi mo.
0: Ay, sa
1: pro ko na, natanawin lang USB ka gani, tapos gin. Ano ganing USB?
0: Ano ganing? Uyab sa banwa.
1: Oo, muna. Bag USB ka gani, delikado gin. So, mga ka-K-5, may patag kami siyo. Kaya nga, para maka-break din, then pagbalik namon, check na namon si K-5 Reda. No?
0: Hindi kaya USB. Yan, ka naman yan.
1: Kagipabitan, larga. Ari aton kanta subong sa inyo pamati mayad.
0: Tanti Rahab la tatana. Hanot.
1: Audio lang yung gusto nitan mo. Para di sa tanan. Kung nagigugma ko pamati inyo nga muni ka kanta. Wow, guwapo sa gitrada.
0: Medyo pa subo portion ba? Nasiitan ba?
1: Grabe. Kaya-kaya, takapayong.
4: Ipapangako sa iyo ang bituin.
1: Ipangako ko sa ibang bituin.

0: sama.
1: Tumakon ka kanta.
0: Kita ngayon, sabay tayong magugutom. Bisa ko ang sa

0: Ayoko lang. Ilimpin na sa mga research ang may bumigo.
1: Birthday.
2: Kinikilig habang sa hirap.
1: Roseni Basa de Jesus, kapamati. Boom Granada is online.
0: Oh, boom, morning.
1: Jolly Inubia Lumugdang.
0: Meaning Australia.
1: Ara sila. Para di sa inyo, sa nagahigugma.
0: Hindi ko na makarilin.
2: Kung nalulungkot ay
0: buong dami sa music, ano? Ang seryoso. Ang man lyrics, kampiyon. Ang cravings mo na fries at matcha.

0: Bate, bate, bate. Mas kung sa kanta niya, natingala ko sa lyrics kasi seryoso sa delivery from lyrics niya. Namos ang si Vince Del Pain kasi ang galing nag-compose ha. Nagsisintay dos na. Okay! Grabe. Stand by, Arv. Si Ro daw, makapas mo na gugma. Ayaw nga ka, gwapo nga kanta, no? Mayo nga lyrics sa kanta, kagipay-barik.
1: Nami ang acoustic, nami ang lyrics.
0: Mayo ang pag-deliver sa kanta, mayo ang harmony.

0: Grabe, no? Ano mo lang kung sir, bisang pagpalangga ko, kung magot man ka sa tupad ko, doon mo lang yung lyrics mo, simple
1: pero,
0: lang yan.
1: Pero dahil is that yan.
0: Alam ba rin ako
1: lang? Yeah, kung maayo, ina nga pagigugma.
0: Maayo. Ang buti ganun sina, palangga, tagi kaya, no question.
1: Mahal kita.
0: Pero nagamahal pagi ang talan. Sige, mahal kita, pero mahal na ngayon na bigas. Pati na ang latas ng sardinas. Uy, bisa kambal ganina, ang noodles.
1: Di ano na lang matabuos ang
0: piling ni Wilson. Nga magamunang kasugit inyo yung sir Gadoan. Di na tani ka plang guy.
1: Jasmine, mga kawin, aray.
0: Well, Jasmine.
1: Yes, sana all mahal.
0: Ayo, kapamati si Jeanette Tobla. Si Chuli, kapamati. Sige, nan. Damo, kasaho sa nga ito yung mga music na pilihan sa buong K-5 Berikaw. Amo niya, so this time around, they checked na si K5R.
1: Nagdamo na sila.
0: Ha? Nagdamo na sila. Oh, finally, they found us. No? No? Ama tama ito, naman na lawa na mo niya. I-check na this time around, nagatong siling ang linya, si K5R kahapon, bisan ano kalayo sa si Pala, higing kantuan nila because we want to interview Secretary Sani Angara sang DepEd. Ano ba lang i-reaksyon nga nanungod siling natabo sa tiniyo K5 Eric? Line number one, naka-standby na. K5R, good morning.
2: Good morning, K5L dyan, K5 Eric.
0: Morning, Kabati ka sang labsong na mo ni K5
1: mahal
0: Eric.
1: Mahal ng lahat.
0: Mahal ng lahat. Pati na ang bigas. Ha? Kaglata sang sardinas.
1: Kailang gabang.
2: Tunalingaw ako ganito.
0: Tunalingaw ka. Pero ano ang kahapon si Secretary Angara nagbisita sa Sipalay? Nanong una yung purpose and then anong reaksyon niya parte sa natabo sa Zamboanga?
2: Yes, K5L dyan. Bugalon ang syudad sa Sipalay kahapon bangod nga ginbisita mismo no, sa Secretary of Education nga mo si Secretary Sani Angara. Ang blessing kag-inauguration sa bagong building K5L dyan, K5 Eric, ng Schools Division Office ang Sipalay City.
0: Okay.
2: No, press man kahapon K5L dyan, K5 Eric, for the first time na nagtingob ang bilog nga NIR na 22 no ka mga superintendent sa nagkalain-lain nga division sa bilog nga NIR para magsuporta no sa nasabit nga inauguration. Yara man kahapon ka K5L dyan, ka K5 Eric, ang aton nga congresswoman diri no sa 6th district nga mo si congresswoman Chiding Alvarez, ara man si Mayor Gina Lizares, ang mayor sa Sipalay City. Daging suportahan man ka K5L dyan, ka K5 Eric, sa mayor sang Kanduni kag mayor sang hinubaan no ako si Mayor Lewis kag si Mayor Duff ka K5L dyan.
1: Kapid na sila nga duwa mo.
2: Yes, ka K5 Eric. Ang main purpose no sang pagbisita ni Secretary Sani Angara way labot nga maka bisita kag maka-attend ini sa inauguration kundi ma hibaluan man ka K5 Eric ka K5 Eljan ang ibubunot kag ang mga ideas nga gusto nila ipalabot sa presidente pinaagi sa Secretary of Education nga amo si Sani Angara. Kay pagkatapos ang inauguration ka K5 Eric ka K5 Eljan may close door meeting ining 22 superintendent kaupod ang tatlo ka mayor, si congresswoman kag si Secretary Sani Angara. Ila dito ginistoryahan kung ano ang gusto ipalabot sa mga division superintendent sa presidente bangod sa mga nagakalatabo subong sa Pilipinas no nga atong kiti nambal dito kagapon kag kita ni Aljan kag kita ni Eric sa portion sa nga mensahe ni Secretary Angara iya bala nga gin naghatag siya sa mensahe about sa natabo sa Zamboanga. So dito ginsiling niya nga mas tagaan ta dubliho naton ang aton nga pag palapad sa pag-insindi naton sa mga kabataan, mas dubliho naton ang aton nga paghatag sa pag-ulikid no sa mga kabataan, hindi lamang sa mga kabataan kundi kumbaga doble ning pagbuligay no partnership sa ginikanan sa mga stakeholders sa eskwelahan ilabi na sa mga kabataan subong kay dako gid nga epekto ka K5L dyan kay K5 Eric suno sa secretary ang social media no pag ang environment kung ano ang ginhalinan sinisang mga kabataan. So may ara kita dira video ka K5L dyan ka K5 Eric no pwede na naton mapabating no sa aton nga mga ka K5 ang portion sa nga mensahe ni Secretary Sunny Angara kakipad o dyan kakipad Eric.
1: Okay. Pabati Abiita, ng interview kahapon tan.
3: From K5 News, any reaction po sa bagong agurahana?
4: We're very happy and we hope it will inspire our workers to work si Arpa. Hard for the people
0: Tatakip
4: of Pabati,
0: the teachers.
3: Kamusta ang visit niyo po sa NIR?
4: Sorry?
3: Kamusta ang visit niyo sa NIR?
4: Very good, very good. We started in Dumaguete at very early this morning. Nag-buy seating kami, then Bayawan, then now we're here. So, very happy. It's been a while since I've been here in Sipalay.
5: And
4: Well, it's our last stop for today for Negros, so we just want to touch base with our DepEd officials, Congresswoman Chedeng, for supporting this project and the Department of Education.
3: Your message po sa lahat ng mga guro dito sa Sipalay.
4: Well, hello po sa lahat ng teachers natin, to all our learners. We hope they are inspired with this new building and to study hard and to take care of each other, check in on each other.
3: Salamat po. Maraming salamat.
1: Okay. Kay Inisya, actually this was funded out of sa request ni Congressman Chedeng Alvarez. And she invited Secretary Angara. Isa rin sa pinakadako si Riljan ng
0: project ng DepEd. Very good. At least bisa pa paano may bagong building ang SDO sa Sipalay, no? So ARFA damo sa mga opisyal dito kapo na si Congresswoman Deputy Speaker Chedeng Alvarez, no? Para siya. So yes, hopefully baka bulig ni kag mapasangkad kag taas man moral sang DepEd, yung mga opisina na sila.
1: Do amo nang feelings ang mga teachers dito.
0: Mataas na moral nila kay may office na sila ngila. ARF.
2: Yes, Kakefab Eljan, Kakefab Eric. Aton man nahibaluan, Kakefab Eljan, Kakefab Eric, no? Early of 2026, ginsuguran ining building, kaga natapos man ini, mga nagliligad lang, no? Nga mga sinimana, kahapunin, no? Kahapon, ginanugurahan, kaga ginblessingan ang ining building, nga nagabalor ini, Kakefab Eljan, Kakefab Eric, 70 plus million pesos,
1: shush,
2: no?
1: Grabe,
2: through the effort, of course, no? Sa aton nga 6th District na Congresswoman, kog support naman ang Department of Education. So, muna, nalipayid, no, ang mga teachers naton, not just only ang mga Sipalay nun, ng mga manunudlo naton, kundi sa bilog man, Kakipad Eljan, Kakipad Eric, na 6th District. Kaya mo ina, ang ikatatlo nga separado nga division diri sa 6th District, kaya aton manahibaluan kahapon, Kakipad Eljan, Kakipad Eric, na diri sa 6th District, may lamang tatlo ka division. Ang Division of Kabangkalan City, and Division of Sipalay City, kaya mo ina, no, ang iyang mga iban nga mga munisipalidad nga under sa Division of Negros Occidental. So mayara lamang sa tatlo ka division ang 6th District, no, Kakipad Eljan. Kag suno man sa 6th District nga Congresswoman naton na si Congresswoman Chedeng, iya man ginatingwaan nga ang ipipila naton ka mga eskulahan dere nga wala sa nga ID number nga makakuha, no, sa ID number para may ara sila pundo, may ara sila fund nga halin mismo sa Department of Education kag sa national. So na aton man napamangkot kag Kev Eljan, kag Kev Eric ang aton nga congresswoman kung may sa iya bala paglipot, no, damo pa siya may nakita nga mga classroom nga kulang pa. So suno sa iya kag Kev Eljan, kag Kev Eric, no, hindi kinaiya madula nga may mga kakulangan pa kita, no, sa aton nga classroom, mga bulutuan naton diri sa 6th District. So isa ina sa ginatingwaan niya nga may nga ang mga estudyante makapungko sang tarong, makapamati sang linong, kag makakonsentrate sa pag-eskwela nila nga wala sa nagatulo, wala sa nagaambi, wala sang mga lunangon nga mga dalaan padulong sa ila eskwelahan. So iya ina nga ginatingwaan kay Kevin Eljan nga mga secretary nga malabot ang mga concerns, ang mga problema sang iya na sa
0: uban
2: sa DepEd kay Kevin Eljan.
1: Okay.
0: Salamat, Kipab Arf.
2: Report ka Kipab Eljan, ka Kipab Eric sa patrol, inisi ka Kipab Dinarf Amores Tugalan para sa kampiyon na balita. Servisyo publiko kagkalingawan sa Negros sa K5 sa News FM.
0: Salamat kin sa report. Lagi ka naman kay K5. K5 Arf Amores sang Kabangkalan. Kaya bisita gi sila to si Palay para at least malabot na ton si Secretary Angara. Ti congratulations sa mga si Palay noon, ha. Isubog kasi gana to signal ta mo, no?
1: Ti apat gid nga danto.
0: Ti sige.
1: Pergring ga boy mo. Do ka damo i-relate sa ato yung kanta-kanta to si Rian.
0: Damo gi naka-relate.
1: Shalina Bridget Tumbres kan antong
0: ambay. Kita ugat si attorney Cesar Destrito and then standby sa kada area ta. San Carlos, kay check ta karon kay Pebrick preparasyon para sa audition sa aton sining radio broadcasting competition. Diri sa Bacolod, mapati ka kagindi. Grabe ha.
1: Saan kay itong audition sa Bacolod?
0: Sunday na. Kanan niya bilog.
1: Diri sa station, no?
0: Oo, dira sa gym.
1: Sa gym ta.
0: Tapos, dito sa Dumaguete, may araman sa San Carlos. Ang San Carlos, siya City Mall.
1: Sa City Mall?
0: Ang ilay audition. Grabe ang San Carlos. Sa City Mall yung ilang audition, no?
1: Okay.
0: And ang Kabangkalan, dito sila yung sa training center sa Kabangkalan City. Grabe, preparado. I-check na karon si K5 Ruvik. And then, i-check naman si K5 Cyro para i-plaster sa ito kay Sino. No? For the meantime, tingwanta malabot si Atty. Cesar Destrito kay K5 Eitan, no? Tawagan ta.
5: Para ma-plaster, kaya makakuha sa reaksyon. Narungunin yung mga kay K5, ay, nadula.
1: Oo.
0: Imo dipi sita na kamot ni bla tama ka sana ang imo kamot blatan tama sa kahinay nang adaji mo magulag dugangan pagin sa imo nga pitik mo asta yang off ya na pitikan mo pro plan ga ginamo niya sita ginabibi ginamo ni Kipa Berik no aba kun mo pagsinggit ko nga pagbarangon do kamo diyan no
1: may bago na
0: sibong ano na
1: po pagbarangon na kamo diyan
0: tapos
1: dalamon tikis yan
0: sa pamukha. Ayo. So, i-check ta, tigwa na ito malabot si Atty. Cesar para makasugilan nun ta siya sining duwak ka mga ginduso niyang resolusyon. Ini in line sa paghatag sang mas baid-id nga seguridad aton nga mga kabataan na sa sulod sa bulutuan. So, may kupunta ang proponent sa sining mga resolusyon si Atty. Cesar Destrito.
6: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos. On the spot.
0: On the spot sa ito kanina si Atty. Cesar Destrito, the City Councilor of Bacolod. Councilor, good morning.
7: Sa imo dyan, may aga man sa imo tagpalamati.
0: Upod ko subong si K5 Eric Tenerife, pinakagwapo kong Friday.
7: Good morning, Migo Eric.
1: Good morning, boss. Mayong aga, sir. Good morning.
0: Now, Councilor, nanawag kami because we want to know ano ba mga rasyonali kag ano ang manging epekto sini, no? In line sa asod-asod yung security threat sa pila ka mga brutuan, prank calls, pati ng school shooting sa atin yung pinaka-latest, no?
1: Yeah.
0: May duwa kaka-resolusyon nga ginduso and it was duly approved, strengthening and enforcing gun-free school zone. And the other one is immediate and comprehensive campus security assessment.
1: Okay.
0: So can you please tell us yung unang resolusyon na councilor? Ano ini? Kaga paano natin ini ipatuman?
7: Ang una naton nga resolusyon nga ginpasar diri dyan, Rick, ang pagpangabay naton sa BCPO, sa DepEd Division of Bacolod City, sa Commission on Higher Education, sa aton mga barangay, and all public and private educational institutions, na kung mahimo, ila pabakudon ang implementasyon kag enforcement sa gun-free school zones. Consistent ini sa RA 10591 nga na-designate sa mga eskwelaan na dapat gun-free school zones ini siya. No? Ikaduwa ang aton resolusyon nga amo ang nagapanawagan sa isa ka komprehensibong assessment sang campus security, ang access control halimbawa, sino pwede makasulod, no? Ang emergency response protocol sang aton mga eskwelahan, hindi lang sa mga public school but also private schools, kag ang assessment nga encourage nga i-cover ang entry and exit controls, ang visitor identification and management,
1: okay,
7: ang pag-deploy sa security personnel, ang CCTV nila, no, ang emergency communication and alarm system, ang perimeter security, no, kag ang measures to detect ang kag ang pag-prevent sa pagsulod sa mga armas dira sa sulod sa mga eskwelahan naton. This is in line with what happened to Ateneo de Zamboanga University. Iti aton ginalantaw diri ng Jan Rick nga hindi man ta gusto matabo diri sa siyudad sa Bacolod ang natabo dito, no. Our schools must remain dapat nga lugar nga ang aton mga kabataan nagatuon, nagatubo, kag nagapurso sa ilang mga damgo nga wala sang kadlok sa ilang safety. So, it is a preventive measures dyan nga aton ginalantaw nga ma-strengthen ang pag-coordinate. So, for example, sa mga barangay, kasi hindi ba na masarangan sang aton public schools nga sila lang ang mabantay kundi ang mga barangay, for example, they could assign their tanods. Ang police, for example, they could assign police and help also secure sa aton mga eskwelahan. Kag even their visibility would be of great help. No? Hindi lang sila magtinerda sa sulod sa mga presinto. Tani, mag-ginuwa man sila kag mag-bulig sa pagpakita nga they are also what
0: police visibility.
7: Oh, visibility kadako sang mabulig sina sa ila, no. So ang aton diri man nga katuyuan nga ti kung ang aton mga estudyante makasulod sa ila eskwelahan nga wala sang kahadlok nga mga ginikanan nga may kasiguruhan nga ginahimo naton ang tanan agud maprotektahan na ila kabataan, I think nang makita naton ina nga may ano gid may epekto sa ining aton ining lihok sang aton mga sang aton tanan nga mga sektor nga ginapanawagan naton. In fact, Jan, if I could add, Enric, nga nang we have several resolutions also nga ginpasar, no, which ginauna lang abi inigwa ang ining resolution. We also have resolutions, for example, nga nang ang aton bala nga mga loose firearms dapat kag ang panawagan naton dapat implementaron ina, no, may ara man ta resolution nga nagapanawagan nga sa mga tag-iya sa mga licensed firearms that they have to make sure nga ang ilang nga mga armas are well secured na hindi dali-dali malabot sa mga sa ilang mga kabataan. We also nang have a resolution nga i-implementar naton ang anti-bullying ordinance, ang anti-bullying law naton nga may arap bala na blang klaro sa mga kabataan nga o ari ang protocol naton nga kung ginabully ka mo, you can report it and then there will be action based on the law. So kay dira naton do may mga gakatabo matungod sa bullying. Ang mga kabataan, sometimes ang ila mental health are being affected. And lastly, ang panawagan naton sa mga ginikanan, kaya hindi mo lang na ang responsibilidad sa mga maestra. Ang just imagine, do, ikaw bala, ikaw may bata ka, tapos ang maestra, bata yaman na, no? Because school is the second home of our children. Pero 40 kabilog ang pinakagamay ng kabataan ang ina-insindihon sa maestrada. So I think it should start from home. Inang mga paggamit sa social media, ang mga games ang ginahampangan sa kabataan, should come first sa mga ginikanan. Dapat lataon nila ang ginahampangan sa ila kabataan. Hindi lang basta-basta mga bayulinting ang mga hampang, kag mga video ng mga bayulinting, because that affects also how their children grows up.
1: Pero attorney, tahom man ini aton nga kwano, tahom katahom ni sing imong nga move subong. At least may ara kitang mga proactive actions diri sa City Council sang Bacolod. However, si Secretary Remulla nagpagwa sang statement I think last night when he said that ang problema dito sang ang problema sa mga estudyante ta is more on their mental health lang ang ila problema.
7: Yes.
1: Do we have any other efforts sa City Council to mobilize our city health and come up with some proactive measures nga magkadto

0: sa mga eskwelahan and discuss about mental health situation and the solution to our students, counselor?
1: Yes. In fact, nag-isasama maging diskusyonan sa City Council na the city will hire additional ng mga guidance sa counselors sa mga eskwelahan naton. Because that would somehow nang reduce the burden sa mga present ng mga guidance counselors naton. Kag makaaktibo, kag makadugang sa pag hatag no attention sa mental health. We have called also the attention of the DepEd na siguro dapat tagaan sang dugang nga pagtamod sa atong eskwelahan ang mental health issues also.
0: Correct.
1: Meaning it would be openly discussed in schools ang mental health. Hindi siya pagambalon nga binuang lang na siya, hindi pagambalon nga painto lang na siya, because it becomes a serious issue. Wala to may mahimo birik no ang impluwensya sa social media puwerte gid kaayo.
0: Correct, correct.
1: So kita mo ng taon mo like what happened in Zamboanga. Ang pag-naging live ya. Kagatob lang pag-compute sa arma samtang galakat sa it's in the games. Sa mga games bala nila nga ginahampangan sa mga kabataan subong matiro-tiro na. Kaklaro kayo yan nga to games to yung ginaobra.
2: Correct, so, no? So counselor, at least yes. Maybe by next week matingwa kami maka-interview sa Ibuliwat because isa sa mga ginatanaw tadi the dangers of online games. Actually the study shows it is not a problem ang online games but people who are playing that online games they're using a group chat para i-influence kag pagitaon sinong vulnerable players gagampang ang vulnerable group na ginatira nila LGBTQ+ mga minors kag mabalaan nila abi through your social, your Facebook post nabalaan nila kung ikaw may problema o kung wala para kanila sudlon ang ila emotional entry they will show you kindness love care etc until such time kaki five Eric and at attorney kag magain nila ang full control sa imo masalig ka sa ila tagdra na masulod ang ila maitom nga buko
0: dumara kabla ang mga kabataan bala councilor distrito do mga kabataan do mga psychological issues and concerns sila.
2: Amo na target nila dayon.
0: Ano sila gasulod sa mga psychological deficiencies sa kabataan kag insecurities?
1: Yes. In fact, gi-discuss na siya ni Senator Risa Hontiveros ang mga groomers during his her public hearing. Damo na kuno kayo, mo na mo damo
0: ina. Damo na.
2: Kay global scale na niya sila attorney, no?
1: Gina-impluwensya nila ang mga players nila. Ado may mga reward sila or may
2: correct, correct, correct.
1: Mga task sila nga ginahatag.
2: Tapos tagaan ka reward.
1: So hindi na sa layo nga nga hitabo nga ining mga gakalatabo are part of the task nga ginahatag sa mga vulnerable nga mga players mga ka-minors kag mga kabataan.
2: I see.
1: So yes, it's really a big issue. Nga dapat tutukan nan sa mga hindi lang sang eskwelahan, hindi lang sang gobyerno. Specifically ang una makabantay sila ang mga ginikanan.
0: Correct.
2: Muna, correct.
1: Kun gidyan lang ginahampangan sa ilang mga kabataan.
0: Correct.
2: Amo gid importante. So counselor, we would like to thank you for shedding light sa siling ibuduwa ka mga resolusyon. Hopefully no, maimplementar ini magaan gi guidelines properly para nga bisan pa paano
0: makabuligta.
2: Buligta pagar sa
0: kampiyon
2: problema.
0: Kampiyon counselor, kampiyon.
2: Counselor, good. Thank you gid sa imong oras and we will have another session by next week. Manawag kami si Monis Counselor ani Counselor Eric Tidilite. Salamat gid.
1: Sige Jan Rick, salamat.
0: Thank you. Thank you sir. Thank you. Thank
2: Attorney
0: you.
2: Cesar Distrito, mga kakipa.
3: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblo on the spot.
2: Anong reaksyon sa mga drivers kay wala na si Rigor Mendoza? At the same time, shooting incident tutukan ta with K5 Brad Salgado sa atong pagbalik.
0: No more witness.
2: Oras kayo dulong sa inyo sa kalwa naman sang Mighty C and your alkaline, your vitamin C, alas 7:57.
0: Stand by.
3: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang, di magkukulang. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng ang may kasama. This Time Check is brought to you by Newstar. It's time. Experience Newstar online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number. Marketing-2026-0.

0: 150 ang akon nga sugar.
1: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
0: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Oh. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. TGX 500.
3: Para sa dugang pa nga mga benepisyo. Isa sa mga makabuli gid sang dako sa TGX 500 kag MTC sa mga babayi amo ang relief nga maangkon batok sa painful menstruation. Ang pagsakit sang puson nga ginatugas ang pag-cramp sang uterus kag usually ini ang nagaradjate sa lower back sa paa. May dala nga palanuka kag pagpalamalhas. Ang pag-inom sang DTX 500 kag MTC ang makabulig sang dako ilabi na sa pagpugong nga indi magdamol ang lining sang inyo uterus kag ini man ang nagasugod sa pagporma sang prostaglandins nga mo ang rason sa nga naga-cramp during ara inyo menstruation. Mag DTX 500 kag MTC ka na.
4: Ang prostaglandins sir GP amo ni ang grupo sa mga cyclic fatty acids or compounds nga may kaangay nga epekto sang hormones kag nagakusang gitawag uterine contraction. Dako ang kangtanan sang oxidative stress sa synthesis sang prostaglandins. Rason nga isa sa mga advices sa mga doktor sa mga may mga painful menstruation amo ang pag-iway sang stress. Likawan hambalan doktor ni magsagi pulaw, hindi magbisyo, hindi sige kaon matamis kag nagkaikinis la nagapataas ang gitawag free radicals production. No oxidative stress meaning wala paghubag. And of course, wala sakit nga menstruation. Nantaw lang babae pala kaon, pala bisyo, pala pulaw, stress, pala kaon tamis, painful menstruation eh. Pero, kung adlaw-adlaw ka gainom DTX 500, adlaw-adlaw ka gainom ITC or Pure C kadadlaw, medyo ma-prevent mo ang mga gitawag painful menstruation.
2: DTX 500!
5: Catalina Habagat,
6: anong ginabatsyag mo?
5: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita, di nagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul, inang pagkaubos ko sir, may alibyo na namin nagit sa akon nga mata.
2: DTX 500!
4: Sir Boy?
7: May na lang kay lalaki, tiya si
4: Adok
7: GP.
3: Oh,
7: pero bilang tatay kag bana dumaluoy kana lang makita mo ang bata mo nga babae kag imo nga asawa no nagaantos no, isa tub-tub tatlo ka adlaw kada bulan gid. Amo na nga magkaon gid sang damo nga prutas no. Utan kag maginom sang DTX sa 500 kag MTC no kag hindi lamang ina ang sarang mabuligan no. Sang DTX sa 500 kag MTC sa mga babae no. Maganami na ang tulog mo, maayo pa ang imo nga mood no. Hindi sila buringot kag mainito ng ulo no. Luwas ka pa sa breast lumps no sa mga babae, cyst kag cancers no. Gani sa mga kababaihan mag DTX sa 500 kag MTC gid kada adlaw.
3: Sir Boy,
8: importante gid Doc sa mag DTX 500 kag MTC. Usually Doc sa may mga painful menstruation, may mga bad blood clots na no, na mga dagko nga gagwa. Alerto sa mga babae, once you see a larger blood clots in your sanitary pads and when symptoms are severe or get progressively worse and the pain is present at other times hindi lamang sa around menstruation, pakonsulta na kamo sa clinic. Kadto kamo sa amon clinic.
4: Kaya basin secondary, dysmenorrhea.
8: May secondary dysmenorrhea. You need to see a medical doctor. Again, the best prevention and management of chronic menstrual cramps and painful menstruation is to take DTX 500 and MTC every day. Its superior antioxidant is more than enough to prevent massive buildups of free radicals leading to oxidative stress causing menstruation, painful menstruation and contraction of your because of the contraction of your uterine muscles. Putiktahan gid. Doc?
4: Naman ang gani. Hambal ko hindi sagay inom pain relievers. Kaguba ina sa kidney niyo ya. Sige lang mo sa ligda. Tandaan, mas malala ang balatian ang chronic kidney disease kung ikumpara lang sa menstrual pains mo. Kag hindi na instant relief ha, nga inom mo kasubong DTX 500 kag MTC, maumpawan. No? Maumpawan ka dayo. Kundi, amo nang mag-correct nga mabalik normal, nga wala naka-pain. So remember, every second, ang aton lawas ang ga-generate free radicals. That's why dapat kada segundo man ang protection nga aton kinanglan. Permi na mo balik-balik. DTX 500, MTC, kada adlaw. No? Sa DTX 500 kag MTC, painless and healthy ka na, happy ka pa.
2: DTX 500!
9: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos, ipainom ko DTX 500. Buntag na o gabi eh.
1: Parang pila na may mong sugar?
9: 136 na lang. Naaminid yung kaya kong tulog sa DTX 500.
2: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimu.